0: ruling of the presiding Senator Judge Chis Escudero. It's already 8:30 in the morning. Time check na dulong sa inyo sang Playtime Entertainment. Born for Happiness. Nabalik kami ni Katropang Alex, ladies and gentlemen, sa dugang sining mga balita kag informasyon sa ato sining pagparagad. Mga pikami anay Santhon Gold Coffee Mix Black, may collagen, may glutathione. Yun ang ato sa mga cartilage, labi na gina mga strenuous sa trabaho. Dasig ini magkalaupod, amun nga sakit, pero may tuhod ta, mga luku-lukuan tabla sa ato sa mga kamot. Ang kutob sa mga joints tabla, kapalanakit. Bangod sa mga grabiya patrabahoon, ha? Inabangod kaya aton collagen nagkakaupod, nagkasantikanay na itong tulaan sa sulod. So we need nga magpagon aton collagen, kinanglantang collagen supplement ara sa Santhon Gold Coffee Mix. Makapanami pa sa ato sining skin condition, kinagapa-firm sa ato sining skin ang collagen. At the same time, may glutathione nga nagadetox sa ato sining internal bodies. A good to free kita from radicals. Nga mo ini nagadulot sa ang presence niya sang malala sining mga komplikasyon or balatian. Mabakal ini sa mga butika nga suki ninyo kag sa clinic nga may libre ang konsultasyon. Kadto lang ang madala sa clinic, ka find time to visit the clinic for free consultation ara dang Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Iloilo Street, atubang sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Ara da si Dr. Empinado with Ma'am Gina and Ma'am Eason para nga mag-atipan sang kinanglanon ninyo. Oras sa XFM 100.7 Iloilo. It's already 8:32 in the morning.
1: XFM. XFM.
2: Yes to Health.
3: Ikaw ba ay may iniindang naramdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
3: Santhon Gold Live Testimony.
5: Arthur, balik ko dito po sa Siniloan, Laguna. Po ay laging nga sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santhon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila, talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santhon Plus Gold.
3: Santhon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santhon Plus Gold. At wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman. At hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santhon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santhon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santhon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santhon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galing uminom ng Santhon Plus Gold araw-araw.
3: The Secret of Health! Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Problema ko sir, yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganun dati. Yung palasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin!
2: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Sa araw-araw natin na mga gawain,

0: Kahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
1: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
0: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
0: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
1: The Secret of Health.
0: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Pasi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa ako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 through DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, ilalasa mabilis ng pagpapatas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Turbo!

0: na butika.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
3: XFM.

0: Gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Tila ba may hangin sa tiyan?
4: At masakit sa pakiramdam?
3: Kabag yan!
4: Mag Santone Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang,
4: tanggal agad ang kabag.
3: Santone Plus Herbal Oil,
4: ang pamahid
3: na all-in-one
4: sa presyong
3: magaan.
4: Santone Plus Herbal Oil.
5: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Danny, isa ka bus driver. Kung tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga kag likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms present. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
9: Makalage na ko.
6: XFM.
10: Katropa mo.
9: Exciting.
11: Mga katropa. Exciting.

0: Ha? Kay sa amuning sitwasyon, ang possibility nga si Chis Escudero bumaliskad. Maghambal si Senator Chis Escudero, that's the ruling of the court. Ha? And if you have questions, I will stick to my ruling that any questions pertaining to the ruling, go to the Supreme Court and avail yourselves sa ginatawag sininga judicial remedy. And that is to ask the Supreme Court for a judicial review sa nangin desisyon sang impeachment court. So that's it, ladies and gentlemen. Sa ato sininga pag-intiende. It's already 7:37. Sa ato sininga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Balikan ta diri karon ang report sa ato sininga patrol. Ha? May report karon ang patrol and special assignments. Balikan ta ini. Kay may nom kami anen katropang Alex ang Vision X Plus para magnami ang amon sininga eyesight. Para dugay magburon na. Para kakita pa kami gapon beauty. Ang beauty is not only among people, ha? Beauty of nature, de la? Beauty of a thing. Most especially, ang katahom sa amon partner. De la, ma-appreciate mo katropang Alex. And that's the thing na ginatawag natin sa ninyo. Keeps us, ha? Enjoy the, tawag natin sa ninyo, pagpangabuhi sa kalibutan, katropang Alex. Kaya bisan pigado lang pangabuhi mo, kuno kondamo, kuno ang matahom nga makitaan mo, lipay ka doon mo. Diba? Nga, ton niya kakita, taton ka katahom ka palibot, kag matahom nga aras palibot, ka tropang Alex, lipay doon taton, bisan gamay lang kwarta, at kag, ati siyempre, likaw tas balatian, katulad balatian sa mata. Inom ka mo sang Vision X Plus, nga may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Mabakal sa suki niya, mabuti ka kag pharmacy, malapit sa inyo lugar, kag sa clinic, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, Yulo Street, Iloilo City proper, fronting Midtown Hotel. Libre dang konsultasyon. Ara di si Dr. Impinado, don't worry. Ara si Ma'am Gina, kag si Ma'am Isenda. Bukas ina from 9 o'clock in the morning. Oras, alas 9:38.
1: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon Gold. Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain bidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iyang katambison, ang iyang nakaiso, kag ang iyang ka-aromatic, manamigid sa akong panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix.

0: 6-8 Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
2: Vision X Plus.
1: Marami na ang natulungan.
3: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabigli sa mga butika.
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Manamigit!
9: Santon Plus Herbal Soap.
12: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka,
11: oh no.
12: Patalikod!
11: Patalikod!

0: Orosex FM 100.7 Iloilo, alas 9.45. Padayon sa ato siring pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Well, happy birthday, anay, kay Ma'am Mary Ricabar. Good morning and happy birthday, Mama. May you have many more birthdays in the years to come. Well, sa ato siring pagparagad, we'll be checking sang patrol si Matinanoy Katropa Romel Paklibaran, Katropang Jansen Crisostomo. Dumduman nyo to ang natabo sa Zaraga. Sa Balod Liluan, Zaraga. Ni may minor di edad, 15-year-old na sa puan niya patay, gahigda sa puno sang kahoy. Ladies and gentlemen, na autopsy kag natapos, nagwa ng resulta sa autopsy. Kay gin pa subject sa autopsy. Kay why sang patimaan at the time, superficial sa gwa, nga may aras ang foul play. Except, nga may nakita niya daw lanog bukol sa iya siningatang kugo, bala. So, nagaduda ang pamilya para ma-certain, ginpa-autopsy nila. Ano ang resulta sang autopsy? I-check tabi sa simatineon si Katropa Romel Paklibar sa iya siningang follow-up report with Katropang Jansen Crisostomo. Kay it's as if may nag- may ara karon sa resulta sa autopsy nag-suggest nga wala na patay naturally ang bata. Buta malo siri, napatay nga ang bahungot, nalipong, nasapuan lang. Nag-suggest nga daw may foul play ang kamatayon niya, how? Ara karon sa linya, si Katropa Romel and Katropang Jansen sa follow-up report. Check tabi sa Sir Matineon, si Katropang Jansen kag Katropa Romel. Good morning, Anay Dara, sa Guardia, sa Guardhouse, sa Quarry Taxi sa Mandurriao. Thank you for listening. Tanan niya mga drivers na Guardia sa Quarry Taxi. Ha? Good morning. Kamusta ang inyo sining Wednesday morning? Welcome sa Palatuntunan Bullseye. Sa report, Katropang Jansen, Katropa Romel, please proceed.
1: Katropang Jusel, nasabat na ang pagduda sa ginikanan ni Nico, ang 15 anyos nga nasapuan patay diri sa Banwa sa Dumangas. Bisa nakita naton nga death certificate sa biktima, nakabutang diri, Katropang Jusel, nga may traumatic injury to the head ang biktima. So mo nang result sang autopsy sang medical legal officer Katropang Jusel sa bangkay sang biktima matapos nga nagpursigi ang pamilya nga ipa-autopsy Katropang Jusel. Pero as of now, blanco sa gihapon ang pamilya as to the suspect nga naghimo sa biktima, bangod nga duwala pagid sing patimaan Katropang Jusel. Ang katapos ang pulis sang Zaraga Municipal Police Station sa pag-coordinate man sang iya amay dira sa Zaraga Municipal Police Station kung may ara na bala rehibaluan ang Zaraga Municipal Police Station si ila pagpaluap sa suspect nga naghimo sa ila sining bata Katropang Jusel. Upon natin subong ang amay sa reaction abi kung anong mga na-coordinate na sa iya sang mga taga Zaraga Municipal Police Station sa pagpatay sa iya sining bata Katropang Jusel. Tay lito si Katropang Jusel Banyas.
2: Mayaga sir.
0: Oo. Tay lito si Katropang Jusel Banyas, no. Sex family Iloilo. Sir, na inform na kamo sa resulta sang autopsy sa bata mo.
2: Oo sir.
0: Oo. Anong pagpa-intindi sa inyo sang doktor kag sang pulis sa Zaraga, may foul play kamatayon sang bata mo?
2: Oo.
0: Ano kuno ang natabo ang ilaturiya, tay?
2: Sa kansang doktor, no, nasumbagan man sa ulo.
0: So, compatible sa sumbag ang nakitaan sa diin nga parte sang lawas niya?
2: Sa agtang, po sa tangkugo.
0: Oh. So, kung na mo may hanog sa agtang?
2: Oh.
0: May hanog man sa stangkugo. Hindi nga binakol abisang hard object, kundi sinumbag?
2: Eh, muna sa nga sa doktor, mga daw, yun ang pag.
0: Pero di nang pinakapatal ang saagtang niya ako nangaras sa stangkugo, ya ko no?
2: Ang sa lapit ang kugo, sa may babaw, kinagbilog ang dugo ko.
0: Ah, nagsulungid yung dugo?
2: Oo, nagbilog.
0: Oho. So, kumo kay na na-rule na gidman nga may foul play ka man tayo sa bata mo, may ideya ka na kung sino naghimo sini? May nag-ako na abi nga mga personalidad kung sino naghimo sa bata mo sini?
2: Why, pa sir? Kaya tiin, tugyan ko naman lang sa mga pulis.
0: Mm-hmm. Ang mga kaupdanan niya sini bala sa trabaho, tong upod niya bala nag-inom, naka-istorya na kamo sa ila sini, why pa?
2: Naka-istorya naman, sir.
0: Oo. Anong hambal sa mga kaupdanan niya? Pilat yan, tanan sila nag-inom haw, antes magpauli ang bata mo?
2: Apat, siguro. Kaya apat ko na, kaya pagaling sa balay, apat sila mo.
0: Apat sila, bali tatlo ang upod niya, ika-apat pating bata mo.
2: Oo.
0: Ano mga minorman ini or mga hamtong na?
2: Mga classmate niya.
0: Ah, classmate niya man. Okay. So kung namang upod niya, the time classmate niya ha?
2: Oo.
0: Oh. Oo, hindi niya upod niya poultry.
2: Mati ko nag-siat-siat niya sa may kuhan. Sa... Napitawag niya.
0: Changi.
2: Computeran.
0: Ay, si. So nag-computer siya upod sa mga classmates niya, dito sila nag-inom. Why gali siya makapapultry sa tunga gabi?
2: Well, siguro, sir, kaya nag-ubos siya sa kalipid. Nag-lisin siya sa mga classmates yung puli mo.
0: Mm-hmm. Pero ini mga classmates siya, permi mandaga kadto sa balay mo?
2: Oo, oh, sir, permi.
0: Oo, oh, mga grupo yung gini.
2: Oo. Oh.
0: Why sila ni Kage Away?
2: Sa ako ng baluan daw, wala ko balo na sir. Ibala mo, okay, ang bata ko ay magpanugid mo.
0: Mm-hmm. Okay. Pero sa area dito, sa computeran, may CCTV dito na nakita ninyo ang CCTV?
2: Wala ko sir, kabalo.
0: Oo. Sa imo pagduda, dapat, ginadudahan mo ni mga classmates niya man?
2: Ate, eh, ang isang sa katusang gabi, namahilin sila mo.
0: I see. So kung namuhalin sa computer, ano oras naghalin sa balay ninyo si ang bata mo, Telito?
2: Alas 6.
0: Din sila nagdiretso sa computeran?
2: Oo.
0: Nag-inom sila dito. Ano oras sila nagpabailihan?
2: Ang pagpamahili nila sa Bado na Yasir Ngadlaw.
0: Antes matabo.
2: Oo.
0: Okay. Nasa Puan siya Lunes na aga mo, no?
2: Oo.
0: Oh. So, sang Sabado sang gabi na maili pa sila.
2: Mm.
0: Pero, ang hanog yato sa tangkag sa tangkugo, sang Sabado ato natabo o kon sang Domingo?
2: Sa... Wala gini ko sir ka ba? Okay. May pangkabalita, ginanam.
0: Okay. Pero sang Domingo iya, kundi Lunes na sa Puan sang aga, sang Domingo, ano oras sa danaghalin sa balay niyo?
2: Lagi pulis sa sang... hapon, mga alas 5.30.
0: Alas 5.30 sang Domingo sang hapon?
2: Oo. Oh, oh.
0: Okay. So nakahalin pa sa balay nyo after that?
2: Naligo sa tapos siya parigo. Magkaon. Saka maglisin sa akin siya pa mabalik ko kay may harvest kami karo sa gabi.
0: Mm-hmm. Sa diin sa nag-deritso, halin sa balay ninyo, mga ano oras na? 6 o'clock naman?
2: Alas 6.
0: Alas 6. So dito sa poultry, gidma nagderitso, sang Domingo sang gabi?
2: Okay, kusiro ko palo.
0: Mm-hmm. Pero nasumbagan na siya the time sang Domingo nga to?
2: Ba, ang nabalaan ko do, kasi na dito na sa sumbagan, sir. So, Bailihan.
0: Ah, so nasumbagan ng sangadaan sa Bailihan. No? Sang Domingo, naka-istorya ikaw dito sa ginobrahan niya sa poultry, kung ano oras siya dito nag-abot?
2: Why, sir?
0: Nag-inom-inom pa sila man dito sa poultry?
2: Oh, sang gabi.
0: Sang gabi. Ang pila ko nung upod dyan nga nag-inom-inom sa poultry, sang Domingo?
2: Ang upod dyan nga nag-alindi sa balay, sir. Apat na sila.
0: Ah, sila man nga mag-classmates?
2: Mm-hmm.
0: Sila gihapon.
2: Oh.
0: Tiway na sila bali ang last touch sa bata mo. Sabado pa lang upod sila, Domingo upod man gihapon sila.
2: Oh.
0: Okay. So magluwas sabi sa tatlo ni ka classmates ang bata, may iban ka pang ginadudahan.
2: May kasmit na sa isa nga pagbayli sang Sabado. Amo na upod ya.
0: Why bali ya makaupod sang Domingo kadto des balay nyo?
2: Why?
0: Aho, bali apat tanan. Okay. Sige, sige. At least we've got the story, no? Right now, anong panawagan mo, Taylito, sa mga ano? Naghimo sinis bata mo because atag naman katama, may foul play ka man tayo sa bata mo eh.
2: Ano ko lang tanay, kung sino man nakakita lang ang nagkastigo sa bata ko, tanay manugid na sa para mataga, ano, justicia ba ang pagkamatay ka bata ko eh.
0: Oo. Oh. Ikapila mong bata ni?
2: Subang.
0: Pila sila magulutod sini?
2: Ano?
0: About 15 anyos, no?
2: Mm.
0: Ano year yas sini?
2: Grade 8.
0: Grade 8, bata, pagali. Oo. Pero amog dugay na siya nag-solo sideline, trabaho sa poultry, hao?
2: So, tatlo lang at lang, sir. Inagad na sa classmate ko.
0: Ang grupo yung managagad?
2: Oo.
0: Okay, okay. Sige, sige. Pero disidido kaya magpasaka kaso if in case makilala mga suspitsado, Taylito, ha?
2: Oo, kung makakuanan ko nga, ano, sinugin na kitatay sa bata ko.
0: Mm-hmm. Sige, sige, tayo. Salamat, Gid, and our condolences ha, sa imo, sa pamilya mo. Oo, sige, sige.
1: Katapang Joseph, saan ang schedule sa inyo lubong?
2: 20.
1: Sa 20. 20 ang lubong katapang Joseph, kasi sa mong ginahaya, Padre. Kung ginahamiyang pa sa ilas ni nga Puloyan, diri sa barangay Talaugis sa Azaraga katropang Joseph. So te amo ni ang Iloy subong tiga parik-parik yapon sa paghikotar sa mga papeles para sa kinanglano ni Ladri katropang Joseph.
0: Mm-hmm. So te atag na katropa Romela, it's just a matter of time nga ma-identify ang mga culprit gid sini naghimo ah. Pero hindi malayo madala ni sa persons of interest ang apat ka mga classmates niya katropa Romel last touch sa iya eh.
1: Yes, kag ang upod niya sa baylihan nga kun sa din dito siya nakakita kontra.
0: Mhm. Why lang ta kahibalo kun ang lastro sa lawas siya sa agtang niya kag sa tangkugo ya kiti nagsulong ang dugo. Amo ini ang lastro sa lawas siya sa baylihan o kon lastro nga nakuha niya bangod may naghimo sa iya sang Domingo katropa Romel.
1: Yes. Before siya nang asapuan.
0: Oo. Oh, oh, oh.
1: So muna ang ginapadalman pasubong sang pulis. Kaya tido nag-track sila sa mga CCTV cameras nga posible agyan sang suspect kag sang biktima antes na tabo ang insidente. Pero why pa kita makoordinate abi kay pulis Captain Beverly Catalonia ang hepe sang Saraga Municipal Police Station kung ano nang nadangtan sang investigasyon regarding sa pagpatay sa sining 15 anyos nga lalaki diri sa banwasang banwasang Saraga katropang Jansen.
0: Mhm.
1: So po diri kay katropang Jansen Crisostomo ini nga balita ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang Romel Paclibar, XFM News.
0: There you are, si Katropa Romel Paclibar with Katropang Jansen Crisostomo. So, ginpatay ang bata. Hindi kay napatay lang. Ginpatay. Kon ang lastroya sa lawas, ang pinakapatal aras tang kugo kay nagsulong ang dugo. May lastro pagid siya nakitaan. Saya sininga agtang compatible sa pag-igo sa matigang bagay, inumol man, o kung hindi gani, linampusan, pero daw compatible kono sa inumol. So, may duha karon ka teorya. Teorya number one. Kaysa Sabado sang gabi, nagpabailihan sila sa fiestahan. Allegedly, nakakita dito sa kontra kag nasumbagan. So, base amo to, ulihin na lang ipikto kay nagsulong kag bilogurong dugo stang kugo ya katropang Alex, ladies and gentlemen. Or ang lastro sa lawas siya, nakuha iya sang Domingo. Ha? Kung sino man naghimo sa iya, may dako sining dapat ipatag ang mga upod niya at the time sa poultry happens to be mga classmates yaman, barkada yaman. So, pero ang pagpati ka pamilya, subong daw laban-laban nga amoy ining natabo siya sang Sabado sang gabi. Ha? Nga nakakita sa kontra, nga nasumbagan sa baylihan. Kung sino ining kontraya, ang classmate niya nga waay aga trabaho sa poultry, waay sa makakadto sang, sang Domingo sa magpauli ang biktima sa balay nila, amo na siyang upo dya dito sa baylihan. Amo na siya ang may ihibalugid. Kung sinong kontra, kung sinong nakatapungol sa grupo ya, sa barkada ya, sa ERAP ya. So, hulaton tandugang sining investigasyon sang Zaraga Municipal Police Station. Bullseye! Edo, alang-alang, natas siyempo, katropang Alex, sa mga tagpanamatita, why kita impeachment trial today? Sa mga nagapasakop sa Zanto na Next FM, libu-libong pa-premio promo. Our last weekly draw would be on the 18th, September 18. Last weekly draw na to na, on September 18, we'll be having our grand draw on September 25, dito iya sa Rojas. So may magadaog 50,000. Sa ato sila nga Sunthone and XFM, libo-libong pa-premio promo. So basically, may ara na lang kamo duwak simana this Friday and next Friday to join sa weekly draw sa ato sila nga Sunthone and XFM, libo-libong pa-premio promo. Sino yan? Magkadala sang paldo nga 50,000 ha? Basi ikaw? Definitely hindi kami. Sino yan sa inyo nga mga participants? Ang makadaog sang 50,000 nga grand prize. While ang aton sini nga promo sa Gold Eagle Beer premio pa-premio sa Tansan promo nagapadayon kag magapadayon ini 5,000 na kada semana. Isa lang gid ka Tansan sang Gold Eagle Beer. Oh, base kon gainom kamo da Gold Eagle Beer, drink moderately. Ang Tansan ninyo pagihaboy ay base kon makapaldo 5,000 na. Oh, di ba? Sa istorya gani sa social media, 5 ka pesos nga bonus na himo 5,000. O tingin nyo, Tansan ba si mahimo na 5,000? Ipasakop sa Gold Eagle Beer pa premio sa Tansan promo. Sa langit ka Tansan, sulod nyo sa white long size envelope, sulatan sa ngalan, ha? Edad, address, pirmahan, butangan ninyo sang suki nga tindahan kung di nyo ginbakal. Padala dari sa XFM sa lot 13 and 20, Villa Consolacion, Barangay Tabok, Subaharo, Iloilo City. An mabunot kita kada Biyernes, 5,000 dagoon nyo na. Ha? So that's our promo, ladies and gentlemen. Why na tatsyempo sa ato silang pagparaga, this Turbo Time, Turbo Dietary Supplement for Men, 30 minutes before ang loving-loving mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Sa mga kauturan ta, basik nang lanyo pansit mulo, kapising pansit mulo. Arada, matilawan nyo na, may baligya na GT Mulmulo, Pavia, Etria, arada si SM City. Kapising pansit mulo. Kung kinanglan nyo naman ang catering catering services, caterer blama, pa-cater na lang kamo. May fiesta, birthday, ano man yung okasyon, dalons balay ninyo, pa-deliver ninyo, arada ang The Crib Kitchen Cafe based sa Don Francisco Village, MH Del Pilar Haro. On-site, pwede man kamo dira makapa-exclusive venue. Para sabi may mga gatherings, hindi na kamo manghimo sa balay bala. Kadto, dalo mo lang bisita mo dito, tas The Crib, pwede kid, may swimming pool for kids pa. And The Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Kagkon car wash, kadto lang mo dito sa quick and clean car wash sa kilid sang Alta Chera Church. Again, happy birthday sa kay Ma'am Mary Ricabar. May you have many more birthdays in the years to come. Amo nang ginasiling nila, importante ma'am buhi, kag-importante, happy kita, kag-importante, satisfied kita sa kung anong may ara kita. Good morning kay RV Chris Caceres, kay Nyek Espinosa, ha? Kay Maria Crispo listening from Pavia. Ha? Good morning. Kay Sherwin Markuwi, good morning and thank you for listening. Sa technical side, upunta si katropang Alex Saspa para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Joe Salbanias, XFM News.
3: XFM. Mga katropa,

0: kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat ka pinyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Fireman D3 ka pa.
2: Mabili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: X FM.
4: Mga katrupa, exciting!

0: Sakit sa nawong kong naging tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag singkasing-kasing ko. Sasalak bagin buhat mo. Putigan ko. Ginpapata mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Kasakit! O pang sabihak sino? Hindi ko mapimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

pare na kami sa Villa. Dari kami nagdiretso matapos ang kasal. Ay, sobra pa sa impyerno ang kahimtangan ko dari sa Villa. Nag-aupod man tuod kami ni Ivan sa isa kabubong. Nagkilala ng mag-asawa. Apang wala man niya ako ginasapap. Dumurto ako kung pratuho niya. Hindi magkita. Apang hindi ako magpasatom. Naginasakitan ako sa ginampuhat niya. Kagmas nga hindi ako tanga. Nga kung una, nga masapak sa iya no. Kung hindi siya, hindi eh. Kag sa piyak sa nagkapatunga sa amon, wala kong ginakalimtan ang akong katungdanan sa iya bilang asawa. Nilaban ko mga bayo niya. Ginalutuan. Kaginaserbihan. Mga buluhaton. Nasubong ko lang natunan. Apa nag-enjoy ako sa paghimo. At least, bisan sa dira na lang, mapabatsyag ko sa iya nga mahal ko siya.

0: Kamusta naman kamo, iha?
1: Ay, okay man, ma. Kag, ustuan gid ang pag-abot mo. May giluto ako nga pasta. Ali, dito kita sa komidor. Dito kita mapadayon sa pagsugilanon. Samta nagakaon, ma.
0: Ah, sige. Dali.

0: grabe isang giluto mo nga iniiha.
1: Salamat. Kinagustuhan mong sabor, ma.
0: Kag sigurado nga mangin masako ang pagbisita ko dire.
1: Wala sang problema, ma.
0: Ba, si Ivan na sigurong nag-abot. Ay, hustuhan, kid. Makasalo naton siya sa merienda.

0: Amoy na nga, wala ka naganiwang. Kaya ganado ka gin sa pagkaon, Permima.
1: Hindi na lang paghilabdi ang gana ko sa pagkaon, iho. Isa pa, kalamit sang luto ni Pinky. Hindi ako mahimo nga magdieta.
0: Amo pala?
2: Kinahalukan niya ako sang hinali sa bibig. Dutayan na ako ng pisik ba?
0: Hindi ka nalang magsunggod, ma. Oh, sige na. Dugangi pa pagkaon mo.
1: Aba, oo. Kagoy, saan mo pagali ako hatagan sang apo? Sakuan na. Kinalangkag na ako nga makaangkon sang apo.
0: Apa ba ilang, ma? Kaya ma-double time kami sa asawa ko.

mas makapaayo para sa akon. Ang masami nga pagkado diri sang iloy ni Ivan. Sa sina, makatener siya diri sa Villa. Kaya kung kami lang ang duwa diri, kung wala siya sa talamnan, nagalagaw siya. Pareho subong. Manuglas jes na sang gabi. Wala pa siya gihapon ang kapauli. Tingin na mong pakadupakari ko sa salas. Kagtuman ang kabalaka. Kaya grabe nang adaan ang krimen ka nagkakatabo sa mong duri sa Pilipinas. Ay, makulat-hulat pagidakwa. Masi kung ari naman siya dugay-dugay.

Managlas 12 na sang kapi. Apang bisan landong ni Ivan. Wala ginang pakita. Ay. Ginatuyo na ako. Ang may pa. Mapiyong-piyong anay ako ah.

0: nagapi yung ako mga mata. Apang nabatsikan ko, nawala ko nag-isahanon dari sa kama. Si Ivan, Shakin, nahapkan niya ako. Ay, ari ka nagalit.
1: Mamuha kang tulog mo. Gani, wala mo ako na batsikan niya nagsulod.
0: Hubog ka?
1: Ngayon nagidog ka. Balik na rin.
0: Kinapan niya ako liwat.
1: Hindi ako hubog. Nakainom lang.
0: Pwede ba na maghalinkanay sa lawas ko?
1: Paano kung hindi ako?
0: Ivan, pwede ba na? Idog anay. Ivan, idog anay.
1: Paano gani kung hindi ako?
0: Ivan, ano ka bala?
1: Please, don't try to stop me now.

niya diri sa kama. Apang si Greta ang unod sa kaisipan niya. Ngala ni Greta ang ginasambit niya. Kasakit! Kasakit!

0: ng vitamin C. Tandaan, Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Sister Pain.
2: Si Siren, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sister Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
4: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santon's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
5: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santon Coffee Mix. Minsan, yung sakit ng ulo galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Softgel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Softgel Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.

muok ng tulog ni Ivan. Kung makita ko pa sa iya bibig, ang matamis ngayon. Dapat kong tani, malipayan ako sa pagpanumdom. Nanatagan ko siya sang kalipay. Ang pangiti ko mahimo. Tukod na kay balo ako. Sa alibuton sa iya kasing-kasing, hindi ako ginapakamahal niya. Ano pang pulos sa pag-upod namon kung wala man lang sa paghigugma? Ngayon nakadesisyon na ako. Bayaan ko na si Ivan. Mailis ako. Total, madali na lang magkaagahon. Sigurado na may bus na

Handa na ako. Palibutan ko nga akong panulok sa kwarto ngayon eh. Sa katapusan ni Tion. Ay, makamuok ang tulog ni Ivan. Ibutan ko sa tupad niya ang duwa ka cheque na ginhatag niya sa akon. Nasa iya pagpati among rason sa nga akong pagpakasal sa iya. Nabutang ko na ang cheque. Magbuwa na ako.

0: buong ko lang narealisar. Yung sa pagbiya ko sa Villa, hindi si Ivan ang ginbilin ko, kunding kasing-kasing ko. Sa tagsa kapagligad sa inadlaw, wala ko sang ginalauman. Kulang isugatan ako ni Ivan. Apo nga sobra isa kasimana ng nakalikan. So gusto nagbiya ako dito. Wala gihapon sa natapo. Ay! Gintalinta na niya ako. Tagsiguro, nalipay pa siya nga nagkarin ako. Ginpangita man bala niya ako. Ginpamensar? O kung na-miss? Ay, hell! Among galing na batsyag ko sa buong impyerno. Pamatsyag ko. Ginasunlog ako. Tugod kay balo ako. Nga hindi isa kadako nga hindi ang sabat sa mga pamangkot sa kaisipan ko. Ari naman. Nagtulo naman ang akong mga luha. Nga wala nga hindi mag-untat sa pagtulo. Isubsob kong akong nawong sa ulunan. Parang mapagwa akong kasakit na ginapatsyag ko.
1: Pinky, iha.
0: Si Daddy? Dan!
1: Nabatean ko nga nag-ahibi ka. Hindi ko kunta na ikaw pag-isturbuhon. Pero ang kaso, napinsaran ko na base kung kinahanglan mo ako.
0: Dan!
1: Iha! Ano ba ang problema mo? Sugiri ako.

0: Inahi kong makugin siya doon.
1: Gusto mo ba lang na magpauli sa Villa?
0: Hindi ako nagkakabagay dito.
1: Kasubong na hindi ka naman bagay dire sa mansyon.
0: Don, hindi na bala ako welcome dire?
1: Villa, nakaibalukagid na hindi ina ang buot ko sa lingon. Wala ka nagkakabagay dire. Dito ka nagkakabagay kay Ivan.
0: Papang hindi man siya nagkakabagay sa akon, Dan.
1: Sinong nagsiling sita?
0: Si Greta ang ginahigugma niya. Kag hindi kay ako, Dan.
1: Oh, Greta?
0: Oo. Ang ex niya.
1: Ikaw ang ginpakasla niya. Buot siling ho.
0: Hindi paghigugma ang rason, Dan. Kung nga nagtanyag siya sang kasal sa akon,
1: Anong buot mo, silingon? Mahimo mo bala ako ka masugiran? Iha? Sige na.

0: kong namo. Nga, hindi mo pang ibalik ang daan nga, Pinky.
1: Pa?
0: Mag-shopping ka para malimtan mo ang problema mo. Hatagan ko ikaw sang cheque.
1: Salamat na lang, Dad. Apang iniinang kinahanglan ko subong. Mas manginbisi ako kung magtrabaho ako.
0: Oh, husto ba lang nabatian ko?
1: Pwede mo pala akong mapasulod sa aton kumpanya, Dad?
0: By all means, iha.

0: basic ng pagkalalaki, magturbo taglay with Supplement Full Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement Full Men para sa mga lalaking tigasin.
1: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan, san o ka, mangit ako. Diri lang sa inyo paborito nga estasyon, X.

0: Alam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Ready to see fresh talents take the stage? BT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? BT Idol features dance talents and digital creators. Watch them

0: live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Sansol Plus
2: Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Sansol Plus
2: Herbal Oil.
3: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sansol Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline.

0: Sinan, isa ka profesional boxer sa agad na training, hindi ka malikawan ang pagsakin sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ang akong lalisan. Sister Pain para diri-diritso ang training.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Maka-college na ko!
1: XFM.
3: Katropa mo!
2: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting time, last 10:41 na sa aga, kagini nga oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian, kasumong sang katarata, glaucoma, kagatiridium. Ang Vision X Plus, ang mayara sang lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. Mga vitamina kag minerales na kinanglano naton, agod nga magapabilin nga mangin masanag ang aton nga pananawan. Ang Vision X Plus, aprobado sang Food and Drugs Administration, kalidad nga produkto sa Yes to Health Incorporated. Mabakal sa mga butika nationwide, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yulo Street, sa Barangay Arroyo, at ubang lang sa Midtown Hotel. Pwede nyo man ma-order online sa TikTok kag sa Shopee. Pangitaan lang ang official store sa Yes to Health 2011. Importante nga maproteksyonan ang aton nga mata, bangod nga aton sila nga mata, nagaserbing nga bintana sa aton nga lawas, kinanglano naton nga proteksyonan. Gani magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus.
1: Sentro, ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason.

Exciting aga, Luzon, Visayas, Kagamindanao. Welcome na sa pagpalagad sa sentro sa Miyerkules ng edisyon. Petsa 9 na sa bulan sa Setyembre. Daw kasan, ulang katropang Alex Borobay, tunga-tunga na sa Bermans. Sa aton nga pagpangalagad, kamusta ang aton nga aga? Manayanayang aton nga aga, mangudman nga nagapakita si Haring Adlaw. Although nga kaina naglabay ang pagtupa sang ulan pero daw aagi man lang to and sa subong nagapakita o nagasilak si Haring Adlaw. Importante nga ti mayo nga aton nga tiempo sa subong Miyerkules. Sa lasiling napit sa 9, ikaduha sa 5 ka mga Miyerkules sa bulan sang Setyembre. Kamusta nga aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club. Sa aton nga mga XFM taxi patrollers, kamusta nga aton nga biyahe? Sa aton nga mga taga palamati, magapangalagad kita tub-tub sa takna ng alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kaga impormasyon pagtalakay sa mga issues nga inyo padayon nga ginasundan diri sa XFM 100.7 na Iloilo mga katropa. Pabatian kita sa radio sa frequency nga 100.7 na megahertz. Yara kita sa FM band. Makita kag mabatian makita sa bilog kalibutan pinagi sa aton nga mga social media platform sa Facebook, i-like, i-share kag i-follow. Andwa naton ka mga Facebook pages ang XFM Iloilo 100.7 kag ang XFM Radio Patrol Iloilo nga mayara na sang 221k. Nga mga followers sa aton nga mga tagpalamatiti ang aton nga tuyo katropang Alex nga mas madamo mas damo kita sa mga followers, madamo kita sa ma-inform, madamo kita sa mahatagan sa serbisyo publiko sa aton nga mga katropa pinaagi sa pagdulong sa inyo sa mga balita, impormasyon, pagtalakay sa mga issues, pagtalupangod sa mga yamo kag reklamo kag tinatural ang pag-entertain pinagi sa mga sa drama kag sa mga music entertainment programs ang XFM 100.7 na Iloilo. Amo na kun nga ang hingyo ginato no sa mga followers naton i-like i-share kag i-follow no para mas madamo kita sang malabutan malapad ang aton nga maserbisyuhan sa aton nga mga kauturan kag mga taga panamati. Natural sa aton nga YouTube channel inyo makita kag mabatian i-like kag i-subscribe ang YouTube channel sang XFM Radio Patrol Iloilo. Or di gani, pwede man kamo makapamati online pinagi sa XFM Radio Network ng application, i-download lang kay 24/7 for as long as may ara kamo daya sang internet connection o kon mobile data, 24/7 mabatian ninyo ang mga programa sang XFM 100.7 na Iloilo. Why kita sang impeachment trial subong? Sa original nga schedule sang impeachment court supposed to be Monday to Wednesday but kahapon gani ang prosecution panel wala sang may ginpresentar nga may ginpresentar nga witness no so amo na kahapon nga may mga interjection ang mga senator judges naton no ilabi na ang gin-raise kahapon nga concern ni senator Tulfo parte sa threshold sang sa pag botohay no kay base sa mga obserbasyon sa mga nagasunod sa impeachment trial. Although kay nabatian nyo ang discussion with Katropa Josel and former Congressman Neil Junjun Tupas ang termino gani ni former Congressman Neil Junjun Tupas niya do kaburing pero te para sa benepisyo sa aton nga mga kauturan
nga makaintsyende na hanungod sa ongoing impeachment trial, ginapilit naton nga magpamati, magsunod, maglantaw for the sake nga maintsindihan naton, no, sa aton sini nga mga kauturan kag mga tag palamati. Iti isa na dira sa magin agin race ni Senator Tulfo, Rafi Tulfo, katropang Alex, no, nga parte sa threshold sang magabuto nga mga senador. Kiti naibaluan naton nga ang aton nga mga senador 24 ni supposed to be, katropang Alex, but ang aton nga duha ka senador ara sa prisuhan subong bangod sa pagpangatubang sang kaso nga ginfiles ng Sandigan Bayan or sang ombudsman, and then ang isa out of the country, no, sa aton sila nga mga taga palamati. Pero ti lantawon ta kung ano ang masunod nga diskusyon sini kaya gin-reach out ni Senator Tulfo kahapon during sa impeachment trial sa aton nga mga taga palamati. But dire kita sa iluhan ta ang mga talalupang doon nga mga balita lokal. Ay, by the way, antes ang balita lokal. Oy, pamalakpak ang mga barangay officials in incumbent. No? Pamalakpak ang mga incumbent barangay officials. Kaya nga, ang maayong balita para sa ila, ang BSK, kung ang lima katuig nga extension sang SK kag barangay officials aprobado na sa Kamara. Abi nyo kung pila ang boto, katropang Alex? Sa House Bill number 10971, ang boto sa aton nga mga kongresista dira sa nagpabor, ang nagpabor ha, 211. Samtang ang wala naman nagpabor is 13 and isa ang nag-abstain. Centro. So sa botong 211, 13 and 1, pasado sa third and final reading or sa third reading, third and final reading ang House Bill 10971 nga hatag sang lima katuig nga extension sa sangguniang kabataan kag barangay officials under sa House Bill number 10971. Nagahambal ka, tropang Alex, nga ang mga barangay officials mahimo makapadalagan sa duha ka termino while ang SK isa lang ka termino, ka tropang Alex. Centro. No, sa aton nga mga tagpalamati, iti paldo ang mga barangay officials, eh, no? Pero again, ginaklaro na aton niya, katropang Alex, kita, why gigitaya again sa mga barangay officials nga mga mapisan? No, why gigitaya sa waya? In fact, palakpakan pa na ganin aton. Palakpakan pa na naton ang mga mapisan nga mga barangay officials, kag SK officials. Pero ang isa dira sa mga agunto nga ma-experiensyahan sang aton nga mga kauturan sa barangay na blang puro na lang bla reklamo bla. Puro na lang reklamo nga muna si kapitan, matakaw si kagawad, matamad. Centro. Si SK chairman, palalagaw. Damo lang reklamo, si kapitan, unaya permigi na hatagan sa binipisyo pamilya niya. Ang nang lunsay lang na tanan-tanan na reklamo, bla. Pero sa mga natural, ang mga mapisan, iya kag hindi guilty, di ang mga barangay officials, iya tinatural, iya pahigadigad ka mo eh. Sa bagay, hindi ka man niya katropang Alex masakitan sa mga tinaga. Kung sa pagpati mo, performing barangay officials ka. Centro. Kay mabalaan mo ya ang performing barangay official sa ila barangay nga sa pagsulod mo palang balap, maglagaw ka sa barangay,
alunsay dayaw ang imo nga mabatian bla. No, katropang Alex na di bala. Pero atong mga barangay official sa bato-bato sa langit da again why not ton gina generalize ha? ang mga mapisan niya kag hindi dia guilty pahigad lang kamo daya. Okay, hindi man kamo niya, hindi man niya intended para sa inyo gid. Amo gani sila naton ang mga dapat dayawon iyang mga barangay officials, kita ya nagasaludo da. Pero ining mga matamad mga lunsay pasalig maayo lang sa picture kag maayo lang magbula sa ilang mga pumuluyo amo nang pinakamasakit no nga supposed to be deserving ang ibang la kuntani nga deserving bala nga hatagan sang chimpo nga ti maka pangalagad why sang may mahimo kay ti gamay pamilya anong imo yang term gani ka tropang Alex huluwaran indi nga tuluwaran no sa aton nga mga katropa ay nang mga huluwaran yang mga barangay officials na ablang mas ginauna ang kapakanan sang mga pumuluyo niya. No? Ginauna ang kapakanan sang pumuluyo niya. Kaya nablang supposed to be ang mga barangay officials 24/7 kapareyo bla sa mga naman anamon ng mga barangay officials yang mapisan bisan ang tungang gabi makita mo available masaligan mo nga mag-responde kung mayara sang pagkinahanglan. Hindi bala? Pero mayara ya sang iban nga sus Maria kagusip santisima anak sang kamba nga buaya. Daw hindi mabatas. Sa ang lain pag sinadira bla katropang Alex bla kung layo pa gani eleksyon nagaugong batuan bla katropang Alex aw. Nga daw pamatsaga niya daw kada kita isang tao daw pamatsagan mo aslong pa sa kaasluman pero kung dali na lang gani ang eleksyon kagdaw halos ibang nga politiko daw mo man kung dali na lang gani ang eleksyon tanan nga mga pasikat kag hakos bisan ang hindi mo kung kaisa ka kamustahon nagapangamusta bisan higo kamot mo ginaagaw gidya kamot mo kahit yung mga musta mo kulang na lang maluhod sa tubangan mo kag mga muyo nga abi inday toto tanan kun eleksyon ang ibang tanan niya nga pumuluyo sa barangay katropang Alex pariente niya mo tanan nga pumuluyo sa barangay kilala niya pero kunway gani isang eleksyon kun eleksyon gani sus Maria kagusip kunway gani isang eleksyon din man nga jisman bisan ng tamyawon mo nga kagawad mayong aga kap mayong aga ada mo na bla amo na katropang Alex damo na sila kung tingbon mo siguro sa isulod mo sa bakag siguro katropang Alex maalalawas katropang Alex no grabe nga terminology mo bakagid ba. Pwede ang mas dako-dako sa bakag. Pwede tabungos. Ayun na kay hanggod gagarako ang pwede masulod. Centro. Pero seriously speaking, sa aton nga mga katropa, sa aton nga mga taga-palamati, dapat kay may term extension ang mga current nga mga barangay officials, dapat ipakita nyo sa pumuluyo nyo. Ipakita nyo nga deserving kamo nga extend ang inyo nga mga term of office nga mga barangay officials. Inablang patas katropang Alex, patas nga pag dumala sa barangay. No, wala sang pinilian, wala sang may ginadampigan. Kung ang kilala ko pa siya, servisyong totoo lang. Pero ang tsakto man. Hindi bla. Ina mga kung
Kon chimpo gani sa election masiling kon ako ang inyo butuhon 24/7 pwede nyo ako mapukaw sa akon panimalay. Pag magdaog na gani, din man nga Jessman, mangkotumate din si Kap, tulog. Si Kap ato nagalagaw-lagaw. Pwede. Lahat pagis na di kabla kung mga yoka barangay clearance bla. Ang barangay clearance ito papapirmahan sa balay sa sekretarya bla. Na? Damo na sila. Damo na katro pangalik. Centro. De, ang extension nga ni sang term of office, no? Extension sang SK kag barangay officials. Aprobado na ni sa kamara mo, no? Sila yung nagkatropang Alex niya, nakaagin sa tunga sang malapad nga talamnan. Tod ka? Kagi ka? Ha? Sa tunga sang talamnan, nagagi sa tunga talamnan para lang magpapirma pang itaon ang barangay kapitan para nga magpapirma ka sang barangay clearance? Pwede maarta na. Pwede na katropang

0: Hindi, galing daw patay naman to. Grabe si katropang Alex. May bad experience ka, gali. May bad experience si katropang Alex sa Spati. Amo mala na nga to na. Ginapangabay na to, no? Kaya iti aprobado na ni. And in fact, daw subong nga simana, gani ang Senado, bala magadesisyon katropang Alex, no? Parte sa pag paiway or dayon ang eleksyon. Sige daw pa Romel, may arama na. Sige daw pa Romel, may nabalaan man na nga ang barangay hall ginasaylo sa balay ng sekretarya. Tigwapo, amo ng mga maayo kag mga tuluwaran nga klase sa mga barangay officials. Di maayo ka na bala. May barangay hall nga may barangay hall. Ang barangay hall ginasaylo sa balay sa sekretarya. Yamo. Ang malain pa sinadira ka tropang Alex kon ang mas poderoso pa ang barangay secretary kag barangay treasurer sa barangay kapitan. Oh, mayara sang katulad na nga klase sang sitwasyon ka tropang Alex mo. Nga mas poderoso pa ya si secretary kag si treasurer ya komparar mo sa barangay kapitan. Ti mahimo mala na kon ang kapitan tando-tando din bukid. Oh, nablang nagpungko ka landa. Angalan mo ara sa lapida pero why ka blasang hinalungong bla. Oh. Ay, por Dios por santo. Te, palakpakan ba sila? Kay tuloy ang ligaya, tuloy ang loan sa Land Bank. Te, pila naman loanon nyo? Las 11:01 na ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro para sa inyong mga reaksyon, opinion, mensahe. 0950-975-6970 o i-comment sa aton nga Facebook Live sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa mga talalupang doon nga mga balita lokal, dugay-dugay, macheck man kita kay katropang Febby Boards Tibor Morales sa Iloilo City Hall. Session galisang City Hall subong, no? Sang City Council. Macheck na nagkaroon kay katropang Alex. Pero direk kita anay sa balita lokal. Sa ibang nga mga balita, may natabo nga shooting incident. Isa ang patay, isa ang pilason, natabo sa Barangay Kabatangan sa Lambunaw, Iloilo kagabi. Isang patay, isang pilason. Ang suspect at large. Check tani kiro ng update with katropang Romel Paklibar. Ano bala ang latest nga investigation sang pulis? Ano bala ang motibo sang sining incidente? Dido si katropang Alexa. Si abi ko anay gani ang aton nga IPPO do. Ado ang kampanya sa Los Firearm do terrible man. Yari yung Los Firearm, dinose, homemade. Nagligad to, daw, ginpabida nila to ang mga ginpang surrender. Nga mga Los Firearm sa bilog ng Western Visayas. Yari yung ang gingamit sa pagtiro sa mga biktima, dinose nga homemade pugakhang. Homemade ang bala niya, dinose. Bila ka tropang Alex, te, pila na kadaan kabilog, balines, dinose. Igoon kas na ka tropang Alex. Doha lang imo sinang padulungan mo, is either hospital or cementerio mo. Yari, te, patay ang isa pilason. Check tani karon ang latest update with ka tropang Romel Paklibar. Dari sa aton nga pagpangalagad. Sa pihak nga bahin mga katropa, update man sa status ng mga barangay officials sa nga barangay Linubayan sa Banwasang Tigbawan, Iloilo. Nakapakigangot kita, nakaschedule kita kung tani kay Kapitan Rene Tanyo sa nga barangay Linubayan sa Tigbawan kay buwas na mag laps ang ilang take effect at or tob-tob na lang buwas ang ilang pagpungko. No, pero no, why tabi natin ibati kung bala may ara sang acceptance on the part ni Mayor Virgilio Teruel sang Tigbawan. Kaya ang feedback nga nakuha nato, nabato nato, halin kay punong barangay Rene Tanyo nga may final nga meeting ang mga barangay officials nga nagpasa sang resignation. Basta karon maka kita no, makatawag kita kay Kapitan Rene Tanyo kay ginpatawag sila last time nagsapol sila sa Department of Interior and Local Government sa Provincial Director. Kay ang report mga katropa, nagligad, nagpatawag sila sang Barangay Assembly dito sa Barangay Linubayan, pero nawala kuno sang interesado nga mga residente sang barangay nga mag pa-appoint. Katropang Alex, nagpatawag sila sang Barangay Assembly sa nagligad nga inadlaw. Pero based sa resulta sang Assembly, daw wala gid kuno sang ni isa ka residente nga interesado nga magpa-appoint ka tropang Alex. Tiko ni kaw mambing residente no. Amo na ang problema sang barangay. Kadaway man lang sa bungog sang lokal nga pamunuan sang Tigbawan. Ang ikaw nga i-appoint nga mag-serve as barangay officials, amo ang manalo sang tanan-tanan nga problema. Ado ka pareho sang ginsalo nga problema sa mga nag-resign nga mga barangay officials sa katropang Alex. Ido yo ten kayhan nga masugot ka nga manubli ka sang problema. Okay lang ako nang isublion mo propiedad ka gamanggad. Pero kung nang sublion mo problema ba basi kon mas stress ka kag kon may mga balatian ka ma madisgrasya ka pa baka tropang Alexaw. Yang bati naton nga daw wala gid sang interesado kuno. Ang feedback ni Kapitan nga karon sa hapon or subong adlaw mayara sang final nga pag-inisteryahanay. I don't know kung sino ang mag-sapol sa ila. Kay why naman gin-detalye gid ni Kapitan. Pero basi karon makapakigangot kita sa iya. Kaya nag-set kita kung tani isang interview kay Kapitan Rene Tanyo. Bata sa linya. Kung pwede, naghingyo siya. Kung pwede, buwas lang kay may final talk sila kuno kara subong adlaw. Parte sa status sang ila siling mass resignation. Sana siling tanan, okay lang ikon mga propiedad kag manggad ning imong palunublion kay masiling kang paldo. Yo pareho to blasan tiki blanga nakahulik sang 130 kilos nga pugaro bla ka tropang Alex sa Semirara antike bla. Okay, to ya paldo gito ya tikon. Ikaw i-appoint nga barangay official nga ang sang Linubayan, no? Kung ikaw ang masunod nga barangay official, nga i-appoint or mag-aserve nga caretaker, so ang matabo ka tropang Alex, ikaw ang makulos ang tanan-tanan nga reklamo kag tanan-tanan nga concern sa barangay. Tuod nga ang amo-amo lang nga klase sang concern, pero sakit man sa ulo ka tropang Alex mo. Kapin pa kung tama ka ka tama ka ka sensitive abi sa reklamo, kung gamay-gamay niya reklamo be maapektuhan ka katropang Alex. Di bali sa kapareho sa iba niya nga bisan ano kadako sang reklamo siya hamuok tulog kis balay. Ilang taon ta, no? Hibaloon ta ang dugang mga updates, mga katropa, diri sa aton nga pag pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Las 11:09 na sa aga. Diri sa aton nga pag pangalagad. Good morning, anay. Happy listening lang sa kay Apple Tabanda, kay Paterno si Tarpak Libar III. Siya, good morning, Katropang Mario. God bless you always. Also, good morning, man, sa kay Ma'am Eunice Gumban. Ma'am, kamusta ka na da? Happy Wednesday. Also, sa kay Marites Culiado. Good morning. Happy listening lang. Salamat, kid, sa pag-monitor. Diri sa aton nga pag pangalagad sa XFM 100.7 na Iloilo. Bawal subong katropang Alex, magka-stress ka. Kay nga way labot nga gadali ka magtigulang, gadamo paputi isang buhok mo. Di dapat subong, bawal ka magka-stress. Paano ka makalikaw sa stress? Di natural. Malikawan mo nga hindi, likawan mo mga bagay nga magpaka-stress eh mo eh. Todohi, bla, pangapis ang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen, bla. Kay parang magwapo kag magwapa ka mo. Kay nga may glutathione kag may collagen. Magluwas nga ang mga health benefits nga makuha naton dira sa Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Kay mayara sang mangustin o konsanton, may moringa, may real coffee beans, may turmeric, may garlic, may spirulina, gindugangan sang glutathione and collagen. Kundi natural, gagwapo ka, nagwapa ka. Amo nang silinga basta gani ang kape nga Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen, ang kape sa mga gwapo kag ang kape sa mga gwapa. Kag kung gusto mo magwapo, gusto mo magwapa, pangapi ka sang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Hindi bla paring boy. Sunda bla si paring boy bla. Galis insyal na kay Marhilen, kikagawa dilen na mortel sa ungka. Haro, masiling na sa nga ga. Mapak! Klinik ko, anay, makadto ko to sa Yes to Health and Wellness Center kay Doc Ray Impinado. Dira sa iyang building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sa Midtown Hotel. Kay mabakal ko to sa Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Kay mga pita. Pero gaiga natin, di ba paring boy? Dala na da ang turbo eh. Si good morning na da kay Marie Helen, kagawad Helen Mortel, kay Paring Boy Mortel sa mga taga Vince Barbershop, kag subong man sa taga Crazy Crans, kay Katropang Rodolfo Dilapos, mga XFM Taxi Patrollers ta, muni ang ginapangapi na nila dira sa kay Marites sa Kapihan sa dira sa pilahan sang taxi sa GT Mall, Katropang Alex. Punaga, grabing taxi, galida, damo-damo, oh. Kita nyo, ang kape ni Marites da, ginahugnot lang. Ang damo sa mga nakasaho sang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Gusto man nilang magwapo ka magwapa. Amo ni Katropang Alex, natuduhan man amon pangapi. Ay para nga magwapo kami ni Katropang Alex. Mabakal sa Mercury Drugstore o sa Pharmacy DGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Draman sa Yes to Health and Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Pwede naman ma-order online sa TikTok kag sa Shopee. Pangita lang ang official store sa Yes to Health 2011. Magluwas sa Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Available ang Santon Gold or Santon Plus sa Coffee Mix. Ang kape nga para sa tanan, bata, tigulang, pwede makapangape. May isoflavone nga makabulig sa pagbalanse sa body hormones sa lawas naton. Ilabi na sa mga kababainhan because ang mangustin, moringa, kag soya extract. Amo ni ang kape nga bisan bata pwede makapangape kay wala sang caffeine, aroma lang sang kape. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. And ang Premium D3 Coffee Mix, ang kape nga para sa mga diabetison. Santo. May Santon, may vitamin D3 kag mayara sang real coffee bean. Sweetener niya is sa stevia. Gani wala sang tendency nga mag-shoot up ang sugar level sa aton nga lawas. So tandaan, tatlo ka mga variants ang kapeta. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Nakapangape ka na. Nagagwapo ka pa. Kag Premium D3 Coffee Mix. Nakapangape ka na, naka-vitamin D3 ka pa. Oras talas, 11:14 na sa aga. Mabuhay kita na ini with katropang Alex Saspa. And sa aton nga pagbalik, dugang pa nga mga balita, kaga impormasyon, check ta ang report. Unaon taning update sa shooting incident to. Involving mga katropa, mangunguma. Duha ang naigo de, isa patay, isa pilason. Latest medical update, balikan ta sa aton nga pagpangalagad pagkatapos ng aton nga mga commercials. So please stand by.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
3: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
5: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
4: Maluwas sa malamit gid,
5: may free collagen,
4: ang glutathione ka pa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglan nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
7: May lagdaog na sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Si Benji Sararanya, 60 years old. Halin sa Haro Ilaylong, isa sa mga maswerte nga nanoog sang 5,000 pesos. Isa ka tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog padayon sa paghulog sang entries para sa chance ka magdaog sang cash prize grocery package. Kag mobile phone na di, base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalor. Tub-tub 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. Si post for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOHF, DACFRR, 0293-0-2026. Drink responsibly.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag ka kaka-reply ng customers, kailangan na takot.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako ang titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo! Pinapalakas ito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
12: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
1: X.
12: X.
1: F. M.
12: X. F. M.
14: Yes, to health!
15: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
14: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retinopathy

0: ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pag-develop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
3: The secret of health. Sample Gold. Live testimony. Sample Plus Gold.
4: Nanay Christy?
5: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
3: Santon Plus Gold.
0: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold,

0: ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The secret of health.
0: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The Secret of Health Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistein, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormones sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
1: The Secret of Health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to help.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to help.
4: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
5: Oh.
4: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Las 11:24 ang aton oras sa pabalik sa pagpangalagad sa sentro. Standby ka tropa Romel, ginatamyo tanay good morning kay RV Chris Casires, also sa kay katropa Rodolfo Dilapos dira sa guardhouse sa quarry taxi, sa mga drivers sa quarry taxi. Good morning sa kay security guard Noel Intrepido, kagay security guard Eric Panadero. Aga si Gabong Subongdang XFM sa guardhouse ang quarry taxi. Aga pamati sa Subongda, no? At least may bago ila radio, makapamati sila sa mga news and entertainment program sa XFM Iloilo sa aton nga matag palamati. Good morning lang ha. May lang pagbiyahe sa mga taxi driver sa quarry sa grupo ni katropang Rodolfo Dilapos and also sa aton sila mga XFM taxi patrollers. Naka-standby si katropang Romel Paclibar, update sa shooting incident. Isang patay, isang pilason natabo ni sa Kabatangan, Lambunaw. I-check tang update sa report katropang Romel Paclibar. Live report.
1: Katropang Romel. Daan nga hilgotanon katropang Mario kag-away sa duta ang motibo sa pagtiro patay sa mangunguma pagkapilas pagid sang isa ka mangunguma dito sa barangay Kabatangan, Lambunaw kahapon alas 2 kahapon. Bisa investigasyon sang pulis sang Lambunaw Municipal Police Station nga nagagarab ni ang biktima nga si Junito sa lugar, pagpahuway niya ginpalapitan isa sang suspek kagintiro katropang Mario. Maigo ini siya sa itsura kag sa dughan. Dead on the spot ang biktima. Samtang nagpalagyo ang suspect nga si alias sa Rodel, nasugata yani ang victim number 2 nga si alias Junjun. Nag-expectar siguro ang suspect nga mabulig si Junjun sa biktima. So gintiro niya pagid ni katropang Mario, igo sa tiyan ang biktima number 2. Base sa imbestigasyon sa katapos ang pulis ang Lambunaw Municipal Police Station nga mga 2 years ang nagligad kaagi nga gintiro ni isang biktima ang suspect, pero wala na igo. So mo nang ginhalinan sang ilang away katropang Mario kag nadakpan sang suspect o kon sang biktima ang suspect nga ginautod niya ang linya sang tubi halin sa bukid pakadto sa ila talamnan. Kundi may host na siya nga tubo. So ginutod sang suspect. So dito naghalin ang ila pagbaisay kahapon katropang Mario. Kaga sa Subong ang suspect padayon sa gihapon ang hot pursuit operation sa katapos ang pulis sa Lambunaw Municipal Police Station. Kaga may info kita nga do medyo serious ang kahimtangan sang isa ka biktima nga gin-refer diri sa Western Visayas Medical Center katropang Mario.
0: Di amakon mo na ang 12 kabalines blas ang bala nga mag-igo slawas mo.
1: Yes. So wala ma-recover sang pulis ang gingamit nga pusil sang suspetsado, kag ginatinguha sang pulis nga madakpan ang suspect dito sa nabukid nga portion sang Lambunaw katropang Mario. Portion sang interview naton kay Police Lieutenant Vicente Garcia Jr., ang OIC Chief of Police sang Lambunaw Municipal Police Station.
2: No, may shooting incident kita kagabi na tabo sa may barangay Kabatangan, Lambunaw, Iloilo. So, ang Kabatangan, Iloilo, part lang barangay namon diri sa Lambunaw. So, kung sabihin, ang aton nga suspect, ang aton nga biktima ay si alias Junito, isa ka 49 years old, kag-married. Si alias, ang isa pa ka-biktima nato na si alias Junjun, 44 years old. No, ang dua ka resident, both sila nga dua ay residente sa barangay Kabatangan. So, gininform kita sa alas 2 sa hapon, paghapon, ang biktima nato nga isa nga si Junito, nag-arrest siya sa yung in-harvest nga palay, after nag-harvest ng palay. So, ang suspect nato nga si alias Rodel, gintiro siya sa iyaduhan kag sa iyaguyas. Kagang suspect naton nagpalagyo sa hindi mabalaan nga area, kag na-encounter niya dayon ang victim 2. Amo to nga si alias Junjun. So nahit ang iyang stomach. Then ang duha ka biktima naton gindala dayon sa Dr. Ricardo I. Labrido Memorial Hospital for medical treatment. Kagang biktima naton nga ang isa si Junito na declare siya dead on arrival sa alas 6 sa gabi, 6:25 p.m. kagapon. So ang victim 2 naton, din-refer siya dayon sa Western Visayas Medical Center for further medical treatment. Galing wala pa update dito sa ano, sa subong aga kung ano gid man ang status niya. May information kami nga nabaton sa relatives niya gabi nga napatay naman na to si victim 2. So ang personnel naton tag ang concerned barangay official nag-immediate na conduct sang hot pursuit dito sa area for possible arrest ng suspect. No? Ang cadaver sang victim 1 nato nara subong sa Caspe Funeral Homes sa may barangay maitipitin nyo. Ano, sir?
3: Sir, ang bali kundi nag ano sir ang pag-harvest nila sir? Gagarab sir? Dito sa area? Ang dogi nag-arab na?
2: Yes sir, yes sir.
3: Bali sir ang biktima, bali sa talamnan man, bali dira sa ginagaraban niya man siya nagpahuway.
2: Yes, sir.
3: Bali, ang suspect, sir, naglabay lang or dira man siya nagagarab?
2: May ano, so sa incident na to, nag-stem na siya sa no, strong standing na dispute nila between sa suspect kag ang biktima. So, ang victim 1 na to, tungod lang na sa adjacent rice fields nila nga, nga tupaday lang nga rice field nila.
3: Ah,
2: so,
3: okay.
2: Ang suspect na to, may ara na sila, ang suspect naton repeatedly nga ginakatya ang ilang ano water hose using a bolo, no? Kala mo to nagresult sa ongoing conflict over the ano over the rice fields, may conflict sa ilang duta, no? So nabalaan man naton dito sa ilang mga relatives nga mga dira-dira sa mga 2 years ago ang suspect kag ang biktima nga una gintiro niya na pero hindi naigo.
3: Bali ang suspect sir gintiro man sa biktima sang una mga 2 years ago.
2: Oo. Oh, 2 years mga
1: so for

0: Tropang Romel Paklibar, update sa shooting incident involving duwa ka mga mangunguma, no? At large ang suspect na tabo ni sa barangay Kabatangan sa Lambunaw. Ang Kabatangan, malayo ni siya nga barangay, halin sa town proper sa Lambunaw, Iloilo. So, patay ang isa, and ang isa subong sa ospital, and according sa latest information, nga seryoso ang kondisyon, mga katropa. Sentro. Last 11:33 sa aton oras, sa aton nga pagpaglagad. Check ta si katropang Febi, liog ta kay katropang Febi Boards Tibor Morales, report gikan sa Iloilo City Hall. Kay subong aga, nag-deliver sa privilege speech si Councilor Sedfrey Cabaluna. Ang report, mga katropa, nga ang privilege speech ni Councilor Sedfrey Cabaluna may kang tanan sa natabo nga aksidente sa atubang sang ospital sa boardwalk Mandurayaw. And then gin pangabay ko no sang sang nagbulig ang personnel sang ospital nga respondihan, pero wala nag-akto ang ospital, katropang Alex. Ah, do la amo nang siling baka tropang Alex nga ang mga pasyente, ang mga nabiktima nga dala sa ospital, pero nang ara na gid sa atubang sang ospital daw hindi pa magresponder ang mga personnel. Ti do imbestigahan ni sang guni ang panglungsod. No, ano gid man ang insakto nga proseso sinadara katropang Alex aw? Kay ti ko aksidente na, kapin pa kung seryoso, ti natural emergency. No? Ti hindi gid ka gwa ang mga personnel to assist abi or magbisan mag-check man lang, no? Ah, di ba sa ato matag palamati anong insakto nga proseso sa dira aw? Anong mga protocols nga ginasunod sa ospital, no? Sa ato nga matag palamati, check ta si katropang Febi kay dogin privilege speech ni Councilor Sedfrey Cabaluna sa sesyon sang sangguni ang panglungsod sa subong aga. Live report. Katropang Febi Boards Tibor Morales, katropang Boards.
1: Katropang Mario, direkta subong sa sesyon. Pero girampal na yung opportunity kay Gustilo Andra Obo sa city engineer.
0: Lay lang, kaya daw ga-dula-dula ang signal mo katropang Boards, no? Ang na-incendian ta lang, nga daw ara si nag-appear subong dira sa sesyon si Engineer Mavi Gustilo, no? Sa ato naman tagpalamati, katropang Boards.
1: Oo, oh, grabe. Lagi na katropang Alex, sabi sa ako na live babi kay Nako Kabalo, nga subong galing ang pentanggiyan ako, no? Sa ako nga page na kasi pa Alex. Kay subong ginabasa, yung after subong si kay ini siya sa Obo pagto sa City Minister Office kato pang Mar, no? Ginabasa subong niya subong appointment. Ibut lang diwa tabi grabe sa pwedeng pwede yung matiandan niya sino nga pwede.
0: Okay. Last 11:36 sa aton oras, ongoing subong ang deliberation, no, sa sangguniang panglungsod. Sige lang. Okay. Ato pang Boards? Sentro! Daw lang ang signal ni katropang Boards, daw basi ko di kita mabatian kay ongoing subong ang session, ha. Ongoing ang deliberation subong. Katropang Boards.
1: Sa ako na bida kasi pang Alex nga live ang audio. Sa ako na lang page bila. Katropang Alex ni bila.
0: Okay.
1: Kasi wala kumain nga daw sa atong ano, ang bigabi. At ang nagkambal na si Pinyo ni Bobby Gustilo. Arat ba kaya kabalik sa gabi?
0: Pero ano ang purpose, katropang Boards? Ano ang purpose nga arat dira subong si engineer Mabi?

0: Gustilo, ano, for confirmation sa appointment as a city engineer?
1: Saling sa OBO, transfer siya sa city engineer na ganyan na katapamahal.
0: Yes, as full pledge.
1: Full pledge siya ng city engineer.
0: Okay.
1: So, yun ang confirmation sa bulihan, sa iyang appointment, sa iyang appointment. So, ngayon na nag-affirmi siya agad sa pagpangayo sang approval sang city council. At pwede wala man yung problema kasi nasira naman eh, pero bilang isa sa mga proper procedure ba na dapat basaon ini sa sesyon kag pambalon ang natumod ni Tabo agad niya i-confirm ang appointment sa Pamario.
0: Pero ti-confirm na ginman siya? Na-confirm na?
1: Ay, binisuriyan na si Boy. Hindi, abis sa siya. Ay, kasi buwa na buwa na si Boy.
0: Okay daw, kita ko sa live katropang boards daw, ginakamusta naman siya. Ito yung basi ko na na-confirm na.
1: Na-confirm na. Tapos na. Ay, kapatid ba tayo kan hindi ni City Council rin ng Julian na oh.
0: Sino man abi ang sino man abi ang maupos ko to pang boards?
1: Nga itapos na
0: So confirm na full pledge nga city engineer si Engineer Mavi Gustilo from OBO. Pero anong matabo sa OBO? Kay ti amo nang original yang ano mo nga assignment ta kato pang boards kang current siya.
1: Why ko ba si ang si kaming kaman matutong ko no? Ay
0: di ba si kang
1: iya malang appointment ko buwang nagbasa?
0: Basi kang current siya gapon nga ano nga OBO official or head sa nga office of the building official. And then, at the same time, siya ang full pledge na ang city engineer sa Iloilo City.
1: Makotan niya karoon ako yung nabuha ko sa dali sa season, no? Sa season hall. Na-interview kami dali sa iyo sa buha.
0: Sige ba?
1: Hindi mo makita. Binabag tayo namang interview sa buha sa buha.
0: Kaya daw sige, pangilang kinamustahan na eh.
1: Tapos na.
0: Diba si may picture taking? May photo ops pa na siguro na? Tapos na. Okay.
1: Mariko, dali si iyo.
0: I-live ta kung mapwede malive. Engineer, congratulations.
1: Ay sa subong binaplas ka ng sa buwa na tamayo signal ba eh. Tapos na natin kay Gaya Pangamuyo na sa subong natin yun na nagdagawa na din si Engineer Mavi Gustilo sa kuwana.
0: Pero while katropang boards nga ara pa man sa sulod si Engineer Mavi Gustilo, kag i-otdon talang kiron ko na ara na siya. By the way, katropang boards, ano ni ang privilege speech ni Councilor Sedfrey Cabalu naman? Ang party sa natabong aksidente?
1: Pa-investigaran ang hospital dala sa aling.
0: Sa?
1: Pa-investigaran ang medicos.
0: Medicos? Boardwalk?
1: Oo. May natabo. Natabo na kumbala, ang motorcycle accident sa August 27. Di karoon may isa ka maluy na tao, kanda kagi. E di nagigilang tulong natabo na sa tubang, ginsang panong sa hospital. Na kagi ang maluy na tao. Tingin ayaw ko na to ang kumbala, ang hospital. Bakit na mo responder. Hindi mo na nga daw ang title sa ang speech ni City Councilor Cabalu na nga bakal mo subuha rin ang gabi kay ay mga interview kay
0: Engineer
1: Mavi Gustilo.
0: Akan mo kagawa na sa?
1: Arigin.
0: Nato, dali lang kay Chance. Chance, saan nga maka-interview kita sa Bag-o?
2: Dapat ang mga project na gina-implement yung align sa iyang rising rivalry na
3: mapalati din sila natin na pag-president on your assumption
2: na mapag-president din yung open sa example FLC na Arasya Kesma, and then I think pinapamita na ano mo ang pondo para sa comprehensive na
3: What will happen to Obo?
2: I will be performing some therapy with the Office of the Official and the City Engineer. So, as City Engineer, I'll perform a function yung pag-uwant met. At the same time, ang function ng Office of the Building Official, bali, may arak kita ang special order. This is nga nag-come issued by the Secretary of the DPWA making me to perform the function of the
3: So may you say as you perform your task as CEO, ikaw man ang Obo Mayapon?
2: However, ang ina is subject man sa prerogative
3: sa akin. Dito ba maganda? Is it also expecting na kung ikaw man ang Obo?
2: Sa organizational structure in the local government union, yes, Obo is one of the planning from CDG. Talagay considering na sa manakakarili over 90 na ang Philippine City, and then the requirement is na manaparticipate na ang committee na ito, ang regulation from the implementation sa mga person.
0: Okay. Bebe, sige be, kayo ma-interview talaga kay Engineer Mabi Gustilo.
1: Ari, sige, Engineer Mabi Gustilo.
0: Engineer?
1: Sige. May humingitan pa, may humingitan na concern.
4: From the implementation sa mga projects.
0: Thank you. Okay. Akas Engineer Mabi Gustilo, mag-congratulate sa aton nga full pledge.
2: Sa palliative lang anay ng mentor, hindi ang team up sa mga ICP na dinig system, not only sa SIMSWAY, PDP, LAMI7, ay amuna siya ang gaamot ng mga linya na nag-connect sa atong na public station. And nga kita subungan gina-develop na ang matamakon ko na ang pag-sustar sa mga drainage system, hindi lang per barangay, kundi comprehensive. Na sabihin, hindi pwede nga buli lang isa ka barangay and then sa piyaklain man. Dapat ang ato na dinidusan may connectivity pakad po sa alcohol na to. Hindi nga ato na ginagawin is ang kanan niya na dinidusan makonect pakad po sa ato na pamilya. Gira sa dapat niya.
3: Sumagatory na sa mga barangay dapat?
2: Dapat. Kaya daw may arak na lang sila na directive na dapat na manilo sila. Then, i-use sila. Igaan sa time para mag-upon ng kami, bumigal sa Pilipo.
1: Okay. Si Jan Mami, Gustelo, Patrona Mario. Sito po ayun.
2: Hi, Sir Mario.
0: Engineer, congratulations sa Fall Pledge City Engineer. Engineer, by the way, ano ang marching order ni Mayor Trenas sa imo sa niyang pagpungko pag-assume as City Engineer?
2: Ang isagid is mapadating naton ang planning and procurement sang aton ng mga proposed projects. Ang mga proposed projects nga nag-align sa iyang rising livability na goal para sa Iloilo City.
0: Okay. So anong matabo, engineer, since nga before ka nag-full pledge as city engineer, ikaw ang head sa nga UBO. So anong matabo sa UBO, engineer Mabi?
2: Bali, in the meantime, ma-perform ako sa function sa both offices. Bali, concurrent ako sa building, city building official.
0: Okay. Ano ang priority sa imong pagpungko? Anong priority programs nga dapat tutukan sa City Engineer's Office under sa imong leadership, engineer?
2: One is ang additional nga mga classrooms para sa aton nga mga istilahan. Kaya daw kulang din ang schools naton sa mga classroom. Ikaduwa is siguro ang aton ng flood mitigation gapangitaan naton sa way kung paano sa ni maamat-amat masolusyonan ang mga flooding area, mga flood zones kaga flooding areas dito sa Iloilo City.
0: Okay, you mentioned about flood mitigation. So may mga plano na engineer na kalatag agod nga maamat-amat address ang baha diri sa aton sa Iloilo City, engineer.
2: Yes, oo. Bari kamayo may ara nakita ang city nakita sa FS ara sa aton nga CDRRMO. Apoy na sa FS, bali mauga na sa mga technical, maggather na sa mga technical data para maubrahan later on sa comprehensive drainage plan. Laingid kung may ara na daw sa yan specific na reference ang aton na pag-plaster sa aton mga drainage system. For the meantime, amuli nagbarangay-barangay kita. And even not only barangay, mga city roads naton, ga clean up kita anay sa mga existing na drainage. Gabuligay ang barangay tag ang aton na local government unit para dira.
0: Oo. And isa siguro sa mga concern nga gusto mo naman ipalabot, engineer, kaya daw kadamo kita sa mga notice bala sa mga drainage nga ang mga taklob la, ng mga steel nga taklob, daw ga ka... nagakaguba, no? And damo na sa masalakyan nga nagakabulasot, yes. No? So, isam ni siguro sa dapat naton nga tutukan, engineer, kaya daw damo kita sa mga concern nga nakalabot rin sa amon.
2: Yes, Mario. Ara sa aton nga mga national sa local roads, may nakita man kita nga yes. Mga nagakaladagdag ang iyang manhole. Ina, sa siguro sa agis ang salakyan.
0: Yes.
2: So, kung may makita kita, ang aton nga Facility Conservation Office din na kaduan din kag-repair. Ang may ara makita sa una, sa mga previously, may nagkadabot man sa aton nga mga campaign party dira, kung National Road din na forward naton for the repair and maintenance na sa ICDAO, Iloilo City District Engineering Office.
0: Okay.
2: While kung ato naman nga City Road, gina-forward na ton ang repair or sa atin na facility conservation office.
0: Oo. Okay. So with that, engineer, deserve ba, no? And congratulations sa Lindy Rizamon sa XFM Iloilo sa bilang full-fledged sa city engineer sang Iloilo City. Congratulations, engineer.
2: Thank you, Kamayo. Thank you,
0: Gid. Thank you. Okay. Salamat and good morning.
2: Thank you, guys.
0: Okay. Katropang boards?
1: Okay. Mabagyan, katropang niya, Mario, si Engineer Mario Gustilo. Kung saan rin na posisyon niya, ang
0: OBO.
1: Halim sa OBO plus ang City Engineer Bidya.
0: Yes.
1: So, managiyang posisyon ito buong until that is hindi kami o tekinigal ito buong nakapan mo naka official travel.
0: Dadako-dako gawa nga responsibilidad ka tropang board sa makon mo city engineer and OBO daw dako-dako gawa nga responsibilidad ni Engineer Mabi.
1: Dati o di ang OBO ni isipin yung matao man siya. Kung ano kalabanan eh. Ano preferable siya da. Ang isa ka dako din kasalang siya ng parte sa city engineer kasi dinog.
0: Yes.
1: Ng sidad. Paragit ang kalabanan siya na concern ni Engineer Mabi Gutierrez at Japan Mar.
0: Okay.
1: Ang hindi nga balita kayo yung tenure ng Samsung Plus Gold, Samsung Vitamin C, Samsung Plus Coffee Mix, Bismix Plus, Premium D3, and Turbo Dietary Supplement Formula. Para sa HFM 100.7, and the Patrol Iloilo, ako sa Tupang TV Gold, Stephen Morales, XFM.
0: Live report Centro. Nabatian ang report ni Katropang Febi Boards Tibor Morales. Report nagikan sa Iloilo City Hall. Parte sa appointment, no? Ngagin confirm sa sangunang panglungsod as full pledge sa City Engineer, si Engineer Mavi Agustino. At the same time, kang current siyang ahead sang Office of Building Officials. And bantayan ang dugang ang mga diskasyon parte ni sa privilege speechman ni Councilor Sed Frey Cabaluna sa incidente nga natabo. May natabong aksidente sa motorsiklo tubang sang ospital sa boardwalk nangayo sang bulig pero daw gyud kuno ginresponderan imbestigaran sang sangguniang panglungsod
5: sentro
0: ang kadawala nga langon kita sa oras sa aton nga mga taga Palamati bago kita mag takop sa aton nga mga tropa, don't forget ang aton kaayong lawas mag tumar kita sang Santo na Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santo na Plus Gold Herbal Capsule suplemento mga kabulig gud malikawan naton ang mga pabalatian kasumo sa mga pagtubo sa mga bukol-bukol hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, giban pa nga mga klase sang balatian. May mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, kaga spirulina. Sa pagtumar naton sang Santo na Plus Gold Herbal Capsule, upda naton sang Santo na Vitamin C, ang alkaline-based kag nanasilik ng Vitamin C, kag Premium D3 Soft Gel Capsule, ang suplemento na makabulig agod nga matapna naton, mapatay ang mga bakterya kag viruses nga ara sa aton nga lawas. So tatlo ka mga suplemento kinanglanon naton para nga magapabilin nga healthy ang aton nga ikaayong lawas. Mabakal naton sa Mercury Drug Store, Pharmacy TGP, Southstar Drug Store, All Green Pharmacy kag Generica. Dira man sa Yes to Health and Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sa Midtown Hotel. Dala na lang ko mo dayon da pa konsulta sa kay Doc Ray Impinado ang aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant sa aton matag palamat. Alang-alang na kita sa oras, it's turbo time na, turbo dietary supplement for men. Ang turbo dietary supplement for men, himosamaga kag labuwas ka, gani baskog ka kung nakaturbo ka, 30 minutos lang antes ang labing-labing kay misis, magtumar sa isa ka kapsula, kay sigurado na mas manami kag mas mabako ng inyong relasyon kung nakaturbo dietary supplement for men ka. Sa pangalan sa ating technical partner, katropang Alex Saspa, para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako si katropang Mario Hilongo, XFM News.
5: Mga katropa!

0: Mega Manila.
1: Alas 12, mga katropa.
2: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide.

0: Ang mga pauning headlines sa atin po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa, Paolo Marcos, ibinida ang pagtaas ng marka ng mga Pilipino mag-aaral sa reading, mathematics at science sa PISA.
1: Headlines. Attorney Michael Poa out, Attorney Paolo Panelo in bilang bagong tagapagsalita ni VP Sara Duterte.
0: Headlines. Senate Impeachment Court hahanap ng legal na mga experts or legal experts para sa vote threshold ni VP Sara Duterte sa impeachment trial.
1: Headlines. VP Sara Duterte personal na dadalo sa arraignment sa kasong grave threats sa Biyernes.
0: Headlines. DILG Secretary Rimulya, kinumpirmang alam ang lokasyon ng pinagtataguan ni Senator Bato de la Rosa. Rimulya, sinabing may makapangyarihang tao nagkakanlong sa senador.
1: Headlines. NBI sinisilip ang 1.9 billion peso flood control project sa Davao City.
0: Headlines. North Luzon Expressway, mga katropa, bukas nang muli matapos ang flood control work.
1: Headlines. Balitang regional, 869 PRO 11 personnel i-deploy sa barn para sa parliamentary election.
0: Headlines. International, South Korea nagpadala ng team sa Strait of Hormuz.
1: Headlines. Balitang showbiz, Yeng Constantino, inaming nag-audition sa Sex Bomb Girl.
0: Headlines. At sa sports, Thailand DST Kola, kampiyon sa 2026 PBL Invitational.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News. Nationwide, nationwide.
0: Mga katropa, panahalian na po tayo today ng Wednesday, September 9, 2026 at live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo sa XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao at iba pang XFM station sa buong Pilipinas.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa, ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian. And the power.

0: Diretso tayo sa detalye. Kinatuwa ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtaas ng marka ng mga Pilipinong mag-aaral sa reading, mathematics at science sa Program for International Student Assessment o PISA. Ayon sa Pangulo, kabilang po ang Pilipinas sa iilang education systems na nakapagtala ng pag-unlad sa lahat po ng tatlong larangan. Isang hakbang na ay dapat palakasin pa upang mas mapabuti ang kalidad ng edukasyon at kinabukasan ng mga mag-aaral sa Pilipinas.
1: Maganda ang performance sa pagpapaganda ng educational sector. Ito ay kinuha sa mga score ng ating mga mag-aaral. Tumaas tayo sa lahat ng bahagi, sa reading, sa mathematics, sa science.

0: naramdam ang napakagandang resulta.
1: Si Paulong Ferdinand Marcos.
2: May bahagyang pag-unlad sa kakayahan ng mga estudyanteng Pilipino sa pag-unawa sa binabasa, pero malayo pa umano ang bansa sa tuluyang pagresolba sa problema sa kalidad ng edukasyon. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Political Analyst Attorney Michael Yusinko na maraming dahilan ang mababang kalidad ng edukasyon kaya hindi ito malulutas ng iisang hakbang lamang. Sinabi niyang kailangang patuloy na kumikilos ang Department of Education, mga lokal na pamahalaan at local school boards para mapabuti ang pagkatuto ng mga estudyante.
3: Sige, pwede tayong pumalakpak dyan sa mga resultang yan, pero yung problema is way far from being solved, no? So
4: yes,
3: kailangan pa natin katulad ng ginagawa mo. Ginajab-jab mo pa rin si Secretary Anggara kasi hindi siya dapat mahuli na natutulog sa pansitidan. So
4: correct,
3: hindi pa tapos yung problema.
2: Si Political Analyst Attorney Michael Yusinko.
5: XFM News Nationwide.
1: Samantala, mga katropa, yung mga manggagawa po dito sa NCR ay patuloy ang panawagan para sa kabuang 85 pesos na dagdag sahod. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
5: Live Report.
6: Pinalalakas ang Department of Labor and Employment o DOLE ang suporta at proteksyon para sa mga Pilipinong marino sa pagtatapag ng Maritime Labor Affairs Office sa ilalim ng Administrative Order No. 283 na nilagda ni DOLE Secretary Francis Tolentino. Tutuktukan ng MLAO ang pag-ibigay ng legal assistance, pag-aayos ng labor disputes, workers, education, skill training at employment service para sa mga seekers. Layunin ng bagong tanggapan na matiyak ang mabilis, patas at makaturuan pag-resolba sa mga usaping kaugnay ng sahod, benepisyo at iba pang karapatan ng mga manggagawa sa maritime industry. Bahagi rin ito ng pagpapatupad ng Magna Carta of Filipino Seafarers upang mas mapalakas ang proteksyon at suporta ng pamahalaan sa mga Pilipinong marino mula sa kanilang paghahanda sa trabaho hanggang sa kanilang pagbabalik o reintegration. Para sa Takay sa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Ursula Dar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
5: XFM News Nationwide.
2: POA out, panelo in bilang bagong tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte. Narito ang report.
7: Kinihiling ng House Prosecution Panel na personal na humarap si Vice President Sara Duterte bilang testigo sa impeachment trial. Ayon kay Prosecution Counsel Lorna Capunan, hindi na nila ihaharap ang natitirang 15 testigo sa kanilang unang listahan kaugnay ng Article 1 o umano'y pagmamalabis sa paggamit ng confidential funds. Ayon naman kay House Lead Prosecutor Representative Gervil Luistro, dapat marinig ng taong bayan ang panig ni VP Duterte ukol sa kontrobersyal na confidential funds. Higit ni Luistro na may karapatan ng publiko na malaman ang panig ng pangalawang pangulo kasunod ng paggamit ng depensa ng mga proteksyong isinasaad ng konstitusyon laban sa mga testimonya ng pangalawang pangulo. Sa halip na iharap ang natitirang mga testigo, plano ng prosekusyon na humiling ng subpoena para kay VP Sara sa susunod na bahagi ng impeachment trial. Ayon naman kay Attorney Chel Jocno, may 104 na requests for admission kaugnay ng Article 2. Humiling naman si Attorney Michael Poa ng 15 araw upang makapagbigay ng komento sa mga naturang hiling for admission. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
5: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, babalikan po natin mamaya yung balita. May kaugnayan kay POA na pinalitan bilang tagapagsalita ni Vice

0: Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Hihingi ng opinyon ang Senate Impeachment Court sa mga legal experts bago naman magpasya kung manatili na 16 votes ang requirement para mahatulan si Vice President Sara Duterte. Ayon po kay Senate Presiding Officer Francis Escudero, maaaring imbitahan bilang amici curiae o tagapayo ng korte ang mga retiradong mahistrado ng Supreme Court at mga eksperto sa constitutional law. Nagugat ang usapin sa apila ni Senator Judge Erwin Tulpo kung ang tinutukoy na all the members of the Senate sa konstitusyon ay lahat ng 24 senador o mga kasalukuyang nakadalo lamang. Una nang nagpasya sa Escudero na kailangan ng 16 votes o 2/3 ng 24 member ng Senado para po makonvict si VP Sara Duterte. Sinabi naman ni Senadora Pia Cayetano na kailang linawin din muna kung may kapangyarihan bang impeachment court na baguhin o suriin ang naunang interpretasyon ni Escudero. Samantala, sinabi po ni Senator Joel Villanueva na malinaw sa konstitusyon ang requirement na 2/3 ng lahat ng member ng Senado. Pero nais pa rin niya na pag-aralan ang issue dahil may formal ng apila. Inaasahan po maririnig na impeachment court ang mga legal experts sa September 16 habang nakatakda naman ang oral arguments ng prosecution at defense sa September 23.
2: XFM News Nationwide. Inayaga na ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero ang parehong panig ng depensa at prosecution na magtanong at mag-cross-examination sa mga security officer ni VP Sara Duterte na sina Colonels Dennis Nolasco at Raymond Dante La Chica. Sakaling ipatawag sila bilang mga testigo. Ito ang naging desisyon ni Escudero matapos itulak ng ilang mga senador na maiharap sina La Chica at Nolasco matapos silang tukuyin ang mga testigo na umano'y namahagi ng confidential funds noong kalihim pa ng edukasyon si VP Sara. Samantala, nagpapahiwatig naman ang House Prosecution Panel na mismong si VP Sara Duterte ang kanilang ipatatawag sa witness stand kaugnay ng aligasyon ng maling paggamit ng mahigit 612.5 million peso na confidential funds.
0: XFM News Nationwide.
1: Alas 12:11 sa XFM News Nationwide. Katropa, balikan lang natin ang detalye po na si POA ay out, panelo in bilang bagong tagapagsalita ni VP Sara Duterte. Nagbabalik si Katropa ang Brian De Paz sa XFM Mega Manila.
3: Itinalaga ni Vice President Sara Duterte si Attorney Paulo Panelo bilang bago niyang opisyal na tagapagsalita. Ayon sa Office of the Vice President, magsisilbi si Panelo bilang pangunahing tagapag-ugnay ng komunikasyon ng pangalawang pangulo. Kabilang sa kanyang tungkulin ang paghahatid ng mga pananaw, posisyon at opisyal na pahayag ni VP Sara. Gayon din ang pakikipag-ugnayan sa media at publiko hinggil sa mga kaugnay na usapin. Inaasahang haharap din si Panelo sa mga mamahayag para magbigay ng mga paglilinaw at pahayag ng OVP sa mga iso may hinalaman sa Vice Presidente at sa kanyang tanggapan. Papalitan ni Panelo si Attorney Michael Poa na matagal nang nagsilbing tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte. Sa bagong setup, si Panelo ang magsisilbing pangunahing mukha ng OVP sa pakikipag-ugnayan sa publiko at media, lalo na sa mga usaping nangangailangan ng opisyal na tugon mula sa pangalawang pangulo at tulad ng impeachment trial. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Ikinit ni Political Analyst Attorney Michael Yusinko na hindi maaaring pilitin si VP Sara Duterte na tumistigo laban sa sarili niya sa impeachment trial. Batay sa Article 3, Section 17 ng 1987 Constitution, may karapatan ng isang tao na hindi maging saksi laban sa kanyang sarili. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Yusinko na maaaring imbitahan ng impeachment court ang pangalawang pangulo na tumistigo, pero hindi siya maaaring piliting humarap bilang testigo ng prosekusyon. Anya, malabong ipilit ito ng impeachment court dahil malinaw ang provision ng Bill of Rights tungkol sa karapatang laban sa self-incrimination.
0: XFM News Nationwide.
4: Kasi ang kailangan lang naman nila patunayan was this or misuse of confidential funds. Sa aking palagay, hindi na naman nila kailangan ipatunayan yung criminal liability kasi ibang usapan yun eh. Gusto nila yung criminal liability makikita ng taong bayan, which I think is unnecessary.
2: si political analyst attorney Michael Yusinko.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, personal po nahaharap si Vice President Sara Duterte sa Quezon City RTC sa Biyernes para sa arraignment o pagpasa ng mga kasong grave threats laban sa kanya. Ayon sa kanya, dating defense spokesman Michael Poa, kailangan personal na dumalo si VP Duterte upang mapagpasya kung aamin o hindi sa mga paratang. Hindi naman nagbigay ng komento si Poa sa pahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla na una umanong nagtanong ang kampo ni VP Duterte tungkol sa posibilidad na makulong ito sa Camp Crame bago nagpasyang magpiansa sa korte. Sinabi po ni Poa na hindi pa nila napag-uusapan ni VP Sara Duterte kung sasamahan niya ito sa araw ng arraignment.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa ibang balita, hindi papayag ang prosekusyon na manatili sa ospital si dating House Speaker Martin Romualdez habang dinidinig ang kanyang motion ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano. Sinabi ni Clavano na daraan muna sa pagsusuri ng mga government doctors ang kondisyon ni Romualdez upang matukoy kung kailangan talaga siyang manatili sa ospital. Kung mapatunayan maaari siyang gamutin ang hindi naka-confine, igigit ang prosekusyon na dalhin siya sa regular na detention facility.
0: XFM News Nationwide.
1: Maaari makatulong sa dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez ang pagbawi ng testimonya ng ilang saksi sa kontrobersiya sa flood control project sa inpo sa dalawang kaalyado din niya. Sinabi ni na dating Kongresista Robert Ace Barbers at Manila Representative Joel Chua na maaaring isalang-alang ang mga recantation o pagbawi ng testimonya sa paglilitis sa kasong plunder laban kay Romualdez. Ayon po kay Barbers, 4 o 5 sa 18 saksi ang umatras na sa nilang mga naunang pahayag na nag-uugnay kay Romualdez sa kontrobersiya. Samantala, sinabi naman ni Chua na ginagalang nila ang naging desisyon ng ombudsman at gagamitin ni Romualdez ang lahat ng legal na paraan para ipagtanggol ang kanyang mga karapatan.
0: XFM News Nationwide.
2: Kinumpirma ni Interior Secretary John Vic Remulla na may makapangyarihang tao manong nagpoprotekta kay Senador Ronald Bato de la Rosa na kasalukuyang nagtatago sa batas. Ayon kay Remulla, alam na ng mga otoridad kung nasaan ang senador at nakikipagnegosasyon na umano sila sa mga taong kumukupkup dito. Tumanggi naman ang kalihim na pangalanan ng mga umanoy, tagapagtanggol ni De La Rosa at Ibunyag ang eksaktong kinaroroonan nito. Sinabi rin ni Remulla na iniiwasan ng pamahalaan ang armadong operasyon at inihikayat si De La Rosa na sumuko ng mapayapa habang gagamitin naman ang pamahalaan ang lahat ng legal na paraan upang mapalabas ang senador sa kanyang pinagtataguan. Si Senador De La Rosa ay nasa ilalim ng arrest warrant ng International Criminal Court kaugnay sa kasong Crimes Against Humanity na kinasasangkutan din ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
0: XFM News Nationwide.
1: Iniimbestigahan po mga katropa ng National Bureau of Investigation ang 1.9 billion pesos flood control project dyan sa Davao na buong iginiit na iginawad sa Genesis 88 construction batay sa mga dokumentong nakuha mula sa Department of Public Works and Highways. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, sinusuri ng tanggapan kung may irregularidad sa pag-award at pagpapatupad ng proyekto. Lalo na at napunta sa iisang contractor ang nasabing multi-billion contract. Tinitingnan din po ng kawanihan ang iniulat na matagal ng pagkakakilala ng contractor sa mga personalidad na konektado naman sa pamilya Duterte. Gayunpaman, sinabi ng PNP o ng NBI mga katropa na wala pang pinal na konklusyon at patuloy po ang pagkalap at pagsusuri ng ebidensya. Napansin din umano ng mga investigador na may mga proyektong kabilang sa mga dokumentong hawak nila na mula pa noong taong 2024 pero hindi pa kompleto. Sinabi rin ni Matibag na layunin ng investigasyon na tukuyin ang katotohanan at papanagutin ang sinumang mapatutunayang sangkot sa katiwalian. Kung mapatutunayang walang irregularidad at maayos naman ang pagpapatupad ng proyekto, sinabi ng NBI na ilalabas din nila ang nasabing resulta.
0: XFM News Nationwide.
2: Muling binuksan sa lahat ng sasakyan ng North Luzon Expressway o NLEX matapos makompleto ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang unang bahagi ng mga hakbang para maiwasan ang matinding pagbaha sa tollway. Naglagay ang DPWH ng reinforced steel sheet piles o matitibay na bakal na harang sa mga bahaging madaling pasukin ng tubig baha upang hindi umapaw ang mga ilog papunta sa NLEX. Kabilang sa mga tututukan ng San Simon at Tulaok Bridge sa Pampanga na matinding na apektuhan ng nakaraang pagbaha. Samantala, mahigit 28,000 o 26,000 na katao mula sa Pampanga ang nananatili sa 415 na evacuation centers dahil sa patuloy na pagbaha sa nasabing lugar. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 7,343 na pamilya ang kasalukuyang nasa evacuation center sa buong lalawigan.
0: Mabili

0: Alex 12:20 ήταν ώρα σε XFM News Nationwide, μα κατρόπα. Ang XFM News Nationwide, sumasa nyo rin at napapahingan sa iba pang XFM station natin sa Calibo, Davao, Cebu, Sagay, Negros Occidental, Bukidnon at Bacolod.
1: Balitang regional.
0: May lalaki na nangagaw po ng mikropono sa inuman dyan sa La Castellana, Negros Occidental. Pasintabi po, ito'y sinaksak. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
1: Live!
2: Isang lalaki matapos saksakin ng ilang beses sa Setyo Mantuhod, Barangay Kabakungan, Bayan ng La Castellana, Negros Occidental, noong gabi ng Setyembre sa ICE. Kinilala ang biktima na si Domi Hiraga, 36 anyos, habang ang suspek ay kinilala naman kay alias Jovel Landisa, 20 anyos at residente rin ng nasabing lugar. Ayon ni kay Police Master Sergeant Erald Gisuan, investigador ng La Castellana Police Station, noong hapon ay nag-iinuman ang biktima kasama ang kanyang mga kaibigan at kapatid. Nauna namang umuwi ang kanyang kapatid bago nagtuloy-tuloy ang pag-inom ni Hiraga. Dagdag ni Gisuan, matapos uminom ay pumunta si Hiraga sa isang kalapit na inuman kung saan naabutan niya ang suspek na nagbibidioke. Inagaw umano ni Hiraga ang mikropono kaya sinita siya ni Landesa at ng may-ari ng inuman. Gayunman, hindi ito pinag-alaman ng biktima at pinagpatuloy pa rin ang kanyang ginagawa habang sa pinatigil na lamang siya sa pagkanta. Umalis naman si Hiraga sa lugar, subalit sinundan siya ng sospek na makita ni Landesa ang biktima. Nilapitan niya ito at sinaksak ng ilang beses. Nagtamo ng maraming sugat si Hiraga dahil sa pagkakasaksak at agad na binawian ng buhay. Samantala, nahuli naman si Landesa sa pamamagitan ng hot pursuit operation ng kapulisan. Nahanda naman ang pamilya ng biktima na magsampa ng kaso laban sa sospek. Mula rito sa 103.9X FM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, ex-FM News.
3: Isa anyos na batang nagbibisikleta, nasawi matapos mabangga ng SUV sa napagmamayari ng LGU sa Barili, Cebu. Katropa natin sa balita, Alvin Mata ng ex-FM Cebu.
4: Report. Patay ang isang 10 anyos na grade 4 student habang critical naman ang isa pang bata matapos sila mabangga ng isang SUV na may pulang plaka sa Barangay Kandugay, Barili, Cebu. Naganap ang aksidente pasado alas 12 na tanghali kahapon. Kinilala ang nasawi na si alias Andrew, residente ng Sitio Tapo na Barangay Kandugay sa nasabing bayan. Critical naman at patuloy na ginagamot sa ospital ang kasama nitong 8 anyos na batang tinatawag sa palayaw na amaya. Sa eksklusibong panayam ng 88.3 XFM Cebu sa mga magulang ni Andrew na sinami Nandro at Jusein Cañete, sinabi nila magkasamang nagbibisikleta pa uwi ng kanilang bahay ang mga biktima na mangyari ang insidente. Galing umano sa Barangay Giluktog ang SUV at patungo sa Barangay Kandugay na makarating ito sa bahagi ng kalsada malapit sa isang pribadong resort. Batay sa salaysay ng mga magulang, nag-overtake umano ang SUV sa isang motorsiklo. Ngunit habang nag-overtake, nawalan umano ito ng sapat na espasyo sa kalsada at sinalpok ang bisikleta at sinasakyan ng dalawang bata. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon ang dalawang biktima. Malubhang nasugatan si Andrew at kalaunan ay binawian ng buhay. Samantalang patuloy namang ginagamot sa ospital ang kanyang kasama na si Amaya. Nasa kusodina na Barili Police Station ang driver ng SUV na sinasabing government-owned vehicle. Patuloy naman ang investigasyon ng mga pulisa para matukoy ang buong pangyayari at ang pananagutan sa insidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sanfona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Alvin Mata, XFM News.
0: Samantala, ito naman pong tenggang pad control, panganib bandulot sa bahay na tabi ng proyekto dyan sa Tugiganaw. Katropa natin sa balita, JP Sucking, XFM Tugiganaw.
5: Nagangon ba ngayon ang mga residente ng Anafunan East, Tugiganaw City dahil sa Natenggang Creek Project ng Oplan Kontrabaha kung saan iniwan ang binungkal na lupa sa gilid mismo ng mga bahay matapos ang huling trabaho nitong buwan ng Hunyo. Ayon sa apektadong pamilya, delikado na ito kapag umuulan bagong lipat lang umuno sila nitong buwan ng Enero kung saan kanilang bahay nagkakahalaga ng 2.5 milyon pesos. Hindi na sila makatulog tuwing umuulan dahil sa takot na posibleng gumawa luho ang bahay anumang segundo, minuto o oras. Sa mga larawan, walang kahit kalahati man lang sa isang metro ang layo ng hukay sa bahay kung saan hindi na ito matayuan ng tao o alagang hayop. Nananawagan naman sila sa DPWH at lokal na pamahalaan na bigyan muna ng pansamantalang proteksyon o barrier ang gilid ng bahay. Layo nito na maiwasan ang pagbuho habang hindi pa natutuloy ang konstruksyon. Noon namang binisita ito ni DPWH Undersecretary Charles Kalima ang site kasamang DPWH 3rd District Engineering Office, City Engineering at mga kapitan ng bawat barangay. Tinalakay pa dito ang pribadong lupang maapektuhan palabas ng Linaw West. Gusto nilang linawin para maiwasan ang reklamo bago ituloy ang konstruksyon. Ayon pa kay Yusek Kalima, mahalaga ang koordinasyon sa mga mayari ng lupa at barangay. Piniyak ng DPWH naman na gagawing mas malalim at mas malapad ang creek para kayanin ang malakas na agos ng tubig sa takulan. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pangamba ng pamilya dahil sakaling magkaroon ng bagyo ngayong taon, 100% na posibleng guguho ang pinaghirapan, pinag-ipunan ng mag-asawa para sa sariling bahay. Mula dito sa himpilan ng 95.7 XFM, Tugigaraw para sa ligaka isang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropeng JP sa aking XFM News.
3: Palawan nakapagtala ng dalawang magkasunod na lindol. Katropa natin sa balita, Gerald Jales ng XFM Palawan.
6: Dalawang magkahiwalay na lindol ang naitala sa karagatang malapit sa Agutaya, Palawan kahapon, September 8, 2026. Ayon sa DOST, Fibox, unang naiulat ang magnitude 2.8 na lindol alas 4.11 ng madaling araw na may lalim na 17 km at epicenter na 25 km sa hilagang silangan ng Agutaya. Sinundan ito ng magnitude 2.0 na lindol alas 4.23 ng madaling araw na may lalim na 31 km at epicenter 37 km hilagang silangan ng nasabing munisipyo. Sinabi ni Dr. Teresito Bakulkol ng Fibox Palawan, hindi umano ito naramdaman sa munisipyo ng Agutaya dahil pinaka-epicenter na nangyaring lindol ay nasa Negros Range. Wala namang naiulat na merong napinsala sa nangyaring pagyanig. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Balikan lang natin, Katropa, yung tamang report kanina. Kaugnay sa mga manggagawa sa NCR, patuloy po ang panawagan para sa kabuang 85 pesos dagdag sahod. Katropa natin sa balita, nagbabalik Earl Saludar, XFM Mega Manila.
1: Live Report.
7: Patuloy na isinusuri ng mga grupo ng magagawa ang pagpapatupad ng kabuuan 85 pesos na pagsahod para sa mga empleyado ng National Capital Region sa gitna ng pagbasa ng presyo ng mga bilihin at gastusin. Ayon kay Federation of Free Workers President Atty. Sani Matula, ikinabig na nila ang paglabas ng wage order number 28 na napakda ng 60 pesos ng pagsahod para sa minimum wage earners sa Metro Manila. Git ni Matula, mananatili ang kanilang panawagan para sa mas mataas na aumento upang makatulong sa pang-araw-araw ng pangangailangan ng mga magagawa. Samantala, nilinaw ng Department of Labor and Employment o DOLE na ang 60 pesos na pagsahod ay bahagi ng unang ito ng kabuuan 85 pesos wage increase, habang ang natitirang 25 pesos ay inaasar ipatutupad sa susunod na yugto. Patuloy naman ang pagtalakay sa usapin habang hinihintay ang magiging resulta ng legal na proseso kaugnay ng wage order number 27. Para sa magkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 19.5 Mega Manila. XFM News.
3: Dead 69 personnel ng PRO 11 i-deploy sa barn ngayong araw para sa parliamentary elections. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
8: Live report. I-deploy ngayong araw ng Police Regional Office 11 ang nasa 869 na tauhan nito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM bilang bahagi ng security preparations para sa kauna-unahang BARM parliamentary elections sa September 14. Isinagawa ngayong umaga ang send-off ceremony para sa mga tauhang nakatakdang bumiyahe patungong BARM. Ayon kay PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete, kabilang sa 869 na i-deploy ang 500 Special Electoral Regional Boards, 365 security personnel at 4 na opisyal na itatalaga sa iba't ibang lugar kabilang ang Special Geographic Area, Maguindanao del Sur Police Provincial Office, Maguindanao del Norte Police Provincial Office at Cotabato City Police Office. Sa kanyang mensahe, tiniyak ni Rosete na handa ang mga tauhan at pinaalalahanan ang mga ito na gampanan ng maayos at responsable ang kanilang mga tungkulin sa panahon ng halalan.
9: Embrace the laws and customs of Bangsamoro Autonomous Region, show respect to local traditions, cultural sensitivities, and empathy to the locals. Engage in positive interactions and build trust with communities. Huwag na kayo sumausaw sa kung ano man ang meron doon. Kung ano yung tasking natin, doon lang tayo, napakaliwanag doon. Do not go over and beyond. Pag may mga nanggugulo doon, always report the incidents to your superior officers and we will handle the situation properly.
8: Nagbigay rin ang mensahe sa seremonya si Regional Election Director 11, Attorney Rimlani M. Tambuang.
10: Alam niyo lang gagawin niyo, kung wala naman kayong baril, pagdala na lang kayo ng pusas. Kasi hindi lang naman kayo yung special electoral boards doon, at the same time, peace. You are a person in authority. As you proceed to your respective areas of assignment, I ask each of you to remain vigilant, disciplined, and steadfast. Follow the rules and procedures, maintain neutrality always, coordinate closely with one another, and in every circumstance, remember that the credibility of the election rest not only on what we do, but on how faithfully and honorably we perform our duties.
8: Samantala, binasbasan ang mga idideploy na tauhan at mga sasakyang gagamitin sa operasyon sa pangunguna ni RPO 11 Regional Chaplain Police Colonel Marlo Labares. Bahagi ang deployment ng PRO 11 personnel sa suporta ng Philippine National Police sa pagpapanatili ng seguridad para sa kauna-unahang BARM parliamentary elections. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
11: Sa tropang Brian, patuloy namang nagdadala ng mga pagulan ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas ngayong September 9.
3: Katropang Badi, ayon sa PAGASA, nakataas ang heavy rainfall warning sa Zambales at Bataan habang asahan din ang malalakas na pagulan sa ilang bahagi ng Luzon. Dahil naman sa dating bagyong Pilandok, makararanas ng pagulan ng Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley at Aurora.
11: Maulap po na kalat-kalat na pagulan din mararanasan sa Metro Manila habang mainit naman malinsangan sa panahon dyan sa Mindanao.

0: mundo
1: showbiz, showbiz news.
2: Ang balitang showbiz ay natin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inamin ng singer-songwriter na si Yang Constantino na minsan siyang nag-audition para maging miyembro ng Sex Bomb Girl noong 14 years old siya. Sa panayam, sinabi ni Yang na hindi siya nakapasok sa grupo at aminadong nakahinga pa siya ng maluwaga dahil hindi niya gaanong forte ang pagsasayaw. Sa halip na maging bahagi ng Sex Bomb Girls, nagpatuloy si Yang sa pagkanta at pagsulat ng mga awitin hanggang sa makilala bilang isa sa mga tanyag na singer-songwriter sa bansa. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports!
3: Hatid po sa atin to ng Premium D3, katropang. Nasungkit ng Thailand CST Cola ang kampinato sa 2026 PBL Invitational. Matapos walisin ng NX Led Shyamalan 25-22, 25-21, 25-19 sa deciding finals sa Araneta. Ipinakita po ng koponan ng Thailand ang control sa buong laban at naging ikalawang guest team na nagkampyon sa Invitational kasunod ng Japan.
1: XFM News Nationwide.
3: Live muna po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide. September 9, 2026, araw po ng Wednesday.
4: Mga katropa, maaaring niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
4: Ako si Brian De Paz.
3: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
4: Mabuhay! Exciting Pilipinas!

0: Boss Cole.
1: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
0: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Premium P3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin.

0: Sultan Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Sultan Plus Herbal Soap.
1: Kun mamati ka sa XFM.
2: Sa una, sa wala pa ko nagapamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
1: Kun mamati ka sa XFM.
2: Pero subong nga nagapamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
3: Yeehaw!
4: XFM.
3: Patropa mo!
2: Exciting!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Kumusta na naman mga suki nga mga tagpalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Kung sa din pinagi sa aton sining nga pagpangalagad, padayon kita sining nga mga talakay sa natural nga mga pamagi. Sa pagpabakod sa aton lawas, pagbulong sa balatian, kag siyempre sa pagpabakod sa aton sining nga lawas. Ang pinakapunto na ton dira, kung paano nga ang mga balatian ato nga daan sa mas temprano pa malikawan. Kaysa sa maghulat pa kita, nga magbalatian, bawag kagdito pa kita siya, no? Kung kaysa magtinguha, kung paano ang mga pamaagi sa healthy lifestyle, dito pa kita siya karoon nag-id-id, no? Kung anong maayo kaunon, anong maayo inumon, dira kung may mga ginabatsyag na kita sa aton kadawasan. Samtang ang sekreto gani sini, samtang kita sini ang mabakod pa aton mintinaron. Ang maayo nga pagkaon, gusto sini nga ilimnon, gusto nga pahuway. Kagpadayon sini nga pagtukib sa mga prutas, ang mga utanon, nga makabulig sa aton pinagi sa nutrisyon. Amat-amat naton sa nga tunan, kaganaron ng aton dogalingon sa pag-ehersisyo. Pag-expose sa aton dogalingon sini sa silak sang adlaw. Pag-inom sa matilong tubig. Pag-haklo sini sa matilong nga hangin. Breathing exercise, water therapy. Kagiban pagid nga natural nga mga metodo. Diri sa patag sang naturopathy ukon naturopathic medicine, ang iban sini libre, waising bayad, lamang maging maidiid lang ito sa pagtukib sa mga pamaagi, mga metodo kung paano nato nini gamiton. Kagamon ang tinguha nato narino sa aton sininga pagpangalagad diri sa kada edisyon sa aton sininga programa sa The Secrets of Health. Sa kinandan ng inyo certified naturopath practitioner, Doc Leo Amos. Ululupon naman kita sa ning edisyon sa aton sa ring pagpangalagad sa pag-istorya sa isa na naman ka tupiko. May angot ayan posible sa ibandira nga nagabudobatyag sa ni o kung mahina posible ang organo, particularmente ng organo sa ring aton pagatunaan o kung system nga pag-diskusyonan sa ring edisyon sa aton sa ring pagpangalagad. Kag live magkita mabatian sa tanan nga mga XFM station sa Bugos sa ring isla sang Panay. Isla siri sang Guimaras, kaga isla sang Negros Island region. Sa kutob sa marabutan na no, sang aton siri nga pagpangalagad sa may mga XFM stations nga mga lugar nga na-mention na naton. Kag of course, sa binog man niya kalibutan na no, ay live kita makita ang nagbabatian through Facebook. Basta may internet lang sa Facebook pages sang XFM Radio Patrol Iloilo. Kag sa mga Facebook pages man sang mga XFM stations, ngayon yung sini mabatian o kung ginapamatian sa sining mga tinion sa programa sa aton sini Secrets of Health Edition. Kag basi may mga concern man kamo sa ikayong lawas, may mo nyo lang isend dari sa aton sini nga text hotline 0950-975-6970. O kung nilig yan nino, dira sa aton sa Facebook live page, pwede nyo man ipadalangin nyo sa nga mga health concern dira. O kung mga palamang kutanan, ano, basta may labot lang, no? Sa inyo sining ikaing lawas, sa nutrisyon, mga food supplement nga makabulig sa inyo sining ikaing lawas, o kung pala man ko tanon may angot sa mga food supplement nga aton sa nga discuss dari, isend nyo lang o kung diralan sa aton sa nga comment section later portion sa aton sa nga programa aton din na paga basahon. Well, sa nasiling na nato, isang na naman katupika ang aton sa nga pag-istoryahan sa regresyon sa aton sa nga pagpangalagad. May mga ginahimo kita no sa aton sa nga lawas o kung mga pangginawi naton. Siyempre magambal kita nga pangginawi amo ni mga naandan naton sa pang-adlaw adlaw. Bisan pa sa aton kani mga paminsaron ano may angot ni sa aton sa nga pangginawi kati una-una diri na nagasugod sa aton sa nga pensar na andan na naton o kung nakaprogram na ni sa aton sa nga paminsaron sa aton sa nga utok. Kag may mga ginahimo gali kita nga waay man lang sa aton sang lit nga naanad kita, nga makapaayo sa aton sa ringalawas. Pero bulubantayan naton. Kay may mga naandan man gali kita nga mahimo way man naton ginahungod. Pero nagahalit gali amat-amat sa aton sa nga lawas. Yes, may mga ginahimo kita nga way man naton ginahungod. Unintentional. Pero naanda naton nga nagahalit na gali sa aton sa nga lawas. That's why pag-abot sa panahon, nag-iban sa nga, patingala, nga nagka-problema ako sa akon sa nga tiyan. Nagka-problema ako sa akon sa nga tinae, sa akon sa nga baga, sa akon sa nga mata. Nga, why ko man, why man ko siyang ginahimo nga hungod nga pagguba sa akon sa nga parte sang lawas. Pero likom gani sa aton hiba daw. Tungod na naanda naton, tungod sa ginahimo naton, naanda naton, mahapos para sa aton, may ara gali sa negatibong efekto sa aton sa ni particular o particular nga mga parte sang lawas, bahin sang lawas, kung hindi gali naton mabantayan. Pero para sa aton, ang mga naandan bala naton, yun na, daw sa way naman lang, para sa aton, husto. Ha? Pero blas ang kilala ko nga, istorya ba lang siya, why ko man ito ginahungodok, daw sa malang gani sa akon, ha? Pero bumusong. Problema. Hindi problema ang pagbusong. Kati blessing na. Ang problema karon kon hindi patani bala dapat pabusongon. Hindi pa dapat magbusong. Kagang worst pagid, kon hindi mo dapat hilabtan, nga nahilabtan mo, kag nagbusong, bati problema. Ganda, no? Sa aton sa mga tagpanamati. Pero hambal siyang kilala ko, dako, kadya nga pasalamat. Siya dok, hindi lang paglawaga. Pero once gani karon nga may mihura na dok, posible hambal ya, base taugon kamo na mo ni katropang Josil Mamanino ya. Nabuligan ni sila iya sa paggamit sang Turbo Dietary Food Supplement. Nga man, sa kadugay sang ila sila nga tinguha nga makabuo, pero nga daw, termino niya sa daw lamsot, termino ka. Hindi mahimo. Once na hulugan ng asawa, may raspa nga ginahimo, lay bala sila makabuo bala. Talaymingon katama, pero nabatian nila, no, ang Turbo Dietary Food Supplement, especially, no, sa partya sang lalaki ang maka kag klavo huwas ka nga makabulig, ano, para maka-increase ang libido, nagabulig para nga makondisyon ang lawas kag pamatyagan. Sa ila sini nga tinguha, try and try, why sila nagkakutulaan sa paglaom sini, nakabulig-bulig ang turbo kag tihambal sang banati, why man ko sang liwan dok nga gingamit ti turbo man lang mo, ti mo ning ila sini nga ginsiling nakabulig sa ila sing ko masin natabuan lang pag inom mo sang turbo, timingan lang kag nami man ang kondisyon yung mag-asawa, fertile man si misis, nami man ang kondisyon sa imo sa nga reproductive system, amotong na timingan kag nakabuo ka mo. Pero hindi kita magkwan, ganyan sister niya, hindi kita mag hindi kita magpasugot nga natabuan lang siya. Basta turbo kita doon tumar ko kag amo to ang ginalinan o kung amo lang to makita ko o kung matanao ko nga may labot iya sa nangin na blessing sa ila siniko nga mag-asawa. Sa mga kalalakinhan nga may problema, wala naghihina inyo sa nga sexual performance, ayan na kakapoy or tuman na kakapoy, ayan na ginatawag medyo ang circulation ta, gamay lang nga push para nga magnami liwat ang pag-circular sa aton sa nga dugo, ayan ang gana ta nag-amat-amat buhin o kung naghihina tungkol ng libido sa nga naganubo man, dira iya makabulig ang Turbo Dietary Food Supplement inabangod sa combo sang makagaglavo huwas ka nga sa pagtuon makabulig sa reproductive system, boost sang libido, amat-amat balik sa nisang gana kagpakondisyon sang lawas, paminsaron kagpamatyagan sa ni sang isa ka lalaki. Ilabi na yung nagahina na ang yasini nga sexual performance.
1: The secret of health.
0: Gani try niya sa may mga problema, balang nga medyo nagahina ng ang inyo sa nga sexual performance. Muna una no, sa aton sa nga pagpangalagan, kaya ti dumduman ko ni nga bala, nun bala nga way ginahungod, bumusong. Pero may ara man niya ginahungod na ginaplano gin nga wala agad. Pero hindi lang ito magdulaan sa paglaom. Tingwaon na ito, kagusisaon na ito, ano yan ang pila pagid sinika mga pwede na ito ma-improve sa aton sa ringa kagulingon, sa aton sa ringa health, kagbasi pa malang, mabuligan kita, no? Sa pagtumar sa isang Turbo Dietary dietary food supplement for men kung medyo nagahina na ang performance. Para nga, hindi lamang ano, ginatawag sexual health sa niya ang mabinipisyoan, kundi pati man ang aton sa niya cardiovascular system, tungkol na bulig mo panami sa niya sa aton blood circulation. Well, ang aton pag-istoryahan sa niya edisyon sa aton sa niya pagpangalagad, amun yung bala ang mga waay man aton ginahungod, pero nakagawian naton adlaw-adlaw ang ginahimo naton kag-ara man kita sini kag sa palibot naton ari man ini mga triggers nga naga-damage, nagapahina, naga-affecto sa aton sininga baga. Mga kumon nga mga butang nga sa amat-amat nagahalit gali sa aton sininga baga. Unintentional ways nga gina-damage gali naton ang aton sininga baga, ang aton sininga lungs or baga naton tuman ini ka sensitibo kag ang mga ginahimo naton adlaw-adlaw, ang ara sa palibot naton sa adlaw-adlaw kun din kita exposed, mahimo nga nagahalit sa aton or makabinipisyo man sa aton even without us realizing it. Pero manami lang kun binipisyo ang madulot sa aton. What if kun perwisyo gali ang amat-amat nga anihon naton sini, kun waay naton mabantayan o kun hindi naton mabantayan lang aton sini nga mga pangginawi? Ano ba lang ang mga factors ang mahimo magpaluya, magdamage sa aton sini nga baga? Number one, indoor factor ha, amuni ang aso sang sigarilyo. Sa mga nagapanigarilyo dira ha, dapat naton na unaon nga hindi lang gali kaw galingon naton ang amat-amat nga perwisyo sini pagabot sini sang panahon, kundi amuman ang mga tao sa aton sini nga palibot. Kay ko nagasigarilyo kita, hindi lamang aso nga ginahaklo naton, kundi may ara magkita ginatawag sini nga second hand smoke nga amuman makahalit man amat-amat sini sa iban. And even may ara pagid sang third hand smoke, hindi ba lang mga aso, hindi ba lang aso nga masinghutan sang aton sa ni asawa kabataan kung ginahakos naton o kung ginakungkong naton nga nagapilit sa aton sininga bayo. Mga aso kung nagasigarilyo kita susulod sa balay nga nagapilit sa cover sa aton sininga mga pulungkuan, nagapilit sini sa aton sininga mga kurtina nga mahimo makahalit magali sa mga tao sa sulod mismo sa aton sininga balay. Kagamuman sa mga naga-vape man, hindi lamang sa nagapanigarilyo kundi ang vaping mahimo man maka-irritate ang mga chemical diri sa aton sininga airways o kung mga alagyan sa aton sininga hangin. Timo ng siling na hindi kita mag-expose sa sagwa kung damo sa pulusyon o kung ginatawag higko dira sa hangin, diri kita sinisa sulod. Pero kung nagapanigirilyo kita, dira man mismo sa sulod sa aton sininga balay, di hindi mangin safe ang aton sininga kapamilya bisan ng aton sininga kaugalingon. Luwas pa nga dira mismo sa sulod sa aton sininga balay mahimo nga may indoor air pollution dira sa sulod kung nagaluto kita, like nagagamit kita sinisang LPG sa aton sininga pagluto, gagamit kita sang uling o kung nakahoy, kung magbrown out ang iban sinin, nagagamit sinisang kandila, kag iban sinin gani mga scented candles ang ila sininga ginagamit. Pila lamang ini tungod sa mga chemical diri nga nagaupod sa kalayo, nagaupod sini sa aso o kung nagatuhaw o kung nagagwa kung masindihan kag mainit nga nagaupod sini sa aso nga hindi paborable sa aton sini nga baga. Muna nga ang iban na hindi matingala ha, huwag man sa sangginahimo nga kung ano, huwag man siya nagapanigarilyo pero nagapangusina gali siya ha? Adlaw-adlaw makahaklo siya sang ginatawag usbong sang aso halin sa LPG, halin sa iya sini nga mga ginluto man nga hindi gali paborable sa aton sininga baga kun pirmi kapin pa ko nang aton sininga kusina bala, hindi bala sinsiling na ventilado o kun damo bala sang suludlan lulutsan sa nisang hangin nga maglusot-lusot kun tani sulod ang matinlo nga hangin, gwa sini ang aso para nga hindi kita mataman, hindi magpuog bauti kalabanan sini sa mga lugar bala nga like sa mga studio type dira nang imo sininga kusina, sa mga condo dira nang imo opisina, di maayon lang kun makaparan sang imo karon nga exhaust dira sa imo sininga stove o kun sa imo sininga burner. Pero Pero kung mahimo, no, likawan nato, no, ang exposure diri sa masami kag permi-permi. Tiidugang pa sa sulod sang balay kung kaisa tungod sa aton tinguha sa pagpaninlok sang aton sininga palibot, sang aton sininga balay, bauti spray diri, spray dito, mga cleaning products, aerosol sprays, dugang pagani bisan nagapanglaba kita ang mga fabric conditioner, ang mga pang bleach naton dira nga ginagamit naton sa aton sining mga linabhan pag disinfect naton, nagarelease ini sila sa mga chemicals nga mahimo indi paborable kag makahalit sa aton sininga baga. Amo ning isa sa dapat naton tandaan, unintentional. Sino ba lang naguna-una nga nang laba man lang siya o kung nagasigi man lang sa panglaba pero nagahalit gali sa matamat siya sa nga baga. It is because sa mga chemicals nga halin sini sa imo sini nga ginatawag mga ginagamit dira sa paglaba. Imo sini nga pag-bleach, imo sini nga fabric conditioner, kag iban pagid na mga ginagamit mo sa imo sini nga panglaba. Wayo man na ginahungod. Sino ba lang tao nga ara sa usto nga pagpinsar siguro nga amuning himuon okay para maguba baga ko. Why gin siguro ano? Amo gani nga unintentional. Why man naton ginahungod pero dapat mangin maid-id gali kita sa pag-imbestigar o kun sa pag-usisa ang mga ginahimo pala naton. Pabor bala o kun makahalit sa aton sa ninga lawas, particularmente sa aton sa ninga baga. Okay, amo ni nga sa mga ginahimo naton bisan susulod sa balay, una-unaon naton. Kung ini bala positibo or negatibong efekto sa aton sa lawas, particular sa aton sa nga baga. Tiara, indoor factors pa lang. May mga outdoor factors pagid. May mga sasagwa pagid sa aton sa nga balay. Pero antes sina ba ang mga tagpanamati naton nga nagapamati sa aton na lapas, di ka mudapit sa lapas man nga nagainom-inom sang Santhon Plus Coffee Mix. Mayo gid na ang Santhon Plus Coffee Mix sa hambal sang isa diri sa texter naton, makabulusog kag likaw sa hilab sang tiyan. At chili no ti kahilab ang tiyan mo, di man buot hambalon nga gutom ka. Pero kung makabulusog ka, makalikaw gid iya sa tentasyon sa pagtimo-timo. Amo ning bintahan naton kay once gani karon way nagapahuwayan aton sining tiyan sa paggaling dira gataas ang aton risgo sa insulin resistance. Ginapukaw karon ang mga sintomas sang GERD o kon hyperacidity kag iban pagin nga problema sa lawas nga nagasinangasanga kun sige lang kita pangimakima kag pangaon kaon. Ang isa nga makabulig sa aton para nga di kita matem sa nisa dugay-dugay pangimakima kag pangaon kaon tungod ba tiyag kita nga daw nagahilab-hilab aton tiyan. Balan mo kung mahilab gahilab gali aton sininga tiyan. Hindi kita magpinsar dayon sa kung anong kaunon naton. Kung di paminsaron naton, ano yan ang kausa kung kabangdanan niya nga permi nagahilab ang akon sininga tiyan. Hindi mo itong balon niya nagahilab bagi mo tiyan kay gutom ka. Muning tandaan na ito na so ang iban sina ang pag-inom sang tubig makabulig para nga marimedyuhan at masolusyonan ang paghilab-hilab sang tiyan. Pero binyo kong nano, ang isa gali nga makabulig sa aton para makabatsa kita sang kabusog sang malawig kag hindi kita matintar lang dugay-dugay magtimo-timo kag magkima-kima, amo ang fiber, amo ang protein nga kinanglanon gid sa aton sa ringa lawas, sa aton sa ringa tinae. That's why no, kasubong sang texter na ton, makabulusog kunong pag-inom sang Santhon Plus Coffee Mix. It is because ang Santhon Plus Coffee Mix may fiber kag may protein halin sa yasa ring sangkap nga soya. Dugang padra ang phytoestrogen nga makabulig para pabalanse sa mga hormonal imbalances sa mga kababaihan, especially sa nagamenopause kag nakatapos na menopause pero may ginatawag mga symptoms gyapon nga mabatyagan sa ila sininga lawas. Bisan pa sa mga kalalakihan, kabataan, may bulig man dani para sa aton sininga ginatawag reproductive system health. Sa brain, tungod sa lecithin, makabulig man dani panami sa aton sininga memory and brain function. Cardiovascular, nagabulig man dani panami sa kondisyon sang heart at aton sininga kaugatan. Tungod nga, nagabulig sa panami sang aton sininga blood circulation. Kadamo pang mga benepisyo, dugang pa mga nutrients ni halin sa balunggay, ampalaya, mangustin, kagiban pagid niya mga sangkap nga ari diri sa Santhon Plus Coffee Mix. Pwede gani ini sa kabataan 5 katuig kay waay iya sang caffeine. 5 katuig pataas pwede makainom sa ring Santhon Plus Coffee Mix waay iya sang caffeine. Pero kung gusto ka mo iya kay naanad na kamuya pangapis ang naandan nyo nga kafe, ang kahumot sinisang kafe, ginapangita nyo gid, ang ginatawag kapagsik sa inyo sa ningalawas, ang ginapangita-ngita nyo kung kamo sinay makainom sang coffee, pwede man kamo actually makainom iya sang premium D3 Coffee Mix. May isa kata-kata texture nga pamangkot. Siya, Dok, ano ang pwede ko man ibulo sa akon nga coffee? Kaya nagahilab ang akon sila nga sulok-sulok kung mag-inom ako. Kagas nga ba, Dok, kung ano daw dasig pa sa train nga alas 4 ang pitik sang heart ko. Ang iban ko makita nila ilakras ga dasig mo. Ang pitik sang heart bisan wai pasang ginatawag kafe. Ang suggestion naton sa iya kuntani nga unta tanya na yung pagpangafe pero since nga siya duk budlay gid siguro hatag na lang ako mangayo na lang abi ako sang option or masuggest ninyo nga coffee nga pwede ko iilis. So gin try naton ang singko try mo bakal sa butika premium D3 coffee mix. Sabi niyo kung nano, after 1 week nga pag tumar niya, sinya o kung pag-inom niya, sinya pasensya gid daw, kaya kadyon ka-update, kadyon nawili ako, kag daw nalipay gid ako, nga nami ang akon sa nipamatyag, ang kapagsik ara sa akon, permi halin sa udto, kati udto sa kapangapi mo, sinya hasta na maghapon, pagwa ko sa obra, energetic lang gyapon ako, sa gina, sa sigisigi nga inom sa isang premium D3 coffee mix. Hindi bangod, ang kombinasyon sa mga sangkap, ang combo sa mga sangkap, galing nga ini, nagabulig no para nga kita mangin energetic tungod ng isa sa ginabuligan sini amo ang panumbalik sa pagkasensitibo o kung pagpa-improve sa sensitivity sa aton sini nga insulin. Nga ang problem na ton kung may insulin resistance kita, kulang kita sini sa energy tungod di magamit maayo sa aton sini nga cellula, ang enerhiya halin sa kalamay nga aton ginkaon tungod ganingin sa basta magpati sa insulin. May mga imbalances na dira sa sulod sa aton sini nga lawa. Whereas, ginabuligan pa improve ang insulin sensitivity naton sa premium D3 coffee mix kami ara ini mismo sa vitamin D3 kag Santhones. Kag manami sini kay ang pampatamis kag gingamit sini isa amo ang stevia, zero calorie sa mga tao yang conscious sa mga ginapasulod ng calories bala sa mga tao yang gusto mag-manage sa ila sining weight kag ang ila gid nya kuan balsang kilala ko bintaha gid ok bisan di magita kuan bala di magita gwapa kon lawas ta kula-kula. Bagay bibintaha gid ano kun ang lawas ang figure naton aton gid nga gina-maintain kon gina halungan pero figure ha nga kwan hustuhan paborable bala sa aton giryang ikaayong lawas. Pero kung gusto ka mo ya sang coffee nga hindi lang basta nagpangafe ka mo, hindi lang basta na init-initan ang iyong nga sulok-sulok, kundi nagabulig pa panami, pahamis ang kutis, ha? Nagabulig pa pahuben tungod nga mabuligan, nga mapahinay sini ang sige-sige nga pag-develop sini sang kurinot sa aton sini nga panit, nabuligan nga bisan paano mapahinay sini ang madasing nga pagkaguba, kapag katais sa aton sini nga mga joints, dira, tungod sa collagen, kag tungod sa glutathione nga aridri, try nyo ang Santhone Gold Coffee Mix. Ha? May ara sang Santhones ngupod, may ara sang turmeric, may ara sang balunggay, kagiban pagid sa niya mga sangkap na beneficial sa aton sa ringalawas. And good news, kasubong sang premium D3 Coffee Mix, ang isa man sa gingamit ng pampatamis sa niya amo ang stevia. Ha? Sa mga tao, nagalikaw na bala sa ginatawag tuman niya kalamay sa ila sa niya mga ginainom. Try nyo Santhone Gold Coffee mix. Kaya makabulig din eh, no? Hindi lamang basta nga nagpainit-init sa aton sulok-sulok, kundi may benepisyo man sa aton lawas. Kung nagainom ka mo sa Santhone Gold Coffee Mix, nagkafe ka na, nagwapo, kag nag-tahom ka pa. So mga outdoor, nga mga factors gali, no? Nga hindi paborable sa aton suning baga. Amuning mga nga ginatawag air pollution. Mga pollution nga dira sa aton suning gwa sang balay. Kung nagakadto ka sa lubrahan, nag-opisina ka, ultimo pa lang sa pag-commute mo, kung nag-commute ka, ang aso sang tambutso, hindi na inapaborable sa aton sa ringa baga. Dugang padira ang yabok, dugang padira ang allergens sa mga gilok. Kung nag-obra ka sa construction sa ni, ang mga yabok dira sang simento, kay iban pagid. Mga aso sang dabok dira, kung nagasunog kita sang plastic, nagasunog kita sang goma, hindi paborable gid sa aton sa ringa baga. Mga ginatawag occupational hazards. Mga trabaho bala naton nga exposed kita sini sa ginatawag fumes, kung exposed kita sini sa mga chemical nga mahaklo naton, kung nag-obra ka sini sa beauty saloon, kung ara ka sa ginatawag construction work sini, kung nagapamintura ka, kung nagapang-spray ka sa mga chemicals ni, muna ginatawag na itong mga occupational hazards. Ngayon, di pa burable sa itong sininga, baga. That's why kilala na itong sininga, Dok, abin mo kung ano, pagpuli ko gid sa balay, mapahuway-huway lang ko siya mga 30 minutos, kag ko daw hindi natanto ang akon sininga kakapoy, ginatingwa ko gid na maalabaab sininga tubi, nagapanibin gid ako, kag ina-try ko gid sininga maggamit sang Sunthone Plus Herbal Soap. Nga aman, ang Sunthone Plus Herbal Soap, hindi lamang silingan basta ng habon lang kita, kundi protection manggali ini, para nga mabuligan man, nga magnami pagid ang pagtrabaho sa protection man mismo sa aton sa lawas. Ano balay na? Amuni ang aton sa nga panit. Ang aton sa nga panit is our first line of defense. Amuni ang una na aton nga linya sa defensa sa aton sa nga lawas, bawat yung frontliner galing. Kaya una-una, ginabuligan sa nga maupangan ang mga kagaw dira nga magsulod sa aton sa nga lawas nga mahimo magpabalatian sa aton. Kapin pagid kon immunocompromised na ang isa ka tao o kung mahina na nga daan ang iya sininga immune system. So makabulig yun ang sasdapay no, mga yabok, mga pollutants, mga oils, mabuligan niya nga matinluan. Pero ang manami sininga balita, sanglit nga natural lang iya sininga mga sangkap, skin friendly siya. Hindi yaman niya pagpapason ang mga madamo naton sininga mga skin o kung friendly skin bacteria. Pero ang isa sang bakterya, sino ko ang isa sa isang ginatawag halinan sang kagaw sini, o kung halinan sa isang pagbaho sang lawas, among kagaw sini nga nagapangalis nga ang aton sini nga lawas, kung kita sini balhason, aray mabuligan niya sa paggamit sang Sunthone Plus Herbal Soap. Mga katol-katol na ton sa panit, ano, mga pabalik-balik dira nga mga rashes na ton, mga pilas na ton nga dukadugay, gidiya, magpalit tungod sa kagaw, kababalik-balik sa nga infection, mabuligan, saan paano, nung mild sini nga paghabon bala, gamit sini ang Sunthone Plus Herbal Soap sa pagtinlo sa aton sa nga panit. Kaya hindi man kita malipat, kung gatinlo kita sa aton sa nga lawas, dapat ang guya na ton, isa man sa aton, sa dapat man tatapon. Kasi ang guya ta, exposed kita ni permanente sa pollutants sa silak sini sa adlaw. Kaya iban pagid sini nga mga ginatawag posible makahalit sa aton sa nga panit at sa aton sa nga guya. Kaya dapat, may pinasahi kita yung sabon nga para lang gid sa guya. Kasi ibabalaan na ang panit naton sa lawas kung panit sa aton sa nga guya, mas manipis ni Dria. So dapat may habon na kita ginhimo kaya para sa guya. Kasubong sinang aton nga Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap may kojic, may glutathione nga nagabulig pahamis ang aton sa nga kutis. Kag may VCO man din siya parang hindi man tuman magmalang aton sa nga panit. Kag may vitamin C man din siya nga nagabulig para makondisyon kag mangin healthy ang aton sa nga panit. O sa aton guya, Clear Skin Herbal Soap. Sa aton lawas, Sunthone Plus Herbal Soap. Para mabuligan, bala nga, hindi lamang basta nagpaligo kita, kundi natinluan kita ito ng aton sa nga panit. Kung sa din, ang pollution, no, mahimo magpabilin mandira, o kung namang higko, mahimo magpabilin mandira, kunway kita sa nagkaigo sa nga habon nga ginagamit man. Kag dapat skin-friendly man, para hindi man maguba ang ginatawag populasyon dira sa aton sa mga friendly skin bacteria. Hindi lamang nagahalong kita sa aton sa baga. Bangod sa higko ang mga pollution nga mahimo magsulod pinagi sa aton sa mga pagginhawa. Kundi amuman ang aton man panitalungan man aton nga ang mga kagaw dira nga mahimo maghalit man sa aton kung magsulod man sa aton sa nga lawas ang matinluan na ang daan. Kag siyempre, kung matinlo man ang aton sa nga panit, kundi manami man ang yasa nga pag-function para maprotehiran man mismo ang aton sa nga lawas nga dira pala nga daan sa sagwa, matapna na ang mga kagaw nga mahimo maghalit kung makasulod sa aton sa nga lawas. Number 3, kung sunod sa nga mahimo na aton na nagapahina sa aton sa nga ginatawag baga, personal habit. Ang mga naanda naton nga mahapos lang para sa aton pero makahalit gali sa aton lawas sa aton sa nga baga. Pero may mahimo magali kita nga anaron man naton nga aton tugalingon nga favorable ang mga resulta sa aton sa nga baga. Like for example, kunwa ay kaya maandad karon nga nag-exercise ka. Kunwa ay ikaw sa nagkakaigo sini nga ehersisyo, ang aton sa nga baga mahimo man maghina kay nga man. Ang regular sini nga pag ehersisyo, ang regular sini nga paghulag, jogging, may ginatawag strength training. Isa man ini isang pamaagi nga nagapabakod sang aton sininga baga. Pero worse, why ka nasang exercise, may bisyo ka pa, nagainom ka pa, nagasigarilyo ka pa, nagavape ka pa. Ah, problema gid no sa aton sa ni mga tagpalamati. Kay amat-amat daton ginapahina ang aton sa nga baga. Kag kun kulang kita permisa tulog abin yung nano, nag-aafekto man ni. Though hindi direkta, pero eventually magluya man ang aton sa nga baga tungod ginapahina man sa ni ang aton sa nga immune defense dira sa aton sa nga respiratory system kun kulang kita permisa tulog. Pero aribla, ang himuan nyo bala, kung medyo disturbong inyo sa nga pagtulog, ang iban sini hindi makatulog maayo tungod nga may mga palang-alay, palamuypoy, palaminhod nga mabatsyagan sila sa nga lawas. Ang iban sini hindi makatulog maayo tungod nga pagliso, nagasakit ang mga parte sa ila sa nga lawas. Ang iban sini hindi makatulog maayo tungod nga hindi kondisyon ng ila sa nga tiyan, impatso, butod, way matunawan. Kag iban pagid sini nga mabatsyagan sila sa nga kalawasan. Nga nagadisturbo sa ila sa nga tulog, ukon utod-utod ang ila sa nga pagtulog, hindi makatulog sang mahamuok. Kag sa ulihi ko nagasigi-sigi ini, hindi lamang tulog ang problemahon naton, kundi pati man gali ang aton sa nga baga. Probi nyo kung nano, Riblao, kung ang inyo sa nga pagtulog medyo disturbo tungod nga damo sa mga palang-alay, palamoypoy, kamong mabatsyagan, abi pagsirom na nga daan bala, pwede ka mo makapamanyo sa gamit sang Santhon Plus Herbal Oil. Ang Santhon Plus Herbal Oil, gindisenyo gid ni nga makabulig sa mga palang-alay, palamoypoy, palamaol, especially sa mga sakit sang kalawasan na nagasugod palang bala, inibangod sa peppermint oil nga sangkap sini diri. Kagang good news, kay samtang kita sini nagapamanyos, ginabuligan naton nga aton sa palang alay, mga palamuypoy, mga discomfort sa lawas ang maumpawan at the same time mabuligan pa kita nga hindi madapuan sang lamok. Ah, parang hindi kita magka-dengue. Although ang lamok yung dengue carrying mosquito is sa adlaw o kun aga kag hapon pasirom na sila yan naga guluwa. Pero sa gabi, ito may lamok man gyapon. Makutot ka sa lamok kung mga sapat-sapat dira. Mahimo man nga maghalit sa aton sa nga lawas, sa aton sa nga panit. Hindi matakapakot. May jikunggunya, may malaria. Hagiban pagid sa nga problema nga dalaman sang sapat-sapat, dalaman sang lamok, nga mabuligan nga malikawan naton. Kahit hindi magdapo ang sapat-sapat, hindi magdapo sa nga lamok kung nagagamit kita sa Santhon Plus Herbal Oil. Idugang pa naton sa nga mayara pagid sang VCO and Moringa Oil nga nagabulig kondisyon sa aton sa nga panit. Ah, muning manami no sa aton sa nga mga tagparamati kay hindi lamang isa ang ginatarget sang Santhon Plus Herbal Oil kundi multiple benefit ang aton sa nga makuha. Pero kung nalibawa, ang isa nga nagadisturbo sa imo kung nga hindi ka makatulog sa isang tayo yung tagmahamuk ang palanakit sa imo sa nga lawas, pwede mo yung matumaran sang says the pain. Kung ang problema mo man niya is imo sa nga stomach discomfort, hindi paborable o kung hindi komportable yung pamatsyag ni imo sa nga tiyan, pwede ka man niya mag-inom sang Santhon Gold Herbal Tea 1 hour before bedtime. Ang manami sini kay ang Santhon Gold Herbal Tea, ang isa man sa gamit na pampatamis sini is stevia. So why ka mo sing worries sini nga base madugangan ninyo sa nga calories kasi ang stevia is a zero calorie sweetener. Pwede nyo gin magamit na para mabuligan nyo magnami ang inyong siringa tulog. Bala mo kung nami condition sa inyong siringa dyan, eventually, nagabulig mo nila panami sa nga ton siringa panulog. Mahamuo ka pagtulog, hindi disturbo kag hindi utod-utod siringa panulog. Kagbin mo kung nano, ang kombinasyon sa balunggay, ang kombinasyon sa cinnamon bark, ang kombinasyon sa turmeric, nagabulig para nga magnami pangaton sa nga bowel movement pagkaaga makalikaw sa constipation kag madamo sa nga complication kung nagapabilin siri ang chronic constipation. So isa ina nga makabulig ha, sa aton sa mga tagparamati. Although ang tulog hindi man direkta yang magbalda gidayon sa aton sa nga baga, pero isa sa makabulig parang mapabilin yung mabakod ng aton sa nga baga. And worse, kung may problema na kamo sini sa baga tapos hindi pa kamo makatulog sang maayo, baaw ang pag-atake sini sa mga sintomas, posible gid nga magduging. Gani, try na to na ang mabuligan nga mapanami, mapa-improve ang aton sini nga pagtulog pinagi sa paggamit sa mga gin-suggest bala naton kung palang alay palamuypoy ang disturbo o kung ang kabangdanan o kung may labot Santhon Plus Herbal Oil. Kung pala nakin sa kalawasan sa sdapain, pwede kita makatumar. Kung discomfort sa aton sini nga dyan, Santhon Gold Herbal Tea, pwede naton sini nga gamiton para nga magnami amat-amat balik ang aton sa ringa panulog and eventually nagabulig pabakod sa aton sa ringa immune system defense para nga hindi kita magsuprer sari, hindi kita sari mahulog sa infeksyon sa aton sa ringa baga kag mga alagyan sa aton sa ringa hangin. Kag hindi kita magkumpiyansa sa aton sa ringa mga tagparamati tungod nga kun ang aton sa mga pangginawi hindi paborable sa aton sa ringa baga kag magsigisigi nga ginahimo naton mahimo gali nga magresulta ini sa nagkalain-lain nga problema sa aton sa ringa baga like ang aso sa sigarilyo sa nagapanigarilyo mismo sa nagahaklo sini sa aso sa sigarilyo mahimo no nga may labot ini sa ginatawag o kun magresulta ini sa COPD o kun chronic obstructive pulmonary disease mahimo man magresulta sa asthma and even lung cancer. In fact, sa mga nagapanigarilyo, sa niko nagabakal ka mo sa isang tag-isa kakahang sigarilyo, may mga picture dira sang problema sa aton sa ringa lawas, particularmente nagkalain-lain na cancer, nga nagaigo sa nagkalain-lain nga parte sa aton sa ringa lawas man, kung kita sini ang padayon nga naga panigarilyo. Kung ikaw sini ang exposed man sa ginatawag mga chemical because of cleaning chemicals, because of ginatawag occupational hazards nga ini, nagataas man ang aton sa ringa risgo sa occupational asthma, chronic bronchitis. Budlayan kita bala magpaayo sa aton sa ringa ginabatyag. Tidugang pa sini ang mga pollution sa hangin. Magluwas sini sa aso sa sigarilyo, aso man sa ginatawag sa lakyan sini, aso man sa ginagamit na ito ng LPG sa kahoy, sa uling, o kung mga ginagamit, o kung ginsunog na ito dira nga guma, mga plastic, halin sa aton sininga mga kung tungod sa aton sininga mga basura bala no nga ginapanunog na to. That's why subong ginabawal na gid gani no ang pagsunog sinisa ang mga basura especially plastic kag goma kay may health hazard especially sa aton sininga respiratory system. Tibod na yan kita sini magpaayos ang aton sini problema sa baga. Kapin pa kung asthmatic ka, kag kung sige-sige exposure mo sini, ara man ang risk ni sa COPD and even lung cancer kung hindi naton siya madumalahan. Kag hindi naton malikawan, kag hindi naton matinguhaan nga makorrect ang aton sini nga lifestyle. May nagpamangkot din no? Ako dok, hina man ang akon sini nga baga. Sang una gani budlay sa akon mag ginhawa daw nagapanihol pa. Pero waay man siya kuno kapa konsulta kung may asthma man siya. Pero ari ang iyayo, naginom ako sang Santhon Gold, naginoman ako sang Premium D3. Amat-amat na umpawan. Mga 2 weeks after, ginupdan ko pagid sang Santhon Vitamin C. Kagdasigid sang pagtawhay sang akon sininga pag ginhawa. Si Melanie ni Doc sang lapus. Ang pamangkot, may labot bala ang gininom niya sa pagnami sang iya sininga pamatyag. So muning aton subong nga ginatawag tukibon. Mahimo bala nga may papel o kung mahimo bala nga may benepisyo ang aton sininga Santhon Plus Gold Capsule, ang Premium D3 Capsule, kag ang Santhon Vitamin C pag abot iya sa aton sininga respiratory system. Kasubong sa pamangkot sa aton sininga texter. Actually, kung usisaon na to na mga sangkap sang aton sininga Ultimate Trio, dira kita makasiling kung may ara o kung wala bala sa benepisyo sa aton sininga baga. Ha? May ara, manyagin na siling natin. Amo mo lang itong gininom ko, dok. Nag-ayaw akong siling pamatyag. Ginahambal ganin na ito. Basi natabuan lang, pero may ara. Hindi na nag-insist. Hindi, dok. Amo gito ya. Amo gito yung nakabulig sa akon. Abi, usisaon na ito. Ang mga sangkap na inikag ng ila siling benepisyo. Particularmente sa aton siling baga. Halimbawa, ang Santhon Plus Gold, may ara siya sang sangkap siling moringa o kon balungay. Ano bala ang ara sini sa balungay kay mga benepisyo? Particularmente pag-abot sa aton sa ringa baga. Number one sini, anti-inflammatory. May ara ang balungay sang quercetin. May ara sang chlorangenic acid nga nagabulig para nga ma-reduce ang airway inflammation. May ara man ni sang antioxidant nga nagabulig protect sa lining sang aton sini kon lung tissue para nga makalikaw kita sini sa oxidative stress. Kag may ara sa ginatawag bronchodilator-like effect. Butang balon, nagabulig ni paligwa sang mga tubo nga ginaagyan sang hangin. Ang problema balaan ko nagakipot ina bangod sang inflammation nagabudlay man ang aton sa nga pagginhawa. Therefore, ang balunggay o kunang moringa makabulig rido sa lung inflammation. Makabulig pa nami sang aton sa nga pagginhawa especially sa mga tao sa nga may asthma ukon mga tao nga exposed ya sa pollutants. Di kwan pa lang ina. Balunggay pa lang ina, isa lang ina sa sangkap sa Santhon Plus Gold Capsule. May ara pagid sang mangustin nga nagabulig para nga ang mga hubag-hubag sa sulod sang lawas pati na sa ato sa ring airways ang ma-manage man, ma-control man. May ara pagid sang garlic nga nagareduce sang mucus, nagabulig improve sang circulation para kun ma-reduce gani ang mucus, nagataway ang lagyan sang hangin. Kung may improve ang circulation on time ang pag-deliver sa ni sang oxygen kagdi iban pagid nya mga sangkap no dira sa ato sa ring Santhon Plus Gold capsule tidugang pagid nato ng premium D3 soft gel capsule with VCO pagid niya and moringa oil. Ang vitamin D3 base sa pagtuon sini nagabulig sa balance sang immune response sa aton sini nga baga especially makabulig sino para ma-prevent naton sini ang infections kasubong sini sang gitawag pneumonia. Isa sang dapat nga ukon isa magali sa makabulig para pababakod sa aton baga para makalikaw kita sini sa pneumonia. Idugang pa nato ng VCO or virgin coconut oil nga ari diri sa aton sini nga premium D3 nga may antibacterial kag may antimicrobial properties. That's why iban gani sini nga nagabatyag sang sore throat ukon nagaumpisab lang pag-ubo-ubo ang ginahimo nila prick nila ang soft gel sang premium D3 soft gel capsule or ila ini nga ginausap ginapusa na nila sila sa nga baba kag mat-amat tunlon kag nagapanalaytay dira ang premium D3 with VCO and moringa oil sa ila sa nga tutunlan nga nagabudig nga dandira patay sang kagaw sa aton sa nga tutundan. Kag ang VCO mismo nagabulig rido sang inflammation kag nagasuporta ini sa aton sa nga immune health. Kag ang kinanglanon gali para maabsorb nato ng vitamin D is good fat or maayo sini nga tambok para nga maproseso sang aton sa nga lawas o kung maayo sini nga mantika para nga maproseso sang aton sa nga lawas kag hindi siya ma-uyang. Kag amon ang rason na no kung nagainom kita sa isang Santhon Plus Gold Capsule upda naton sang premium D3 capsule sa pagpabakod sang aton sa nga baga. Kag manami pagid kung iuupod pagid naton naton kalimtan sini ang aton sa nga Santhon Vitamin C. Ang pamangkot, ano binipiso sang Santhon Vitamin C pag abot sa aton sa nga baga? Since nga ang Vitamin C is a powerful antioxidant nagabulig ini para maprotehiran ang lung tissue batok sini sa oxidative stress. Mabuligan sang Santhon Vitamin C mapabakod ang aton sa nga immune system. Nga kung may ginabatsyag na kita sa aton sa nga respiratory system, kung may ara sa respiratory infection, madasig kita sa nima umpawan. Kag mabuligan man niya ma-reduce ang airway inflammation. Makabulig para sa may mga asthma, para sa may mga COPD, or sa may mga chronic bronchitis. Nga, kung updo naton ang kombinasyon o kung ang combo sa ng Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C nagabulig sila para ma-reduce ang lung infection or lung inflammation, nagabulig para mabatuan ang respiratory infection, nagabulig para nga maprotehiran kita batok sini sa oxidative damage, mabuligan nga masuportahan ang aton sini immune health kag mabuligan man nga mas mapanami pagid ang aton sini airway function. That's why, no, bisan twice daily lang, try na tongid nga mag-inom religiously sang Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule, kag Santhon Vitamin C para mabuligan na, no, hindi lamang ang pagpabakod sa aton lawas sa pangkabilugan, kundi particularmente ang aton sa nga baga, ang aton sa nga respiratory system, especially kung exposed kita sa pollutants, exposed kita sila sa mga higko, may mga factors nga posible mag-trigger sa pagpaluya, paghina, kag pagpabalatian sa aton nga mag-igo sa aton sininga baga. The secret of health. Sa nga pinamangkot, gali kung din mabakal nining mga na-mention aton yung mga food supplement. Kag iban pag ininyo sa nga mga question na no, related sa aton sininga topic, kag sa concern nyo sa ikaing lawas, abay balikan nato din na pagkatapos gid lamang sa aton sininga mga pahanumdom.
2: Plus Gold. Ako si John. Problema ko.

0: Plus Gold.
1: Samsung Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Samsung Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, arana sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. Gaganda ka pa. Sa

0: Blast Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy.

0: Tosin!
1: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malalim.

0: campaign. Fast and safe. System pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga
1: butika. Pabalik sa aton sa ringabag bangalaga and diri sa aton programa.
0: The secret of health.
1: Sa ringa pinamangkot, ano, kung din sa ringa mabakali ning mga product na mention na aton, ang aton sa ringa Ultimate Trio, Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ang Sunthon Vitamin C, upod man sa aton sa ringa healthy ng mga coffee like Sunthon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Sunthon Gold Coffee Mix, iupod pa natin dira sa nagpinangita, no? Sang Sunthon Plus Herbal Oil, Sunthon Plus Herbal Soap, Clear Skin Herbal Soap, kagiban pagin sa mga products, ito rin sa mga butika, mga parmasya available gitin eh. Halimbawa, makapamasyar ka mo sa mga malapit na mga suki nyo nga butika, pwede ka mo dira makabakal. Kung hindi gani, pwede man ka mo sinin makapamasyar kag makabakal mismo sa Mercury Drugstore, dira sa Rose Pharmacy, sarang nyo man din mabakal ang ato nyo Ultimate Trio, The Generics Pharmacy or TGP, South Star Drugstore, sa Generica, available man din ni All Green Pharmacy, sarang nyo man mabakal ining mga product na mention naton diri, no? Kung hindi gani, pwede ka mo direkta yung mga kanto, especially kung dari malang ka mo sanin sa syudad, kag probinsya sa Iloilo. Pero hindi ka mo ha, kay bisan pa mga taga Negros Island region, bisan pa sa mga taga probinsya sa Antique, probinsya sa Rizang Capiz, probinsya sa Aklan, ang iban sinin nag-message ba dis uras sa, isa makasiling ka nga, inano manis lang kaagahon pa lang tuwang gabi, nag-message na niman. Pero kung hindi mo mahangpan, balang ila sa nga rason, kasi masiling ka nga, inano man, wala nila ginabutang sa uras. Gali kay ang iban sini nag-message a day before bisan gabi, no? Kaya ang ila tinutuyo gapamangkot gali sila kundi ng address kagano oras nagabukas kay aga pa sila maghalin sila sini maginhalinan like o nalin ka sa Negros Island region di masakay ka pa sila sa Fastcraft pakadto dari sa Iloilo or masakay ka sa Roro kung may dala ka nga sa Lakyan di kung maghalin ka sila sa probinsya sa Antique probinsya sa Aklan ng Capiz di medyo distansya pa sa Iloilo, no? Pero sa ila sini nga tinguha nga magluwas nga makabakal sila sang tanan ni mga produkto na mention naton kundi makapakonsulta pagin sila sang libre, that's why nagapinamangkot sila, no, sang address kag office hours sang Yes to Health Wellness Center. Ang Yes to Health Wellness Center nahamtang ini sa Ayang Building, Yulu Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. At abok lang gitin siya sa Iloilo Midtown Hotel. Bukas ini sila halin Domingo, Tobtob, Biyernes, alas 9 sa aga, hasta alas 5 ang takna sa hapon. Pero kung mabakal mo lang kamo sa product, ano, pwede ka makabakal diraya direkta sa Yes to Health Store sa mga taga Bacolod, ha, ka mga taga Negros Island Region, dire na hamtang sa Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, in front of Marayo Bank. Pero kung gusto ka mong magluwas sa produkto, may free consultation pagid, diri ka mukadto sa Yes to Health Wellness Center, Ayang Building, Yulu Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Kaya dira nga ito, siring alternative medicine consultant sa paghatag sang libre nga serbisyo sa inyo sa mga concern sa ika-ayong lawas. Gaan ka mo sa nasang ginatawag nga nagakaigong guide o kung protocol dira sa kung nanuman ang inyo sa nga ginabatyag sa inyo sa nga kalawasan o kung mga health concern ninyo. May nagpamangkot sa tondre ba do medyo langulango ni pro do may punto man. Ano kunong iya sa nga pwede buhaton kay nagaproblema na ang iya sa nga mata sang sige pang lingling kapala nakit ang lawas ang sige pang uot. Galing may sugpon sa may sugpon sa ulihe. Galing kay mekaniko, galing niya ubra. Siyempre kung mekaniko ka, mga gagmay nga mga parts ni Blas, ang makina or mga parte sa salakyan, sipaton mo gid nimo kay siyempre kung may gina kayo, kung may gina repair ka, ang hindi malabot. Makarelate ko sa nimo kay makilala ko sa sanguna. Sa hindi malabot do sa panulok, ta ginahiram na yadok mo. Sakto may punto man. Sa nag-message sa ito na, ang masuggest na sinin sa imo, pinakaman namin, guro, sinin, try mo nga, if possible,

Kaya kung nagininom nyo sa ni instead is Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, o kung Santhon Vitamin C. O kung hindi gani, kung gusto nyo magpainit-init, pwede dirang aton sa nga Santhon Gold Herbal Tea. Makabulig pa panami sa aton sa nga blood circulation. Makanourish pa sa aton sa nga lawas. Particularmente sa aton sa nga mata, no? Makabulig ang pagdugang naton karga sa nga isang lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E. Mga antioxidant na kinanglanon sa aton sa nga mata. Actually, protection sa aton sa nga mata. Hagan may mga ginabulubatsak na kita sa aton sa nga mata, ayhan, kung nutritional deficiencies ang kabangdanan, sa nga makabulig ya ang Visionex Plus Soft Gel Capsule. Try bala bakal sa butika sa texture na to na Visionex Plus Soft Gel Capsule para mabuligan ang imo sa nga vision, ang imo sa nga mata. Bati may mga ubra man balaan nga kinanglan mo, gitmang lingling mo. Isa man dari, amo man ang kung nagapanahi ka, ba o kinanglan, sipat ng mata mo maglingling. Ano ka tropang Alex, ano? Katropang Alex, mayo man niya maglili, di mo? So mga dapat yung troubleshoot, ano, sa aton sa nga technical dre. Dapat tinawa nga aton sa nga panulukan na mayong kondisyon sa aton sa nga mata. Mabuligyan kita sa risa. Adlaw-adlaw nga pagtumar sa Visionex Plus Soft Gel Capsule, bisan twice daily lang sa aga kag sa gabi. Para sa pala nakits ang lawas, kung nagasugod pa lang, te, ginarecommend to Gariya always banyusan ng anay. Basi madala pa lang sa pagbanyos ang Santhon Plus Herbal Oil. Pero kung hindi gina madala, para nakits nga aton sa nga lawas sa banyos-banyos, pwede kita makatumar sa isang cess the pain. Parang ang mga palamaol, mga palanakit sa aton sa nikalawasan, mabuligan ng adaan, no? Nga ma, sulbar o kon mabuligan ng adaan, nga hindi maglala o kon nga palanakit man, madasig kita sa nima, umpawan. Sa nag-message sila sa aton, Dario, may ara sa may bukol sa likod daw, piso, mahumok mo lang, pero subong daw 25 cents na lang daw. Sige-sige, tumar niya sa Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C. Dok, pwede man, kung ginatrang kaso, kung mag-inom sa Santhon Gold at Vitamin C, pwede gid. Mas manami, pag itinupdani mo sa isang Vitamin C, para nga dasig kita sa nima umpawan sa mga infection nga ara na sa aton, gada, no? Kung nabatyag na daan na naton. Kag mas manamigid samtang maayo pang aton sa nga pamatyag, minti na raw naton ang pag-inom sa isang dekalidad ng mga food supplement. Halal certified and FDA approved, kasubong sa isang aton sa nga Santhon Gold Herbal o kung Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Santhon Vitamin C. Kapin pa kung ay kablat tiyempo sa may idid sini nga pagpreparar sa mga utanon sa pagluto sini pagprepare sini kapag kaon na sini permi ka nagasako amo ni mga tawo ang kinunglanon maginom sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule ug Santhon Vitamin C. Ini mga tawo bala nga permi nagatuban sa computer, ini mga tawo nga permi nagapulaw, ini mga tawo nga hindi makapasilak sa masamisa adlaw nga nagapahina sa ila sini nga resistensya, nagapaaburido sa ila, nagapairitar sa ila, nagapaluya sa ila sini pamatyag, nagaresulta sa insulin resistance, nagaresulta sa risa hyper tension, may ginatawag influence ini sa nagkalain-lain nga balance ini sa aton sa nga lawas sa mga hormones, manami kakinang nanon gid ang pag-supply naton sang siling naton nga ginagmay nga mga vitamina, mga minerals, antioxidant, phytochemicals, pero ini mga maggagmay ko naton na pabayaan, posible gid dili magresulta sa malala nga balatian eventually kun hindi naton siya maagapan. Ang pagtumar sa aton ultimate trio, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C, makabulig kita, no, sa aton sini tinguha, especially para nga makalikaw kita sini sa balatian. Kung may maginabatsyag na kita sa aton sini kalawasan, makabulig man ni as nutritional support para nga mabuligan man kita nga madasig man, maumpawan sa aton sini mga ginabatsyag sa aton sini nga lawas. Dok, nagainom ko Santhon Vitamin C, nami matyag ko, pero sa nabatian ko sa program nyo, ginupdan ko sang Premium D3 kag Santhon Gold Capsule. Ang permi ko bala dok, ginaubo-ubo kag nagaalay ang akon nga likod. Kadasig lang na umpawan sa 2 weeks lang. Subong gainom ko dok once daily na lang, pero tatlo sila ang ginaupod nakon. Thank you, no, sa mga feedback nga amo sa ni. Actually, tindi man na aton lawas ang ginatawag o kung hindi man lawas ang iban niyang mabenepisyuhan kung ginatinguha naton sa nga mapaayong aton sa nga ginatawag sistema dira pinaagi sa pagtatap sa aton lawas, pagkaon sa husto, tulog sa husto, exercise, inom sa tubig kag mga
pag inom sila isang supplement,

0: Kati ako on magid naton hindi magid naton ma perfect nga adlaw ang tanan nga makinanglanon naton yung mga vitamins and minerals mga antioxidants na pasulod naton sa aton lawas pinaagi sa aton sa magkinakaon. That's why amo ning rason nga mayara kita sini sang gidatawag mga food supplementation, mayara kita sini sang gidatawag mga alternative, mayara kita sini sa mga complementary nga ginainom kun ginagamit para sa aton sini nga kaayuhan. Sa rason nga kun nabakod ang aton sini nga lawas, ma maintain naton ang kabakod sang lawas, makalikaw na nga daan kita sa baratian. Ang muna ginatawag nga prevention. Pero kung maginabatsak na kita sa aton sa ningalawas, mahulog inisya sa ginatawag nutritional support sa aton sa ningang mga treatment para nga ang kinanglanon dira nga mga vitamina, mga minerals para mapanumbalik ang kabakod sa aton lawas, kabakod sa aton sistema, kabakod sa aton sa nga defensa ang maalalayan din sa amat-amat kita sa ni ang maumpawan kisa sa waay kita sa ginapasulod sa aton sa nga kalawasan. Nga eventually, magresulta sa paglalapagin sa ginabatsyag ng nga naton sa nga balatian. Kag kuno ay kapas ng balatian, kag pabuyan-buyanan naton, mahimo mangin masakiton kapag abot sa nisang panahon. Husto gina doc turbo gin try ko pag six nga konsini nga pamatsyag hindi lamang gali sa labing-labing ang turbo doc no. Every 3 days ko naga tumar kisa gani once a week lang kondisyon na akon pamatsyag nami gidok ma-recommend ko kon permi ka naga pulaw. Ako yung personality why ko nag-recommend nga magpulaw ka mo permi as much as possible. Tingwa on ginaton mahukwa kita sa isang hasta 8 ka oras sa nga oras sa aton sa nga pagtulog. Pero sa kung ano man nga rason nga kinanglanon naton magpulaw, ang turbo dietary supplement actually makabulig para nga ang aton sa nga kahutay sa pagpulaw is ma-sustain o kung ara man o kung ma-sustainer naton. In fact, amo na gani siling naton nga sa langas-langas na ni Puchakto eh. May punto man eh. Sa mga nagatumarang blaso ng turbo, walang taba sulay ah. Kaya may misis. May misis nga nag-message sa ton. Kasi niya, Dok, ang problema ko subong, yun may turbo si mister, kulang ko or mistulog. Ha? Kami nagpanukbol. Ibutang lang sa lugar. Ibutang lang sa usto. Sa nga? Oras sa mga, especially sa mga nagahina, nang ilan sa inyo sa nga sexual performance, pwede ka mo sa nga makatumar 30 minutes before sa ang loving-loving kay misis, kag ang efekto sa nga nagpabilin hasta 3 days. That's why, bisan twice a week lang kita magtumar, every 3 days, makabinipiso gyapon sa ito. Ang paggamit sang turbo dietary food supplement for men, kombinasyon o kung combo sang maka kaglavo was kang gintingob sa isa siri kakapsula nga makabulig pabalik amat-amat sang gana, amat-amat pabalik sang puwersa kaya nagabulig panami sa ato sa nga blood circulation. Well, since kadawalang alang na naman ang aton sa nga oras sa aton sa nga pagpangalagad, bawa kabay pangabisan paano may nakuha naman kamo sa niya. Paano gagaling di na matagpuan nga mga pagtulunan sa aton sa nga pagpangalagad. Especially no, sa inyo sa nga tingwa bala sa pagpabakod sa inyo sa nga kalawasan kag paglikaw sa nga sa balatian. Si sa aton Facebook ano si Ma'am Ivy Rosa Amagin Alcomendras ma-plug sa kanong number mangita sa sang ma-text lalaki nga seryoso ba tindi ni Joker gali. siguro ma'am sa sunod nga kuana sa sunod nga programa ano kada bagay gina dito eh. Sunod na ito yung program, pag-plug ni mo sa imo sa cellphone number para sa imo sa nga maka-text. Kaya posible, no? Iban pagid nga mga kaayuhan nga madulot sang pagpangita naton sa mga tao man niya makabulig positibo ang ginatawag may benepisyo ang impact sa aton sa nga kabuhi kasubong man sa paginom naton sa Sunthon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule at Sunthon Vitamin C na may positive sa nga benepisyo sa aton sa especially ikayong lawas pagabot sa ni sa prevention para makalikaw na kita sa nagkarilain kagmalala sa ni nga mga balatian nga mahimo maghasol sa aton sa tagsa-tagsa ka mga kalawasan. Well, salamat gid sa mga nag-upod sa aton sa aton tanan yung mga XFM stations. Sa mga nag-upod sa aton sa Facebook Live. Subaybayan na masunod naton sa ring pagpangalagad, same time, same station. Sa kinandan lang inyo sa ni Certified Naturopath Practitioner at Doc Leo Amos. Nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin. Aton lawas salungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sige siling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasuhan? Ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel.
2: May lagdaog na sa Gold Eagle Beer Premium sa Taansan Promo. Si Benji Sararanya, 60 years old, hangin sa Haro Iloilo. Isa sa mga maswerte nga nanoog sang 5,000 kapesos. Isa ka tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog padayon sa paghulog sang entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalo. Tug-tug 2 million kapesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See post first for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH, FDA, CFRR, 0293
1: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyo magkaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
9: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
8: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
12: Maka-college na ko!

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Somag. Isa ka estudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw kagpagtuon ang Xanthone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kagkatamis. Maayos sa kalawasan, kag-may collagen, kag-glutathione.
2: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
4: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
5: Kape at gamot,

0: Santong Plus Coffee Mix. Ang Santong Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. to midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
4: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapatas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Seven Plus Herbal Soap.
9: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Seven Plus Herbal Soap.
10: Bili na!
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
12: Oh no!
11: Sa imo, nagpauli.
12: Aray ko!

0: ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gayno ko sang ordinaryo nga kape. Dito kang pagit pagkadeloso ko. Ipatilaw ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko. Kaya wala akong kapalpitate. Kalmado git. Pero may akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh? Ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tiyanta gali mabayad sang tusyon mo.
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ay, dali na.
1: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
6: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santone Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
8: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa itsakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
9: Pa-diet na kubuwas ah.
1: XFM.
10: Katropa mo! Exciting!
11: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Sugar. I mean, tugstugan. Handa ka na balas, extra pakalam. I mean, kaalaman.
1: Ba't anyo mga katropa? Sa amo na ang sitwasyon, dapat ang imuhimuon, hinay-hinay lang.
2: Tama kayo, tama kayo. Ako lamang eh.
3: Hindi na yung kasa. Dapat baso nanay kay sapnot daan.
2: Pwede, wow.
3: Oops, oops. Dali lang. Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
0: Ano naman na? Handa, kinabala si Extra Kaldagan. I mean, Laygayan. Ano na lang ba himuon ko? Kay Dabal, may lang yung sala ko.
4: Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh.
5: Hindi sa sanan niya, Tion. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ah. Ikaw man ang ginalagas.

X-rated, extra sa music, extra sa kaladlawan.

0: ang tanan may extra!
1: Ay gali! Exciting ba?
2: X-Rated. X-Rated.
3: Upod ang inyong paboritong katropa. Katropang era. X-Rated. X-Rated.

0: afternoon. Sa mga kitropan natin naga pumatid, nakitutok sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo ang kitropa mo. Good afternoon, good afternoon. Magandang, magandang, magandang, magandang, magandang ako. Charot.
1: Liwat be.
0: Magandang, magandang, magandang, magandang, magandang hapon mga ketropa. Good afternoon sa inyo tonight. Nagtabinas lang to. Bilang baba ko, ketropa, Ronzin. Ah, ikaw, wala mo.
1: Sige lang, pasugtan.
0: Okay, kung kayo sa daan, gandang log, gitman baba mo. O, oh, diba? Imo baba, wala gandang log.
1: Uay.
0: Uwa.
1: Nagaano lang.
0: Oh, good afternoon ha sa mga kitropa natin nga nagapamati sa atin this afternoon, mga nakatutok sa atin nga program. Mayong hapon sa inyo tanan. Kamusta ang inyong nga afternoon? Kamusta ang aton nga Miyerkules? Uy, alam, Miyerkules na galing sa
1: program. Tunga-tunga naman.
0: Ala, naika pala, wait lang, Miyerkules, subong, tapos next week, tunga-tunga, nasang September. Ay, ambot na lang, akadasig.
1: Akadasig lang.
0: Ang akadasig sa panahon, man. Ano naman? Tani, ano no? Tani, di ba, ang senior citizen, pila gano'y makuha mo, katarpang Gen Z, ah. 100 years pension. Old, 100K, man.
1: Oo.
0: Hala, subong.
1: Oo, 100K.
0: Hala, titani, subong, 25,000 ako, ino, kiti 25 years old ako.
1: Tapat mo na, no?
0: Oo.
1: Kada birthday, kumpilay mo edad.
0: Kaya kung 100 years old ka, may 100,000 pesos ka nga makuha from DSWD na siya. So, di na siya. Oh,
1: sa ano, eh, sa ano, oh, centenarian law na siya.
0: Ano ba, ko, duging plan siya.
1: Ah, wala ba? Kasi mga mag-ano ka na, diba? Mag-congresswoman ka na, mm-hmm, para i-propose mo muna nga legislation.
0: Ay, hindi ko ari, naging gamalinong ang kabuhi ko. Karon wala to pa ng kaso ko.
1: Congresswoman na era Espinosa.
0: Oh, diba? Sa baba ko pa lang.
1: Sang ano? Oh, diba? Sang ano nga distrito?
0: Ay, sang ano? Sang the lone district of ano? of my city. Lone district of my city. Diba, te? Wala. Ate, kayo madaugin man ko na ako mapadlagan. Kaya ako lang isang butante dito. Ako lang isang butante. Gane, alangan. Kung di madaug ka lang, git. O, titani, no? Ang muna, tani, isa naman.
1: Oh, i-propose.
0: Man, i-propose na, abi. Nga, ang mga senior citizen, actually, inina na sila maka-enjoy sa ilang 100,000 pesos if they are 100 years old. Get up on Gen Z. Kay, we cannot hide a fact or we cannot, hindi na siya ma-deny nga bedridden na siya
1: ang iban. Oo.
0: Ang iban, mm-hmm, ha? We do not generalize, no? Mm. Pero ang iban nga 100 years old is bedridden na siya. So, wala ko sa inyo, mga katropa, ano? Every year, gain yun lang.
1: Para ga,
0: oh, diba?
1: Ga look forward ka, diba?
0: Oh, oo, tapos,
1: mag 50 years old ka, may 50,000
0: ano, maghatag ka. This is where your taxes go. Amo na tani. Oh, diba? Butang nyo sa infrastructure project nga, just ka Lord, agyan sang pila ka baha. Nag-ab-ab. O, oh, diba? Ay, dayaw. Good kaya sa mga ano, subong, ano, sa mga infrastructure projects natin.
1: Oh,
0: so, ito ka trapan dyan, Zin, kamusta ang infrastructures dito? So far, what? Not good?
1: Sang unang ang mga tiyempo.
0: Ay, sa mga tiyempo niyo.
1: Slow.
0: Sa inyo mga tiyempo, sad to, ino, diba? Ito, diba,
1: sad to? Sang bata pa ko.
0: Oo, diba, ang bahal mo sad to, ang papa mo kong.
1: Kong?
0: Krong-krong.
1: Kong-kong-traktor?
0: Ito, oh, kong-traktor. Galing ka mo. Grabe ka mo ba?
1: How I wish, siguro, no? Mga kong-traktor lang.
0: Kong-traktor ko.
1: Kong-nepo baby.
0: Ginpatindukan ta nakabalay.
1: Amo gani ko mga nepo baby, kita ba?
0: Kong-traktor ko, ginpaliwat ko na tong balay nito sa subdivision sa Pavia.
1: Oh, ginamuha na, ano? Third to fourth floor, no?
0: Of course. Well, gusto mo terrace pa? Ano gusto mo, cable car pa kadto de? O ako ang sagot, si Kong ang bahala. O, di ba?
1: Aragid. Hindi natin, hindi natin mapuktan ka tropang era, basi pa lang niya.
0: O, basi.
1: Ikaw, no?
0: Hindi, tabalo, di ba? Hindi, tagay mahala hapaan ang problema. Ta problema pa sa'yo.
1: Pila ka pa lang subong?
0: 25. Oo pala, 25.
1: Si ano gani, si Donald Trump.
0: 24 ko. Nagpresidente. Diba, habang last year, 24 ko. Oh. Sa 2024, dan 24 man ko. Tiso mo, nag-anaga na na ta. Nag-25 na ta.
1: Pwede nagataas.
0: Oo, mambala. Sila karong scam ko. Sila wala. Pagay ka pong ko. Pagay ka kong scam na.
1: Scam na.
0: Okay. Ikaw, pinaka-pila na edad mo. Di ba 64 ka na?
1: Oo. Diba, young at heart.
0: Oh, wow. Young at heart? O kung may ano lang heart mo?
1: May ano na. May...
0: Wala siya ganda ko. Nagamay.
1: Nabaliktad yan, no?
0: Oo, diba? Wala ba nila may mga heart enlargement. Oh, may enlargement. Hindi mo yung gagamay.
1: May decrease ang heart.
0: Nag-sink.
1: Ano yung handog ka condition, no?
0: Oo, oh, i-search ta. Ari, dito na si Doc Leo. Kagin natin naman ko. Ay. Ama, i-search ta if...
1: Pag,
0: if ano, may aras ng condition...
1: Nagagamay ang heart.
0: Is there a condition where your heart... Be careful with my heart. where your heart, ano, shrinks.
1: Shrinks?
0: Hello, feeling ko yara kayo may ano siya. Oh my God. That does not literally sink as a whole.
1: Mm-hmm.
0: Yes. But certain conditions or parts of the heart can change in shape, weaken or experience reduced muscle mass and functioning.
1: Mm.
0: Ikaw, sigurado ka nga nag-function ang overall mo. Ga-overall performance pa siya wala. Ga-overall perform pa siya.
1: Napatigid ko na yan.
0: Go-overall perform siya, pero di ko sure kung ang iban medyo nag-weekend or what. Pero ka-function.
1: Oo, sa pag-age din mo, tiga-weekend din na yan.
0: Ang vanilla, ang mga athlete ko, no, di ba, katapang dyan, mga athlete, ano na siya, hinay na siya mag-pump ang ilang nga.
1: Makaya na nila nga i-control.
0: Nga, wow! Tension!
1: Especially yung mga swimmers.
0: Oo. Pero mag-uto natin ang pinakamaalam sa aton tanan. Okay. Ikaw ka tapang
1: Makong,
0: Romel.
1: Makong man siya?
0: Oo. Kong ka, diba?
1: Makong ka man.
0: Kong ka.
1: Si Kong Kong, bro.
0: Oo, na si Kong Kong ka. Dabag, o ka lang malag si Kong Kong. Diba?
1: Ang pala,
0: hindi gapon. Ano to gani?
1: Ano?
0: Huwag siya kamumati.
1: Huwag siya ka, ano?
0: Huwag siya kamumati kayo dito.
1: Ay!
0: Dito siya sa ilang, ano?
1: Tingala ko, huwag siya ka react.
0: Ano na itawag? Ilang,
1: Asyenda.
0: Asyenda. Dragon fruit ya? Yeah? Do dragon nakadako.
1: Gani. Anyway, sa naman ka basket na siya
0: dalon. Ang kapayas ya to, gay dugay, dalon niya sa super.
1: Ano ganang balam sa kapayas mo? Ano ganang balam sa kapayas mo?
0: Ginamitiwan niya kapayas, siya ginaistorya. Ya pa mga ga, dako, gid ka mo sang mayo, ha? Ano tong breed sa kapayas mo?
2: Kwan.
1: Red lady.
0: Ay, wow. Oh, gaan mo ta, ha? Gaan mo ta. Isa ko po nakasakon nga pagpangamuyo. Nakadlaw ka agad. Nakadlaw agad. Uy.
1: Anay lang kay balaan mo.
0: Nga, hindi ko ang ayan ha.
1: Hindi, balaan mo. Ang kapayas ya.
0: Oo.
1: Di ba?
0: Red lady.
1: Istorya na siya, boss. Ayan ang kapayas.
0: Ano ang kapayas ya?
1: Ano, ganit kapayas mo?
2: Lipat ako.
0: May nag, ano, may naglisik sa kapayas ya. Ano?
1: Hindi.
0: Ano may kapayas siya? Panong dumadyan siya, ginumpisahan mo ang
1: istorya. Kaya diba mawala ano? Huwag mo nahahapit? Lain to?
2: Ah, ang bini.
0: Ote, na ano? Namunga na? Ano ay?
1: Huwag pagani.
0: Hindi ah, ato na to. Ganfidyuan niya ka po, walang kapayas siya.
1: Lain pagit po.
0: Hindi ka muna yung mga usapang negosyante, Yarn. O, kasi sa mga katropa nato, hindi akong maubusan, nakamuhulol dapon.
1: May ano?
0: Si katropa ng John Zin. Bantayin nyo lang na sa gagi sa may... Ay! O, pero ano nga lang sa kapayas mo? Red lady, ginman. Nga how? Red ang unod ya.
2: Hindi, variety na.
0: Oo, gani. Ay. Paano rin siya, be? Mabalaan yung red lady.
2: Hindi kita mo na yung brand mo ng ila yan.
0: Grabe. Ay, ikaw ganitong presidente sa mga farmers dito sa inyo.
2: Hindi mo na.
0: Awa.
1: Farmers Association.
0: Ligan Adlao. Ligan Adlao, ano na siya? Investigador.
1: Oo,
0: investigador na siya. Tapos, nag-abogado naman siya, Ligan. After abogado, na ano na siya, nag, taga lending company. Subong taga Department of Agriculture. Okay.
1: Taga-dugay niya na na.
0: Ay, grabe. tanan nga ahin siya sa gobyerno. Basta yung maano, tapos yung makibota doon na siya sa field post. Oh, diba? Oh, good afternoon na sa mga katropa natin nga nag-upod sa aton this afternoon. Good afternoon kay Ma'am Ski Almaquer, kay Ma'am RM Libuna. Uy, mayong hapon Ma'am RM, kay Sir Reynaldo Abeto, kay Sir Totong Boyet Brillantes, kay Warren Candeme, kay Ivy Rose Amagin, Alcomedras, kay Team Team Supliko Ang. Good afternoon. Mayong hapon sa inyo. Habalis ni Ma'am Ivy Rose Alcomedras, mapa-plug ko ng burp pangita ko ma-text mabuti lang o 0951-564-1808 again 0951-564-1808 ala, kailangan ko nung nga si Rayos iag na pangita o si Rayos na nakabutan
1: si Rayos
0: na. Oo. Habali, lalaki lang, si Rayos lang, 29 at 30 years old. O bali, kung ka mo 29 years old, pwede ka mo ka-chat, ka-text, kag 33 years old. Pero kung 30 ka mo, 31, 32, hindi ka mo
2: mag-text. Kalabanan yung seryoso sa mong tikin.
0: O, diba? At inaubusan, naubusan na si Ma'am Ivy Rose.
2: Nakakalimit sila po sa mga tinago
1: Importante sa buong isa sa mga kung magkarelasyon nyo ko, no?
0: Ano?
1: Dapat may ano ka?
0: May?
1: Ang isa mo sa mga i-require mo sa iya?
0: Ano?
1: Sinomar.
0: Oh, gani ang muna nag-isubong sinomar. Diba?
2: Sa mga binukot. Ruti ang pamangkot siya na paano mo ma-identify nga binukot siya?
0: Oh, di paano be?
2: Simutan mo.
0: Ay, wow! Kung bawa dook.
2: Hindi, ako nung lakagi paligo.
0: Hindi, amo nga ni kung bawa dook. Di, amo na siya. Binukot. Ate, hindi kaya binukot?
2: Hindi ah.
0: Kailain ni mo baho? Kapag-prosyon
2: ko yung gina.
0: Oo. Oh. Ang baya pa na sa ako na. Kasi na pero yung mga nag-humbay, man. Ang baya na. Hoy, hala.
1: Sino gamit mo?
2: Hindi mo to?
0: Ang baya na sa ako. Ang baya. Ay, imo gali.
2: Ang baya na. Gamdaman mo kung sinod ka sa 11?
0: Baw, grabe. Hindi, hindi bala mo.
2: Ang muna.
1: Meaning?
0: Alaloy
2: naman. Testingi, testingi.
0: Ang bali ako.
2: Testingi mga apat ka mo ang mag-perfume sinakapariyo ko ng mga.
1: Meaning, ay, maharalon.
0: Ay, perfume ko kasi.
1: Maharalon.
0: Ay, wow.
2: Ba mo ang mga perfume nga pariyo sina?
1: Oo.
2: Iyan na ka mga manuga pa utang.
1: Mga ilit. Sabi ko, mga ilit.
0: Anong ilit?
1: Anong ilit? Mga ilit, wala mga high
2: class. Manigo siyanting.
0: Manigo siyanting. Yeah,
2: manigo siyanting.
0: Balaan ko to, apalusot, yun na lang na protoot, ginaano, yagin ko na agila. Ginasulit-sulit, yagin mo. Si kay Y ko nga sabat, higa pa mati ko na an interview, may in-interview. Ano ba man? Ang mayigit na.
2: Alin pa naligad at daw pangita ko mo?
0: Ang bayo na
2: mabaho. Ang bayo
0: na mabaho. Ang mabaho. Di ako. Ang bayo na. O, te. Amo tiguro ha ba na mo ka tropang Romel. Di ba? Ginapaka mga yuan ka. Amo ni Gapo na istorya na mo, no? Di ba? Ginapaparifan kay sa imo ni katropang Jensen ang bulong mo. Da sa imo nga, ano, sa imo nga disability.
1: Mag-apply siya PWD
0: diba,
1: card.
0: Kaya di ba ang bulong gani, di ba? Ang medicine, gina-refund. Ti, movie ka hindi, bi-medicine, yun bakal mo. Skim coat, ano may pakita mo, ano may pakita mo nga resibo sa bulong? Ay, ginambalan ka. Ganyan, magbakal ka. Kung bulong, ginapamakasin mo bulong, bakla.
2: May mga butang man niya nga hindi bulong para sa inyo, pero bulong para sa ako.
0: Para nun, do ako naman ang malain. Hindi ka lang niya magwai. Di ba, ano natin ma-refund? Bikay white na white na dala ang ano.
2: Kami nga mga taga-uma. May mga butang nga
0: pwede
2: yung mabulong na mo na nga makulimon. Ngayon, hindi. May kagi sa butika.
0: Paano ba mapainalom? O, di ba gina-question ganyan ang mga confidential funds? Paano ba madala ang ano ang medicine sa construction supplies? Di ba? Amo na agapon, galibog ang ulo ni Katropo Jensen. Kung paano, ayawan ka guro pangita. Sa imo nga pharmacy receipt.
1: Hinao niya to.
0: Kaya hindi gali pharmacy receipt. Construction supply gali tangi bakla.
1: Sa hardware ha? Gali.
2: Nga basulon.
0: Sa hardware?
2: Ano bot mo silingon nga basulon ko ang Ross Pharmacy.
0: Uy!
2: Ang ginatag sa akon, skin coat.
1: Na...
0: Di nga nagbakala.
2: Sa Ross Pharmacy.
0: Abi ko may imo kang kakaugalingon nga pharmacy dito.
2: Anong mo sa lingon nga hambalan ko sila kasing ko tinatag nila sa
0: akin. Oh, wala kaya nagambal.
1: Wala, wala.
0: Wala kaya nagambal nga ang ibang mo sa Rose Pharmacy.
2: Ang pag-identify mo sa medicine sa akong skin coat. So sa Rose Pharmacy ko ginbakal.
0: Oh, wala
2: ano kaya. Ano mo sa lingon nga ang Rose Pharmacy
0: nga? Ako nang sa tulabulong ang ginbakal mo. Kay why ko nagambal ko ano.
1: Ang muna ipakita ng diba? Resibo.
0: Oh, ang mag-ipakita ang resibo para mapati ka. Ngayon yung skim coat ang inbakal mo.
1: Ngayon yung skim coat, oh.
0: Oo, oh, di ka da, te.
1: Kumakal po itong adaan.
0: Oo man. Ang muna gani nga ayawan sa pangita. Kaya ginaboy na natuguro yan. Te, ay, nako. Hindi tani. Na ano pa? Ay, hambal ka ganin nga paanhaanay. Tampaanay ang ano, ang tilapia, magprito ka. Kaya masibuhi pa.
1: Masibuhi pa.
0: Ang matuguro ang bisik, eh, buhi pa siya.
1: Hindi na nasa
0: mga... Ang araw na mga king na
2: sa... Ang problema sa akong isa, kaya huwag nyo nagasa ng huwag.
0: Ang bali! Ang bali na ano kay tinidor, bigyan gamit ko.
2: Kung nagamit ko mga biluwag, huwag nyo nang hubasan. Ang muna nga tinidor, nadakpan ko. Hindi nang luwag ako.
0: Ang butay! Ginaluwag ako!
1: At ang daan na lang na kong Biyernes.
0: Basta kayo nunong, guro eh. Okay, kinagulam na yung nunong. Kinamalan ka mahulam ka to. O, hambali mama, ano ni Ma'am Danilin, may bana na na si Ivy Rose damo na sa bana. Si Danilin.
2: Kailahay sila guro.
0: Basi. Basta ikaw ulamanay sila ba na?
1: Nga plug ko man ka siya, ano? Textmate ko, diba?
0: Oo, 28 and 33 years old. O, kung natakaan na siya sa 28 years old, pwede siya maka 33 years old. Yeah! Okay, Sir Reynaldo Abeto, good afternoon. Hamba ni Sir Reynaldo Abeto, katrapang Aaron, katrapang Jenzin, katrapang Melmore, power to all the staff of XFM. Happy Wednesday and keep safe at you all. O, thank you. Salamat, Sir Reynaldo Abeto. Sakay, Ma'am RM Libuna. Hamal niya mayong hapon, katrapang Erag. Pa-shout out kay katrapang John Ray Bertiz. Kagkay Manang, Mari Chris Castroverde Vlogs. Salamat, kid, watching live from Singapore.
2: Sakto, si katrapang
0: Erag. O, gano siya. Hamal niya, malate ako ng mga foreign siya. Kung nung kabot.
2: Pamasaan ba sa box to sa akin? Pamasaan ba sa box
0: sa?
2: Kabatuan.
0: Ho, gani. Naghapit to siya balaan sa ano, sa may kabat, may event to balaan sa Kabatuan. Di ba halin isang 8?
2: Oh.
0: Hasta buwas. Dito pa siya, naglisensya sa hasta ko na last 4
1: siya.
0: Oo. Dito na, munta na karoon eh. Oh, good afternoon kay Ma'am Ivy Rose sa Liwat Alcomedras. Ma'am, na-plug na lang ng Bermo. Nag 29 to 33 years old naman.
1: 29 at 33 years old.
0: Nag-change mind siya. Oo. Sa kay Sir Paterno, si Tarpa Clibar III. Oh, parinte mo.
2: Parinte, good morning.
0: Oo. Good morning.
2: Hey, Doc, good morning. Ah, good morning.
0: Matsagan, may side of Pilipinas. Oy, good afternoon ha. Si Doc.
1: Ang bata yan.
0: Ay, okay. Ano ay doktor? Siya sa ano?
1: Dentist.
0: Ay, tabala.
1: Tabala.
0: Tabala. Sir, yung Paterno. Din yung clinic. Oo, din clinic. Ni, ano, ni Doc. Good afternoon ha. Mayong hapon na sa inyo. And happy, happy listening. Salamat, salamat sa inyong pag-tune in. Good afternoon, mayong hapon sa kay Sir Toyo Totong Boy at Brillantes. Pag sa mga taga di ka may itiri, mayong hapon na da kay Mommy. Anong salad yun na, Miman? Anong salad yun na, Mi? Ito na hidlaw, mandasang chicken salad. Kanto ka tubos, ha? Sabi ko na, exchange, mapa-exchange ka? Hambal yan na, ay, mapa-exchange ko. Blay, kung maghambal ka, agaho na sa wibis. Hambal yan na.
1: Sa buwas?
0: Oo.
2: Wala ang alan ko sa entry.
0: No. Entry sa... Ah, dito?
2: Oo, oh, wala.
0: Oo, oh, wala. Oh. Kaya, kaya hambalan nga, pulo lang ka, box lang pwede. Muya kay 20. Muna lang. Layo?
2: Tag 1,000 ng ilang, ano,
0: registration.
2: Registration. Na... Gasolina.
0: Gasolina? Ah, sa sasakyan?
1: Ah.
0: Tay, may six boy ka to.
1: Tulam lang, anay.
0: May six boy ka to. Oh. Ang malimam RM ni muna uso. Uso pa na textmate hao. Abi ko chatmate na. Oh, gani. Basi iya, ma'am, eh. Ikaw, yaga text ka pa. Katropang dyan, Zin. Yahoo!
1: Ako na lang ginatextan.
0: Ah, ikaw na lang
1: ginatextan. Sa mga ano.
0: Ay, tikiliga pang utang sila si
1: mga reminders.
0: Ako
1: wala ka ng load.
0: Ako, ako muna always ga-chat sa akong NDRR, MC, Globe, ano pagit,
1: Reward, DC, NTC.
0: Or, nanalo ka ng 3,500 pesos.
1: Mga scammers.
0: Mga scammer. Kung guys, sa kinareplayan ko na sila, edi wow.
1: Kung ano kagin, no? Kung bored kagin.
0: Sabi ko sila, na sila yung replyan.
1: Replyan. Galing kay.
0: Sa sunod na pakilala, nalang ko nga si, ano, si PBBM.
1: How'd you get this number?
0: This is, ano?
1: This is, President of the Philippines.
0: Wow. Well, of the
1: How'd
0: Philippines.
1: How'd you get this number?
0: Ambot lang kung makulbada ng scammer sa imo. Basta ikaw pag mo makulbada.
1: Sa text lang, sa text.
0: Hambali ma'am RM, ang ita man kukuro hype, pamanahon, nga seryoso lang. Ayun lang.
1: Ay.
0: Basta may i-recommend ka na katropang, ano, katropang... Katropang Rumel.
2: Sa mga pinupok na nga sa buong...
0: Dugalag pa ang utok ko.
2: Sa mga binukot.
1: Yung kalipatan.
0: Paano gani?
1: Yung kalipatan.
0: Paano gani? Mamalaan nga binukot. Simuta na ni Ma'am RM. Tita ka kalinog ba na si Ma'am RM?
2: Tito dito sa ilam, yara na dito.
0: Tito, pero Ma'am RM, simutan mo ko na dapat, anay, before mo mamalaan nga binukot siya. Diba? Kaya kung hindi mo pagsimutan, hindi mo mamalaan.
2: Ang mga binukot na nila gamit shampoo.
0: O, ti aslom? Aslom hindi.
2: Ang yabaho, natural.
0: Ano nga natural? Walang halong kemikal.
1: Mas dasig na dance subong mga chatmate nga na. Galing kay ti, hindi ka nakakapanago kung chatmate.
0: Kaya makita na yung tsura.
1: Oo, sa unang textmate niya, pwede kaya nga daw tsura mo doon si Piolo Pascual.
0: O, ti pwede ka man sa mga gamit filter.
1: Amo lang na.
0: Kita mo na filter sa messenger AI. Nga daw sa ano ka, daw sa beach ka kung nabinan.
1: I-AI mo yung tsura.
0: Oo, i-AI. Kaya mo na naganing lain kung mag-ano, mag-video call.
1: Dila lang.
0: O, ti mano, kabi ko mag-video call, bihay, manago
1: pa. Amo na wala na.
2: Magkita ay nakamagin.

0: Telepon mo naman. Kadlaw ta. Kadlaw ka da.
1: Napintalan lang.
0: Ha?
1: Napintalan.
0: Oh, napintalan. Pagbata ko ni mama.
1: Pagbata
0: ko ni mama, kita yan ang igagotok ko. Gipilit, tigidi mo na.
1: Pag pinapabalaan niya, tapang gini.
0: Ano?
1: Pag pinapatapan gini.
0: Oo, oh, tapan.
2: Yung pilit siya, guys.
0: Oh, okay. Kapag okay lang yung doktor nga.
1: Okay lang na yan.
0: Breathe na lang, breathe.
1: Okay lang na yan.
0: Wala siya nag-breathe. Kasi nag-trisho eh.
1: Wala siya gapula. Wala gapula.
0: Wala ga. Oh, ayun siya nag-agi. Oh,
1: may araw ko yung sabalaan nga.
0: Nga?
1: Kapin, kung nag-apula na, saan mo hubag?
0: Hubag mo, grabe ka ba? Oh, pero amo nang history, katapang dyan.
2: Ah, amo nang ginsaya sa imo.
0: Amo bisan, doktor, breathe, ano yung breathe, kaya daw ka palang itom ka na. Hmm. Wala, hindi ato puso ko. Siya, nag-aningin mo ligan. Ay, nako. Te, ay. Sige, ikaw yung katapang yung mga pagbata ni nanay mo, si imo.
1: Sa umabalan.
0: Ano?
1: Why, bamos ang pagbata sa akong paltira, kuya.
0: Gano'ng gamo ka na?
2: Superman? Una kamot?
0: Oo.
1: Para kayo hindi mapintalan. Para hindi maipit.
0: Kaya pa yan, Zinya, kamuna siya pagkakari. Diyos ko. Ay, saka, amoy na. Ang kamot mo na, anak na lang na pimi. Magtulog ka sa mong kamuna, gapo na eh.
1: Oo.
0: Dala-dala.
2: Maunay, maunay.
0: Dalaya kita rin sa gama, Elisa, pagwaya sa kalimutan ng kauna.
2: Superman.
0: Pero ay, amo na subong, pagkapangita-ngita, gindi ang kamot, yaya siyang posisyon, nga gamo na alas sa gyapo, no? Te, ay. Oh, sige, mo, Alex, ano ayan siya pagwaya sa kalimutan?
1: Mangkutabi si...
0: Okay, mga Alex,
2: so, sinimukaan mo. So, this story yaman sa inyo. Kung
0: oh, na ikaw na yung story yaman si mo. Kung paano ka. Kung pila ka, ihan ka po na antes na gawa.
2: Gani?
0: Feeling ko ito mo dyan, sinabod na yan. Yung si mama mo si mo. Mangkuton ko si mama. Mama, nabod na yan. Kaman pagbata mo kay Sir Jan.
2: Mama, kamusta? Kamusta?
0: Kamusta? Feeling ko Sir Jan sa iba, di ba mga 3 pushes lang?
2: Oo. Oh, gaslide lang.
0: Ikaw yung girlfriend ko. Feeling ko kuro.
2: May aradan yung mga bata nga bisan gamay sila. Pero budlay pag ihapon. Mm-hmm. May aradan yung mga bisan anuman kadako. Dasig lang. Ay, grabe. Naman ihapon.
1: Pero kung bangit ba niya ako nga?
2: O kung subang. Budlay.
0: Oo, tasig ka tropong
1: be. Be? Tasig ko yan ni
0: be. Be? Be? Oh, amo gyud na siya the first time wala kapit ka. First times.
1: Try ya.
2: Amo na ko daw mga kaduana.
0: Amo i-try ko na kay hatag ko sa ko na ang Livia sa 2028. Oo, oh, may evidence ako di umanda sa community pag hatag. Manda sa halay ko na 2026, 2027, 2028 ko na sa tanga live.
2: Hatag sa mo.
0: Pero tig ma-absent, basta mapa-exchange sa galing ko no si mo, kung alang alamun sa.
2: Amo lang na.
0: Oh, te. Oh, sa mga katropa na nato na, i-comment ng inyong mga talamiyawon, ang inyong mga gusto i-greet this afternoon, kaya ito nga i-greet. Mayong hapon sa iba't pagid nato yung mga katropa ha. O, ito katropang dyan, zing tamiyawa, dahil yung mga talamiyawon, kaya wala ka kaagaw subong. Wala ka pala kaagaw subong.
2: Oh, solo, solo. Wala
0: mo, oh, solo mo bala. So, alas katropa to siya bala mahabot.
2: Oh, mayong hapon nanda kay Kap Butch Florentine and of course kay Kapato Kim Sing kag kay Kap Ising Villanueva dala sa may Molo Kapihan sa Kap Ising's Pancit Molo. Good afternoon sa mga katropa aton dala sa may South San Jose sa Molo nagapamati sa nuda ni Kap sa iyang ana factory. Oh, factory dala sa may South San Jose sa Molo. Good afternoon again. And of course dala man sa may Dikamay Eatery sa may may Bukuhan kag sa ano to sa may

0: Pengs. Pengs to, no? Ang sa Zaraga. Oh, good afternoon, Gid. And of course,
1: Paano naman ka mo to, ha? Kaya nagigo po na ka mo pares?
0: Oo, sa Pengs.
1: May ginawa, si Katrapang Romel. Ang balyo po, grabe nga pares ba?
0: Oh, that's
1: a... Namit-namit, oh, yun na.
0: That's sa Pengs Eatery sa may Zaraga. Good afternoon.
1: Grabe. And of course... Ano yung kaon niyo to?
2: Pares.
1: Overload? Wow.
0: Try nyo, mga katropa. And of course,
1: wow,
0: sa
1: grabe,
0: ano,
1: ha?
0: Sa 3S Eatery, kag sa may mais bukuhan. Good afternoon, Gid.
1: Amo lang na? Dumay nalipatan ka pa mo? Ang mga tupad balay nyo to? Ay, hindi ka gito karoon kalabot sa gate nyo. Hindi ka karoon kalabot sa gate nyo.
0: Of course, yun, agamang sa itong mga katropa sa may Kulob, Anilaw, sa Aranwes family, Sarites family, kag sa Atundukan family. Good afternoon.
1: Uy.
0: And of course, sa may, ano,
2: mga Subaldo family pa sa...
0: Oo, sa Subaldo family. Dali lang, kayo may listahan ko na di.
1: Ay, Diyos ko. Natala. O, sino pa get?
0: Sa Dakyado family, dira sa Luawan, San Carlos, Anilao. And of course, kay Ma'am Rowena Manuel. Oh, good afternoon.
1: Good afternoon.
0: Siyempre sa Rosa, kag Istimo family. Dira man sa ano ni? Si Chulo Awan. Dira man sa San Carlos.
2: Sa station daw.
0: Kag mga katropa natin dira sa may ano.
1: Kung indirect mo na lang. Ang mas nilalipatan mo pa.
0: Sa may...
1: Uy, pilaso mo ang ginta. Isang ano?
2: 5 piso.
0: 5?
1: 5?
0: Tapos nubuan ka next week 50
1: lima
0: cents.
1: Lima kasi timos man.
0: 50 cents. So, good afternoon sa mga taga Caltex nila sa may Kintinsalas na dali, no? Or Tabok Suba na da?
2: Tabok Suba pa.
0: Oh, Tabok Suba. And of course sa may
1: Daos Petron. Sa may Banana Q.
0: Buhay na da sa?
1: Ay, ginako, abi mo. Magkaon
0: sa balik.
1: Magkaon ka to barbecue niya. Aba na queue ya. Buwas sunod lang kapag utumon.
0: Kaya ako
1: dako. Di ba? Ako dako.
0: Basta nag-change location siya.
1: Nasaging. Kaya mambal, why na taga Bakal to?
0: Nalugi?
1: Nalugi sa. Pero why ka kabalo? Ginadayuhan, ginato ni Katropang Romel, kag ni Katropang Wayo. Galakat, ginato sila pa kanto.
2: Pero hindi lang na siya isa, damo na sila.
1: Lubaylo-baylo sila?
2: Hindi, damo, gawin na sila ya. Sa may pakadto sa C1, may Araman.
0: Sa may L98,
1: may bali, grupo sila.
0: Sa may L98, may Araman.
2: Hindi ko may asosasyon na sila kung ano kalag ko ang... Pero ano kalag ko ang saging.
0: Kamote.
2: Eh, pariwa ka tagpo.
1: Eh. Oh, gusto ko yabi mag-baka-on banana kyong dunot-dunot.
2: Tumeto, bandal na ka?
1: Oo, basi dunot yung mandalon mo. Ay, aming kyo, wala lang overripe. Gidaya bala nga, super overripe.
2: Tigani.
1: Nga like daw, no need mo na kadton. Daw, hindi mo na siya need ka, ano, kundi paligon-ligonon mo na lang siya.
2: Pero subong lang ni kabalo nga ang saging gali, aslom iya lang gaw.
1: Aslom, gidman?
2: Kagi ka.
1: Wala ako kabalo aslom sa langgaw. Pero ito siyempre, kita mo nang ma-overripe ang mga saging dito.
0: May aslom.
1: Mga aslom na iba ko. Nga ha, gina-aslom mo sa imo.
2: Hindi ako naka, subong lang hindi ko nakabalo. May gambal sa akon nga ang inyo, mga saging, bala nga dunot, pwede mga langgaw.
1: Hingo o langgaw. Kaya aslom, ang sab, aslom na siya wala. Tiyan mo muna, di ba, ang ano gani, ang tuba, tamis sa di ba? Pero kung magdugay, nag-aslom siya.
0: Nag-aslom.
1: Ang maging mana, una-una tamis, mas gadugay-dugay ga-aslom na siya.
0: Sa ano, good man?
2: Kamu ni Lloyd sa una, no?
1: Tamis man.
2: Hindi na ako mag-aslom.
1: Ay, aslom na. Pwede ba? Aslom na siya.
0: Okay, guro ko sa una, aslom.
1: Oh,
0: kaya para sa uli yung tamis.
1: Amo na guro, ino. Kaya iba, hay, sa una, aslom, sa uli, tamis. Kaya mo naman mo. Amo na gusto mo ipapalabas.
2: Malistad?
1: Oo.
2: Mahon dapat ang aslom tapos matamis?
1: Oo, amo na ako na. Kita mo sa santol kung alang-alang pa siya aslom.
0: Aslom.
1: Tapos pag ano na yan, nagtamis na siya. Di ba amo man sa rambutan?
0: Oo, sa paho.
2: Kung hilaw.
1: Oo, kung hilaw aslom. Kung luto na tamis. Oo, ikaw yan katropon niya. Amo ka na sa to. Aslom ka sa to. Aslom. Gumamang ko kung aslong sa to.
0: Oo, aslong ko sa santo.
1: Aslong ako sa santo.
0: Amo na ang ginahambal nila nga ang tanan niya bagay. It takes time.
1: It takes time to?
0: To develop.
1: Wow! Ang tanan niya bagay needs time to
0: may perfect time na siya yan
1: para ma-appreciate. Yes, there's a perfect time and perfect for everything. Di ba?
0: Kasi akong para sa mangga kung anuhan mo. Ito, alang-alang pa siya, diba?
1: Ikaw sa ito, alang-alang ka pa, ha? Amo na nga, slum ka.
0: Sabang alang-alang mo ko.
1: Ate, slum ka pa, guro, eh.
0: Oh, hindi pa get ko diba? Over, Hindi pa ko fully developed.
1: Oo. Basi manog dun.
0: Bisan 64 na ko.
1: Oh, bisan 64 na. Hindi ko 64, katipilahan. Sige, tropang Rommel. Mga pila ka na.
2: Pila.
0: 64 siya,
1: ano?
2: Mga...
1: Wow! 82. Wow! Pero sugidi yan eh sila. Pila ang galirin. Pila katropang Rommel ang edad nga makabig galaon dito sa inyo?
2: 14.
1: Okay. Teka, yung mga RNB muna, laon ka na tuguro kung mag-gato ka to dahil ng Rommel. Ay, katropang Rommel.
0: 14?
1: Kaya 14 to sa ilalaon na. Tilaon-laon, naging ko yun, no? Oh. Ay, Diyos.
0: Grabe.
1: Ari naman to sa istorya ng laon, ba isipon ko, anay? Ano nga isubong? I mean...
0: 2026? Lapit dugay pa mag 2030, ah.
1: Wala, nakita ko lang kung bilan na lang ang bilin. Ganun biro sa kalendar.
0: Amo gani. Dugay mo mag 2030?
1: Dugay ko lang alam. 13 years old ako na 2030.
2: Shape ko naman sa luto. Ha? Shape ko naman sa luto.
1: O gani. Tiyo na kuntat na ko kay dugay-dugay na tayo. Okay. O ikaw gapo na ko ang 200 plus million.
2: Sabihin
1: ko no, plano po man ko daad nga 280 plus million. Tumuha ba ko magkao ko lol. Pinag alam ko kay buligan kung it's sikat ropang Rommel. Alam mo na humbal ko.
2: Bangang papamo yun. Ginambal mo itong daan nga ako madawag ka pa buling ka.
1: Ako yan, kapasalamat na kung adaan, Lord, salamat. Hindi ko anuman nga grasyang ihatag mo. Oh. Pero para makabulig ko sa iban, buligi ko. Kung muna ang ba?
0: Anom lang ka numero ang ginanggan.
1: Lord, anom lang ito numero. Basi kung gusto mo nga, like, 8 hours akong tulog para malamguhan ko, hambal ka lang, kaya mapabulos ko kay katropong transition.
0: Para padamguhan niya ka.
1: Oo, te. 200 plus million. Hindi mo na kinahanglan magsakay sa imo nga Aerox.
0: 280 na to, no?
1: Baklan ta naka Raptor.
0: 280. Ano-anuhon mo lang naman.
1: O, diba? Ay, katropang Gen Z, hindi yan na kinahanglan ang iyang motor. Nga motor nga iya kabumbay.
2: Ba't yan mo ang speech ni...
1: Ni?
2: Ni the late Senator Miriam Defensor Santiago.
1: Ano ang balya? Ara naman sa ano ka ba di guard ka sa Tonya
2: pa? Dula lang ko na si Mother Yaw wala sa kagad daw sa luto. Nadula lang ko na si Mother Yaw sa kagad daw sa luto.
1: Oo, gani.
2: Pati ato man.
1: Why eating aha? Wala pa siya guro gataya.
2: Gataya guro.
1: Te, dayon.
2: Hindi mo guro pwede nga gaano ka gahinga mo ka madaog.
1: Nga madaog ka, mas may kagataya. Oo, di ba? Ayaw pa gani sa isa mo kasugal nga nabalaan no, may chance ha ka pa magdaog 100 pesos mo no?
0: Instant
1: o pili ka lang
0: sa ano sa squatter
1: oo ano subong Wednesday na
0: ayo katropang Alex yung gugunod kasi malipatan na ka.
1: O, diba? Witty!
0: live ni Katropang Ena.
1: Kasi malipatan mo, Katropang Alex! Ano sa bong?
0: Wednesday na!
1: O, diba?
0: Okay. Ang isaman to nag...
1: Ano sa bong?
0: Ang isaman to sa Baddo, Manila yan.
1: Te? Sos, amo pa ginang isa ka text akon?
0: Ginanatimtar ka.
1: Oo, ang balya, maglaro ka na kasi...
0: Ito, ang 2,500 pesos.
1: Claim. Kasi na plus. Gawin na sila yun, di ba? Kung kayo sa YouTube, makibot ka na, pro. Gasing, may gasing git.
0: Meron.
1: Meron. Sa mga katropa na ito, tandaan nyo na isang kataya ka mo sa loto, palagi ka mo chance. sa magdaog.
0: Ang ano subong?
1: Ako kaligad ka pa mangkot ko kung anong meaning sang ano man may madamguhan. Di ba ako may madamguhan ka? Di ka pa mangkot ka na sang nagapangita ka sang ano na gani. Pareho na be. Ang di ba ang mga bagay may mga numero.
2: Mm. Almanak.
1: Almanak na tawag. Almanak na ako.
0: Basta kung
1: sa transfer sa zombie.
0: Basta kung klaro mo gadya nga nadamguhan siya.
1: Ano spelling?
0: Ang numero.
1: Diba, amo na gani, oh, ano big mga nabalaan mo katropang Romel ng mga numero, nga malike, amo ni tubig, numero, ano na siyang tubig?
2: Dalo, ang balaan ko lang, 18, so dalaga.
1: Ay, wow. Siyempre, eh, dalaga, ganun.
0: Oh, kung,
1: oh, ang Jess, ano?
0: Dasa bingo.
2: Higko.
1: Oh, te, ano pag inabalaan mo ng mga numero?
2: 33, bala mo.
1: Ang tuod, ang dugo. Ang paso, biyan ang numero, ang paso. Wait, tara na tayo, antanin, tayo, antanigan. numero 15, ano ko naman, ang boot gani. Ay, search tabi. What is the meaning of number 15? Oh.
0: Ang 30, di ba?
1: Ang 15, ano? Ang numero 15, sweldo na siya.
0: Ang 30, di ba, is gabusong?
1: Sweldo. Ano?
0: Gabusong ang 30, good man.
1: Ikaw, hindi man 30 numero mo. Ano ka mo, song ka mo na.
0: Pero wala ko sa bingo.
1: Numero Jess, ano na siya gani? Kuno, iti. Oo. Tapos ano pagid? Ano pagid ang mga numero? Ay, mataya ta gani. O, ginatananap na nes. Solo guru nes. Ay, matanan ng numero sa kalendar. May mga numbers guru, no? Kaya tapong Jensin, di ba sambal mo sa to? May negosyo kang agapataya. Tiyan ang meaning sang... May number game ka sa ito, di ba ikaw
2: illegal
1: ang... Oo.
0: Illegal.
1: Oo.
2: First talk?
1: Oo. Amo na nga nag-uso, amo na
0: gina,
1: sa buwag.
0: Ano?
1: Ginabuyag-yagin.
0: Oo, ginabuyag-yag. Mugi ko de.
1: Ang 5, ano na siya? Ang 5 number. Ano wala, meaning?
2: Kaya.
1: Ha?
2: Aro sa imo, daan ang tawa.
1: Wala gani, oh.
0: Ang 45, balaan ko, ano, lupok. Ano? Lupokin ba?
1: Oh, in superstitious. Ano?
2: Supernatural.
0: Symbolism. Muna.
1: In Philippines. Wait lang. Basi daan, i-search lang in Philippines kahit iba sila in man yung number sa Amerika, sa diba? Number 3. Ay, ano man yung one? No. 13. O, bad luck ko na ng 13. Diba, ang bal nila?
0: Ay, man, lucky number.
1: Ang number 7, lucky number na ko, no? Diba? Ano pag yun ang iban? Ang 8 infinity na kuno katropong Gen Z. Ano pa inang iban may di ba? Hambal ni oo, hambal nila kun ito ano gani akong malubog ko ng tubig. Nga dam gumo, ano na gani tawag?
2: Asaiti.
1: Asaiti.
0: Kulubog ng
1: tubig. Ano ba lang ko na sa ito?
0: Basta balaan ko daw kung madamguhan mo nga tubig tapos ara ka lagi paligo.
1: Death?
0: Meaning ano, dako nga problema.
1: Oh. If kung ikaw mismo ang problema, be.
0: So, muna, tapos, like, kung madamguhan mong imo nga mga untong na nagkakara...
1: Oo.
2: Nakahulog.
0: Nakahulog.
1: Death ano, ko na death ako, no? Oo. Tapos, ang Manila, kadun muna ako nang punta sa habol mo. Nga wala ka pa kapang mumog or wala ka pa kapang kwan. Check to, gima na.
0: Kapag yung mga ano...
2: Yung nanagur sa pangamuyo.
1: Oh, di ba? Di ba,
0: mga pagpati lang
1: na. Oh, oh, oh. Ikaw, katropang Jensen, wala ka great yagapon, birthday ni Mama Mary, si katropang Romel, naka-story. Te, amo na kay wala ka pangamuyo. Yeah! Amo na.
0: Boy, nag-
1: wala. Wala ka pangamuyo. Pagpangamuyo.
0: Dapat ma-share, Ged?
1: Oo, oh, eh. Dapat! Oh, kita mo to sa Cebu, may ano sila, may...
0: Amo na, gyan naman ka po, ni katropang... Ni katropang Mario, ang procession sang...
1: Oh, sa Mama Mary.
0: Oh.
1: Yes, te. Nagpasalamat ka bala kay Mama Mary.
0: Dumudami. Sa mga taga-Simple.
1: Mm-mm.
0: Mga taga-Assumption. Ato
1: to. Ato sila. Oh. Te, ikaw yung taga-DN ka?
2: Taga-West, eh.
1: Taga-XFL.
0: XFL.
1: Oh, si katropang John Gray. Amo na nga nag-rinugyaw siya, subong ay rinugyaw. Binagyaw siya nga t-shirt. Subong, kay T in favor, nagpagano man siya, nagpasalamat man siya. For keeping him safe every day, di ba? O, biskan ano man ang numero ang maabot sa kabuhit niya mga katropa, hindi gid ka mo magpadaog. Di ba? dapat ang inyong faith, you should strengthen your faith, mga katropa. Isa na siya sa makabulig sa inyo. Di ba, whatever problems ang matabo sa inyong kabuhi.
0: Abi ko, ano?
1: Oras natin, 55 after 2 in the afternoon. Ang oras, ginadulog sa inyo ang Sunfound Vitamin C Alkaline Base. Nga Vitamin C, ang Sunfound Vitamin C, mga katropa, produkto sa Yes to Health Incorporated nga makabulig sa atin ika yung lawas ilabi na sa mga katropa natin nga may mga weak immune system. Atin papaskukon ang atin ika yung lawas pagi sa pag-inom sa Sunfound Vitamin C. Sunfound Vitamin C available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Shopee, kag sa TikTok Shop, i-search ang Sunfound Vitamin C, pangitaon ang may tatak na Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out. O, hambal ni Ma'am RM, pero okay lang, 26 na ko, may duwan ako kabata, nga lalaki, oknay na need na tatay. O, di ako 26 na, ti ano tawag sina hambal ni Ma'am RM, libuna, kaya ang 14 years old to sa inyo, laon, kaya ang 26 years old, ano biyang tawag behind?
2: May bata na sa single mama.
0: Retired.
1: Retired. Di kay, laon. Super laon, ngoy mo, ma'am. Kasi amo na aguro. O isa kay Sir Nolly Camino, good afternoon. Mayong hapon. Kung mapakot niyo kung ano kahulugan sa number 46, libre trip to Nepal. Wow! Ano numero? 46. Ano ang meaning sa number 46? Ha? Flood? Mudslide? Number 46?
0: Be.
1: O search yun na. Lain balaan, lain gagawa sa internet, lain balaan sa ano, sa, like sa mga kamalaman niya, di ba? Manaambal nila sa ito. Mga panagupnok. Ay,
2: di ba? Mayara libro, sinasalmanaki.
1: Ikaw, mayara ka libro?
3: Yahoo!
2: Kita ko na.
1: Ay, wow. Yahoo!
2: Kita mo na sa mga 60. Mayara na sila na tambang.
1: Na libro. Ikaw, katrapan siya, Graham. Anong imo numero nga nabalaan nga may meaning? 69. Lakat ni bala? Lakat ni bala? Lakati gani. Magluwa sa 69, ano pagid?
4: 45.
1: Hindi ko kabati. Lakat di.
0: 45.
1: Kasi dalang siya naman. Kita mo nga harapon ang talinga ko. Oh, ano pagid? Magluwa sa 69, nga number nga may meaning. Nga nabalaan mo, ano pagid?
4: 45.
1: Ano na siyang 45?
0: Bing bing.
1: Bing bing.
0: Look.
1: Lupo?
0: Lupo?
1: Di ko may madamduman ka. Ay, may madamguhan ka. Bika ito pang January. Paano mo na siya taga number ang imo damgo para matayaan mo sa, ano, STL or sa Lotto, be?
0: Depende sa, ano, sa so, ganit, damgo.
1: Example, be, like, ano, bing damgo mo ga. Itabi sa example sa damgo mo kag number, be.
0: Ang buta.
1: Wapo. Makuha na ito si Katropang Romel sa almanak.
0: Si Katropang Romel ang Mayo.
1: Oh, makuha siya sa almanak. Yan, bali, akuha niya ko ng almanak.
0: Almanak.
1: Ang buti na siya nagkuha sa almanak. Ya, ah. Ang bali sa almanak. Ya, kuno.
0: Wala ko ba mga, ano mo, mga nadumduman nga, mga number nga naanggid sa damgo.
1: O, number bisang ano, be? Number bisang mga disgrasya. Ano number? 13? Charot.
0: Ang buo? Disgrasya.
1: Oo. Para malikawan ta. Charot.
0: Depende man na iya.
1: Ah, lain.
0: Oo.
1: Oh, diba?
0: Oh, ay man, kay ang iba niya.
1: Number ko na ang 46 sa mga ambal ni Sir Nolly Camino. At ano na siya meaning, Sir Nolly? O, diba, kay may mga muna, mga always nagataya na bala sa mga kwan. Ay, amuning
0: mga ano lang siguro eh, mga favorite number lang guro
1: eh. O, diba? Yung mga kamalaman, diba, magtaya sila sa ito, amugin na, ay, namguhan ko ang ano-ano ganing numero sa kwan. O, diba?
0: Wala na nila, ya. Tapos kung mag-birthday. O, tayo ito na yung ano.
1: Tanan nga, birthday sa bata nila, ang muna ang ginagamit. Kitabi kay gamini, minimay ni Mulang, tabi sa mga number, katropa niya.
0: O ano lang pinaka-feel mo?
1: Oo, like, feeling ko, ari, wala pa rin siya nagwa. Basi, amo ni magwa karoon, o, amo ng shaydan ko.
0: Ang mga nagataya na iya, may, ano, ginti sila na iya, may number, ginti sila yun.
2: May ginalagaan
0: yung number.
1: Paano mag-alaga sa number? Pinapakaon mo na sila.
0: Ang mga nanggamiton mo eh.
2: Pinapakislam mo.
1: Pinapakaon mo na sila.
2: Kaya na nga nagtaog last time sa Lotto. Ang baliya nga 2 years siyang gintayan. Ang amo na nga number.
0: Pero tayo na taga-adlaw. So mag 20 pesos per day.
5: Te, sa 2 years.
0: Oh, butang tabi.
5: Pila yan.
1: Kaya nasa aga, wala pa ni siya.
5: Mm. Oo. Talaka, gani kay wala mo man.
0: So mga almost 15,000.
1: 15,000 man lang iya nagasto before magdaog ang iyang number.
0: Oh.
1: Pero ti sobra-sobra man, pilok man ang nagbalik sa
0: yes. iya. Tiyan mo na gali, depende sa pag-alaga mo ko, no?
5: Ang iba, nasta magmalam na lang nga taya, wala agad magdaog.
1: Amo na gali, ang balik katropang ano, gani, ni katropang Romel. Oh, sige,
0: Ben. Meron mo na nga tag isa ka
1: dekada. Aray, nakita, ni katropang Romel, mga katropang iya almanak, so basi kun... so basi kun gusto nyo na magtaya, kumati ka mo. Oh, katropang Romel, anong meaning sa number one?
6: Number one.
1: XFM, of course.
0: Oh.
5: Ahas.
6: Number one, number eight, kag 14, ahas.
1: Ay, wow. Abi kong 8 infinity, ahas gali siya.
0: Hindi ba limbod?
1: Di ang 11, double ahas, you know?
0: Ahas, ahas.
1: Ahas, ahas. Oh. Oh, ano pagid katropang Romel? Oh, luwas sa 69.88 pagid na kay katropang January nga nabalaan nga number.
5: Paano mag 88? Paano mag 88?
1: Galambid, guro.
5: Ang tinay.
0: 8-8 eh.
1: Sige, 8-8 kay. Ang diba kagapon? Ganun.
5: Ay, oo.
1: Oh. Ipakita kay katropang Romel kung paano ka mag-push up.
5: Ha?
1: Katropang
5: Romel, hindi na, guro. hindi na. Hindi na magliwatan ng kahapon. Tapos ito yan. Karon-karon.
1: Pero ang nabes, yung mag-push-up, yung katropang Renzin.
5: Oo. Ano
0: eh? Daw ginaan, no?
1: Hambal sa ito, amo gina mo kay gusto yung ako na tanimang in casting in si Duz kasi wala siya nadala.
0: Daw gina-stroke dala.
1: Oo. O katropang Romel, ano pag gina-number? Number 2, bi, anong meaning sa number 2?
6: Saan?
1: Number 2.
0: Oh,
1: dumo ka dyan sa almanak ni Balik.
0: Ay, dali lang kay medyo good line.
1: Si Ma'am Danilin, binamangkot siya mo ho, number 2, hambal niya. O, anong meaning sa number 2?
6: Hublas.
1: Two? Hublas? Awa na gumbo Danilin, always kaga hublas.
6: Hublas o kumulto.
1: Ay.
5: Ang number 3. Ang manag
0: sinong hublas na... ikaw? Orang hublas o iban?
1: Ha?
6: Ido.
1: O, number 3, ido. Mga kadlaw ka ha? Wala ka lang, wala ka tapos niya. May ido na dala sa nang bireng ikaw.
0: Ara siya, number 2?
1: Asa? Hublas?
5: Grabe
1: hublas ka, oh.
0: Dapat wala ikaw ang hublas o ang iban ang hublas?
5: Pwede mga multo.
1: Ay, hindi hublas. Kung mag-hublas ka natin, number 2 ka eh.
0: Okay.
1: O, diba? O, ano pagid? Katropang Romel?
0: Ate, permitam ko ni katropang dyan, Reguro.
5: Number 2?
0: Oo.
1: Ano pagid?
5: Either sa gaublas. Multo.
0: Ano na parang may damguhan mo, diba?
5: Kung isa multo man na damguhan ko mo.
0: Ati tayo, ira.
5: Kung isa...
1: Itang-itayan mo.
5: Kung isa ublas man.
0: Most of the time, ublas.
5: Ah?
0: Most of the time.
5: Oo. Kung isa lang na may mga...
1: Katropang Romel, ang number 3, di katropang Romel, ano siya?
0: Hmm. Ito?
5: Yawan sa pangitaw.
6: Manok?
1: Ha?
0: Manok?
1: Ah, manok.
6: Sapat, guru mo na. Sapat.
1: Ay, number 4.
6: Ano ba
1: ganyan?
6: Number 4, ano?
1: Wala, pagkakamba sa number 4.
5: Kinanan kita mag... pasunod number.
0: As 100.
5: As 100. Yawan sa pangita na karon.
1: Oh, eh.
5: Basta yung magabihan.
1: Kapalya may almanak siya pala.
0: Hindi, 1 to 58 lang ngayon, till 58 lang.
1: Until 58 lang ang loto.
5: Sa 58 lang.
1: Oo.
6: Bintana.
1: Bintana, number 4? Ato, Od? Paano man siya shake ang bintana sa number 4?
5: Kung ano ni ang combination niya, kung nakita mo ang multo sa bintana, is... ano nga ito? Number 4, kag 2?
0: Oo, 4, kag
5: 2. 42.
0: Oo.
5: Eh, ano na?
0: Amo na?
5: Oo! Combination!
0: Hindi nga 2 kag 4?
1: Oo! Ano nga, i-plus mo sila nga doon?
5: Pwede man,
1: bintala kag morto, 2 plus 4 equals 6. So number, ano ang 6? Meaning sa 6?
5: Tinga, kaya nakita mang morto sa ano mo, sa bintana. Oo, te.
0: Kabudlay mo na galing man.
1: Magkihanglan, pagaling yung math dapat, magano, kag-almanak, magtayas.
5: Number code.
1: Number code. Ah, okay. Alright mga katapay, yung mga guest to Rihanna italiwat later on has. So numbering natin dari sa XFM. Radyo Patrol, lili na may program X rated. All is done in 5 minutes. After 3 in the afternoon. Alam, wala lang kung kaba't siya oras. Ba't yung nag-istoryahan na yung when we get back, of course, atin nga i-share sa inyo ang sabi ng lola ko. Ano ay yan ang sabi ng lola ko? Dapat later on daw lola man ang imutingog. Alright, tutok lang, we will be back after the short break. Tutok lang sa X-Rated sa XFM Philippines.
7: XFM.
8: Yes, Tuhel!
9: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
10: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa

0: Ang sikreto ni Nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na empaisima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
1: The Secret of Health.
0: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Vision Next. Marami na ang natulungan.
2: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa aking teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
1: The Secret of Health.
0: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kimikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
1: The secret of health.
0: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakabenepisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
1: The Secret of Health.
0: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes, to health.
1: Kung ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients, para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
5: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santon Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once nasanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santon Coffee Mix. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel para sa malakas na buto. Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
11: 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away up to 100,000 winners. It's easy. You get the chances of winning when you share your play on Facebook. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on the Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: nag-drop pa na kabalik ang X-Rated sa XFM Philippines. Oras na to in 17:33 in the afternoon. Mga katropa ang oras, ginadulong sa inyo sa Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap, himo sa glutacogic, kag-VCO sa pagpahamis, pagpaputi sa inyo ang kutis. Magbakas ang Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap, available in all leading drug stores nationwide. Available sa Shopee, kag sa TikTok Shop, mabakal. Sa Yes to Health Wellness Center sa iyong building Gila Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at ubang sang Midtown Hotel. This time for our segment, sabi ng lola ko, I have Lola Jens this afternoon. Oh, good afternoon, Lola Jens.
1: Maayong hapon, katropang era.
0: Kahapon, busy Tito, si Tito Ray, upod ko gapon.
1: Ay, oo, kilala ko na siya.
0: Oo, kilala. Kilala
1: taga,
0: ko si Tito Ray.
1: Tagamon mo na siya.
0: At taga inyo na siya. Alright, kola, ano ba lang yung mga gin-prepare subong nga hapon? Nga mga sabi mo sa akin.
1: Ah, madamo lang niya.
0: Oh, wow.
1: Balaan ko. Balaan mo man ang iban.
0: Ano? Ano na siya? Ano na siya?
1: Pero bago ang tanan, katropang era, ma-create ko anay sa akong mga amiga.
0: Oh, sige, greet ng iyong mga amiga, Lola Jens.
1: Maayong hapon lang dagali sa akong mga amiga sa may,
0: Nalipat.
1: Sa dalom sang paho, da, sa may,
0: Shopee?
1: Maayong hapon lang da sa iyo.
0: Oh, good afternoon sa mga taga-Shopee da sa Gua. O, sino pag
1: ang ginutang ko da nga, Mountain Joe. Tason lang.
0: Ay, susaga pa mo tanggalin sa inyong lato. Yun ang bala, kagid lang. Hindi ka na sagay inom sa Mountain Joe, kaya ang sugar mo. Tawab lang, tel mo ho, gabalanog.
1: Balaan mo, vitamins ko na yan.
0: Amo na la, halungan mo nga hindi ka mapilas. Balaan mo, di ba dapat ang atong segment di sabi ng lola ko.
1: Oh.
0: Ari, sabi ng apo mo, kung hindi mo gusto nga mapiang, hindi ka nagay inom kagkaon tamis, okay?
1: Sige lang
0: ang gusto mo nga hindi pag i-amputate ang tail mo la, no? Hindi magkambang ang tail mo. Hindi ka nagay kaon sang tamis. Hindi ka nagay inom sa soft drinks, okay?
1: Ah, di sige ah. Last na lang to eh.
0: Ambal mo gapon, last na lang to.
1: Pero, sige lang.
0: Oh,
1: amo man nagyapon.
0: Oh, te ano ba yung mga pang bilin mo sa akon? Bila, biskan dugay pa ang oras mo. Te kay dugay-dugay mga wakwak ka na bimo. Te ay pang bilin na lang ng mga hinapanagotago mo da sa akon la.
1: Sa subo.
0: Oh.
1: Apo era.
0: Yes.
1: Ano yung mo gusto nga may baluan ako?
0: Ang tanan nga na ibaluan mo la.
1: Sa pagigugma?
0: Ang tanan nga tudlo mo pasudlon ko.
1: Sa pagigugma? Sa
0: tanan gani nga tudlo mo ipasudlon ko. Soto ko.
1: Kita mo lang po mga nabalaan.
0: O, oh, dito pasudlon tatanan.
1: Ari, sa pagigugma na lang?
0: Ano?
1: Ari, hindi maniguro. Ano, no? Kanadlawan? Pero...
0: hindi kanadlawan, puro ginakuga. Sige,
1: ihambal.
0: Naman, Ray, magadlaw.
1: Ihambal ko lang sa imo.
0: Oh, sige.
1: Nga kun palangga ka.
0: Hindi sa kamurot. Hindi sa kamurot. Gain nyo, binisya sa kanubiyo. Sa glasses. Ay, ang balan nga gidla. Hindi pagkalimti ang imo ginatumar kay daan. Do may Alzheimer's ka na.
1: Ang sabi ni lola mo.
0: Oh, ano?
1: Na love should give you peace.
0: Uh-huh.
1: Hindi, puro overthinking.
0: Oh, tapos?
1: Kapag mahal ka daw, aalagaan ka.
0: True!
1: Hindi ka pa iiyakin araw-araw.
0: Ay, amo gina dapat. Amo gina dapat ang tandaan ni Lala, no?
1: Oo.
0: Oh. Ikaw, lasad to. Tuga pala manog man ng imong mata for me kay Lolo. Ginaano ni Lolo, ha? O, ginasup-sup yung mata mo.
1: Lain. Lain to yung hibi akon.
0: Ay, ano to yung nga hibi mo?
1: Hibi sang kasadya.
0: Oh, wow.
1: Hibi sang kalipay.
0: Di agay hibi on kagid kung nalipay ka.
1: Balaan mo, sagad to ya si lolo mo.
0: Magsop-sop? Ano?
2: Kung wala na yung lola mo kung moto.
0: Hindi lang na.
1: Huwag lang.
0: Huwag lang. Sa ibang parte.
1: Huwag lang kapang shave si lola nyo.
0: Grabe ang bungot mo kuno lang, no?
1: Huwag lang kapang shave si lola nyo.
0: Ay, tila mamurtan mo pa namang shave ka. Basi kung lain ang makarays mo.
1: Amo ka rin ang away na ko kapang shave. Basi
0: mo na bala ang makarays mo balalahaw. Ate, sige na lang. Ano pagid lang imo mga habilin. Kay. Habilin ni lola. O, ano pagid la?
1: Ari.
0: Oh.
1: Ang hambal sang lola mo.
0: Uh-huh. Ano ni si lola? Uli, ano nagid man si lola? Habi, pasintrahin niyo lang guys ah.
1: Kung ano, may pamangkot ka, liwat ah. Kaya hindi ako kabati.
0: Ay, Diyos ko ah. Ay.
1: Amugin man akong
0: pisa. Laman pangkot ka pala sa imula.
1: Ano ina?
0: Sa bata ka, di ba ma-feel mo gina kung ginalunit imo hita? Kahit gasanting pa mo ang imo panit. Di subong bila kung luniton, taka mabatsyagan mo pa yan. Kaya ko rin not na. Mabatsyagan mo pa yan la.
1: Mabatsyagan eh.
0: Ah.
1: Pero hindi na parehos ang una.
0: Nga?
1: Nga. Tama ka sakit.
0: Ah. Yahoo!
1: Gamay na lang.
0: Gamay na. Ano pa ginang mga habilin mula naman niya si Lola? Yaman ah. Kaya relibat na sa... Ano pag ina mga habilin mula? Kita mo, ginang balang ang harap po, nag-gid niya siya. Kay man, ginapainom sa Vision X Plus, nalipat-lipatan niya. Ang balang niya Vision X Plus, tunlun niya bilog ang kapsul, iyaya, ginabuka, iya ka ginaburipod niya sa kanon. Ano mo na sa man?
1: Oh, ari na.
0: Oh, sige.
1: Balaan mo, kadako nga daan sa ngakon niya. Libro nga ni. Kabudlay maga pangita.
0: Amo nang ginasulat mo halinsad tola, di ba?
1: Oo. Oh. Oh, mga apo. Hari ha, tandaan yun eh. Konsarado man ang perta.
0: Ano? Bukas ang?
1: Testingan mo, buksan.
0: Basi, wala lalak.
1: Basi.
0: Ano? Pero kung nalak, balaan mo kay Kaisin mo pabuksan?
1: Kay katropang dyan, Ray.
0: Nan,
1: perfect. Kay tito dyan, Ray nyo.
0: Kay tito dyan, Ray nyo.
1: May pagka, ano man.
0: May mga modus na sa nga nabalaan.
1: Kaagi man, guro, ano ay?
0: May experience, may 5 years experience na siya. May 5 years experience na siya, ya balala.
1: Si tito dyan, Ray nyo. Sang una. Ah, may experience kay Manasa?
0: Lado wala ka man
1: na ubo. Na.
0: Lado wala ka man na ubo, di ba?
1: Daway man.
0: Tingnan mo kung buna ka.
1: Balan mo.
0: Oh.
1: Ang mudlay na sang akon nga.
0: Situasyon.
1: So,
0: nga ahaw.
1: Kamahal sang akon nga mga bulong.
0: Ay. Ano imo nga mga maintenance la? Some drinks mo, Tinjo?
1: Oo.
0: Ay, grabe nga maintenance.
1: Sang una.
0: Oo. Oh.
1: Aga, shitty lang na.
0: Ang mag-indyo? Ang gusto ko na.
1: Tag-shitty lang na. Sabong. Tag-25 na.
0: Ay! Tanay ka balala. San, kung on every ano ka nagapa-color sa iyong buhok?
1: Ah, depende.
0: Halala nga daw fresh ka masasa ako na.
1: Amogin na
0: ano,
1: basta kon...
0: Ano shades sa lipstick mo laman?
1: Amogin na kon basta naka clear skin herbal soap ikaw. Ah,
0: paulamon mo ko lang sa imo nga pearl nga ano ha? Imo pearl nga aritos.
1: Ihatag ko na sa imo ah.
0: Oo, ipamana mo na siya sa akon. Pero gusto ko kung ihatag mo na siya akon, tagumatayon ka na. Ano ka pala? Ano pagiging mga eh. Habilin mo? Ano pagiging mga habilin mo la? Ino man ito big leg katototon lang mo? Ano to man? So lain to yaw. Ala, ano pa ganito lang mga habilin mo? Lahamba mo na damo ka na may ginbutang sa almanak mo. Ginulang pa na ni katropang Romel Gagina. O, ano pa ganito lang?
1: Mali lang, ha?
0: Ginsuri, ito diba lang ni katropang Chandra Gapon ang imong ginambal nga kung may laktan, madala asin.
1: Oo. Oh.
0: Parang kung yung maagyan nga puno sa mangga, may sawsawa na.
1: Among ginang paborito?
0: Oo, among gina siya. Oh, ano pa
1: gid? Ari na lang.
0: Oh, ano pa gid mga habilin mo sa amon? Nga imo nga mga kaapuhan.
1: Ang hambal ni Lola sa inyo nga mga apo?
0: Oo. Oh.
1: Magtipon ka.
0: Sang problema?
1: Sang kwarta eh.
0: Ano pa gid?
1: Kay bangod.
0: Oo. Oh.
1: Hindi tob-tob sa ulihay.
0: Oo. Oh.
1: May
0: sinunay nga.
1: May mabulig sa imaw.
0: Sinunay nga. Ang upod. Kumain nga nga doon. Nagbatanggan nyo. Oh, may mabulig sa imo.
1: Oo.
0: Question mark? Question mark man to yaman. Ay, na doon lang. Si Lola kay hambal nga mang... Kung anhon mo si Lolo, hambal din si Lolo nga buhin-buhinan niya danay.
1: Alaan mo?
0: Oo?
1: Active bang inyataan si Lolo mo?
0: Nakaturbo.
1: Oo. Oh, oh.
0: Ah! Sabi si Lola, ganit tingala ko nga gadugang bugtot akay.
1: Ang nakis ka.
0: Oo. Katropan siya, Ray, may pamangkot ka kay Lola. Dali, di ba na may pamangkot ka na, di ba hambal mo ligan?
1: Tawag ka, ganit si ano?
0: Kaya nga gusto ipamangkot kay Lola. Ari nga si Lola, ipamangkotan na.
1: Oh, gas ka tropang dyan, Ray.
0: Oh, di ba? Naidla ka man sa apo mo, la?
1: Oo. Oh.
0: Anong gusto mo nga ipab, ano, ihabilin sa iyala? Oto?
1: Toto.
3: Ano si ano naman to? Si Tuyang, I mean.
0: Oh, ay, ara ka na galing ka tropang dyan.
3: Oh, ari lang po diya.
0: Ay, kakakita. Sige mo ba? Oh. Sige na, ano to? Ano tong imo nga ihabilin?
3: Abala na yung si Lola nga magpahuway o kay daw ano daw ginahapo sa oh
0: nga nahapo siya oh. Nga nahapo siya
1: tawagin ko di tubig
0: ay tubig katawa siya Ray dalis ako na nanay tubig oh
1: toto ngayo pa na yung tubig. Pero ari.
0: Oh, ari ka. Ari ho, ari ho. Ari ho. Oh, sige na. Ano pagitan ang hampal?
1: Ari. May pamangkot ko sa imo. At po, apo era.
0: Oh, sige.
1: Ano ang tawag sa ista? Naging tunga mo sa tunga.
0: Oh, sige. Ano? Ano, apo? Ano, Lola? Ano, Lola?
1: Tuna. I'm tuna.
0: You're tuna.
1: Oo. Oh,
0: oh. Okay. Grabe pa, no? Ang managaliya dapat yan. Oh, wala na dala. Wala ka na dala sa ihabilin sa akon. La, balaan mo la. Kahapon bala, ang lula ko to sa kay Papa nga side.
1: Mm.
0: Nag-split kahapon. Tub-tub subong. Wala po yung panakipo pa, aya. Ano ka balo?
1: Ha?
0: Oo.
1: Ano tambo siya?
0: Ah, wala gani. Nag-split siya gani. Kagapon, asa subong wala yung panakipo ang hita niya.
1: Why na sa akon?
0: Nga ho.
1: Ako nag-split man ko sang ligad.
0: Mm.
3: tumtum sa bong.
0: Ano?
3: Nakakandado pa.
0: Ang? Nakakandado pang hita mo sa dalong? Ay, araw-araw.
1: Oh. Ang iyan, di lang masara. Akong kandado.
0: Ay, grabe.
1: Nakakandado.
0: Ari, kagapo na mo niyo. Ang amon.
1: Pero ari apo, siguro, kay daw naga, sakit na akong liko.
0: Tama na?
1: Ang habilin ko na lang sa inyo, before ko maglakat.
0: Maglakat din la, hindi ka maglakat sa kasanag la.
1: Eh, hindi pa.
0: Wala mo pa bala na pamana ang bato.
1: Ihatang ko sa imong bato.
0: Ano ito, may puti?
1: Puti.
0: Ay, puti, darna, nayaguro. Yala, hindi ko rin sa darna, layala. Gusto kong gahati akong ano la, akong lawas. Okay lang na siya.
1: Si ang itong na lang yun.
0: Oh, pwede man. Bato-bato peke. Oh, ano ba ang habilin mo la? Anong mga habilin mo sa imong mga ano? Imong mga ginsakpan?
1: Ari, hindi na siya joke ka katropang era.
0: Oh, daw tsutsura mo lang daw joke.
1: Apo, era.
0: Mm-hmm. Ano la?
1: Kaga mensahe ko man ini sa akon nga mga ano gani?
0: Nalipat naman siya.
1: Sa mga
0: kapuhan
1: mga opisyalis
0: ang anong imong habilin?
1: Nga kinahanglan katropang ira apo ira. Nga ang kwarta nagakaubos.
0: Tapos

0: so much sa imo pag-upod sa ato.
1: Madam, may salamat, Apo Era. Tag sa aton, mga tagpalamati.
0: Ay. All right. Bye-bye.
1: Malakad
0: bye.
1: Na ko?
0: Oo. Ah, hinay lang ang baston. Huwag si malipatan.
1: Buwas naman.
0: Oo.
1: Ta-taas abis ang inyo, tere nga, no?
0: Nga bangko?
1: Nga stasyon.
0: Gasakit, El.
1: Gasakit ako, El.
0: Ahay, kalooy na ni si Lula. Pero thank you so much.
1: Hambalan ko gin si Lolo mga updan niya ko.
0: Oh, te.
1: Ginbayaan niya ko, te.
0: Ay, sige lang laahula to. Niya lang katukon, no?
1: Mabahalos ko karon sa iya.
0: Oh, sige, be. There you go, mga katropa. Aton, ngang sabi ng lola ko this afternoon. Ano na maguhan lang si Lola? So, wala pa siya nagawa sa, ano, wala pa siya nagawa sa bitaw. O, di ba? Wala pa siya nagawa sa bitaw. Pero, when the time, ano, when the time goes by, di ba? Maka, ano, maka-adapt lang yun si Lola mo sa mga trend. Alright, mga katropa, oras 7:36 after 3 in the afternoon. This time, mag-pause kita for some music. And when we get back, atin pagatam yawon, ang ibang pagid natin yung mga katropa na nag-upload sa atin ngayon, itutok lang sa X-Rated. Iman, magabalik pa kita, dirigid lamang sa XFM Philippines.
2: XFM. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Hindi sapat ang vitamins kung hindi ma-absorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Santone Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
10: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Sister Pain.
13: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanagit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms present. Sa doctor.
10: Mabili sa mga butika.
14: College na ko!
5: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: aking tropa ay nagabalik ang X-Rated sa XFM Philippines. Oras na to, 3 minutes before 4 in the afternoon. Thank you so much. Salamat, salamat, salamat, guys, sa mga kitropa natin na nag-upload sa atin in this program, X-Rated. Salamat sa mga nagtutok, nagbantay sa atin ng program, mga kitropa. Sa mga nagpadala sa ilang mga mensahe, mga nagpanamyaw, thank you so much sa inyo tanan, mga kitropa. And see you all tomorrow, same time, same station, dirigid lamang sa XFM, Radyo Petrol, Iloilo. Upon sa atin technical partners, this afternoon, kitropang Alex Saspa and kitropang John Ray Bertiz. Ako naman, ang inyong katropa, katropang era, ang katropa mo.
1: XFM. Mga katropa, XFM.

0: ready to see fresh talents take the stage? BT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness. Sample Gold. Live. Testimony.
2: May ninja ka sa sinubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Sample Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Sample Gold.
3: Sample Plus Gold.
4: Sample Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Malo.
6: Isa ka teacher.
5: Nabatian ko ni sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Sample Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
8: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Vision X Plus.
8: Marami na ang natulungan.
10: Ilang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligtig.
9: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas na akong nagkakasakit. Kaya nag-take ko talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
11: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo Dietary Food Supplement. Full Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na Labo Huwas Ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
15: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka,
1: oh no!
0: Patalikod!
1: Aray!

bala ang tanan sang kapote kag payong. Ara na naman si ano si Haring Ulan kay tapos naman ta sa Haring Araw. Si Ulan naman subong ang hari. Kaya anytime nga gusto niya magtupa, matupa gid siya ya. O hindi siya mapungga, no? So pareho siya sang paghigugma. Wah, paghigugma. Good afternoon sa mga katropa naton nga nagapamati diri sa XFM, no? Dira sa may kagapon gali, wala nalipatan ko nga tamyawon. Ang tricycle drivers kag mga tricycle drivers dira sa may ano sa may Gapila dabla sa may Save More sa Quintinsalas sa kilid gali sang Save More sa Quintinsalas. So inagapamati gid ko no sila dira. Ambal sang classmate ko sang elementary. Do ambal niya daw familiar ang tingog ginbalikan ko liwat. Ambal niya nga daw imo to tingog tapos pagbalik ko imo gid man gali. Ay, ote, di ba? Madamagin nga salamat sa mga katropa naton dira. Nga nagapamati kag nagamonitor gidiri sa XFM mga katropa. Ang isa wala no, makita, mabatian mo nga. Ay, hala, nag-tune in sila. Ay, nakakataba ng puso. Okay, mayong hapon lang dahil sa tanan nga mga nakatune in sa XFM. Kamusta ang inyong kahaponanon? Anong pamahaw ta dira? Nakalaga na kamo da sang inyong mga saging? Nakatanok na kamo sang inyong saging? Sang inyong mga mani? Ang mani nyo, preska pa bala ang ginatanok nyo? Base bala kung sa nagligad pa ng adlaw, may mga burak-burak na na. No, basi magbakal ang mga daw lipong, bala ba ambot na lang gidya. Dapat kong customer kamo mga katropa, kung nagabakal kamo, ba puro panilag, man kamo kay basi, ang mga ginabakal nyo, bala ginaimpunan na kayo kung kis ang mga nagabaligya ni mga wait man sila mo. Dapat kung isa ka kamanog bakal, dapat wait ka man. Udlay nga dahil maisahan, subong niya, ay ambot ang gabayad kasi ang insyakto, tapos ang ginahatag sa imo, kulang-kulang. Ay, hindi ko na yung magpasugot, ya. Yeah. O, kung ikaw mapasugot ka na, Ihan, nga nagbayad ka na sang mahal, tapos ang balik sa imo, do hindi man worth it. Ay, ambot na lang ate. Pero mayong hapon, anay daas, sa tanan natin nga mga vendors na nagkalain-lain nga public, nagkalain-lain nga mga public market sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Kinatugnawa na kamuda. Kasi may mga ginabaligya kamuda nga mga manok. Dali, di kay, kalduhan tanan na. Namit, maghigop sang mainit nga sabaw. Namit mamatsoy, namit magkaon sang loamy. Namit magkaon sang arroz caldo. Do tanan na lang namit basta wala sang inaubrang sungad ta no. Tapos mareklamo kita nga gadin ako. Wow, dayaw gid ko ah. O dali na mga katropa, welcome na sa Wednesday edition na gali kita subong dasig-dasig ba? Today is September 9, 2026. Sa Miyerkules nga adlaw mga katropa, gani updanay naman kita until 7 o'clock subong nga gabi. Kumera ka mo dira sa mga music request nga luyag i-play on air, mga ano ninyo, mga greetings kag pa shout outs. Paliog lang isend sa amin nga text line 0950-975-6970. Mayong hapon lang da gali sa mga taga ano ah, taga dira sa may GT Mall Pavia, naka-monitor naman kuno sila. Ano na daman city, ano na daman ano tong chat ni katropang BJ. Basta dira sa may GT Mall Pavia, good afternoon gid sa inyo tanan-tanan, sa inyo da nga mga empleyado, no nga mga pisan-pisan. Maskin ano blaka kapoy naton sa trabaho mga katropa no, hindi naton pagkalipatan nga syempre protektahan ang aton nga kaugalingon. Nilabi na gid subong nga nagapabago-bago ang klima, may maulan, may mainit, o ambot na lang no, do hindi naton mapaktan. So much better nga may proteksyon ang aton nga kaugalingon. Magtumaras ang Santan Vitamin C mga katropa, kaya ang Santan Vitamin C nagabulig ini sa pagboost ang aton immune system. Agad hindi kita madasig tapikan sang ubo, hilan at sip-on kag trangkaso or ano man dira ang sahi sa malatian. Ang Santan Vitamin C mga katropa produkto sang Yes to Health Incorporated kag saranggid ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar.
Oh, basi may wala pa tanan na tamyawa. Hindi maguya-huya nga magpadala again, no? Sa inyong mga greetings, kag pa-shoutout sa awang text line 0950-975-6970. Kung wala pagin ka muda sa mga load nga pang text, pwede man ninyo ina mapadala sa amon nga Facebook page. Pangita lang ang XFM Radyo Patrol Iloilo. It's now 14 minutes after 4 o'clock in the afternoon, mga katropa. Gani pa dayon ka mga nagapamati, diri lang sa 100.7 XFM Iloilo.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, tadakitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit na pusog
6: ko. Santone Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa pusog.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santone Plus Herbal Oil.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline. No Vitamin C.
10: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santone Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline. No Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Chronic pain,
11: ang sakit.
9: Mag-assisted pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Mag-assisted pain, kangkarang pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister pain. Mabibili sa mga butika.
12: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now.

0: Extra Drive. Extra Drive.
1: La 5-2 na mga getropang oras diri sa XFM.
0: Extra Drive. Extra Drive.
1: Breaking news kita na yung mga getropa.
2: XFM Flash Report.
1: Ginaprobahan na sa second reading ang 5-year term para sa mga barangay kaya SK officials, mga ketropa, sa second reading ni sa Senado, ha? Approved na to ya sa third and final reading sa Kamara. Sa Senado, ya, no? Approved pa lang sa second reading, mga ketropa. So, ginaprobahan sa second reading ang Senate Bill number 2387 o kunanghag na nga nagatuyo nga himuon nga 5 years ang termino sa mga barangay kaga SK officials. Bango diri mga katropa, ipaiway man ang natalana nga barangay kag sangguni ang kabataan election sa November 2026. Nagpamatok diri mga katropa sa pag-approve sang bill sa day Senators Vicente Soto III, Joel Villanueva, Kiko Pangilinan, Bam Aquino kag si Senator Risa Honteveros. The rest yati pabor sila ya mga ketropa. So sa mga may plano, te, loy-loy naman ang baga, tada. Loy-loy naman ang pako, tada. Wala sang tsansa, no? Do wala gid tsansa. Approved na sa second reading, mga ketropa. So, naton, bantayan naton, mga ketropa, sa third and final reading ang desisyon sang Senado angot sa proposed bill nga ini, mga ketropa.
2: XFM Flash Report. Flash Report.
1: Ote, sige, balik naman kita sa aton nga ang music. Tama nyo na ma-MMM na lang kamo na karon ko na gidman ang ginabatsyag nyo. Do you think may chance pa ihan nga hindi ni ma-approve, ha? Approve na sa first kag sa second. So, dako gid ang posibilidad nga ma-approve man sa third and final, ino? Well, hindi kita makasay. Sila ang may hawak sang desisyon. Basta mo na na, ah. Sige, go with the flow na lang ta. Oy, tiba-tiba na naman sila. Sana all. Te, wala kita da. Amo na lang gini mo humbal to ba? Uy, sana all na lang kita yasikap. Uy! Sana all si Cap, sana all. Cap, wala kita da, Cap. Mayong hapon sa mga katropa na naton yung mga modernized jeepney drivers, no? Sa ilang mga passenger assistant officer, mayong hapon gid sa inyo. Kag sa inyo man nga mga pasahero, mayong hapon gid sa inyo tanan-tanan. Sa aton man nga mga XFM taxi patrollers nga nagalibot-libot sa syudad sang Iloilo, mayong hapon gid sa inyo, mga katropa. Kamusta ang aton nga pagalibot-libot sa syudad kag probinsya sang Iloilo? Mayon ay ang mga na tawag? Mga naakupar bala, no? Kung nakadto sila sa sa mga out of town. Ay, paldo si boss. Sana all na lang tani. Ate, mayong hapon gida sa mga nagapangapi-kapi. Amo ni oras, ate, anong kape nyo da, mga ketropa? Basi kung limta nyo lang anong manamit nga kape. Gusto talang kamo i-remind nga Santon Plus Gold ina. Huwag kamo kabalo, mga katropa, nga ang Santon Plus Gold is a natural food supplement. Mayara inis ang mangosteen, ang palaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nag-boost inis ang ating immune system. Nag-atag sa mataas nga antioxidant protection. Nag-suporta sa cardiovascular health. Nag-bulig sa pag-regulate sa ating nga blood sugar. Nag-panubo sa cholesterol kag nag-management sa ating nga blood pressure. Manami man inis, mga katropa, sa mga may diabetes. Mayara inis ang palaya nga nag-bulig sa pag-improve sa ating nga glucose control. Kani ko nagapatuyo ka mo da. Nga feeling mo daw nagutom ka ng kagdawa ay ka nasang dakpon nga iban. Pangapianay asang Santon Plus Gold, mga katropa. Available ini sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Dasigan nyo da kay kung kisadaan ka kaubusan ni sa pharmacy sa tuod lang gid yang istorya. Malam mo ang Santon Plus Gold, mga katropa. Kung makatilaw ka, makambal ka ganyan. Amo ginang ginahambal nila nga hahanap-hanapin mo talaga. Sa pagkanamitern. Ay, nako na lang gid ya. Sige na mga katropa, base sa inyo da nga mga gusto niyo ipautwas ang inyong nga kasakit sang balatsyagon, no? Ipadala lang diri sa amon yung text line 0950-975-6970. Again, it's 0950-975-6970. Base ko na do hindi gid madala sa pulo pa utwas, send na lang di ang inyong nga mga music request. I-play na naton on air. 507 mga katropang oras diri sa XFM, kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.
3: XFM. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness. Sample Plus Gold.
5: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ang Sample Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Sample Plus Gold.
6: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Cellphone kag vitamin D3.
7: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid di siya sa may diabetes.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Cellphone kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay

0: ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santon Plus Herbal Soap. Oh,
5: si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Yan namigin!
4: Santon Plus Herbal Soap.
7: Wins

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kun mamati ka sa XFM.
2: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
1: Kun mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
3: XFM.
4: Katropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting!

0: 1-800-998-5568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
3: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po si Jenny Lynn. Isa akong bankrate para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit. Santon Vitamin C ang niinom

0: XFM. XFM.
1: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Aming pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
2: May lagdaog na sa Gold Eagle Beer Premio sa Taansan Promo. Si Benji Sararanya, 60 years old. Hangin sa Haro Irino, isa sa mga maswerte nga nanoog sang 5,000 kapesos. Isa ka tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog padayon sa paghulog sang entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone dali. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga pa-premyo nga nagabalo. Tub-tub 2 million kapesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kumpleto nga listahan sang mga nagdaog. See post for further details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FRR permit number 02930 sa 2026. Possibly.

0: Ako si Rose, ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasantong Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigi tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kape ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang malangit na sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa and soya please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa at soya. Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
5: Wednesday!

0: 568. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Nalabo ang paningin ko right after. Mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Nasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Handog mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
7: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
9: Pag naasiman ka, akin ka.
8: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness. Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
12: Oh.
11: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa

0: tungkol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier, nabudayan gig pusang una kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko kanami gid bala kay batyag ug gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, abaklan ka ha. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ah, dali lang.
6: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan nyo rin. Ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
8: Ako si Sara sa aking tutupan ni Rilo. Ako sa call center agent. Permigil ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalgay din ito sa akong sa Sister Pain. Nasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.

0: 6:59 mga ketropa ang oras diri sa XFM.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Kamusta ang pagpaniapo naton dira mga ketropa? Nakapauli na balang inyo mga pinalangga sa kabuhi? Basi kun wala pa na nakabot ang inyo nga mga amay. Di pagtawgin nyo na na kundiin na. Kaya basi ko nagsangat naman ako diin nga mga tiyanggi kag nagtongga sang Red Horse. Tapos, gamay-gamay lang gani nga tulok-tulok sa dalan. Manginit saya. Pau, dayaw manta. I am bot na lang gidya. May nga mga tao gidya nga daan sa gamay lang nga tulok, nagakapikon sila mga katropa. Ote, basi ko na nagsangat ka pala sa mga katropa naton nga mga may birthday. Uy ha, sa mga nag-celebrate kali isang ilang nga birthdays today. Happy, happy birthday. Ote, ano na ang aton nga, ano da nga, pulutan? Basi ko mas nauna, pas ubos ang pulutan kaysa sa aton nga ilim nun. Hindi man. Importante, hindi kita magkalipat mga kitropa nga magpangapi. Isa na muna yung oras, wala man na iya sa oras ang pagpangapi, di bala? Mayroon gani tao nga kapila ka beses mga pisa isa kadlaw. The feeling nila ya ang kape, tubig, balahaw, ay dayaw. Gani kong kape ang inyo nga ginapangita mga katropa, mag-inom sang Premium D3 Coffee Mix. Sang Premium D3 Coffee Mix mga katropa ang ginubra para sa mga health conscious nga mga consumers. Mayaray ni sang Vitamin D3, Mangosteen Extra, kag Stevia Sweetener. Dietary friendly, Premium D3 Coffee Mix provides antioxidant protection, supports bone health, aids calcium absorption, and offers a natural sugar-free energy boost. Ang Premium D3 Coffee Mix mga katropa mabakal yung gida sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Pamangkot lang kamuda sa mga nagabantay, no? Kung may ara sila sa Premium D3 Coffee Mix. Kaya una nyo na da makita, nagabalandra, ginada sa ilang nga mga display. Sa mga katropa natin nga nagapalauli, amuni oras maghalong kamo mga katropa ha. Kaya always natin gina-remind, wala sang pwede kita baklan. Wala sa, hindi kita pwede makabakal pareho sa mga motor nga kung magubaan kita. Mabakal lang kita sa mga spare parts, no? Kung ang lawas ng tao yung maguba, ay wala na naiyas ang baklan nga iban. No? Gani maghalong kamo mga katropa, no? Halungin ninyo ang inyo mga kaugali. Once again, madamo gid nga salamat sa pag-upod kay Katropong Bea this Wednesday edition sang programa nga Extra Drive. Wala na kita sang time sa aton nga program, magabulos na ang headshot with Katropong Boards Tibor Morales. Kita-kita tomorrow mga katropa, same time, same program, and same station. Kaupod ko sa technical side, katropang John Ray Bertiz. Ang ngala naman sang amon niya Chief Executive Officer, Doc Ramelito Uy. Sa ngala naman sang amon niya Station Manager, katropang Josel Banias. Ako naman si katropang Bea Joy Subalo, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, XFM.

0: Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteen na kilala sa pagtulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix. May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene, nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa VisionX Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. VisionX Plus Soft Gel. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. May yamang mapagkukunan ng medium drain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. May yaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproy, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
3: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
8: Yeehaw! XFM.
9: Patropa mo!
7: Exciting!
10: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol ng Ilaw, alas 7:10 na, mga kabiyanan, mga katropa.
1: Heads up! Punto por punto ng diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol Iloilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapanguna ng News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo!

Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:11 na. Nagpamati kami kabanan diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Broadcast kami mga kabanan diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabuk, Suba, Haro, Iloilo. Maulanon sa mga kabanan ang aton sining kagabihon diri sa siyudad kag probinsya sa Iloilo. Pila ka mga lugar mga kabanan sa probinsya sa Iloilo. Maulanon mga katropa mga kabanan, dugay-dugay balon ta ang pinakaulihing kaimtangan sa atong panahon diri sa atong pangalagad mga kabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo. Mga katropa mga kabyanan, ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:11. Naka-broadcast kami ng kabanan sa morning Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Pwede ka mo dira mga kabanan makapadala sa inyong mga mensahe, mga informasyon, lakip man ang sinema, pa-shoutout. Sa dagang celebrate ang ilang birthday subong adlaw, happy happy birthday! Kag sa dagang celebrate ang ilang anniversary, happy happy happy anniversary. Ang papanamayawa rin diri sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabanan, mga katropa. Kung may mga balita kamo dira sa inyo nga mga lugar kag hindi ka mo gusto yang ipaagi sa amo niya nga comment sa section sa amo nga comsec, kay man ini public gusto niya nga private mga kabanan, sa amo nga hotline number 0950-975-6970 mga kabanan, mga katropa. May pasidlong kita na yung mga kabanan ng flash report. Ginabalikam naman kamo subong adlaw mga kabanan sa Pitch and Wibing edisyon sa ato nga programa September 9. Diri gyapon mga kabanan sa headshot. Sa gyapon yung katropa ko si katropang Phoebe Borg Steven Morales. Pagapdang kita ni katropang John Revertes sa Tubtob alas 9 ang takna subong gabi. Kag subuman mga kabanan. Ganugay atong siningan nyo sa telepon kay katropang Bia Joy Subaldo mga kabanan, mga katropa. Mga balita nasional nga aton balita lokal na no unahon tan makabanan ng headline sa balita lokal. Isa ka priso ang ginaayam subong sang San Rafael Municipal Police Station pagkatapos makabanan tropa nga inisya ang nakapalagyo sa kustodiya sang patrol personnel sang police station. Nakapusas ini makabanan ang nambitan nga suspect naglisensya makabanan nga magpangihi dira sa may barangay Arif Dep sa kopya sang San Rafael Iloilo sang inisya makabanan ang panugutan nga magpangihi gusto lumumpat ini makabanan sa patrol pagpundo sa patrol naglumpat inisya kay man ini nga Arif Dep makabanan isa ini ka pambala isa ini ka banglid naglumpat ini sa patrol car samtang nakapusas kag nagligid paidalo makabanan nga bahin sang banglid kag tub-tub subong padayon pa nga ginapangita ini makabanan sang mga personnel sang San Rafael Municipal Police Station mga katropa mga kabanan. 20 anyos ini ang akusado may kaso ini mga katropa nga rape. Samtang ang dugang sining mga balita bagod sini sang brown out diri sa ato niya sa probinsya sa Iloilo, nagapasar sa isa ka resolusyon mga kabanan si board member Rolando Listora ang confide pagamiton abis ang generator ang mga kompanya nga dinagko pareho sang SM City ang mga GT Mall iban pagid mga Robinsons kon magpick hours o kon peak demand ba na ang paggamit sang kuryente mga kabanan pareho sinibilang mga inuras kundi peak demand kini mga kabanan sa pag gamit sang kuryente. So gin propose mga kabanan ni board member Listora nga kon pwede abi samtang nga peak demand ang paggamit sang kuryente pagamiton lang abi anay ang mga dilagko ng kompanya sang generator para nga ang ila sining nga magamit nga kuryente magamit man ani ini sa mga pumuruyo kati makasarang iya kuno iya ang mga dilagko nga mga kompanya sang paggasto sang fuel mo. Kagadugang mga kabinan nga balita, diri mga kabinan sa Gyapon, sa balita lokal. Nga aton talakayon mga kabinan diri sa aton pangalagad sa headshot. Investigaran sang Iloilo City Council ang medikos. Pagkatapos nga may natabo, kuno, may natabo nga isa ka aksidente sa motor sa Ilatubang samtang may nagbulig sa sining nabitan nga biktima.
kag nagpangayo sa bulig sa Medicos Mangkabenan apang wala sang may nagresponder gilayon. Di investigaran Mangkabenan sang City Council ang ining natabo kung anong mga protocol Mangkabenan nga ginasunod sang management sang Medicos Hospital Mangkabenan. Mga katropa, ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:16 na Mangkabenan. Mga katropa, nagpamati kamo diri sa headshot sa XFM Radio Patrol Iloilo, Mangkabenan. Mga katropa, ato na ibadawan Mangkabenan ang mga balita sa palibot sang pungsod Pilipinas. Upon katropang Bia Joy Subaldo, Mangkabenan, makatropa. Pero sa balita nasyonal ay Mangkabenan, may pasudlong kita ang isa ka plus report ini matapos Mangkabenan nga ginakwit sang ini si former First Lady Imelda Marcos sa kaso Mangkabenan nga graft. Nabidawan Mangkabenan nga ang Supreme Court nag-grant sang appeal ni former First Lady Imelda Marcos agad nga i-reverse ang iya conviction sa kaso sa Mangkabenan nga 7 counts sang graft. Ini may kang tanan sa ruling sa tong June 10, 2026 apang subong lang Mangkabenan na publish ini sa makatapos ang media. Ang court nag sunod Mangkabenan sa Supreme Court na paslaban ang prosecution sa pag-prove sang guilt Mangkabenan ni First Lady Imelda Marcos beyond reasonable doubt sang 2018 ang Sandigan Bayan 5th Division ang nagpangatbat kay former First Lady Imelda Marcos sang guilty sa 7 counts sang graft for using her cabinet positions to maintain Swiss bank accounts. So bagong sinin Mangkabenan sang desisyon sang Sandigan Bayan 5th Division nga inisya ang guilty sa 7 counts sang graft for using her cabinet position to maintain Swiss bank accounts during Marcos regime. Si former First Lady Imelda Marcos Mangkabenan ang nag-appeal sa Supreme Court. Kag ang Supreme Court Mangkabenan ang nag-grant sang iyang appeal. Kag amuni Mangkabenan gin-reverse ang iya nga conviction. Bota ba daw si Mangkabenan nga base sa Supreme Court ruling? Accordingly, the appeal is granted. The November 9, 2018 decision of the Sandigan Bayan in criminal case number 17287, 17289, 17290, 22867, 22868, and 22869 is reversed and set aside. Accused appellant Imelda R. Marcos is acquitted for the prosecution's failure to prove her guilt beyond reasonable doubt for violation of Section 3H of Republic Act 3019 in relation to Article 9, Section 8 of the 1973 Constitution. Mga kabayanan, mga katropa. XFM Flash Report. Ang oras din Mangkabenan sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:19 na Mangkabenan, mga katropa. Nagpamati kamo sa XFM Radio Patrol Iloilo headshot. Dugang antay ni Mangkabenan ang mga detalye sining pag-acquit Mangkabenan, pag-reverse ang kaso nga ginapatubang Mangkabenan ni former First Lady Imelda Marcos nga graft charges. May kangtanan sini Mangkabenan sang pag-maintain sang graft charges against siya nga ginpasaka mga katropa sang Sandigan Bayan, no? Ibalontang dugang sini nga mga development, ang dugang sini nga mga detalye pagiya sa aton nga news center upon kay katropang Bia Joy Subaldo. Mangkabenan, katropa, ano gabi katropang John Rey kay

0: NGCP kay man ining makabayan ang ginakpan ang gina pangabay gina request sang NGCP sa manual load dropping sa tagsat sini ka mga distribution facility makabayan mga katropa distribution utility di man ay balik kita makabayan sa kwan sa more power pagkatapos sini sang pila ka oras nga garo mga isa ka oras untong nga manual load dropping diri sa area sang Tabuk Suba makabayan mga katropa. No gabi katropa nga John Ray kay katropa nga Bia Jules Sobaldo. Balonta nga pila sini ka mga balita mga katropa sa palibot sang pungsod Pilipinas. Kay subong gid lamang adlaw makabanan sa sesyon sang Senado na aprobahan sa second reading ang pagpostpone sang barangay kag iske election kag pag extend sa ilang term 5 years. So nakasunod na na-aprobahan na sa second reading ang bill na ginpasar makabanan ni Senador Chis Escudero nga ipapostpone ang November 2 nga barangay kagiske election kagimuon nga 5 years ang ila sini nga termino. Mga katropa, mga kabayanan, may ara nga nag-object siya. Pero perde, no? Dahil sino ba lang mga kabayanan nga mga senador na nag-object siya sa sining proposal sa postponement sa barangay kag-iske election o kung ano nag-object sa pag-postpone sa November 2, 2026 nga barangay kag-iske election. At ito rin mga kabayanan, pagi katropang Bia Joyce Sobaldo. Katropang Bia, mayang gabi.
1: Katropang boards ginabswelta sa Supreme Court sa kasong graft si former First Lady Imelda Marcos. Sa ginpagwa nga ruling, ginbaliskad sa korte ang unang nga desisyon sa Sandigan Bayan 5th Division nga hatulan nga guilty si Marcos sa 7 counts sa paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act kag sentensyahan sa pagkapreso kag perpetual disqualification sa public office. Nagugat ang kaso sa anay First Lady sa ginaligar pag-angkon sa financial interest sa private foundation sa Switzerland samtang nagaserbe nga gobernador sa Metro Manila kag iban pa nga posisyon sa tion sang administrasyon sang bana nga si former President Ferdinand Marcos Sr. Samtang sa dugang pagid nga balita national ginaprobahan sa second reading ang Senate Bill number 2387 o kunang hagna nga nagatuyo nga himuon nga 5 ka tuig ang termino sa mga barangay kag SK officials. Bango diri ka tropang boards ipaiway man ang natalana nga barangay kag sangguli ang kabataan election sa November 2026. Nagapamatok sa pag-approve sang bill sa nay senators Vicente Soto III, Joel Villanueva, Kiko Pangilinan, Bam Aquino kag si Senator Risa Hontivero. Samtang gin question man ni Senate President Sherwin Gatchalian ang nadusok nga hagna ni Senator Chis Escudero nga hatagan sang 5-year 5-year terms ang mga barangay kag SK officials bisan pa nga wala pa patuman ang 4-year term nga una na nga ginaprobahan. Pag-explicar ni Escudero nga lakip sa mga rason sa pagduso sang hagna amo ang mga masunod. Una, katropang boards, ang pag-inganyo halin sa liga ng mga barangay nga nagasiling nga ginapangayuan sila sang DILG sang 5-year development plan apang tatlo lang ka tuig ang ilang termino. Ikaduha, mas dako ang matipid sang gobyerno bangod sa bylaw nga tatlo ka eleksyon ang pagaymuon sa sulod sang pulo ka tuig. Manginduha na lang ini ka beses nga patigayunon sa diin nagalabot ang gasto sang gobyerno sa ginabanta duha ka bilyon sa kada barangay kag SK elections. Ikatatlo ka tropang boards, madamo ang mga ginagyan nga training sa mga barangay kag SK officials. Lakip na diri ang mga treasurers kag mga secretaries gani kun baguhon ang mga barangay officials kinahanglan man nga magpaidalom liwat sa training sa levels ng BHWs kag mga kapitan. Ginkumpara man katropang boards ni Escudero ang termino sa mga opisyales sa Pilipinas sa iban nga pungsod sa diin. Sa Indonesia, nagalabot sa sunok kay Escudero sa 8 katuig ang termino sa mga officials. Dugang pa sang senador nga kada matapos ang eleksyon, mas naganubo ang output sang barangay, particular na sa development programs kag national disaster risk reduction. Sunok kay Escudero nga ang pagpasar sang 5-year term ang maghahatab man sang ligwa sa mga kandidato nga maka-move on sa mga inagyan sa politika. Samtang sa dugang pagid nga balita ginhingadlan sang Office of the Vice President si Attorney Paulo Panelo bilang spokesperson ni Vice President Sara Duterte. Sunod sa OVP nga si Panelo ang magapresentar sang pananawan kag posisyon sang Vice Presidente kag

0: atubang sa media kag publiko. Kung matandaan nga ang uli nga spokesperson sa Office of the Vice President amo si Attorney Ruth Castelo. Si Panelo ang anay legal counsel katropong boards ni Duterte angot sa multiple perjury complaints nga ginpasaka batok sa PC presidente. Samtang sa piyak naman nga bahing ginapananaw nga magdangat sa 25 ka mga witnesses ang ipresentar sa prosecution sa pagtalakay sang Article 2 o kuna unexplained wealth sa impeachment trial bado kay Vice President Sara Duterte. Apang ini ang nagadepende pa kung ang defense ang magpasugot sa pag-stipulate sang authenticity sang linibo ka mga financial records. Suno sa Manila 3rd District, Representative Joel Chua, mahimo pa ini nga mabuhinan o kung mangin pulo na lang kung magpasugot ang defense sa pag-stipulate ang bank kag iban pa nga financial records. Nagaprepara na subong ang prosecution sang linibo ka mga documents para sa ila presentation sang Article 2. Ang among article katropong boards ang ginakabig sang prosecution bilang pinakaimportante nga parte sang kaso. Samtang nagpabutsyag naman ang Office of the Ombudsman nga sila ang hugot nga nagapamatok sa motion ni Anay House Speaker Martin Romualdez para sa hospital detention sa nga Assistant Ombudsman Mico Clavan. Sunod kay Clavano, katropang boards, nga bilog nga team sa government doctors ang mag-a-assess kay Romualdez kung bala ang mga balatian sini ang ginadeklarar ang nagkalain-lain sa ang nagakinahanglan sa confinement o kung mahimo nga i-manage siya gwa sa ospital. Kung ma-manage siya gwa sa ospital, katropang boards, gilayon nga i-transfer si Remulla sa regular detention facility. Si Romualdez ang nagapabilin subong sa Cardinal Santos Medical Center kung sa din siya ginserbihan sa warrant of arrest bangod sa kaso nga plunder nga ginpasaka sang Office of the Ombudsman. Samtang sa dugang pagid nga balita, pareho nga mapadulong sa France ang mag-utod nga sa Department of Interior and Local Government Secretary June Vic Remulla kag Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa pagpangayo sang bulig sa International Criminal Police Organization angot sa request sang Pilipinas para sa red notice bato kay anay Congressman Zaldico. Ginpayag nga si Ko ang ira sa France sa paghingyo sang asylum kag maga-file sa liwat sang request ang gobyerno para sa red notice. Kunay baluan nga ang Interpol red notice ang request para sa law enforcement agencies worldwide sa paglocate kag provisionally arrest ang tawo pending sang extradition, surrender o kung kaangay nga legal action. Samtang sa piyak naman nga bayangin basura sa Quezon City Prosecutor's Office ang reklamo nga ginfile ni Attorney Manasseh Scarpio bana ni Vice President Sara Duterte batok sa mga opisyales sang Anti-Money Laundering Council kag mga abogado suno sa Department of Justice. Payag ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez nga nahulog sa idalom sang jurisdiction sang Office of the Ombudsman ang kaso. Nagugat ang dismissal sa kasugtanan sang Ombudsman kag DOJ angot sa konsino ang mag-handle sang kaso nga nasulod sa jurisdiction sang Quezon City Prosecutor's Office. Naibaluan nga may kaangtanan ang reklamo ni Carpio sa pag-disclose sang AMLC sang bank transactions nila nga mag-asawa sa House of Representatives para sa impeachment proceeding. Samtang sa dugang pagid nga balita, nakabalik na sa Pilipinas ang 14 ka mga tripulante nga Pinoy matapos nga ginatake ang ginasakyan nga Saudi flag nga barko nga MV SIDR sa Strait of Hormuz. Duha sa mga kaubdanon sa mga Filipino ang napatay sa insidente. Ginatagan sa Department of Migrant Workers ang mga biktima sang medical kaga psychosocial interventions bilang kabahin sang uplift initiative sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. Ginaproseso man sa Department of Migrant Workers katropang boards ang mga benepisyo para sa mga tripulante. So far katropang boards sa muning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
1: Maraming salamat kay katropang Bea Joy Subaldo, mga kanbenan, mga katropa. Sa dugang sa nga detalye, may kang tanan sa pag-reverse sang kaso batok kay makabanang kay former First Lady Imelda Marcos. Ibala naton makabanang inisya ang pamatbatan sang graft charges sang Sandigan Bayan. Nag-appeal inisya makabanang kag ang Supreme Court ang nag-reverse sang kaso kag na acquit ini makabanan si former First Lady Imelda Marcos, mga kabayanan, mga katropa. Ang oras din sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas 7.31. Ngayon gabi katropang John Reng, aton nga koneksyon sa pag-asa. Ibalon tabi, pinakaulihin kayong tangan sa aton nga panahon. Nga regulpilay nagtupa ang ulan din sa aton mga kabayanan, mga katropa, sa siyudad sang Iloilo. Ibalon ta kon may ara kita, mga kabayanan, nga ginabantayan sa nga isa ka low pressure area sa gwa sang Pilipinas, mga kabayanan, mga katropa. Kati, daw, pila ka adlaw mga kabayanan nga daw nag-fair weather kita pa, nakibot kita nga subongid lang mga gabi, nagtupa mga kabayanan mga katropa ang ulan na diri sa aton mga kabayanan sa siyudad sang Iloilo kag siguro sa pila ka mga kabayanan no, sa probinsya sa Iloilo nagtupa mga kabayanan ang ulan na ibalonta ang pinakaulihing kaimtangan sa aton nga panahon na pagi sa pag-asa mga kabayanan mga katropa. Sinong araw sa buong katropa ang John Reno, ara si Engineer Friends Ruben sa Pag-asa Iloilo. Engineer, mayong gabi, live ka sumundin sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Pumundin rin si katropa ang Phoebe Borges, Tibor Morales. Mayong gabi.
2: Yes sir, mayong gabi. Nung sa aton mga tagpalamati, muna itong latest alert day, subong September 9, 2026. Sa latest analysis natin ng Southwest Monsoon, padayon nga nag-aapekto sa ating pungsod at bangod din ang sistema, Western Visayas, generally magalungan ang kalangitan, may posibilidad yapon sa mga pagulan-ulan, pangyayat sa nag-uog sa dako nga bahay sa ating region, labi na gitsabong na gabi kagkaagahon. Sa Tangasarangan, tumabas kong hangin naman, halin sa nabagat na nakatundan, ang mga ibabaw sa Western Visayas, sa Dipin, Tangasarangan, tumabalod at mga kagagatan. Temperatura naton 24-32 degrees centigrado. Adlaw naton nagatunod sa inang alating 5:54 sa hapon ng mga bukla kinibuat. Alating 5:40 sa kagahapon. Amo na itong latest to update sa Trubin. Madamugin niya salamat.
1: Direm lang kita sa may nabantayan abisin ng mga weather disturbance sa gwasang Pilipinas nga daw mo nag-picture din sa ato niya sa Pilipinas.
2: So far, sir, wala man, sir.
1: Okay. Ining pagtupas ang ulan na sumunga gabi, ano ining engineer?
2: Yes, sir. Ang ining mga pagulan-ulan ng batsagan na ito ni Dalani siya actually sa nga ito ni Southwest Monsoon o hangin na baga.
1: Hasta saan unis siya, engineer?
2: Possible, sir, nga sa sunod na 2-3 adlaw pa tayo dyan na mag-apekto sa ito ng Southwest Monsoon.
1: Okay. Maraming salamat, engineer.
2: Thank you, sir. And saliwat, may gabi sa tanan.
1: XFM Weather Update. Dapat yan mga kabayanan ang aton sinayang koneksyon sa Pag-asa Iloilo. Upon ka engineer Friends Ruben, wala kita sa ginamonitor sinayang low pressure area. Wala kita sa ginamonitor sinayang mga kabayanan ng bagyo sa gwa sa pungsod Pilipinas. Kundi inidala mga kabayanan sa hangin, habagat mga kabayanan, mga katropa. O damo, sobraning pagkaon ba sa kwanay sa piyesta sa Gimbal, sa Lambunaw, sa Kabatuan, kag sa Ahoy. Apat ka ba naman makabayanan ang piyesta buwas ka adlaw? Diba marigsa magpamista to sa ini mga banwa, no? Ah, di pwede nagurong iputsikon lang ah. XFM Weather Update. Weather Update. Sa ato mga katuran, sa ato mga kabayanan, ikaw na kita rin kabatyag sa nga baratian. Kaya man munisubong ang mga panyimpo ngayon nga baratian. Labanigin mga kabayanan ang leptospirosis kag ang dingging na ginabantayan karon sa aton sa gobyerno. Nga padayon nga nagasaka. Para manikaw kita mga katropa sa mga baratian nga dala sang virus kag bakterya, mag-inom kita sang Premium D3. Kaya man ang Premium D3, ginpabaskog, inigin pepektibo sa subong nga panahon, nga oso ang ubo, sip-on, hilanag kag trangkaso. Amo ning mga pangunang mga baratian anay, no? Antis ikaw sudlon sang mga baratian nga dala sang bakterya. Gani mag kuan kita, maghalong kita. Hindi natin papabayaan natin lawas ang maigo sa ring balatian. Proteksyonan, pinagi sa pag-inom sa pinakabago kag-epektibo nga Premium D3. Kaya man ang Premium D3, meron siya mga kabinan nga vitamin D3, meron siya nga virgin coconut oil kag moringa oil extract. Ang Premium D3, meron siya mga kabinan nga kapasidad sa pag-uba kapagpatay sa mga bakterya kag viruses sa atun nga lawas kag may araman nga anti-fungal kag anti-inflammatory properties. Sa moringa oil, sa Premium D3, may kapasidad sa pagguba kag pagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas, ha? Kag may ara man kabanan nga anti-inflammatory properties sa Moringa oil sa premium D3, puno sa vitamina, minerals, protina kag may 110 kaklaseng antioxidant nga nag-delay sa skin aging kaya mag-premium D3 na superior and powerful ultimate trio ang premium D3. Pwede ni mga katropa ma-order pagi sa online sa Shopee, no? Pwede na ma-order sa Shopee kag sa TikTok siya pa. Pwede man mabakali makabinan sa mga butika malapit sa inyong lugar, pareho sa Mercury Drugstore, Swatch's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drugstore, Generics Pharmacy, kag sa iban pag mga butika malapit sa inyong nga lugar. May gabilin din sa aton sining mga Shopee Boys kag dira kami ng May sa Changi nga muna makabinan ang dalangpan sa mga Shopee Boys naton. Kaya aga pa na nagapangapida ang aton sining mga Shopee Boys ka mag-deliver sa ila sining mga parcels. Antes kita makabinan mag-proceed sa pilap sining ka mga balita diri sa headshot, mamati kita ni makadua kabianan sa mga tips kung paano kita makalikaw sa mga banatian pagi sa The Secret.

0: ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
7: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
6: team. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
9: Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malitawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Magbibili sa mga butika.
10: X FM.
11: Yes, 12.
12: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
13: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano na mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong makaramdaman. O galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Softgel.
14: The Secret of Health.
13: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Softgel araw-araw.
15: Visionix! Marami na ang natulungan!
16: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
15: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
17: The

0: Couple Plus Gold.
1: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
0: Sample Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggi niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikomin sa akin, sabi niya, Sample Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve ng Sample Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, maghapak pa lang sa pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko. Pero nung rin, wala na. Subukin sa akin yung Sample Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Sample Plus Gold.
0: Sample Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suging butika.
1: Ang sikrito nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold at ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
1: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
0: The secret of health.
1: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
0: The secret of health.
1: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes, to health!
5: Maka-late na ko!
0: XFM.
6: Katropa mo!
7: Exciting!
4: Mga katropa, excited!

0: Agora sa XFM Radio Patrón, ilo oras 7:46 na makawin ng mga katropa, padayon ka magkamati diri sa headshot. Nagyapon niya katropa ko si katropa ang Phoebe Borges Tibor Morales. Ginidlay natin makawin ni Mekang Tanan sa isa ka priso, nagaedad ni 20 anos, may kaso nga rape. Gasakay sa patrol car sa San Rafael Municipal Police Station. Garo ba si may hearing lang din sa Hall of Justice? Pabalik na makabanan ito sa San Rafael. Pag-abot nila sa may barangay Arifdep, ay nga rin ang barangay Arifdep, na doon ba ng sabaklayan ng area mo? Naglisensya, inisya makabanan, nag-ayo, inisya sa personnel sa San Rafael Municipal Police Station. Nga kung pwede abis, siya sir, pwede ko mga makapangihi. Ti bilang considerate ka man ng membro sa PNP, ti siyempre ka mangihi mo. Kada kapusas man ning nabitan nga suspisyado mga kabinan, mga tropa. O sus na pag pundo sa patrol car, mga kabinan, gulpi lang. Ang bota ng klase pag ang pagpusas, ito yung baklid o kung sa tubang. Naglumpat siya, mga kabinan, mga tropa, sa patrol car ka nag ligid pa idalom nga bahin sang pilas dira sa barangay Edipdep sa bahay na sang San Rafael Iloilo, mga kabinan, mga tropa, dira sa may area na sa may baklayan. Ti mga alas 5 subong hapon, palayan pa ang pagpangita sang aton sa mga otoridad. Dira makabanan sa lugar nga ginlumpatan, sininabitan nga suspitsado. Ibalong ta makabanan ang special assignment, si Katropa Nobel Paglibar kagin responderan niya dito ang lugar kagin to makabanan nga nagpalagyo kung niya sa mga kakampuhan sa katubuhan makabanan, ini ang suspect na may kaso nga rape, nakapusas. Ibalong tako na nun ano na karon ang sitwasyon sa ginahimo karon nga manant operation sa San Rafael Municipal Police Station. Alas alay number one, si Katropang Romel Paklibar. Katropang Romel, go ahead.
1: Katropang Borges, sigigapin sa mong ang lugot sa mga trupa patong sa mga katapos sa police sa San Rafael Municipal Police Station. Pero nag-augment sa dari ang regional mobile group sa ako ng mobile group na na-based rin sa Limerick, boundaries ng Limerick, kag-Sara, Katapang Borges. Matapos nga nag-apos lip din na ako nag-palagyo ang isa sa mga gin-filan sang kaso sa San Rafael Municipal Police Station. Matapos nga gindakop nila Katapang Borges. Ang lugar ni sa likod ko ni amuni ang tunalin ikaw sa Banwas ng San Rafael, ang pasaka ni Blas sa Baklayan, pero pang Borges, makadulog ikaw sa Barupakwio. Ang mga alang, ginambala nga welcome to San Rafael. So, yun siya pakato sa likod ko. So, dira ang part, nagpangihi, nagisensya nga mangihi, ini ang 20 anos. Para sa atin siya makatapos ang pulis, tagbitlo siya naka lugar kag makaposlip kag nalagyo. Ang lugar subungin na lugot sa atong sige makatapos ang pulis, pwede man ni siya maka doon na bukid din siya, dito pang Borges eh. May mga kamaisan, tapos kay ang 20 anos ni siya, nagapuli ni siya sa pabahay sa San Rafael do sakop na sang Puskulon. Ang pabahay Puskulon naman, no? Ang pabahay sa Puskulon. So pwede man siya maka, pwede niya malakat, ma'am, malapos. Pwede niya malakat pagkanto dito. Galing kiti, may lugar subungan nakita ang pulis naton na doon may bagong tinapak balahalin sa talamnan, doaging bago lang. So ang muna ginakordon subong sa naton sila mga pulis, kay basi wala pa dila nakapalagyo ang 20 anos ni Katapang Borges. Pero pwede man siya makapahigad sa karsada, kay ti bring part sabi ka to pang board sa although ati may street light siya, pero kung mapalipod ka sa mga puno sang kahoy ini kagawa makitaan natan less kung may flashlight na magtuon gid sa imo ka to pang board. So alas dos pasado kay na natabo ni asta subong sige gyapon ang lugot. Ang problema ang diri sa ato sa makatapos ang pulis kay madulom ang area, nagapagab din abla katropang Borges. At hindi mo makita like kun adlaw gidya, layo pa makita mo na nga may tawo. Subong kun hindi mo mapalapitan, kun hindi mo masintrohan sa imong mga flashlight, hindi mo ni siya makita katropang Borges. Amo ning nabudlayan tapos rin makatapos ang pulis. Pero base maging positive ang ila sining ginalibutan subong nga dito nakita sang mga tanod man kay mga pumuluyo man diri nagbulig kay mga barangay officials sa barangay Arifdep para mapangita ni ang nagpalagyo nga 20 anyos sa patrol o kung sa nakasakay sa patrol kay nagisinsya nga mangihi sa ato sining makatapos ang pulis katutang board. Agin istorya natin kay na ang deputy sang San Rafael Municipal Police Station. May pusas po siya pero pihak lang. Nagahawid ang pihak. Ang pihak wala katukang boards.
0: Mm.
1: So may information kay na na may nakakita sa iya bangod nga nagpagsiga bala sang pusas ma-replikan sang suga. Ma-ignite na siya, ma-siga na siya.
0: Oo, oh, gabadlak na siya, gabadlak.
1: Oo, oh, gabadlak na siya. Kasi ang pusas, mid-shot steel, tapos chrome ang color katropang boards. So, kaya muna ang ginapangita subong sa atin sa makatapos ng pulis. Ang mga taga-barangay, I don't know lang kung nag-augment man ang taga-Barutak Viejo PNP. Kaya ang baklayan ang pihak niya part katropang boards, takot na sang Barangay Rizal, Barutak Viejo. So Barutak Viejo na. So ang Arifdep, amuning first barangay, kung nagaling ka sa Barutak Viejo, magpasulod ikaw sa Banuas ng San Rafael. So amuning sitwasyon dire. So subong nag-abot na dire ang taga-mobile para nga magbulig sang pag-augment dire sa pagpangita katapang boards. Kasi ang Barangay Rizal may detachment man isang army diri ka sa pangbords eh. Akong sang kapgo na pwede makabulig pangita diri. It is if in case na magpaayos sa augmentation ang San Rafael Municipal Police Station ka sa pangbords.
0: So, dubdong gani, Katropang Romel nga, una gani, ang pagangko po yan nga, duwagig kamot ang iya sini nga ginapusas. Kaya kay isa, kakamot niyang ginapusasan, kaya ang isa sina ka, ang pares ang iya pusas. Amo na gani, butang sa ano sa patrol car.
1: Oo. Ay kay kundi kun magpungko kada kun iban sina gina submit sa do uluyatan na bala.
0: Oo, para di ka panagyo.
1: Pero iban sina ginaano gidyay gina pusa sa sa likod. So posible naglisensya siya. That's why gin kakas ang pihak nga pusa. Nagdito siya nakapuslit kag maka ligid o kung makalugpat dari sa banglid sa portion gapon sa Barangay Arifdep Katropang Boards.
0: Okay, ang banglid na Katropang Romel, no? Kundi dabod ng baklayan, din siya nga porsyon napalagyo kung katubang ka sa San Rafael sa Balakong Too.
1: Kung halin ka sa San Rafael going to Barutak Viejo sa Too.
0: Uh-oh.
1: Kung halin ka sa Barutak Viejo to San Rafael sa wala. Kaya ang wala malang ni ang dari malang piyak na part ng Katropang Boards ang may banglid kaya ang isa ni taas na ni nga ano eh na bukid. Kita mo ning may Paklibar Highland Farm na bala. Na taas na nakabukid. So hindi lang na ako masiruin kung din siya dampi dira siya naglumpat kasi ang may mga restaurant na di sa mga
0: piyak
1: na side sa may mga banglid na side may mga restaurant na di kita pangbods damo na di mga restaurant di subong. Sige pagyapon na dira ang may nagahapit pagdira ang nagakaon as of now walang takabala kung anong oras nagasira pero open pa na subong ang mga restaurant dira katropang boards
0: diin sila halin katropang Robelao?
1: Wala na akong gina mapamangkot kay, pero ang sa initial interview natin kay Ina kay Police Lieutenant Francis Caruna ang OIC Chief of Police ng San Rafael Municipal Police Station nga gindakop ni nila tapos file nila kaso.
0: Ah, okay.
1: Oo, why takay balok pakadto silang sila ma-file kaso or after na sila nag-file kaso. Amo lang nang i-confirm ta karon kay Tropang Boards. Kung basta mo nang initial information natin nga nakuha kay na sa initial interview natin kay Police Lieutenant Caruna na mag-uni nila dakop tapos file nila kaso.
0: So may kaso niya sa rape?
1: Yes. Initial itong nakuha natin gina kay Police Lieutenant Caruna is rape. So sa likod natin, already ang patrol sa mobile group. Tapos do, already si deputy, nalipad ako gina kumakuha sa first name gina deputy. kag ang mga salakyan sa mga internal operatives man sa San Rafael Municipal Police Station na nag-augment rin. Kag ang mga barangay official na trapangkod si kag ang ibang mga pumuluyo man rin kay nami rin kay ang mga pumuluyo rin sa RIPD pa nag-ano bala, nag-cooperate sa mga otoridad natin para dasig na dakop ni ang 20 anyos nga nagpalagyo sa mga katapos ang pulis natin katropang coach. Galing kasi hindi man dito agin by chance na lang ito sa suspect nga makapuslit siya bala. Gipangitaan niya lang ideya kaya ti ang pulis natin hindi man pwede kung may nisipiti ang isa katawo. Hindi po din na talent kung nakapusa siya. Lain ang mabukas ito. Pero yung katropang board siya.
0: Mm-hmm.
1: Oo. So, ti amuna, ti ambalgay na ganin ni Police Lieutenant Francis Caruna, ano muna kayo na disgrasya, katropang gods.
0: Oo. Oh, so, wala, kayo na, katropang Nobel, mga alas dos, no? Alas dos pasado, ang papalagyos ning suspect, tapos, nagligid siya dito sa may banglid, dito sa may baklayan, dapit. Yes. Tindalo ba na kadaan?
1: Oo. Kaya, ang... dahil mga kamay sa ano dito pang bolte
0: dito
1: pang gas naman sa ibon ko na harvest ng mais dira ma'am o na harvest na harvest na din mga mais kay ang piyak ng ibang lid may mga tanggas na di mais sa damo na di mais sa piyak eh andre sa may ibang lid laboti na to sa may sitio Kagay ang ano pa gani ang ano sitio kung nagalipat ko sa piyak do halos kalapanan na kamaisan. So, na-harvest na. So, dira siya nagligid. Kag makapuslip. So, dilaban-laban, eti taga-diri siya sa sa Puskulon. Puskulon, tapos Arifde, katropang boards. Ingod lang nga barangay mo. So, ba't posible, kabisado niya ang lugar. That's why nga kabalos, dira siya naglumpat. That's why nga, ay kung hindi mo na kabisado, posible, hindi ka madamang lusok, eh, hindi mo sigurado ang lugar ng Lakatropang Boards. Kaya ito, taga-diri siya nga daan sa San Rafael, so posible, na basit kabisado niya ang lugar. Galing kiti, medyo masanag pa, kitaon pa siya kaina, that's why nga na, monitor siya sa pulis. So, magulang di may nagkarto rin dumay-agi. Ang TL nga do bagulang I don't know kung iyagin man to agi pero ginakordo na subong sa ato sa mga katapos ang pulis fully main successful ang ilang sining operation pag madakop ang ining 20 anyos nga nakapuslit sa mga katapos nato sa pulis sa Limeri Municipal Police Station Katropang Boards.
0: Anong bayo ito katapang Romel man? Anong color sa bayo niya?
1: Puti.
0: Tapos ano gad largo?
1: Huwaay lang ka nakapamangkot kung nakapantalon. Kito ang instruction kay Nabin ni deputy sa mga operative. Kasi sa mga na gusto magbulig, nakabayo sa puti.
0: Bayo puti, no? Pagkatapos, basi mga makita niyo na karoon nga naga, kamay, lang, may, gina, may pusa sa piyak ng kamot. I-report lang dahil na sa kwa na, sa hotline, yeah, sa 911, gano?
1: Kung kabalo siya
0: mag-hukas,
1: abis ang pusas, di. Dasig niya kumakuha. Pero kung hindi siya kabalo, katropang boards, ayawan siya pakakuha sa pusas. Subong, ang galantayan, dari, ang gulalbaan, dari, pinagatupa ang
0: bundo. Gaulanda? Margulan? Oo.
1: Oo. Kay, ina... halin na lang sa syudad sa Iloilo, gatupa niya ang ulan kay ina pag halin natin katropang boards. So pag-abot natin, dari, sa... Banwas ang Barotac Nuevo, going to Anilaw, wala na yung ulan. Banati, Barotac Viejo, wala. Susubong, mabatsaga natin nga nagtulo-tulo na ang ulan dari sa area. So, mulang gini ang kontra sa atas ng mga operative kung mag-tulo dito. Kasi, kung mabasa ka, kung mawanblak ka from the boards. Pero, subong, may team nga nag-lugot dito sa sulod. Tapos may team nga nagabalik-balik nga motor ang salakyan sa mga kilid sa kartsada na pwede niyang tahigadan o laktan. O kung masiklatan siya na maka ano lang siya, maka ligwa-ligwa lang siya nakatropang boards. Kaya magparoon siya ni may ara portion nabi nga may mga pamalay hindi ka makasulod mo kung may kudal. So mga ngalihig kagit sa kartsada. So, amo ning gidapantayan subong sa atong sinima katapos ang pulis kang Conserva Cael Municipal Police Station. So, bati makakuha kita karon na initial information kay Police Lieutenant Sanchez sa Karuna, ang OIC Chipo Police ng Conserva Cael Municipal Police Station. Iho nagpilingob na di ang mga pati pumuluyo katapang bonds mo nakita talihin na ang ari man diri ang kapitan nila at ang arikip na doon nagpilihil din na sa mga barangay Tanod.
0: Mm, ito na may ginaga na ito? May ginaga na ito subungon na, basik ko na-ara na.
1: Mga bata, hindi. Mga bata kayo ito, ato. So, may mga motor abi nga nagabulig. May mga taga-diri, gabulig. Kaya may mga kalye-kalye. Kita nila ito.
0: Ara na, guro?
1: Nakita na nila?
0: Amo tuguro ang gandagan, tuguro?
1: May ano? Ara sa sapa. Ang may sapa na gali?
0: Ati, napanago sa sapa?
1: Ato lang lang, tapos sapa. So, posibleng wala sa kagwa.
0: Ara na, guro?
1: Pero, ang salamnan na harvest na wala pa. May ara pa. Pero ang bukid tong gidulusan niya, ang dalon niya na talamnan. Mais tapos talamnan, tapos may kapa. Okay. So kinumin na binilagan, ginamon ko na muna to, pero ang nagdalagan to, nagtunda to sa mga motor diri nga nakapa na lagson dito sa
0: may sapa.
1: Punta kay, ano may cruising na drama mo? May pasulod na danga, pwede man sa kalapos to. Ang kapada. Oo. Ay, okay. So, pwede siya kalapos sa ilong bukid. Lapos gyapon sa may pabahay. Okay. Pero kiti, kung balan mo gyapon siyang pulis, kung hindi siya kapuli, so, posible may mga nakauna na oran dito, may nakabantay, nakatapang boards, ng mga operatives natin. Para nga bantayan ni siya. In case na magpuli siya sa ila sining puluyan diri sa pabahay sa ang kakap sa barangay Poskulon. Kaya ang barangay Poskulon kung mag diri sa highway kung magpa sa piyakin sa walak mo patanda kayo ka may crossing na dira mapakadto sa ilong bukid ang lapos niya sa Nandres sa Rupang Bonte ang highway na bala pakadto sa Pasi kung halit sa San Rafael kamuning lapos ng dalan na sa Ilongbuk, Poskulon, Ilongbuk, tapos sa Nandres, ito pang boards. So, pwede siya kalapos-lapos. So, ang gina, galing kiti, sa kadamo, ni sa nagapangita, tubong sa iya, agot lang ko, depende ko sa pagpanago niya, ito pang boards. Pwede kung guto mo ni siya di karon. Pero may mga pamalay na drama, mula. May mga pamalay, malakalang galing. May mga pamalay, pwede laban-laban, may naka-deploy na dito ng mga katapos ang police natin katapang boards.
0: Kaya nakatapang, may isang tiprano pa kung siyang masanaaw pa, ba lagi paluparan ka drone?
1: Waay lang kita nakapamangkot kay Hete kung napalupada nila sang drone. Kaya ito, basko gading hangin subong doon yung area. Tapos, dulong gudyawit ito pang boss eh. Tapos ang suga kay kalabanan ng mga suga abisubong sa karkada solar light na. So kung hindi siya matamaan kay init kong adlaw kung medyo alang-alang ang init kong adlaw medyo kakiraw na gimnan siya mga muna oras katro pang boss. Kasi may kalukitaon daw ah.
0: Ano ito nga barkay na katro pang boss nga sa obos to may sapa? Basi dito siya kapag ribong?
1: Ang posible kasi ang may nagkatuloy kay Inabi nga isa man sa mga nagpapangita at nakong barangay tanod to siya kung na barangay official naghambal siya nga may nakita silang pagpong agi sa lupak sa taramnan sa kilit ng sapa na dubago lang gid so umutong gin balik-balik nila paging pangita nila katropang pod sa gin kordona nila. So, bumuti taga umaya, mabalaan na nila katropang bonds kung bagong agi kung daan mo.
0: Oo.
1: Basta ka talamnan. So amo tong din operate nila subong. Ito niya alam mo na daan na mga tropa dito sa lugar para magbantay. Subong may nag-pull out naman diri ang mga iba niyong mga salakyan. Kag ang taga mobile nag-atas naman dito sa area. So rin ako nag-pull out naman sila. Posible nga makadto naman sila dito sa crossing. Ang crossing pakadto sa Ilong Bukid. Ay pwede po siya kalapay at makatapok sa kalsada ng Lupang Bobs.
0: Hmm.
1: So, may situation, bro.
0: May mga, siguro, pabayaan na ng lugar na parang mag-takas sa karong. Kasi kung may mga tao na karong, kung may mga salakyan, di sa mag-takas na?
1: Ako lang na. Ako, te, kung ikaw with the police, lieutenant, karong na, mabayaan mo na, bro.
0: Hmm.
1: Ang area yati ginalugot nila pero may damos ang tropa sa Bangkok na nagabantay din. Depende din karon kung anong ideya sang tanda sa El Municipal Police Station para madakop nila sa Bangkok kasi halos kalabanan ng mga taga police diri mga taga diri sa San Rafael eh. Sila bandaban ko na nila sunado ni nila diri ang lugar. Magluwas pati upod nila ang barangay official at ang mga barangay tanon. Ano din nila, sunado ang talan at ang mga kasikot-sikot diri sila sininga barangay sa Tupangpods.
0: Hmm.
1: So, bantay na karon ang dugang pagit nga update na nabalik sa Tupangpods.
0: Aras ba nang? May dalawa pa slide to? Lalabi lang ang tabi?
1: Aras ba nang? Ito sa halin.
0: Oo, dito sa gin...
1: Nagbalik na tuloy sa Maginoma.
0: Oo.
1: Tinabalik dito siya. I-try natin ni kunari di si Police Captain Carona. Matabukan niya sa piya.
0: Oh, ang kamera mo ba simbilin?
1: Adi lang, may bantay na.
0: Ah, may bantay. Oh, sige.
1: May bantay, may...
0: Nagpamati ka magkabinan mga katropa sa special coverage sa XFM. Dito sa may barangay Arifdep sa Rafael Ilo, may kagtanan sila magkabanan sa isa kapriso nga may kaso nga rape nga nakapanagyo sa kustodiya magkabanan sa patrol personnel sa San Rafael Municipal Police Station.
1: So, wala lang ara pa na siya yung headroom ako naka eh na kapela pa ako ni yung pamilya ni pamilya motor ba siya parang ni agin ang talan ni mga motor
2: tiga
1: ni pamilya tiga digat ay yung motor kasi nakainom mo laman okay pero pag din kamo niya para kay si Dimisio. Oo. Si tatay niya kay inano sila Galgina na din-hold sila sa checkpoint kay Trupang Boards. Kay dulay ng sabat ko na sa bata niya sa pulis.
0: Hmm.
1: Tapos kinidaan sa pulis, diba? Okay, maupotan kami kay Ina dahil kay hindi si deputy kung pupotan atin at yung IT kasi delikado na katropang board at ito pong ang mga tropa wala talaga kung tagi kiti diri ang Brigin Park ang patrol pang police kag ang mga private na salakyan pang police sa katropang board. Dito siya nagawad? Nagawad? Ano na bang lugar na?
2: Nasulang. Sityo
1: nasulang. Pero ang area kung magparo si Libby sige na makapalagyo sa iyan tayo diwa?
2: Ang lado ni lado mo?
1: Dito siya?
2: Kaka-dirigin na din sila?
1: Ah, okay. Kaya kaka-dirigin na din sila kaliya. Ano kayo siya sa dito?
2: Nada sila
1: ka-posyon na nada. Ah, ah, ah. Kung hindi, nanago na ito. Sino may kami niya ka-posyon?
2: Tapos ang diri nga sa aligang at pamilya na kan. Si mama nga, palamami. Hindi na nga tatay natin.
1: Kaya sawa na naman.
2: Kaya sawa, buka no? Harap ka ba ba? Kaya pa lang. Kaming din yung wala ka ba pa? Ang bang mo? Wala ka sila ba pa?
1: Kaya mo nga yung pailab sa kaso? Kaya nag-file na siya sa kaso?
2: Kasi na kumanto nga naging rape siya kami.
1: Kaya loko.
2: Kaya wala kami kadalo. Kaya hindi niya binhing mo pala.
1: Kaya sa kanina siya rin dakot. Kaya na lang.
2: Kaya nagligad pa nga daw siya rin dakot, no? Kaya hindi kami nangyulong na lang. Ano ka ba?
1: Kung Domingo siya rin dakot. Kaya tayo naging pailan siya kato. Bakakad ko pa lang sila kayo. Kaya pakuli na. Nakapuli na, tapos mo pala ng kaso.
2: Puli na din nga, naghambal gani ni Ipulter, ang driver ka, ano, kaya puli, parang nga. Kapit na lang ang station, dito na lang ikaw pangyay. Sila hindi ito yung mga sumpit rin yung day ito. Ano ko na lang?
1: Ay, ginami may mga blau bang puli, mga lugarera din, mga
2: ingin. Hindi, ito rin natin sa Riban.
1: Ah, okay.
2: Dala niya? Oo, oh, tingnan na lang sa Burma. Ito na. Danagan siya.
1: Ito rin naman, wag doon ang tanak ko naman, pangalo. Tengko?
2: Nakakanin din siya, ha?
1: Kasi may ginagawa na piyak. Kasi may nag-chat sa iya, eh. Ngayon, nakuha mo. Sikagawad na gani? Sikagawad, Christy, kagahina. Katupang boards ang barangay Aritbit. Aritbit. So, amo nagali katupang boards nga dito siya naglumpat kay kabisado niyang lugar. Kasi taga doon siya, nakagi si Starberry.
0: Kaya sumpit ka nagihi ako, no?
1: Oo, madami.
0: Kaya gali, may plano siya magparagi.
1: Ang po niya ang pulis, taga doon man to.
0: Taga doon man?
1: Oo, taga doon man sa Aritbit, no?
0: Amaw.
1: Taga doon sa Aritbit.
0: Kaya may problema
1: at isa. Duwa sila talaga laban galag sa nakikita. Pareho sila kabisado ang lugar katropang board.
0: Tingin ang balto nga sa pa, ito katropang Romel. Ano ito, sityo na sulang?
1: Sityo nagsulang.
0: Ah, nagsulang?
1: Oo.
0: Tingin sa mic pa na ito, sa may sapa na din direksyon ng sapa ngayon, ha?
1: Ang sapa na din na siya ka guwa. Patad to sa Lumboke, ang suba. Kali pagwa dito ang pagwa. Or pa lapos ko sa Enrique. Ang suba, hindi na siya pagwa. Ah, okay. So labot dito. So dito sa gagwa, pakat sa Antonio. Ang suba sa Antonio. Sa Antonio sa Enrique. Ito ang mapobos. Ah, okay. Kaya mo nataasan ng diabi. Pero din, hindi siya nag-guagid ba lang sa iligid, sa katong ilig niya. Hindi na siya pwede parang kakilipot ng day.
2: Pangay mo maglabot yung buti
1: ba? Oo, may kamo sa ngayon. Pwede man papasi, no? Alay yun, ha? So, muna ang COT mo na ba sa may kapal?
2: May hawan, ay, di. Karamnan
1: lang. So, kung bera siya pakampo, din siya posibleng manago. Kung wala siya kagwa pa bera.
2: Ang buko na yung mga kaisa na, di
1: wala pa makakalang ibang. Hindi, nakikinig pa nabi sa Kanistan. Pero magluwas sa mga katalunan, nabi nga, like, mga sa mga bukit, mga pana, may arat ito ka nag-uwan dira. Mga kadabong, kadabong bilang nga talon.
2: Pero ang kaya ng bukit, di yung mga bukit.
1: Hindi lang pwede. Pwede mo siya kanahos. So, ti, sa talas-talas, yun sila panimango ni kung sino ba nito? May Sir Banghiro, bata ni Kat? Ano ni Kat? Ano ng blues? Ay, ng blues ni Kat Banghiro sa Ritbit. Ano sila pa, talas-talas, kanimaho. Kasi pareho sila nga talaga rin, katapang bot, eh. Pareho yung kabisadong lugar.
0: Maglahay na karindo, dati laban-laban katapang Romel dito sa Goro?
1: Ati laban-laban, eh. Magparang sinima mo ni kagabi. Kung medyo tinag-roll ngayon, tinaban-laban ni Tawoy, no? Oo, okay. Pagdaan mo na na pamalay niya magiyan niya. Lakasang. Pero very attacks sa tiyak. Kung ako ilang bukit siya, kamay lang ang malay. siya mga balay. Eh, tamo to pala, hindi siya. So, saka niya to. Pero, in mas mga post, mapuli siya sa housing o mapailong po siya. Housing. Kung ilong po kita ang akit niya kasuan, pwede na malatunan mo, no? So, mas malapit kung mag-ilong bukid siya. Na matabok siya. Hindi naman siya di katabok dito sa piha. Kaya ang banglid, banglid bukid na di ka nan eh. Tapos part na itong retail na nabi. Nabi nga titiyo gani. Ang dito sa piha nila, sa kanday sa bosto nila. Litinon? Litinon, di ba litinon? Kabungaan. Okay, ang ginlasuhan niya. Pero ang ginpalagyan niya din, nagsulang. Ang dring apart ka kapang bonds sa nagsulang. Pero, kung nag-may isang mga pumuloy, hindi kinagulilig, wala pang ano, pang sikat to kayo na kung nakajakit. Away di siya. Okay. Pero may nakajakit lagi ng bukod niya tao. Mga kapitan. Kagawad. Ito mo ni, beri lang kanya ni sa buha. Nag-ulat-ulat kayo, nag-tumpok din yung tao. Beri. So may mga gitang deploy ang police at Rupang Bonds sa Litpinon, tawag niya, ang Ilong Bukid, Puskolon, para magbantay kung in case nga masiplatan din man siya sa Kartada. Kasi galing eh, amortong desidido siya malagyo, tapos si Blin dito siya magagamit sa Kartada, Katapang Bod. Kung kabisado yung lugar.
0: E gito siya magkanto, Katapang Romelman?
1: Amo lang na. Kung mapailong bukid, mabalanan siya. Sa Ilong Bukid, nakilala to siya. So damo to siya kilala. And nakalis kung taguon, hindi masyadi yung hindi.
0: Kati, kung sino ka tago siya na, likado sila ka, mas madala sila kaso karoon nga ito pa, Romel?
1: Magtago, taguon nila.
0: Tiyo, dalahig pa sila karoon niya?
1: Oo. So kung marim lang sa diskili, dahil si Kagawad Katahina, di pwede man sila ka sa rinigyan.
0: Oo. Parang hindi na magdugang kaso niya?
1: Oo, hindi na magdugang kaso niya.
0: Buday, nakaroon ka ba sa masalaan pagbila sa mga kawat na kaga... Masibala ko na. Budlay ka rin balinis mo?
1: Pasal, antab lang ang pangawat, manok ko lang.
0: Oo.
1: Naglaga naman si Sir sa pagkakitong tao.
0: Oo, sige dito na. Basiara na?
1: Pulis ko na, pulis.
0: Oo, basiara na?
1: Oo.
0: Ito, nublaga, no?
1: Nublagan.
0: Oo, basiara na?
1: Nublagan siya.
0: Oo.
1: Kanilagan tayo kung magpinaguso. Parang si...
0: Basiara na, guro?
1: Hindi lang. Oo, galing kiti, di rin man... Oo, ito yung pinag-hulido.
0: Ati, ano na guro?
1: Oo, dali. Hindi mo lang na, dahil pagaling mo ang kamera ka, hindi ka lang magsunod, kaya maglinag sa naikaro, parang hindi hotilin. Maalantad lang
0: si mo. Oo, kabi, oo. Masi ko na rin
1: na. Masunod ko ito di sa pulil. Nga nagdala.
0: Nagapamati ka makabay ng kagalantaw ka mo sa atin na live coverage sa Barangay Rip-Dip. Sa Rafael.
1: Video. Interested ko lang to kay para matanag. Ang area na di madulong kapag pang board.
0: Ito na magiging dalaga na?
1: Pati nagulang ito.
0: Pati basyara na?
1: Piligpat-ligpat ang ano gini? Ang suga.
0: Pati basyara na, no? Magasunod nga motor, oh? Magasunod na motor? Gapamati ka mo kagalantaw ka makamanan sa special coverage sa XFM. May kang tanan sinay sa isa ka isa ka preso na kapalagyo, no? Sa kustudiya sa patrol personnel sa San Rafael Municipal Police Station. Dira sa Barangay Rip-Dip niyo.
1: Nagbalik si sir.
0: Nagbalik siya?
1: May lakos na sir, no? So may tropa, dito pa ka siya.
0: Nakita? Nakita?
1: Ilong bukit yan, no? May nakasitratiyan ang pagkato. Okay. So, napiplatan siya, naglagan pa dito sa kumpas.
0: Ate, aram na kita na. Amo itong ginlagan?
1: Subong, dinalagan itong mga polis.
0: Kaya dito sa pagkanto?
1: Paano, galing kiti, ang makasunod lang ng siya katrapang boards, magparap ni Kadilom, Ang Kabisado, yung manang lugar mo.
0: Ate oy, basi ko ba ipaslong ka pa na karoon?
1: Ang Kabisado yung lugar. Babalaan niya ni kundi siya pwede magi. Pwede nang wala king suya, magwala to nokte, pwede nang hindi lutakon. Pero ang mga bagohan, ang dinimor, sa mga taga-mobile group, kung hindi ka taga-direk.
0: Managadsad kita na yun?
1: Managadsad kita na yun? Managadsad
0: Dito sa pagkanto sa Ilong Bukid, Gerya?
1: Oo, dito sa Ilong Bukid.
0: Nakita siya, nakita siya.
1: Nakita sa itong naglagan ang isa sa mga operative sa San Rafael.
0: Mm.
1: So, ginlagas natin. So, kung may nagaguluwa ang mga tao dito sa Gwa, may pinapanapan na kapanilag ng Petrocan Gorsuys.
0: Arip-dip, tapos ang Ilong Bukid, iya, pasunod na.
1: Oo. Mm. Kung halin ka dito sa Barotac Viejo, halin ka sa Baclayan, ang unang kapatid sa Arip-dip. The next barangay is Puskulon. Puskulon. Mm. Sa Puskulon, may crossing na sa wala, ang muna lapos sa Ilong Bukid. Ang dalan, lapos sila sa Nandrev.
0: Barotac Viejo na?
1: Sa Nandrev. Hindi. San Florentino, tapos sa Nandrev.
0: Ah, sa Kapyapon, San Rafael?
1: Sa Kapyapon, San Rafael. Pero ang dalan na yan, kung lapusan mo, main highway na halin sa San Rafael, going to Pasig. Diyan sa Piyak na area ko ng board. Diyan sa pagkabuto sa Piyak na area, pagkabuto sa Pasig.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang Barotac Viejo, diyan, kung magpasa San Rafael ka, halin sa Barotac Viejo, likod mo.
0: Mm, lusot ito sa may La Fortuna area?
1: Oo, na. La Fortuna, layo na Piyak ng pangbord, so La Fortuna. Pwede ko na La Fortuna, lapos sa La Fortuna, dito sa Bukid siya magpana. Itaas na rin Bukid rin. Hindi siya pwede kasaka rin, base tipagan sa blagang mga lago, mabato na.
0: As of 8:22, nasiplatan siya ka dito ang direksyon na pagkanto sa barangay Ilong Bukid.
1: Dito sa pagkanto, walang kita makapamangkot kay sir kung ano oras yung siya nasiplatan pagkanto dito. Kung basta ang hambal ni sir sa operatiba dito, dito siya pagkanto. Dalagan, halin dito, posible tuod to kaina ang nakita sa mga kanon na agis ang tiil na bago, posible dito pagwa na siya ang bonus pagkanto na po siya sa Ilong Bukid.
0: Dito ko rin ang posisyon naman ang mga salakyan kaya nagkantra pa Robel. Kaya nag-pull out.
1: May mga private, may mga salakyan. Sige dito ito magantay. Kaya ito mo ang crossing sa Puskulon. Pasulo ito silong bukit. So, lumahan siya nakatumabon. So, wala tuod. Amo na sa salakyan. Alam mo pamalay eh. Oo. Kaya ano ko nang kagawan? Ano ko nang?
2: Kaya ito ka barangay mo. May record na mo dyan mo for may patiyo na?
1: Okay. Ito na kuha. Sige. Si Kagawad Cartagena. Kasi may na anabiki ng pulis, may na tawag niya, may na in-hold ba lang ang motor. Kaya matlang ko nakainom ang driver, kaya basta din hold siyang pulis dali. Kaya habalas ang tatay niya, kaya nga lahat ko ng sabat niya sa pulis.
0: E ba siya nakamamam to?
1: Base. Oo. Kaya ito nabalik naman si Sir Luwak dito sa...
0: Dito sila na nga area, pa na, Papuskulon, garong area na sila matutok?
1: Okay, mantad lang ako kay Sir, pero makapunusok mo sunod kundi sa iya. Pwede kita kung may...
0: Nakita, makabanan ini ang preso.
1: May motor na...
0: Ganag-paragyo dito sa area sa Puskulon, no? Halid sa BRFD, para nag-ganan mga tao, no?
1: Damo abi ng kwan, damo sang pwede sublan-sublan dala ng mga lugar na pwede niya lapos-lapos sabi ka pang bogsi. Pero kiti kung galakap siya, kung magpalipod siya, kung nagamotor ka, hindi mo siya makita. Ari man nagigil ang patrol sa kwan eh. San Rafael Municipal Police Station.
0: Oh, nagsailo sila, nagsailo. Kaya dito ang area nakita mo. Nagalantaw ka mo kanyang pamati kang makabanan sa coverage sa XFM. Sining nakapalagyo ka priso ba sa patrol car sa police station sa San Rafael?
1: Oo.
0: Nga may kaso nga rape?
1: May mga pamalay na bigyan kita ng bonds. Kaya nung gabi. Oo. May mga pamalay na bigyan. Siguri, galing na naawin ko pa sa palong din natin sa pulot. Kung nakaupo din kayo na? Peter, Peter, Piro? So, abira magaling dalaw niya?
2: Ang dalaw niya, ayun ang ganyan sa kanilang dahil sa mga pagkakasito, ano ganyan sa kanilang pagkakasito. Sa
1: magbaling sa kanilang pagkakasito. Ah, kasal sila
2: kato? Oo, so yung ganyan, yung maklaan, may mga pulis na ito. So, siya ang ganyan. At sa pagkakasito, sa nagkimari niya?
1: Oo.
2: Nag-ulas na ako, asawa ko, halos
1: na. Ah, lagi ito?
2: Hinihina na, hinihina ko.
1: Ah, ano kung ano ni po ito?
2: Nag-ulas yun?
1: Nag-ulas na.
0: Kasi mariyoya mo. Tiga, ayok nga mga ihi. O, gali, kayo may plano, gali mong magparagyo to. Nakita sa talamnan.
1: Oo.
0: Pusaga kita yang may flashlight nagbalik siya.
1: Oo, nagbalik siya. Sabi ko wala niya makita ang flashlight, labanan mata ilang bukid siya, no? Oo, mata ilang bukid siya labanan. Galing ko kita niya ang flashlight, nagbalik siya. Nakita nga may banas. So mga alas 7 sa kanina galing na ano na siplatan ang agi niya katrapang bulbs. Nga nagkakabaw siya. So kung wala siya kalapos sa ilang bukid, pero lang siya gyapon sa lugar na nagkatanago. Tiwala yung tabi kabalo kung hindi siya katanago. Okay, baka na siling na natong katrapang bulbs na ang kulit nga na palagyuhan niya taga Diriman.
0: Oh, tingin
1: sa barangay.
0: Ipabay niya nga ma... Oo, nga ma... Pansanay, ma... Ngihi.
1: Nagtalig man guro ang ano eh, ang pulis. Iti, kilala man siya mo. O kilala yaman.
0: Oh, katumag Romel.
1: Yes.
0: Sige lang dang aton nga live anay no kay may pagwang kita ang commercial. Balikan pag tapos ang commercial aton balik lang kami da sa imo. Kay basi karon ko makita na sa kag mag surrender lang sa bala ko ako da sa ano gani nga na to sang suspect ito man.
1: Ah?
0: Ano gani ano nga pangalan to gani ha? Ako na ko sa iya mag surrender lang sa kayo managyapon. Aw managyapon ang
1: ano.
0: Oh. Aw managyapon kada pag normal no. So balikan ka lang namon da kay may pagwa ko da sa commercial ko.
1: Ah, yo yo sir. Sige, Patrol, standby ka sa compound.
0: Okay. Ang oras na rin magkabanan sa XFM, Radio Patrol Ilo, alas 8:31. Nagpamati ka magkabanan sa special coverage sa XFM, dira sa barangay Arip-Dip sa Drapel Ilo. May kang tanan sa rin magkabanan sa isa ka tagadrama na. 20 anyos, may kaso nga rape. Tina kayo siya makabanan nga kung pwede ko namang pangihi siya kahit kilala niya man ang gabantay siya tagadrama sa may barangay Arip-Dip. Samtang ini siya magkabayang ginhokas tong isa ka pares pala sa ano sang pusas kana angot to sa patrol car pagkahokas siya sang pusas sa patrol car sa barandilya sa patrol na dum nagan ka mag pasliput-put dito ya sa may kamaisan amo subong natabo ini manas si media kay na asta subong nagyapon makita makabayan ang ining preso ang nakapanagyo. Dito karoon ang aton sila nga team. Balikan ta sila pagkatapos magkabanan na sa aton commercial. Ang oras sa last 8:32 na magkabanan ng katropa.

0: 5, 6, 8.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggi niya na Palawan. Dumalaki yung mga kumpari ko sa Vince. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuhan ko, mga kaugatan ko, pinasol ng Santon Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suging butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Rodel Santangkol. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Delphi.

0: 7 Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Yan is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma... Nakuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
4: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap. Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
6: Oh no!
4: Sa imo, nagpauli.
6: Aray ko!
7: XFM.
8: Patropa mo!
9: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

Agora sa XFM Radio Patrol, ilo alas 8:36 na makabalan mga tropa sa aton makabalan sa aton mga tropa. Kon kamo nga batyag sang high blood no, kag pagid nga mga mataas kolesterol ninyo, magidom kamo sang Santon Plus Gold herbal capsule makabalan mga tropa. Kaya man damon na nabuligan sa pagidom sang Santon Plus Gold herbal capsule. Tugod kay ini puno sang antioxidant properties nga makabulig sa paglikaw sa aton sa mga balatian, pareho sa mga bagubag, bukol, arthritis, rheumatism, kag high blood pressure. Gidalipyuhan sang Santon Plus Gold herbal capsule ng aton nga dugo, nga posible tunaan sang nakarinlain sining balatian kung mahigko ang aton nga dugo. Ang Santon Plus Gold herbal capsule mas epektibo, kung updan man sa pag-inom sang Santon Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. Kung nga pangita ka mo sang

0: pang John Ray for the last time. Aton sini ang connection dito ya sa Barangay Ripdep sa San Rafael Iloilo. May kang tanan sini sa padayong pagpangita sa isa ka priso nga may kasong rape 20 anyos. Nga nagpalagyo makabanan sa kustudiya sa patrol personnel sa San Rafael Police Station. Pagkatapos ini siya makabanan ang gindala sa Hall of Justice kagipasakaan sa kasong rape. Katropang Ramel.
1: Katropang Bods, ginapanilagan ko ni Subong ang mga pumuloyo bala na nag-standby ko sa kilid. So may araw isang binalagan lang. Binalagan mo ba yun? Ang mga panilaga natin. So kung nagwa na ang pulis sa nagwa na sila diyo.
0: Sa lugar to nga nakitaan to?
1: Oo. Nagwa ng patawag nila paypay nila. Kaya iba si may info bala. Binapaypay nila ang may isa ka lalaki na yung paypay niya ang pulis.
0: Ati ba si Arada?
1: Oh. Eh na si Platan ang iyang live-in. May nag-standby.
0: Kasi live-in sang suspect?
1: Oo, oh, suspect. Kasi bala may communication sila. Walang takabalo. Kung may inapitan siyang nakagamit siya sang communication patrapang calls. Yung nakakontak sa iyang live-in. Pero may nag-include rin ng mga taga-dari nga ang iyang live-in dito naka-standby sa unhan.
0: Diba siguro surrender siya?
1: Ha?
0: Basi mo surrender siya?
1: Basi mo surrender siya, bala?
0: May gabi kay Nick Espinosa. May gabi ka tropang Phoebe Board. Shout out sa asawa ko, Bing Bing. Kay RB Chris Caceres.
1: Basi kung surrender mo lang siya. Kung surrender kung
0: ati ba si kung
1: oo, okay nga masurinder mo lang siya kung beto siya patawahan.
0: Oo, ba si kung nag-contact sa
1: punta kung may nag-pamlas life ba, dalalakad. Kita natin kaya kung masurinder mo lang siya.
0: Pwede ba na sa'yo mo? Parang sigurado?
1: Oo, ah.
0: Kung nalukan siya sang security niya, oo.
1: Maging masurinder. Ari mo lang kita doon. Kung na-adlock siya sa pulis, pwede mo siya ka-coordinate sa atin para nga may ano lang siya, ang hotel lang siya sa mga taga-dariyo na masurinder siya.
0: Kaya katropa, Bebs, kanayunan siya halong lang ko, no?
1: Oo, thank you, Rick. Okay, ang ginalugot sa buong sang pulis natin, ang lugar na kung sabihin, dito nakita ang banas na ginagyan niya. So, that's why nga isa-isa.
0: Ginpatay ang suga sa patrol car kay iti.
1: Okay. Okay, sir. Police na ito. Ari Dere.
0: Kaya samtang kita na kanong blinker ang suga na dugang palagyo na.
1: Oo. Kung gina kanilagan ni Subong ang ilang alipin. Kasi ano ganing nga barangay na dira tulad Aligamot. Sityo ang Aligamot. Sakop sa Barata. So, dito mga pamilya ito, Aligamot. Derimagi. Pertemuan. Siti Aligamot, Barangay Baratan.
0: Pasurinderan lang siya sa pamilya niya? Pasurinderan lang na para nga hindi na mag-bugat pang kaso niya?
1: Ay, mga pamilya. Ining kanimana, no? Pasura ka na ganyan pamilya. Oo, kung pwede mo lang maka-surrender.
0: Facilitator na karoon kung ano, ah?
1: Oo. Para wala na damo nga at least maano yung balakot rapang gods o
0: madugangan kaso ya?
1: Oo, yung madugangan kaso niya. Ang pulis natin, di ka kulat na malangin mo.
0: Oo, di din sabi magkanto hasta buwas. Sabi din siya pwede, din sabi magsagi panago. Dahil di man siya pwede panago kay tanan-tanan sa buwan, may mga cellphone at pwede mo na makakontak karoon niya sa 911.

0: ko ni Ganesh sa police station, anong gihapon, dakpan man siya?
1: Ihambal Ganesh ang banas ang kiyo niya. Gutomon man ang gihapon karon, ubalang taas na buwas. Kung gutomon siya, wala man, wag man sa gihapon. Tumagod na nilaga naman, no?
0: Ato naman. O, ati. O, ato naman. Arna Guro?
1: Ato lang.
0: Arna Guro?
1: Nilagaan sila to.
0: Ati mo na Guro, basi ko nagka.
1: Dali lang. Galing kayo ang hapon, abi nga, abi, sa hapon nga, na live, nag-connect ni sa kwan, sa piso Wi-Fi.
0: Okay. Oo, sige lang. Bisa sa audio lang, okay lang ang kwan. Okay, okay na, okay na. Katapano mo, okay lang ang kwan, okay lang ang, live, abo na na, no? Ang audio.
1: Naglakad sila. Nagsakay sila sa school.
0: Oo. Ati sa punta, Guro, manito Guro sa punta. Ras, may poskuluan, Guro?
1: Anong ba?
0: Nagbalik?
1: Nagbinalagan. Nagbinalagan. Ang ginapanilagan ko lang, di ang mga pamilya kapatong board siya.
0: Saan ba sa rindiran na na? Managyapon na.
1: Oo.
0: Di ngayon sa'yo makanto ang palagyo man?
1: Gani. So may ang kulit, sakay ko sa equal, nagkatuan sila.
0: Ati mo itong Guro, basi ko nang ang iya ito ka libyan, Guro, kanto anto? Basi dito ba na? Basi nag naulatot sa libyan niya nga mag-surrender sa bla?
1: Oo. Dito sila pa kanto sa, ano eh, sa pagkat sumaklayan sila. Itong tricycle. Kaya ang isa sa mga nakita natin kayo na nag-inform na ano daw libyan niya, ang itong pulis na itakay sa tricycle patro kong dogs. May lulot sabi sa likod eh. May alagyan mo sa likod. Para nga makalapos dito. Pero nag ginawa naman ang mga operatid. Hindi ko nga bimang kung hinahina lang yung mga panilag dito patro kong dogs. Pwede ko kuslit siya. May part abi nga dulom kung layo. Hindi mo siya makita. Pero kung wala mo nang hinahimaw sa atin sa mga tapos ang pulis dire, wala sila gatahimaw yung sakay sa motor, tapos balik-balik, aliwat naman, balik-balik naman din sa lugar, na pwede nga matabukan niya, kag makatabok din siya sa karikbet, o baka pulis sa sakwan, tawag sa brakan, sa lugar din niya bala. Kasi ang resident may diri ang closing pasulod sa tarapan mo. Kasi sa unahan lang sa barangay hall kong repit, diri na di ang kwan ang closing pabarasan. Basi posible bala kasi makatabok siya. So hindi na siya malaban-laban, hindi siya malabot kung diri siya magtabok. Kasi kung di pa pamilya niya, wala takahibalo ka pa pang boards. So mutong ginhingagaw subong sang pulis na kantoan itong ginastambayan pang yasini nga living partner. Ayaw mo nagawa naman nga sa piyak ng area. Kaya doon halos kalabanin yung mga pati pamilya ya. Di ko pang boss nagapangita eh. So iya.
0: Di ba sino nahulat lang itong iya nga living partner ba na? Basi kung na...
1: Nakabalo kasi basi may kundi kagi sa standard. Basi maghihapitan siya ng mga pamilya niya. Tapos din
0: ambalan ang iyang alipin niya. Huwag nang tunga kay Mapas na ko.
1: Oo, Mapas ko. Oo, ano na. Isa man na.
0: Surrender lang siya. Kaya hindi mo managyapon. Hindi ka kinabi mga kanto man.
1: Para at least mas ano, katupang boards na hindi na madalman pala.
0: Ano kaya nabi pa? Anong palagyuhan? Hindi wala ka palagyuhan.
1: Oo. Kasi...
0: Kilalangan siya na sa may barangay rip-dip.
1: Alang-alang kay pamilya na di, oh, kung ito, mga gusto mo, madalahi pag ipamilya.
0: O gani?
1: Para nga, ano gano'y tawag niya? Kung madalahi pamilya mo, nagdugaw na gano'y problema niyo.
0: Pero kung matubang na yung kaso ya, mas may nang ganda sa salod sa bilangguan, parang safety siya?
1: Oo. Pero kung masurinder siya, mas mahapos kung masurinder siya kapag pang gano'y.
0: Oo eh. Pa-shoutout lang kami dali sa Maymay Bukuhan, Halin Kagina, wala gidda patay amon radio. Halin kay Katrupa Vibes
1: kanayon. Ang agi at ako gina nga, ako ang agi at ako gina.
0: Oo, sa Gapanamang, hindi ka man mag-suod sa Puskulon ng area, kag sa Rip-Dip, di ba si masalaan mo na karon?
1: Hindi, yung nami lang, di kiti, halos ka labanan, di ka tupang bonds ng mga tumuloy, bubuling. Kasi ba nga parang official eh. Wala ka pabaya. O, sige sir. O. Kap, nakap mo? Ng Sikap Panghiro.
0: Sikap Panghiro, o. Oo, nagkabi.
1: Sikap Panghiro. So, ba nakap saan ito kapangkwan? Ang inang sa ginagyan niya to, o? O, ato na kap saan nila. O. O, ito gina-recall niya pa ang mga tanod niya. Why to call one? Okay, ba tayo si call lang? Bago lang sikat ng hero nagwa dito sa area.
0: At yung lugar ka may gamay banas kaginagyan niya?
1: Oo. Ito gina-recall niya subong ang mga tanod niya kay ano problema man sikat ko na ako manumayo ko no. Mang kotse ko manumayo.
0: Ah, ito nang balalan pamilya. Eh, dapat sa nandiyan lang ah, parang siya why ka na pa problema da.
1: Oo.
0: Kung managapon, panago, saka bas aga, pag aga pa na karon. Kita na sa kundin siya.
1: Sa manago.
0: Hmm.
1: Oo, okay lang kundin sa madakpan. So, kung madakpan sa ganit, another kaso naman siya. Pero kung mag-surrender siya, at mas mamuro mag-andawa.
0: Oo. Oh. Sigurado, ganda ka na pang Romelia, si Lieutenant Karuna. Karuna, dati laban na banggi na, basi i-recall na.
1: Laban na ba?
0: Kagambal na ito sa pag-abot ni Brigadier General Tuanio sa EPPO. Wala sa reshuffling ang matabo mo. Luwas lang kung panagbihang kapriso. Diba? Ang sautonto, manta naman ito pag-relieve kay Lieutenant Colonel Sules. Anong ihi man ito?
1: Ang mga style sumo sa mga priso, no? Makapuslit lang. Dahil ginagrab nila abe ang kayo kagang amumas ang pulis nila, maski amo na ang ilang kaso katapanggol.
0: Yeah, sir. Lalo naman naman masumpit, nagiliyaw ko na kayo. Plano, masumpit nila, gangli.
1: Ito nag-pull out ng...
0: Ito na?
1: Pulis. Hindi yung nag-pull out ng pulis, pero wala karga. Ay, tabi ka balo.
0: Aran na, nasiruin na, galing ginamantayan lang ah.
1: Ang sikap nagsikap, nagpabukid sikap luwat.
0: At ito ng tuguro?
1: Nagpabukid si luwat, kaya na pangiwagan niya. Ang kay Kap gani, ang bala ko surrender, ang ginatawagan niya subong, may ginatawagan siya. Nakabala ko siyang tawagan niya.
0: Pamilya ko ro? Pasurrendera niya lang na, parang
1: Hoy, parang binatamahan ka pulaw, kaya sa binatamahan to ka pang lugo, to ka mga nakatulan sa mga ilok sa mais ko.
0: Wala pa na matapas ng mga mais daw?
1: May mga portion na wala pa matapas, pero may ara man niya nakapas na katapas na ano na pala na-harvest na. Pwede may mga ready nga naunaya mo. Pero may ara nga wala pa ma-harvest. So, tiyan mo nang lugutan sa mga kulit natin. May kumbento. Galing ti magparating nga way kaulan sa mais ka maagi. Balaanon, kasi kito pang bobs.
0: Oh, garagamak na nga na. Ang mais na nga, iya nga kwan, ang iya na nga...
1: Kaha.
0: Oh, da...
1: iya nga kahoy.
0: Oh, garagamak ka na na.
1: Matatapan mo na. Layo pa, bati, oh, na nga magsigari sa bukit.
0: Ati, basi mo itong tawag, gari kapitan, garo nga siya, paswa din na na, kay balaanyan na nga sa pamilya mo.
1: Gari ka, gusto nung bali lang, flashlight sa tapaw.
0: Ati, dito na tuguro sa babaw?
1: Oo.
0: Nabalaan na ito dito siya?
1: Kung wala siya kainan, makamutik abe nga may flashlight sa unhan, tinitugin man siya dito sa ilong bukid. Kaya tiyan mo na mas malapit ng barangay kung dito siya mag-agi sa sapa. Patakas ko ito pang mobs o kung pakanto sa babaw. Dahil kiti nasiklatan niya nga may flashlight, tiya yan ang tugali. Tiya yan ang tanggap ang flashlight. Kiti nabulig man pangita eh. Kiti naalarma pag palagyo rin na pag sinambali sa mga pulis. Naalarma ang mga pumuloyo eh nga may mga pulis tapos may ginapangita. Kiti nag-coordinate guro ang pulis dito sa barangay para nga buligan sa mga tamad ang ating sinihang mga tropa para mapangita ni siya kasi masukabisado yan ang mga taga-barangay katapang bods eh. Ang lugar kung sila ya ang mga lead kid pangita upod sa police katropang Bobs.
0: Oh. So, ang oras nila mga katropa sa XFM, alas 8:53. Katropang Romel, siguro, maintain nila na atun sila nga live dira sa, ano, sa atun nga Facebook. Okay. Ilan lang bantayan, no, ang development nila sa imo. Kay may masunod kita nga masunod nga programa no ang phone park at Turkey Soy.
1: Bantayan ta di bantayan ta kun ma basi mo ka surrender man or ma locate man sang katapos ang pulis ang ning 20 anyos nga naka plagyos diyan pol diri sa barangay Aritbek sa Banua tong sa Rafael Katropang Bobs.
0: Oh, tani kun wala tani da sang special coverage dito ka tani kay Joris Janeiro ba? Ano yung bitar sa kadaan to nga mga kwanto, mga nyapon to kayo mabalik labwa sa Canada?
1: Dami. Sige lang ah.
0: Sige lang, sige lang.
1: This ang size ng sapatos ko.
0: Daan eh. Oo, mati na sabong mo.
1: Hindi naman ako.
0: Oo, mati na sabong kayo nagtawag. Kasi tikat to ka. Diling-galing kayo may problema. Kami hindi ko may coverage kami to ni Katropang Romelo.
1: Oo. Oo. This ang kapatid
0: ko.
1: Okay
0: naman. Good luck ka. Balik labo sa Canada. Mga sa kabulan nga. Kuhan nga.
1: Mga bakasyon niya.
0: Bakasyon.
1: Ate, mayo.
0: Ate, man to si Dos ko na mo.
1: Si?
0: Si Dos.
1: Ah, ito man to. Oh. Ate, trupa mo.
0: Oh, trupa. Sige, good luck, Joretz. Kay Mrs. Ya, balik sa...
1: Kay Kuhan, kay Ami.
0: Kay Ami. Sa Palermo, Janeiro.
1: Oo. Kaya naman si Idol Guru ba siya dito?
0: Ati ba siya naka-kwanto? Naka-apas. Oo, naka-apas to.
1: Oo.
0: Si Katropang Jan Sapio dito man.
1: Ah, dito man siya?
0: Oo, dito man siya ko, no? Oo. Dari Vargas dito man.
1: Ati mo mga maninoy na yan.
0: Si Way Sarol dito man.
1: Oo, baka dito man?
0: Dito man si Way Sarol. Ya, pagtawag sa akon siya, pre, ikaw, no? Yeah, Wiser Wool. Na na gin bitar tuya si Juret Janeiro kay ma despedida sa balik sa kandaran. Linko tayo daw na kanang guro.
1: Italag sama lang siya.
0: Dikay ikaw na ron lah.
1: Pinakpuwi kay mga bakasyon.
0: Umugane man, no? Kagang yes na bata yan dito sa Canada.
1: Pwede man ma, kung hindi kami kakanto da, pwede man ma-package sa...
0: Oo, bagay. Papos sa mga nasubong.
1: Oo, hapos mga kubong.
0: At sige.
1: Alis sa China, kaya
0: po. Umugane. Joretz, kay Ami, no? Good luck pabalik sa Canada.
1: Good luck. Thank you kay Gabe Vine na nga nagpudri sa akin katapang bonds. Hindi nga palita ginadulong sa inyo sa Santa Plus Cold Channel Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3 and Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 127 Radio Patrol Ililo, ako sa katapang Kabay Patribar, XFM Music.
0: Bantayan din makabiyanan ang aton sining live coverage sa pagi sa amon nga Facebook page sa XFM Radio Patrol Ililo. Kaya sabong ginaayam dito makabanan sa mga pulis. Dapat na sabong, no? Composite team nini sa mobile force company din at Sara Limiri. Kagsuman ang San Rafael Police Station makabanan sa ning isa ka 20 anyos nga may kaso ka rape nga nakapanagyo sa kustudiya sa mga patrol personnel sa San Rafael Police Station. Dapat sabong dira sa may barangay rape dep nga mundurang lugar makabanan nga nagpanagyo ini ang nabitan nga suspetsado makabinan. Subantayan ninyo ang dugang sining nga mga impormasyon sa amon nga Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo makabinan mga katropa. Standby na sa masunod programa ang phone pal upon kay Troy Tisoy kagkay Dolphy Langka. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang Fabi Bols Tibor Morales, XFM News.
2: XFM. Mga katropa,

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na? May Santone at Vitamin D3 ka pa.
2: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tiyang tagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
7: Bibili sa mga butika.
11: Diet ako buwas ah.
7: XFM.
12: Patroba mo!
13: Exciting!
14: Mga katupa, excited!

0: Susuki para diretso-diretso ang treatment.
1: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbiyoso git ko. Basta

0: hit ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may cellphone kag Vitamin D3 ka pa.
2: Mabili sa mga
1: Premium D3 Coffee Mix. Cellphone Plus Gold.
3: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng 2 buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
2: Pinahusay.
1: Mabili sa mga butika.

0: You are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Sabi ko gani, kung malawi ginawa mo, kinakabakasyon ka 1 week.
1: Oh?
0: Oh, pilagali ka.
1: 1 week, man?
0: Ah, pilagali ako?
1: 2 days lang.
0: 2 days na gali. Sabi ko isa ka si Mana.
1: Okay.
0: Okay, sa two days mo na ang results ang imong pagpa-check up ano?
1: Check up sang?
0: Pag, di ba nagpa-papsmear ka?
1: Ay, yun rin yun, kuya, pink card, kuya.
0: Amo gani, nagpa-papsmear para ma-renew imo pink card. So, anong result?
1: Ay, positive, negative. Negative.
0: Ha? Negative ba?
1: Oo.
0: La? Nag-aasagin, kuya, ba lang positive?
1: Mawad, matasin na pangabuyan.
0: Negative pa?
1: Yes.
0: Liga, expectar ko yung balang positive gigit dyan.
1: Sige lang.
0: Te, okay, negative ito.
1: Kung ikaw malay yung magatag sa akong positibo nga result siya.
0: Di ka nagkanto sa duwa kadlaw?
1: Sa
0: di ka nagkanto sa duwa kadlaw nga wala ka di?
1: Pimiro sa kabangkalan.
0: Ah, nagkanto kay Rodel?
1: Yes. Rula kami nagkit anay.
0: Hi, sino mo nakita?
1: Si Winston.
0: Sa din ka sa kabangkalan nagkanto?
1: Sa CPSU.
0: May ano sa CPSU?
1: May MOA.
0: MOA man? Molobesia?
1: May contract signing.
0: Ah, nabi meaning sa MOA, wala labot sa Molobesia?
1: Madako.
0: Amalan ko Sir Noling ay ipabalik mo TM. Naglusob ka sa naglusob ka sa kabangkalan nga may muwa. Tapos sa kabalo ko anong meaning sa muwa?
1: Siyempre, agreement eh.
0: Oh, sige, okay. Let's say agreement ang letter A. Ang M.
1: Motivation. Hindi sa mag-party.
0: Motivation of agreement. Ano na ako, no? Seryoso ka? Motivation of agreement? MOA?
1: Ha?
0: Motivation?
1: I think so.
0: Hindi mo na yan deserve. Baka mo na yan. Ang balo. Gali si Sir Noli. Gali.
1: Abay na.
0: Sir Noli, nagkanto sa kabad gala. Wala sa kabalo na meaning sa MOA. Motivation of agreement?
1: Basta agreement. Hindi naman maglais.
0: Labot ako. May damagin picture ka man ng program gani. Ito, wala mo gito nabasaan meaning sa MOA. Akay MOA lang totoo nakabutang.
1: Oo.
0: No, wala no. MOA lang gito, no. Abbreviation lang gito, MOA, no.
1: Yung shortcut na lang.
0: Amo nagaling wala ka kabalo ko anong meaning gito sa MOA.
1: Ha?
0: Wala ka kabalo ko anong meaning sa MOA.
1: Mo, ano gani?
0: Mo, tin. Welcome tanan-tanan ng XFM radio station nga naka-hook up na sa phone pa lang ang programa sa bilog ng NIR kag Panay Island. Mayong gabi sa mga taga Iloilo, naka-tune in kamo sa XFM Iloilo 100.7. Upod ta si katropang
1: Alex
0: Jan Ray. Sa Bacolod XFM 103.9 with katropang
1: Chris.
0: Correct. The birthday guru ni Chris nagligad adlaw, no?
1: Sa nagligad.
0: September man siya gali. Wow, naka nakabonus naman si Chris ba?
1: Wow, ati wala kita da.
0: Sana all. Sa Kabangkalan, XFM. Blackout until 11 PM.
1: Te, wala sa program to eh.
0: Wala eh. Iti 11. Ano pa nang ilang mabatihan
1: pero,
0: sa ton?
1: Pero, happy ko nga nakita ko si ano Pastor Winston.
0: Ah, nga man. Naikapanya ka ay. Naikapanya ka?
1: Siyempre.
0: Sa diin. Sa diin, sa buli, sa tubang.
1: Una-una sa tubang. So, tapos? Sa pagpulit naman sa buli. Nang gini.
0: Gapamuli masagali. Gapamuli.
1: Ipo sambala.
0: Sa Rojas, XFM 106.5 with katropang
1: well,
0: Neil. Sa Kalibo, XFM 96.5. 96.5 yun man. Umunta si katropang
1: Neil E.
0: Shamin. Katropang Shamin, sumungaton upod. Tag, mabatihan man kita sa XFM Canlaon 101.7 with katropang
1: Bibi Ron.
0: Correct. Sa San Carlos XFM 98.9 with katropang
1: Si Romel.
0: Correct. Sa Sagay, mabatihan man kita sa 87.5. Kag sa television, makitaan man kita sa Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable EB Magalona, Silay, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, kag Escalante. Sa mga gusto mag-intra, tawag lang XFM call and text line. Ama, Antique, pagali. Sa Antique, XFM 93.3, wait ka tropang.
1: Kuya Jay.
0: Correct. XFM call and text line sa Smart.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431. May gabi sa mga taga Don Salvador Benedicto, Barangay Bunga, alin kay Bingbing, Talidong, Robe Calzado, Melvin Ortega, Leslie, mayong gabi, Robe Enzo, Jeneline Lisbug, Aisley Alinara, and Jerry Nases, Risa, Dio, Romano, mayang gabi watching from Lower, Balikaw-Kaw, Barangay Orong, Kabankalan City. Thank you so much. Oh, Christmas countdown, we've got
1: 106 days more to go.
0: Correct. We've got 106 days, 2 hours, and 27 minutes before Christmas evening. Advance Merry Christmas, mga katropa. Mabalik pa ang phone, pal. Opod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kap si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tika-tika na.
1: Tindog, tindog pa. Oh.
0: Ay, naway!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako nga pala si Jet, manager ng Kinjo. Unti-unting lumabo paningin ko. Dahil online ang trabaho ko, malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magdamag sa kaka-reply ng customers, kailangan natin ko.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: We've got 7 minutes more to go before 10 in the evening, and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo. Balik ka sa phone, palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dofi lang ka.
0: Ginadolong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen sa magusto magwawagwapo mga kapi ka na healthy ka pa.
1: Kag ginadolong man sa aton sa Santon Plus Gold, makabulig sa tanan niya rin sa prayer sa sari nga balatian.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Sa mga gusto mag-intra, tawag na! XFM call and checks line.
1: Sir, 912-0076-793
0: and 0915-8311-431. We've got a caller sa line number 2. Good evening!
2: Hello, Troy.
0: Hello! May gabi!
2: May gabi, ma'am.
0: Sino ni?
2: Si Rex ng aniwa, Hilo-Hilo.
0: Buhi ka pa?
2: Troy, eh, dugay namin ko ay patawag mo sa July, last ko natawag.
0: Ama na ganyan, mangkot ko kung buhi ka pa, kaya nadugayan ka sa pagtawag de riliwat.
2: Di ano na? Troy, ito mo. Busy ko, Troy, ano? Busy ko sa buong pamunyag kang tanong ko kay Pelte ang init.
0: Oh, il ninyo.
1: Oh, pamatsyagaan ko yung balado, hindi Christmas.
0: Dapat gulan-ulan na nino.
1: Basta bakulo dyan, kasi giulan.
0: Ha?
1: Bakulod.
0: Wala lang gid.
1: Ah, kasi giulan kasi
0: dito ko ginamo.
1: Ah. Kasi giman brown out.
0: Wala po to gani sinigaran. hindi El Nino gimanabi. Wala ka sprinkler. Wow, sprinkler. Wala ka na ano, sprinkler ngalin bala sa suba. Tapos, amo nang imo nga gina, ano, ginabunyag sa imong farm.
1: Do ginabumba, bumba mo na.
0: Hindi, daw may makina na siya nga masuyop sa ano.
2: Tubi.
0: Sang, hindi ah.
1: Gets ko na
0: ah. Arang ginagina sa kayo sa tutor.
1: Kaya na gets mo.
0: Pati ka na ah. Oo, tubig. Iyon po niyan tubig. Tapos, amo na siya ang ano da yun, ang daw sprinkler gani ang daw maulan kay para ang mga tanom wet lang per me wet.
1: Dapat wet kina iya
0: wet flower. Yes, wet.
2: Wala Troy, wala kuha mo na.
0: Nakatry ka na sang flower nga wet? Rex?
2: Oh.
0: Nakatilaw ka na sang flower nga nag-wet.
2: Wala ko man Troy nga flower nga wet.
0: Ako katilaw gi kuya. Hindi lang hindi lang yung gani wet na ako na tilawan.
1: Wet
2: gitu.
0: Hindi ah rain gitu.
1: para po sa po sa imo. Nakadapo na bala ang imo nga birds sa mga flower?
2: flower? Dati, hindi ako.
0: Ah.
1: Wow.
0: Tano ba tiyaga?
2: Ito, ganito rin kanto yung bala.
0: Nalipat na kami na ano to gani? Ano yung sugit mo gani? Ah! Dumduman ko na. Nakatilaw siya tuod, pero may bana.
1: Ah!
0: Oo. At hindi to ya wet kag rain niya.
1: Oo, ah.
0: Gabusagak ito ya.
1: Want to be a storm.
0: False. False. Pero namitan man siya, pay. Rex, no?
1: Patod, Rex.
2: Ano na Troy?
0: Namit man kung may bana, ang may bana, no? Namit ang may bana, no?
2: Namit, Tani, Troy, pagid pong single sa Tani.
0: Oh, shit.
1: Eh?
2: Ito may bana. Wala.
1: At least atilawan mo, ah.
0: Ganun kay Uli, alam mo na bala na may bana. Kay ginliko man sa iya mo. Pero nagtilawan na, gig ka mo to, Rex, no?
2: Oy.
0: Kapilagane.
2: Buta mo, sisa ka bulan kaysa malang sa 1 year kami ti gamon na
0: Rexo
2: po grabe ko duha
1: kaya ano man kaya mani oh
2: kakachure
1: sobra pa sa kachure
0: gamon
1: na ako naman yun.
2: Ano mo ito ito, patrong tubi, tubo ba?
0: Pero wala ka nagliwat, no? Kay bad na iya, hindi na iya maayo. Galing kay ti, ikaw ya, maayo imo ya nga ano, pag tatar sa iya, kaya kaya kabalo ya nga, take na siya galing.
2: Kay ti, ako na nang, troy, ako na lang nag, kumbaga ako na nagpayway, kay ti, sultiro ko yan.
0: Oo, kag, ikaw iti, lalaki ka man, wala perdihon, pero ang lalaki naman, kung mag-gugma naman sing tutuod, dugay-dugay man na makamove on.
2: Dugay man ah. Dugay naman to, Troy, tinti.
0: Bisan makamove on ka pa, bisan makamove on ka pa Japan, or makamove on ka gidman, mariminis mo na Japan nagliligad.
1: Oo ah, di ba lama? Masulog yun ay Japan, si mo paminsaro niya.
0: Makambal ka gid nga, kanamit gid kay Mama Mia. Ito makambal ka, Mama Mia. Here we go again.
1: Mama Mia.
0: Te, sa subong single ka pa Japan?
2: Uy. Kasi mga beer na subong, matugnaw na.
0: Ah,
2: hindi. Kasi nga lang natin to, ya.
0: Hindi ka subong, hindi ka subong ka batsyag sing tugnaw, mapaang yun dyan.
2: Pwede ka init.
0: Hindi mo mapanimahuan ang ano, ang Disyembre, bala? Nga, December nga, ano, bala? Nga season?
1: Kay... Ang katugnaw sang December.
0: Oo, kay kapaang. Kapaang
2: yun. Amo na, Troy. Kapaang, tapos, pirmi man sa diredo, lilo ka burnout, bago lang yung siga.
0: Kapaang, pagkatapos, imo upod, nagakangkaang.
1: Ang iyasakang, gabarakang.
0: Pero chakto yung maninga burman, subong. Kaya nga, ah? Ang aton suga, Christmas light na.
1: Oo, timprano pa.
0: Pag beer pa lang gidiya, gaigpat-igpat na gidiya, gaigpat ang sa Negros, gaigpat ang sa Panay. Nagaigpat to sa Maysebo, sa Gimaras pagid. Ay, maan ka dyan. Tapos kamahal-mahal sang balaydan kang kurinti.
1: Dasa nang balgani nila, pati sa si Kehor, gaamuman.
0: Uod. Eh? Daw hindi, manta sini makapa-electric fan sa aton sakang magamuni man.
1: Practice ka na nga daan sa ginatawag ka huyo-puyo.
0: Ayawan pa naman ako ka sapong sa ngakon nga itlog, pero hindi pero hindi ka dyan mahanginan niya. Dumadayon na lang gini nga ma-earn niya. Ikaw Rex, may earn niya ka wala?
2: Wala, Troy.
0: Ah, wala. Ikaw, Dol.
1: Wala, ah?
0: Ha, kaya prostate na yun mo, ya?
1: Kaya, basta ang doktor, paano ka
0: doktor mag... Man.
1: Doktor!
0: Kung klaro, kaya. Ang basta ang doktor ko.
1: Ang bakit ang doktor, paano ka maka-earn niya kay daw iyaman na nakapugong itlog?
0: Uy, hindi ah. Hindi ah, daw iyan niya ka manok, galing kay bangian lang.
1: Ang isa 45 days, ang isa Bisaya.
0: Ang iya resulta katsuri. Imo Rex, amo man na Rex. Hindi, bangian man imo itlog, Rex.
2: Hindi, pantay lang guru, Troy.
0: Ay, ti abnormal ka eh. Abnormal ka na kung magpantay, di ba, Dol?
1: Oo.
0: Ang normal ya, bangian.
1: Bangian, ginaiya.
0: Oo, hindi parihos.
1: Pero kung gusto mo nga pantay yun, ta pwede ma.
0: Mada, di ba laki timbango na mo? Timbango na ako din, ang din sa wala, kung sa toho ang bugat.
1: Bugat.
0: Wala mo pa na matry? Oh, natry ko na bala, Rex. Rex, natry ko na ginatimbang akong itlog.
1: Pero ito, may timbangan yun man sa itlog, ah?
0: Hindi, ah. Ah, ako pagpamedikal ko, ginamo ginaya, oh.
1: Aba?
0: Oo. Ginapitik-pitik pag ano. agay. Sige, hapa. Ganon. Mamuot ka man, Rex. Oo. Kaya pakadlaw ka lang namon ah, kahit siyempre okay, mabudlay man nga daan kung ano mo. Mabudlay man nga daan kung wala ka kahagugma sa pila. Nakatuigan ni nga wala ka kahagugma, Rex.
2: 24 years.
0: Ah, 4 years.
1: Di ano ka kinamot ka lang?
2: Depende.
1: Ma?
0: May ano man, may kasagingan man.
1: Kinabuhaan mo lang ang ano, ang lawas ka saging.
0: Abal, antala na kung makita tanang ang damo na scratch ang iya. Damo pinalian bala. Oo, kay nagkalapila so gali iya sa ano, sa saging. Te, wala yet. Damo-damo na ito nag-text sa imo. Last time, lambal mo, ang update mo.
2: Sige.
0: Update mo sa amo, nagligad, lambal mo, may nag-text na.
1: Wala ang ito sa may napilian sila nga.
2: Ay, may ara to. May mga ano to, manabalaan mo, mga sabit sila, may mga bana. Tapos sila, yun ang tawag ko. Para lang sabat, nabalaan niyo ko siyang bana niya nga. Tawag-tawag, ditawag ko.
0: Lalagsun kagid gali iya sa may ano, may mga bana na mga babayi.
1: Eh, kuna ko.
0: Ikaw ang tirador sang may mga bana.
1: Kuna ko si Imo. Paya lang kag baya. Iya.
0: Amo man.
2: Tingala nga ito ino nga mga puro single mama.
0: Hindi amo ginaiya, may ara gid ya tawo yang ang swerte.
2: Okay lang single mama niya.
0: Hindi actually may tawo ginaiya kong swerte para sa bala kay Dulpo ang iya nga swerte. Ano man, same man siya nga edad. Amo to si nanay, ano to gani?
1: Nanay Rose.
2: Nanay Rose?
0: Oh, para sa Nanay Rose, para sila edad. Oh. Type sa Nanay Rose, baton sa Nanay Rose, wiskan agi sa. Na amo na bala, nang paswerte-swerte, kaga para sa imo, ang maka-type sa imo, wiskan tingog lang batian niya si imo. Amo nang may mga banang ang mga uyab.
1: Man.
0: Pero sa dalalayon eh, sa dalalayon ni Migorex, makakita aginiya sing ano ya, sing babae nga single mom nga way gid jaya. May bata pero
2: wala na sabit
0: oo.
2: Okay lang pre, astang dasamdang ara pang programa mo, di ko mudura sa radyo
0: ni. Sa bagay. Kung ang problema mo naman galing sa mga single mom, kay ti may mga single mom man nga nagapangayo Japon sustento sa tatay sang ilang bata.
2: Okay lang na.
0: Hindi problemahon mo gina sa dalalayon. Kaya kung kaisa nga daan ang tatay, nakahidlaw ginaya sa alagyan sang bata.
2: Depende naman sa bahay, Guru Troy.
0: Di ba, Dol?
1: Apro ko na ako, daskan ko lang nga daskan. Ilawan pala sayahan.
0: Sa bagay, may point ka man, depende man sa babae. Kung wala na gina, wala na gina niya.
1: Oo eh.
2: Kung ang total, gininto ka na niya, painto ka paluwa.
0: Naman, Pero ti, siyempre, ang may kanta ganing first love, never dies, kuno mo. No, Dolph, no?
1: Depende man na.
2: Pareho sa kanta, Troy nga, pareho sa kanta nga dahil sa pag-ibig, dalawa kami sa puso.
0: Oo, nang dahil sa pag-ibig. Natutumatiis nang dahil sa pag-ibig natutumatiis nang dahil sa pag-ibig nawasak mo ang puso ko. Ganon. Ano nang tuno, no? Giliwat na, giliwat na.
1: Ang dahil sa pag-ibig.
0: Natutong magtiis.
1: Nagtiis.
2: Marami mo, tingtong ko na, Troy.
0: Nang dahil sa pag-ibig. Natutong magtiis. Nang dahil sa pag-ibig. Nagsigi, ginalang gisi, matris. So, ano na yung mo i-request, yung mo team song sa mga galingon, nang dahil sa pag-ibig.
2: Kanta
1: ko na sa video kayan
2: kay Slado ko na mo.
0: Kanta habi. Sige, kung chat to
1: gimana.
2: Sige, Troy. Sige, cross lang, Troy.
1: Okay.
2: Sari, likoy, napabayaan.
0: Na, amugin na sa.
2: Ikay, ibingin ko. Kanging sa'yo lang. Umikot puso ang bundok kong ito. Nahihirapan man ako dahil dalawa kami mahal mo. Wala kang sumbat, maririnig mo lang sa labi mo. Dahil sa pag-ibig
0: natutong magtiis.
2: Dahil sa pag-ibig nagmahal ng lubos ang buto kong ito. Di mo makakasang tumbasan mo ang pag-ibig ko. Dahil sa pag-ibig, sunod-sunuran ako sa lahat ng gusto mo. Dahil sa pag-ibig, umiiyak ngayon ang puso ko.
1: Is libre lang imo team song kaya mo nagali nga ginalagas-lagas kasi may mga balabers kay amo na team song mo.
0: Are si Tot si Gibara. Ay, kanami isang kanta request niya.
2: Kanami, Troy.
0: O sige na, while ga intro pa, i-plug imo number ga pangita kasing ano, sing kagugma mo. Go!
2: Really number ko sa mga babae nga mabuot nga okay lang may bata basta wala lang bana 0930 16 07 202, liwat 0930 16 07 202.
0: Siya pa?
2: 0930 16 07 202.
0: Salamat Rex, bye.
1: Salamat kid.

0: radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong supumin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ho, si DJ Mel.
1: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
3: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil. Garantisado.
2: Maaasahan.
3: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
3: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahit na all-in-one
3: sa presyong magaan.
2: Sanzone Plus Herbal Oil.
1: Kape na may natural.

0: Memex. Mabibili sa inyong mga suking butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.

0: 28 minutes after 10 and you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Namits ang lemon daw may power ko subong.
1: Power Ranger.
0: Dahil ang gidigrit na nangadaan ng mga taga Barangay Colonia Divina, no? Salamat gid sa invitation. Nagikan sa kay Barangay Kapitan Renato C. Andong. Isa kita sa mga judge para sa ilang marang booth contest. Para sa ilang palaabuton nga marang festival 2026.
1: Pataum-taum booth ni Glein, no?
0: Yes. Tapos, sa nobalang XFM ang isa sa mga
1: hurado
0: board of director. Hindi kali, board of decorator.
1: Kaya makon mo na.
0: Kita to yung manami pa isang booth.
1: Correct. Maging Janice hurado ikaw.
0: Salamat gid na. Salamat gid na. Appreciate gid bala ni Kapitan Renato Andong ang XFM Sagay. Thank you gid ka. Sa kadugayon ko din sa Sagay daw, ikaw palang gid ang kapitan nga nag-invitar sa akon nga ma-judge sa imong kapistahan.
1: Sa ano lang bala?
0: Makon mo, pila na ko di katuig nga nakabalik naman. Nabutan ta mga isa na gilman ka dekada. Pero sugod sang nag-XFM na ko, naka 1 year na kita dere. May hara na nag-invitar sa aton nga ma-judge na ta.
1: Gani man.
0: Lain gimanggali yung XFM, no?
1: Dasan sina sang judge, MC naman.
0: Hindi na ko na yan. Kapoy kapoy na bala nga obra.
1: O, bisa mag-judge ka bala nga kapoy man ay.
0: Pero at least yung pungko alang ka mamati.
1: Mapungko ka mamati gani. Pero ayawan ka man na pili kundi hindi ang pinakatahong.
0: Gani. Pero mag-MC ka, ikaw nga daan ng master of ceremony.
1: Ako sa bagay.
0: Iyawan ka kida iya pa ano ya.
1: Paliti.
0: Pero amo na bala nagbuhi sa akon during that time sang garadyo kita pero tapos yung may gagmay atong sildo. Nagko ang network pero yung may gagmay pa sildohon.
1: Isang sa dito man tabala sa Iloilo kaya mo man to nagbuhi sa akon.
0: Oo, MC-MC no? Hosting no? Tapos pagkagabi makulboy pag yun.
1: Ako yung kong gabi ka pang upload.
0: Call center boy bala, call boy.
1: Ano, mga kapsula ba
0: yun? Makasaka lang ang muguro sa paraiso sa Iloilo. Makita nyo pa na itong akong picture na nag-perform ko.
1: Sa ngunod sa kuhiba ka man. Nagtayo ka galing.
0: Oo, oh, paraiso kuya. May ato pa ko to picture.
1: Ba?
0: Nga-saot ko sa ano na bala?
1: Pole dancing.
0: Sa tubo bala?
1: Pole dancing gani?
0: Oo. May ato pa ko na to picture.
1: Ba?
0: Wala ato kasaka ako.
1: Basi tubo, to ka nawasa.
0: ano gin ba yung tubo? Galing mo ang ibutang. Imo na yung kadlawan ng tubo ka nawasa. How? Kaya nung atubo gusto mo, aw?
1: May lain kon nawasa ang ginasautan mo, aw?
0: Ha?
1: May lain da, aw?
0: Tikido ko pares-pares lang kadako. Ano daw, aw? Mo ni sila kadako. Galing ito, brown lang isa.
1: Correct. Ano wala ginadamutan natin ngayon?
0: Para sa masana, kag-healthy nga pananawan, hindi ka magduwa-duwa, tumarka mo Vision X Plus.
1: Gagara man ang Santon Plus Vitamin C, pabaskuga ang inyong immune system, pinaagi sa pagtumaras ng Santon Plus Vitamin C.
0: Bala mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Ay, di lang yun, may nagsunggod na di bala sa akon.
1: Nga aman.
0: Amalia, blacklisted na ko, Troy, sa inyo programa.
1: Nga aman.
0: Nga wala mo na ginabasa, message ko kagabi. Di lang yun, ha? Troy, liog lang basa sang text. Oy, taga Colombia pa naman ni.
1: Wow!
0: Si ano ah, si Merlin Ponce sang Colombia niya, hindi Colonia.
1: Colombia.
0: Colombia. Saan din ang Colombia man? Colonia, guro ni?
1: Part of ano, guro eh? Sang Europe?
0: United States.
1: Part sang Europe.
0: Ay, Europe. Colombia. Sige. Wala man ah, hindi ko lang gitgaling mabasahan ba eh, kay may ginalantaw pa ko di sa ano sa FB Live tapos sa ano pa sa cellphone.
1: Sa cellphone pag hindi ka mo magsulungkod kay balaan mo gaano na di ay sabi nyo na
0: mamati sa radyo mula nakahapos. Mm-hmm.
1: Tapos nang may ginakuti-kuti pa nga
0: damdamo ko di
1: na computer.
0: Damdamo ko di gina finger.
1: Tapos damdamo pag di message ko nagasulod.
0: As in, grabe, di ya fingeran. Ay ko kadagabi. Gamit na gamit, gininakon 10 mga daliri,
1: kamay at paa.
0: Ano ba kaya sabugon siya? Kamay at paa. May ulo sa babaw, may ulo sa dalom, may sa tunga pa. Ano imo version?
1: May ulo sa babaw, may ulo sa dalom, pirmi lang nagabusong.
0: Tuwa, Japon. Dial ka mo XFM call and text line
1: 0912-007-6793.
0: Sa Globe 0915-831-1431. 0915-831-1431. Damadamo balaga pinangita sa imo
1: nga
0: sang wala kadwa ka gabi.
1: Wala ka gabi.
0: Ari o si Edison Torres. Sambal mo yung gabi, Sir Troy kag Dolphy. Muling nagbabalik si Sir Dolphy.
1: Wow, salamat gid sa nagapangita sa.
0: Tapos si Mary man din nag-comment. Ay, ara nagali Troy upod mo nga ano, cosplayer.
1: Cosplayer.
0: Makita mo bala sa SM City bala kada weekend. May naga-costume-costume da sang mga ano bla. May mga costume-costume da mga kabataan galagaw-lagaw.
1: Ah, mag weekend. Okay,
0: cosplay na ang tawag ah, sina.
1: Costume play gid in oh.
0: Ano, tigulang na daw. Lagi diyag update tao.
1: Sige lang bala kay ma-costume-costuman ko.
0: Amo na gani ka cosplayer. Tawag sa imo kay gabi-gabi ka costume-costume ka.
1: Amo na gani.
0: Subong sinoy mo itsura kay daw may ara ka naman alom sa guya.
1: Si Malu.
0: Malu? Got? Maluhod? Sino kay nagbulos gani kay katropang kate?
1: Si Katropang Joy.
0: Oh, Lodo, paras kami tsura Katropang Joy.
1: Oo, tungkol sa nga ako na alo. Halo lang na kasi sino nga duwa, Katropang Joy.
0: Kay kay Aira.
1: Katropang Aira.
0: Nilog-ilog mo si Joy. Crush mo si Joy?
1: Pwede.
0: Oo, oh, no? Ano kay Katropang Joy, gimana ako kay Nora?
1: Kay Nora, bi daw diriyo.
0: Ate kay Bilma, eh?
1: Wala mo na i-alo mo si Bilma.
0: Wala ka malo. Nakita mo tayong lawa si Bilma. Ako nang hindi mo kaya pag-iambal nga.
1: Gani.
0: Nga, wala may alo mo si Bilma. Kita mo tayong lawa si Bilma. Nakakabalo sa may punta-punta to yan. May araw.
1: Gapati ka na nga.
0: Nga?
1: Kung may alo mo kuno sa bibig, may lapos sa dalom.
0: Ha? Amo na.
1: Kuno man.
0: Amo na galing ibutangan mong imong alom subong imong bibig.
1: Kay may lapos git man.
0: Tuod. Sino na sino ang imo na kita nga may alom di sa baba sa bibig nga may lapos?
1: Basta. Isa sa mga laki ko man sa una.
0: Yung busi-si mo git galing kay nakita mong lapos.
1: Ala. Nang tuod git magali ang bangila nga kung may alom ka sa bibig, may alom.
0: Tingi, paano mo nakita nga may ara man sa alom sa lapos? Gimbusisi mo?
1: Kung ikaw man bimagsigi, ungad-ungad. Hindi mo na makitaan.
0: Ay, kamuklat gali mo mata. Abi kong kapiyong.
1: Ginamuklat ko niya.
0: Tinga nga, paglantaw ko sa CCTV, gina, nagkaon ka sa hatlog ng kapiyong-piyong yung matao.
1: Uh-huh.
0: Kita ko CCTV gina, kakaon ka hatlog ng kapiyong-piyong mata mo.
1: Tinga, lako ka gina, may nagapanitsit. Wala lang ko ng mind.
0: Oh, gatuyo-tuyo, biya tiil, kakaon-kaon sa hotdog. Kaman ko lang, grabe, luidlo si Agi ba? Feel na feel yung kakaon sa sandwich sa may hotdog, putlong pa na. Tapos nagpabakal ko siya, ako bakli ko liwat, bakli ko sa, ano, sa Angel's Burger. Ba, burger man na yung ginbakal, tuod yung man sa akon.
1: Sa uli, yung mga langin butang yung nang
0: pag-iislang ko na lang pangalan, may wag yun, obra ko na lang.
1: Angel sa hotdog.
0: Hotdog, pero feel na feel mo hindi ginakaon ka hotdog ba? Kita ko sa CCTV. Kita ko sa CCTV, doon ang feel na feel mo ganyan. Doon ang...
1: sa bagay.
0: Ang mga kinapaborito mo ganyan manaw? Namit ka ng hotdog sa ano?
1: Ang ilang nga foot long.
0: No. Oo. Namitan ka?
1: The juicy nga. Ano ba yun?
0: Crunchy? Ay, doon gina-imagine mo ganyan daw maamo man. Galing kayo daw luya lang?
1: Walang lapsi lang ganyan. Sa doblang color sa foot long, bakit daw ko lapsi?
0: Oti, kung ikaw mo nabi, icha-icha, mag-deliver, hindi ka mang lapsi.

0: Ang siring ko, nag-order ko yung isa ka, order isang burger lang.
1: Oh, tapos?
0: Ang kinatagsa ko niya, cheeseburger.
1: Kaya wala mo man ginhambal kung ano nga burger. Kaya siyempre na, may cheese na, may arap man nga burger lang.
0: Ang muna gani, nag-hambal lang ko sa plain burger. Isa corner. Tila ingol na pamatian niya. At wala na ako nagreklamo.
1: Oh, wala ka man balabawal sa mga pagkaon.
0: Gani.
1: Oo.
0: So, taga yung nireklamo mo, takaw na lutuan niya naman kaliwa.
1: Oh, charge yun sa iya yan.
0: Charge man to sa iya.
1: Si, bayaran mo na lang kay maluoy ka man sa ano, imo pang chicks, o te, balangin ah, Julius.
0: Ano ko no?
1: Chicks burger ako niya.
0: Chicks burger mo. Ako niya, no? Hindi ka mamangkot.
1: Ano, boy?
0: Sex burger.
1: Pwede ko makuha number mo ba? Biskan hindi, gwapo ba sa buhot lang yung Troy? Salamat. Kapag ita sa. Dial ka mo, ha? Mga amon nga, XFM call and text line. Dial.
0: Yes.
1: Dali lang yun. Bala nga akong ara. Kagagamay akong color. Gabi, damudahan mo color ko. Asa alas 12 mo.
0: At hindi na kumintra.
1: Ano man, ginabantayan nila ang ano, ang sungad mo, kung ano ang gagululuwa.
0: Ambot,
1: Kalingaw sila kung doha tayo mag-isoryana, bisang wala color, okay lang kung nuyan mo. Kagabi tutuod. At doha kagabi, nga ako lang isa, damudamo kuya color yan.
0: Wow.
1: As in, ano may ara sa imo man? Nga, adlukan sila kung manawag kung ara ka.
0: Basi ang pagabigaw.
1: nagapinanawag si Ninya. Si Grace. Si Grace magiging...
0: Oh, nabuhi si Grace?
1: Oo, nabuhi siya. Si Grace magiging patigayan ko siya nga taga-Kapis man. Lapitanay sila nga duwa. Atong mangingisda. Dumduman mo mangingisda ang color ta. Magiging patigayan ko sa kay Grace.
0: Oo. Oh.
1: Makit-anay ko nun sila.
0: Ate, mabingwitan ka gida.
1: Tapos si Ninya, ginsikto ko gida si Ninya. Sorry, anay kami Ninya to sa Kabankalan. Te, di ba... Nag-nubyahanay na ako sa ni Wako-Wako. Kay pakilala yan ako na si Wako-Wako kuno mo.
0: Te.
1: Pakilala yan na si Wako-Wako sa iyang family sa December daw. Tiambal ko, gipamangkot ko siya. Nga ang ipakilala mo gid ano nakita mo kay Wako-Wako nga naka-decide kaya pakilala mo or introduce mo sa iyong family. Sincere ko na si Wako-Wako na. Tapos ginggaling ko pag isang ginggaling. Asa nga, iwa man ko to sa tikabalo na si Wako-Wako nga hindi ka makalakat. Ginako iya sa akon nga wala iya pamahambal ko nung hindi sa... Wala iya pamahambal kay Wako-Wako nga hindi siya makalakat. Tigin sikto ko man siya, pero kabalo ka magsika ka.
0: Amo gini pagsiling isabit mo gano'ng tiil mo sa liog ni Wako-Wako.
1: Iwa man ko sa tikabalo ka magsika ka. Kabalo man sa ako na magsika ka. Kabalo sa musika ka. Iambal lang ko sa nga, iambal mo kay Wako-Wako kung anong imututuod yun nga kahimtang.
0: Correct. Para
1: mabaton ni Wako-Wako. Pero ginsulit ko pag kabalo kagid man, makasika ka kagid man niya, ninya. Hindi huo ko no, mas rate niya pagani ko no. Galing kay hindi nagisiya makalakad.
0: Man, te.
1: Kaya ipatigayon ko sa tani kay ano mo, kay RR.
0: Si RR pagin.
1: Si RR. Si RR to hindi ito maintindihan. Bala mag-istorya itong barangay Tanod ganyan sa Tansa. Amo to tani kay si RR hindi man to makalakat. Kung gusto ko updong ko tani si Ninya kang si RR. Na. Biskan tuangan ta pa si RR pakatuon sa Kabankalan. Kaya hindi man sa makalakat. Tuangan ta si RR. Basta matigayon talang sa kay Ninya. Tiga lang kayang ginpili ni Ninya ya.
0: Si
1: Wako-Wako. Atong manuguna nga tagihimamailan.
0: Maya, doon yung magunahan mo.
1: Pagunahan niya kaya kuno yung Bermuda grass ko na
0: yun. Tamna niya itong Carabao grass.
1: Kapila ko yung sulit-sulit ako nga balo sa magsika. Kabalo, kaya kuno yung magsika.
0: Ate Mayo eh.
1: Idiyahan na kuno yung Japon kuno yan. Pwede pa gani kuno magtalikod pagid daw.
0: Ba?
1: Muna ng ambal ninyo. Grabe si ninyo mo. Plautog man sa.
0: Mapati nagid ko yung kabalo kapag mag-Chinese party. Mabilib nagid ko yung simo.
1: May caller sa line number 2. Good evening.
2: Good evening.
1: Hi, may gabi sir. Pangalan?
2: Si Janet.
1: Oh, liyo ko lang sir, mute sa imo radyo sir. Para tayo yun natong suryanay.
2: Well, mag-sir radyo.
1: Nga, alam mo ito ka, iliwat si Jan?
2: Janel.
0: Janel.
1: Janel. Taga din ka sir?
2: Antique.

0: Antike, pila na edad mo?
1: 38.
0: Ano ni Baloboy? Balopatay?
1: Ang Baloboy.
0: Ah, may kabataan ka mo?
1: Why?
0: Pila nakakatuig, Baloboy?
1: 4 years.
0: 4 katuig.
2: Sa sulod sa 4 years, wala ka muna kabata?
1: Why?
0: Ano to ganing yambal ko kayo naman? Hindi, bangian man yung itlog, sir, dyan?
1: Chaktoman?
0: Gatupong o kung bangian?
1: Gatupong?
0: Kay gatupong.
2: Amo na gali nga, wala mo kabata, kanya gatupong.
0: Sa sunod, piliton mo nga magbangian siya, hindi siya magtupong. Sir?
1: Oo.
0: Pila ka mo katuwi nag-updanay ni Uyabon mo?
1: 3 years.
0: Lahawig na, no? 3 years. Saan ulang ka mo nagbulagay? This year lang?
1: Oo. Nga nagbulagay? 2024-33.
0: Nga nagbulagay ka mo gani?
1: Ginisla niya ko sa ibang nga laki.
0: Oo. Nga aayahan ng isla niya ka?
1: Basta bangian yun man lang.
0: Atupong, hindi bangian ang bangian. Ang munang normal, ang tupong, ang munang abnormal. So nangita niya siya galiya sing bangian nga itlog.
1: Oo.
2: Or probably, guru sir, ang reason man kaya iti wala ka mo nagkaanak mo.
0: Maya mo na ako.
2: Siguro.
0: May babae, galiya. Yung babalaan, nga mabalaan sang babae nga makabata sa akong hindi ako.
2: Hindi, I mean, di ba lang, more than 3 years man sila nag-updanay. Ti, amo to, di ba, namangkot gani ko nga, wala ka mo bata. Wala.
0: Pero ga-fight sa mga mo, sir?
1: Hello?
0: Ga-fight sa mga mo?
1: Oo eh.
2: Siyempre, asawa yan mo.
0: Live-in?
2: Asawa mo ko live-in?
1: Live-in.
2: Ah, okay.
0: Ayaw, kapahit siya man gali sila kag, no? Tingaman, nga why ki daw. Mayarang yung manabi time nga bisan 3 years nga mong iban tag magaan sila sing bata tag 10 years.
2: 10 years. No, amuna. 8 to 10, abe.
0: Oo. Oh. Amuna, kung lalaki ka, dapat mga 18 or 20 years old ka pa lang, sir, dapat makabata ka na. Kay kung mag 38, imo edad nga mo ka pa lang makabata. Nang daw, hindi mo na makita ang magdako ang imo nga bata. Kaya ang lifespan subong kuno sa mga bagong tubo sa mga Pilipino kuno asa na lang gid 60 kuno ge
2: Siling Manila. Ako, luckily enough the buhay pa man ko.
0: Pero luya ka na bala.
2: Kapag si kuya ko may ginalutgot.
0: Oh, sir. Lingaw ka man sa amon, sir, yan, idol po, sir?
1: Oo.
0: Oh. Kalingaw ka man sa amon kung mamati ka lang?
1: Oo. Oh.
0: Salamat, kid, sir, ha? Amo na, nga, oh. Nga na, inganyo ka nga makatawag sa amon program.
1: Oo. Oh.
0: So, kapati ka nga, pag-intra mo, di, makita, gid man, sing, makapares mo sa amon na program?
1: Kani.
0: May ara, gid. Sir, di nga ganis, antiki ganis, sir, San Jose?
1: San Jose.
0: Ah, sa proper.
2: Sa proper, good ka mo, sir.
0: Metro San Jose. Ano nga barangay San Jose ganit, sir?
1: Binabasan.
0: Ah. Ano na pangita mo sa isa kababayi?
1: Buot, masaligan, hindi pareho sang una ko.
0: Ay, hindi pareho sa sang una mo nga, hindi masaligan, amo na?
1: Oo.
0: Ay, wala na. Subong ang mabuot, abideri, sir.
2: Wala na ba, sir? Nakalaubos. Ito sa tanan.
0: Oo. Ang hampanganay, subong ya, sir. Nga arab lang panamitan mo kaya ang babayi. Kay kung manamitan na sila, sir, hindi na sila yung magpalagyo, sir.
2: Correct, sir.
0: Huwag na ya sa pabuot-buot, sir, ya. Ang taksanay, subong, sir, ya, kung malabot mo kaya iya bigong-bigong.
2: Kakon, sagad man sa sir mag, amuna sir, pagipuwak yes sir eh.
0: Mm-hmm. Deep throat yun yes sir. Ngayon ka tilak-tilak. Ano na sir, deep throat na tawag sir? Kamaha mo ginaman naman gabi sir.
1: Oo.
0: Amun mo gina sir, yeah?
2: Oo. Dasa na mga concert piliyo mo sir, babae nga memorize sa gitang vowels, ba sir?
0: Ano to gani mga vowels gani?
2: Oo.
0: Naway.
2: Eh, amo na sir, pangitaong mo dapat, sir.
0: Oo. Naway na niya pabot-buot sa bumula, sir. Kung kaisa bala, gamater gid yan performance bala, sir.
2: Correct.
0: Pati ka man, Dol.
2: Oo, ah.
0: E, paano ka, ano ang mga galawan mo, sir, kung magdo na ka mga dua, sir, ginaano mo, sir?
1: 69.
0: Ah?
1: Hindi, 69.
0: Ah, amo na na-perme? Way na iban?
1: Hindi. May ano? Kaya, may tuwad.
0: May kaya, may tuwad. Tapos?
2: Nakatilaw ka, may nga gin-wilbaro mo, sir.
1: Basta subong pa lang.
0: Ah, wala sa, wala yan na-try wilbaro.
2: Napaka-try.
0: Arang
2: try mo, sir.
0: Arang ginakugos mo, sir, yan. Na-try mo ang ginakugos mo siya?
1: Oo. Magaan lang man to.
0: Oh.
2: Mag-add mo lang sa kuno.
0: Pero nakugos mo gidya, sir.
1: Oo.
0: Ah. Galing kay ang wheelbarrow ang wala mo lang matisting?
2: Wala e pa matisting na Tistingan niya man ko, no?
0: Paano mag-wheelbarrow gali, Dol? Ano ng wheelbarrow?
2: Siyempre, gina, ano eh?
0: Gina?
2: Gina, sabit bala ang iyang at iil sa imo nga, ano?
0: Abaga?
2: Na, oo.
0: Ha? Ano ng wheelbarrow gali? Ati, wala mo pa na matry, sir?
1: Wal pa.
0: Pigaw.
2: Baka tapos.
0: Nag-38 pa edad mo.
2: Baka tapos mo, sir, nga wheelbarrow, sir. Tisingan mo man dasun ang helicopter.
0: Oh, to chak to. May helicopter. Helicopter, sir, na-try mo?
1: Oo.
0: Paano ba yung helicopter kung na-try mo, be? Gaano, be?
1: Hindi na palibot-libot sa...
0: Sa din, sabi na position kung galibot-libot?
1: Babaw sa dalom ko.
0: Ah, chakto.
2: Oh, pwede man.
0: Oo, mo na. Anong imo version sa helicopter?
2: Ako yung sa dalom.
0: Ikaw sa dalom. Mm-hmm. Tapos ikaw ang galibot-libot sa dalom?
2: Galing kay iti sa likod yung napagi.

0: helicopter na tawag sa to, kundi Chinook helicopter. Chinook.
1: Juan Balsa.
0: Pwisit si Dablo mo. Di, paano nabigaro ng imo? Kay Gapa, kati siyempre matindugin na siya, di ba? Di paano na mabuslot ang imo gilumnan?
1: gambal man sa ang iba niya ya braga lupat kita ikaw pa.
0: Balanding kali sa kahila ya pa take off inyo balanding gani. Sir, ang imo ngayon nag-improve, sir. Ang wheelbarrow.
1: Ang wheelbarrow na lang gina sa improve mo, sir.
0: Amo na lang gina, sir. Kaya nakuha mo naman gani helicopter, nakugos mo naman gani. Natuwad pagit gani, Dolph, no?
1: Gani, man.
0: Okay na na. Ang ano na lang gina, ang wheelbarrow na lang
1: gina. Ang wheelbarrow na gina ang kulang sa imo, sir.
0: Pero ang imo nga piko, mabato pa man na?
2: Mabato, eh.
1: Ilan pala ka ganit, sir?
2: 38.
1: Di, bakod pa na.
0: 38? Ah, 1988 ka na tao, sir?
2: Oo.
0: Papatiha ko, sir, nga bakod pa. Ako, 38 naman bala.
1: Sige, best, sir. Papatiha kami, best, sir, kung paano, sir. Isa, best, sir, ka. Oh.
0: 38 ang iyang edad, 38 man ko. Pero kung siya pa ang balon, bakod pa ko, no?
1: Oo, eh.
0: Paano mo, sir, nahambal nga bakod pa, sir, sa edad nga tantay 8?
2: Gano pa man, agabato pa man.
0: Agabato? Ang akon, sir. Oh. Ang akon, sir, gabato man siya, tod. Pero kung matandugan, kakupos man dayon. Daw huya-huya.
1: Dapat yung kwan ka ng ano ganyang gatapik bala nga tanong. Nabla ko ni ihaboy mo bala gatapik sa bayo. Ano na ganyan?
0: Amorsikos.
1: Amorsikos.
0: Sige. Tisya, mabato ka pa sa amon, dinupak ang istorya.
2: Oo.
1: Sir, kung gating apagin na, sir, pila ka minuto, sir?
2: Daw naka-turbo.
1: Ba? Kabalo siya.
0: Kabalo siya. Kung naka-turbo, mga pila ka minute, sir?
2: Four minutes?
1: Five to four?
0: Doko Dasig man na. Doko Dasig? Kung four to five? Dasig lang, sir, kung mag-five minutes, sir. Hindi na lang ako mag-inom sa turbo.
1: Nga man.
0: 5 minutes lang. Ha? Lain man kuya ko makainom, kuya bala, sir.
1: Siling nila, sir, hanggang 3 days ko, no.
0: Akon mga 3 and a half. Basta hindi lang siya pagdandugon, gid.
1: Ba?
0: Oo. Pag inom ko turbo, matigagi man siya. Pero galing kay kumatandugan, gamay.
1: Isin niya ako no ganyan, 5 minutes lang.
0: Ang iya. Ako niya malawig, ah. Mga 3 and a half days.
1: Sir?
2: Oh.
1: Mag-amo na, sir, nga 5 minutes lang. Sir, ako nalang pakapta, sir.
0: Namin isa wala mag-aon hotdog, sir. Paano kaya gano'ng kaon hotdog sa Angel, sir? Gina?
2: Ano?
1: Sir, amo gina, sir, ang uni, sir.
2: Getong.
1: Tansak. Oo,
0: ikaw mo na, sir. Getamsaking gina sa sir, yeah. Watasak gina sa daan. Basta, sir, i-improve mo, sir, nga itong ano, sir, ang wheelbarrow, yung balidulpo, ha?
2: Oo.
0: Muna na nang kulang sa imo din, the rest perfect na na. Kag matigayo na, namun, subong agab, ima-plug imo nga number, I hope ang matext sa imo, muna nang imo nga pang matagala na gina.
1: Correct, sir. Kag masugod sa nga i-wheelbarrow mo siya, sir.
0: Oo. Pero may idea na sa kiti, siyempre, kung makuha niya ang imo nga number, meaning namati ito sa satong na conversation.
1: Correct, sir.
0: So amo man ang iya nga preparahan ang imo inog improve nga wheelbarrow.
2: Oh.
0: Oh sige. Ano to number mo gani, sir?
2: 0936 858 3573.
0: Lewat be, sir, 0936
2: 858.
0: Okay. 858-3573. 0936-858-3573. Sir, salamat din, sir, dyan, ha? Thank you, again. Nag-enjoy kami si Imo. May request na kanta?
2: Why lang?
0: Ah, sige, salamat din, sir, ha?
2: Oh, thank you.
0: Nakatipid sige, kami sir. Some time. Thank you, bye.
1: Ang una na nga ma-text siya si Margaret.
0: Margaret?
1: Ret.
0: Ari na si Manananggal di Amoro. Mayang gabi si Yodwa, Sir Tridol Pilangka. Bo, nahidlaw man ko sa nga rakak nyo ba? Salamat, Gid. May kayo nakachimpo na si Manananggal di Amoro. Oras, 2 minutes before 11 o'clock. Balik pa ang phone. Palo po yung si Katropang Troy Tisoy.
1: Kasi Katropang Troy Pilangka.
0: Nagamamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit minabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitakit ko sa kape. Nga damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawaan ko gid. Pat job ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santhol Plus Gold, mas pinalakas

0: 17 minutes after 11 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Excited!
0: Sabi ko maupas, makupas sa galiyaya. Katropang 36, ikaw po dyan sa phone, pal.
1: Katropang 12 lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabasko ka imo immune system pinagi sa pagtumar sang ascorbic acid Santon Vitamin C.
1: Kag sang clear skin herbal soap. Kutis porcelana na, kutis artista pa.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TJP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Ang Colombia gali, dol, sakop sang barangay Malubon, syudad sang Sagay.
1: Oh, okay. May Colombia gin manggali iya nga. Ano,
0: sa Malubon gali na yung
1: part. Sabi ko ano yung part sang Europe.
0: Wow! Pa-international.
1: Usually, ang mga kita mo sa mga Miss Universe, wala ginagakauli, pero may ang Colombia.
0: Oo, bigatin man, no?
1: Mm-hmm.
0: Lagwapo gali kay Janel dyan, tumao, baladol.
1: Wow, to.
0: Ano siya, naka-yellow, araw, nag-comment siya. Baya, ako to Troy and Dolphy Langka, nagtawag sa inyo nga duha.
1: Hindi na yung naka-yellow.
0: Araw-araw, no? Naka-highlight sa akon nga comment section bla. Ay, hindi mo na guro makita.
1: Kay
0: kadamol na sang dentist ang imo
1: ta.
0: Anti para.
1: Sige lang akon gwapo kati i-add ko bihi.
0: Pero nag-ayo ka man ayan sa iya nga kung 5 yeah. minutes gid man lang sa imo na lang siya.
1: Ha?
0: Kung 5 minutes ang
1: amo na gani ako na lang makapot.
0: Kasi kapot lang nga.
1: Oh,
0: hindi na pag-i-up and down na.
1: Kapot pa lang, matigahan ka na.
0: Yeah, kumasi kong damo na kalyo.
1: Ang ano?
0: Kubal.
1: Wala, ah.
0: Tawag na ka mo sa XFM call and text line sa mga gusto mag-intra.
1: Sir, 912-0076-793
0: and 0915-831-1431 0915-831-1431. Ara na kita sa pinali sa ato ng program subong hindi lang gitbala Merkulis ata subong.
1: Oh yes,
0: Dasig lang sinadlaw
1: gani man
0: sa iyo mga part Dasig kay Lunes Martes. Lunes Martes why ka gidya? Why ka bala Lunes
1: ti,
0: sa Martes?
1: Bisan tuod nga wala ko Lunes Martes pero ti ang inura sa mumla na yagyapon.
0: Pero at least, di ba, nakalagaw ka after 10 years sa Kabankalan.
1: More than 10 years, gano'n.
0: Pero wala mo lang makita ka rin si Rodel.
1: Wala.
0: Si Winston lang.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung papiliyon ka si Winston, si Rodel.
1: Pwede both. lai man niya beauty ni Papa Rodel.
0: Lai man
1: si beauty ni
0: Winston
1: niya. Si Winston, hindi may pagka-Arabo.
0: Nakita mo gigali ang iyang ano, iyang Barabas.
1: Ay, kalam-kalam.
0: Ano gusto mo sa lalaki, ang Buranguson o kung
1: Chakwana? Basta ng Barbonon.
0: Ah, mga
1: ha? Type ko.
0: Ngala ko gali.
1: Nga.
0: Ang mga amo ay mo gusto.
1: Uy, oh. Makambal ka, oh.
0: Ay, may color to sa line number one. May nagtawag pa, oh. May gabi. Okay.
2: Ayong gabi, katropang Troy, katropang Dolphy.
1: May gabi. Hello, may gabi. Sino ni?
2: Si Leo, ang kwartiro kape.
0: Ah, buta, mapakot-pakot ka naman.
1: Sige lang, sige lang.
0: Sige, matawad na na eh.
1: Oo, matuwi ah.
0: Umanda ka, lain-laino mo naman liwat, patsyon takit ka.
1: Basi, lain naman na ha? At ito pala sila yung ang color kuno sa brief. Nung labot ang color sa brief.
0: Sige, ready na kami sa imong mapapakot-pakot ah. Clue, anong clue?
1: Oy, kau na.
0: Kau na.
2: Kamot ang hapos-hapos lang bala.
0: Oo ah. Hapos-hapos la.
2: Malaba-laba. Na maputi-puti. Ang iya puno, mabasa-basa ang punta. Mapula-pula ang lawas puti, nagatulo puti.
0: Ang lawas puti, nagatulo puti.
1: Ang lawas puti,
0: rabanos.
2: Wrong.
1: Liwa tabi mo nga pamangkot, be.
0: Malaba-laba nga maputi, malaba-laba. Puti.
2: Ang iya puno, mabasa-basa.
0: Ang punta, mapula-pula.
2: Ang lawas maputi-puti.
0: Nagatulo.
2: Ang nagatulog puti.
0: Ah, kabalo na ko na. Kabalo na ko na. Apos-apos na na.
1: Rambut, rambutan?
0: Ah, gaya kami.
2: Hindi.
0: Kandila ah.
2: Hindi.
0: Ah, kandila ah. Mm.
1: Sige, klo-biklo.
2: Ay, haraman lang da.
1: Ara ganit ya no ganit na sa
2: pagka ginagamit na
1: pagkaon
0: ah ginagamit ako no
1: pagkaon hindi
0: ginagamit gani
1: ginagamit
0: mabasa-basa ang punta ng pula-pula kalayo
2: hindi
1: puspro
2: hindi lapit na lang
0: lapit na lang sa puspro
1: puspro
0: gasol Solane?
1: Lighter? Lighter?
0: Price?
2: Hindi.
0: Price gas?
2: Hindi.
0: Oh my gas.
2: Ay, siret?
0: Siret.
2: Ay, sasapos-sapos.
0: Siret na gani?
2: Ang puno, mabasa-basa, ang lawas, maputi-puti, ang lawas, maputi-puti ang punta mapula.
0: Sabat.
2: Gatulo puti.
0: Sabat.
2: Ano pa kundi sigarilyo?
1: Bauti kita mo lang.
0: Ah, sigarilyo. Ang pula lang guro nga sigarilyo na. May amo puti pa bala?
1: May kwan bala? May mintol bala?
0: Kandila kidya bala chakto nga sabat.
1: Kandila na dayo tani. Ya.
2: Pero sigarilyo na nga puti.
1: Ti moya, ay moya ang punta, pula-pula. May sigarilyo balaya nga, ano balaya?
0: Kandila gina yan chakto yang sabat ya leyo ya.
1: Labi na kisubong kay may mga damo na brand nga sigarilyo.
0: Oh.
1: May sigarilyo kang punta ya blue gani, may itom
0: na.
1: Eh mabais nga paged.
0: Kandila no.
2: Hindi yung kandila, sigarilyo yun.
0: Sigarilyo.
1: Sigarilyo, gudya yung apula.
0: Ay.
1: Ay, di. Sadya, pinatay.
0: Isa ka na lang, ha?
1: Wala ka, gudya.
0: Ang kay Chanda, madya ko no, Rixona nga roll on.
1: O, oh, pwede man Rixona nga roll on.
0: Eh? Oh, eh. Ako na.
2: Matikin.
0: Balos ko, ah. Mas madamo nga ginakuha, mas nagadako. Mas madamo nga ginakuha, mas nagadako. Sabat! Isahan mo kami, ha?
2: Balon?
0: Ha?
2: Balon?
0: Lapit na. Hindi na ako mag-atag, Clock, lapit na sa balon. Balon, tabay, konbubun. Deep wheel. Fit na.
2: Bura. Kahabon. Kahabon.
0: Ha?
2: Bura. Bura. Kahabon bala. Yung pahabok bala.
0: Layo na. Layo.
1: Ikaw mabura. Talahin mo nga.
0: Madigwa. Ganun sa sulok-sulok na mo. Mga pintas kami malami mo.
2: Ito pa.
0: Ha?
2: Liwatade.
0: Liwaton ko. Mas madamo nga ginakuha, mas nagadako.
2: Wow. Anong klonet na?
0: Ah, amo na to gani ang bubon hambal mo. Klo na to. Lapit na da.
2: Tubig.
0: Pwede.
2: Pwede na.
0: Pwede. Sabat?
2: Tubig.
0: Pwede gani.
1: Pwede gani.
0: Lapit na. Gusto mo guro magtubig, ba mo ay.
1: Te, sirit na?
2: Oo.
0: Buho.
2: Buho?
0: Buho.
2: Na buho.
0: Butas akon buho.
1: Lukita, bala nga Lukita. Hindi ka dako, nga na gadako.
0: Kagada mo ang imo ginakuha.
1: Correct.
0: Ah, diba?
1: Te.
0: Te, okay na?
2: Para sa imo buho sa ilong.
0: Oh, pwede na.
1: Pute.
0: Mas madamo nga ginakuha, mas nagadako.
1: Ngan.
0: Buho. Te.
2: Okay.
0: Satisfy ka na?
2: Okay na.
0: Daw hindi man siling ginisahan ka namo ni Dolpo?
1: Si ako naman.
0: Oh, si Dolpo naman.
1: Amo man nagyapon yung pamangkot. Mas damo nga ginakuha, mas gadako.
0: Alala.
1: Te ano pagid be? Ara ka pa da?
2: Bubon man gihapon ah.
1: Bubon man, hindi.
0: Sala na ng bubon, may ara pa yung iban.
1: Ang buho, hindi naman na sa...
0: Ang buho, nasabat na na. May isa pa gina...
1: May isa pa gina ka sabat?
2: Ay, kundi ikaw sabat.
1: Ay, kanami si mo, Corona. Hindi ka hindi magpanawag na huwag liwata. Pati ka na. O, ito yung sabton ko.
0: Hirit ka na, sirit na, hirit. Hirit?
1: Hirit?
0: Sirit, hirit.
2: Hirit.
0: Sirit.
1: Oh, sirit na. Utang mo eh. Hindi ba lang ako damo ka utang, kundi gadako nga nagadako.
0: Kaya may interest.
1: Na?
0: Sakto man?
1: Sakto hindi.
2: Ah,
0: oh, balos. Balos, ikaw naman. Balos ah.
1: Dipindi man.
0: Balos ah.
2: Ano nga mata nga perte kalawig ang panulok?
0: Ano nga mata nga puwerte kalawig, manulok?
1: Mataliwis oh. Eh.
2: Ha?
1: Mataliwis.
2: Wrong.
0: Ano nga mata? Ano man ang pamangkot, imo man? Ano nga mata? Mata na gani, may iban pa gidaw? Nga mata?
1: Ano ko nga mata ang...
2: IQ.
0: Ano no?
1: IQ ko no.
0: Diwat me? Ikaw tunutod ka?
2: Ano nga mata na perte kalawig ang kanulok?
0: Ano nga mata ang perte kalawig manulok? Karayom, dagom.
2: Hindi.
0: Ba? May iban pag nagkakaroon nga mata nga imit lang ka po sa angan ta nagkikasubong nga gabi ha.
1: Tulok on?
2: Mata ka
0: eh. Di ba ang mata wala ginayasing ano niya?
1: Oo.
0: Ang mata mo ginayang pinaka powerful sa aton nga lawas kay biskan ano kalapad makita ya ginaya.
1: O gani.
0: Oo.
1: Te.
0: Mata ng karayom o kung mata sang dagom.
2: Ay, hindi na.
0: Oh, sige, sirit na.
1: Silibat?
2: IQ
0: na. IQ man.
1: May IQ ka, haw?
2: Ay, sirit na.
0: Sirit, ah, sirit.
1: Libat gani.
2: Hindi. Oh?
0: Oh,
1: ano sige, ah.
2: Perte kalawig ng yapan ng ulo. Ano pa, kundi matayog, matayog.
1: Kita mo lang, oh.
0: Nakalilintihan niya ganyan.
1: Ano gani address mo?
0: Di ka gani sa Ruhas, gani? Sa di ka sa Ruhas?
2: Sa Kapis.
1: Sa Kapis, no?
0: Pamangkong sa di ka sa Ruhas, sabi niya sa Kapis.
1: Sa Kapis? Di na yun sa Kapis?
0: Sa diin ka sa Ruhas!
2: Kwartero, ah.
0: Sa kwartero?
1: Ano gani mo nga kompleto nga ngalan?
0: Huwag ka kabalo nga. Huwag ka kabalo nga lapitan na iping lang tabanwa sa dumaraw lang ako. Ikaw sa kwartero? Ha?
1: Ano gani kompleto mo nga ngalan?
2: Kwartero, pero wala nga panero.
1: Amo gani, ano gani mo kompleto nga ngalan?
2: Sininyo.
1: Ha?
0: Sininyo nagsaka to sa pong sa tower.
1: Huwag padalaan ta ka na NBI, ah?
0: Pasumon ta ka.
1: Mga hindi amo ang imo ginababakot.
2: Kasi, ang tayo, malawig na.
0: Oo.
2: Malawig na. Ano nga mata nga, perte kalawig, hindi matayong.
0: Sige, ah. Pasugtan sa po,
1: ah. Kaya kung hindi ka lang loyal sa amo nga XFM, hindi tagid ka pa pa yung taon liwat.
0: Tinampa, taka ka ron. Pero lingaw bala si Leo sa ato, no? Pero siya na wag, kayo pakot-pakot sa...
1: Leo, ka, kita ka sang Luya?
2: Aloy, ah. Kung sabi on, aloy.
1: Amo gina imo on ko si imo pa paon tagid ka.
0: Okay. Oh, greet na, greet na.
2: Wala ka tanan mayong kabisan reklamasi sa XFM, sa katropa si Angging, si Ivan, si Angelo, si Berdan gali sang Roasipe sa Bulibad, si Marlene, si Marne, si Nining Munina, tanan-tanan nga nagpalamat niya. Pwede ka nag-greet, Patropa.
0: Naka-greet ka na, request ka na. Guro. Title? Anong title?
2: I just call to say I love you.
1: I just call to say...
0: I love you. Ah, si ano? Si
1: Stevie Wonder.
0: Stevie Wonder. Sige ah. Abalo ka na magkanta hao?
2: Amo man lang na. Isa lang ka tinaga.
1: Isa lang kuno ka tinaga na wala niya.
0: Sige ah. Salamat good Leo ah. Tawag-tawag ng liwat. Oo. Timingon mo lang. Timingon mo lang nga maayo. Amon buot kung magtawag ka. Kaya kung maatulan gani nga ginakatok kami, mapatay ka ginamon.
1: Hindi ka magpanawa ko, Martis, kag Bernes, ha?
0: Okay, ginadugo kami na.
2: Hindi ko katulog, hindi ko mapamatian.
0: Bye-bye, Leo. Salamat.
1: Bye-bye, kid.
0: Bye. Regards sa mga taga-kwartero. 34 minutes after 11 o'clock. See you tomorrow, same time. Madamong salamat, mga katropa. Sa mga tech on duty, thank you so much. Sa mga station manager, salamat, kid. Sa tanan nga XFM station sa NIR Kagpanay, sa ngalan sa amang CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Uy, and Madam Olivay Noy. Ako si katropon, Troy Tisoy.
1: Ako naman si katropang Dofilangka.
0: Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.

0: Magazine ang ating immune system araw-araw. Magdaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Sandown Plus Gold. Mambibi sa inyong mga suki butika.
1: Sandown Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa worm mo ang Sandown Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang namon.
1: Sandown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Sandown Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Sandown Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Sandown Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Magma-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: X.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapatas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating ng akong lalis sa Sister Pain para diro-diretso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.
2: Excellent.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
1: Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Rodel Santangkuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione, sugod-subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
4: Kasi hazel na siya sa una. Gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, at lumsang akong siya. Isa ka pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.

0: ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
5: Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumanaki yung mga kumpari ko sa Vince. Tapos pagod na pagod, yung problema ko sa kasuan ko, mga kaugutan ko, pinasold ng Santon Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa inyo mga suking butika.
2: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
4: Sentin Plus Herbal Soap.
5: Yan is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma... Nakuha. Try Sentin Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
4: Sentin Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Sentin Plus Herbal Soap. Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako Balisilis and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ko tama na dula ang sakit ng gimbatya.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
0: Sa mga butika.
8: XFM.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: O si Ronald, bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: Wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo! Gwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala! Tingala ko nag-huben ka!
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tiin tagali mabayad sa tuition mo.
0: Oh, galit. Diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo
3: magaan.
2: Samsung Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
4: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
5: Pabibili sa pinakamalapit na butika sa New York.
2: Sister Pain.
6: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa itsakit gidi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pabibili sa mga butika.
7: XFM.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago kong paborito ng kape amuang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising!
5: Ano ka ba? Kaya aga-aga. Natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Visionex Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
2: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay din yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit. Diri yun.
5: Ay, dali na.

0: sakit ng katawan?
1: Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Sugar, Elban Boy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Talagang maaasahan.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline. No.

0: FM. Yes, 12.
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
2: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po yung likod, Sir Michelle Hinas. Mga kasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kabayan po natin dyan na hindi pa nakasubok ng mga produkto natin, nako, puntahan na po, mga kaibigan, ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo po, mga kaibigan, especially yung ating pong Ultimate Trio, ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C at ang ating pong Premium D3. Yan pong tatlo na yan, mga kaibigan, ng complete package sa pagpapanatili ng malusog at malakas na pangangatawan. Mga sabi pa, complete package, eh nandyan na po, mga kaibigan, yung nutrients, ano, nutrition na kinakailangan po ninyo, yung mga vitamina, mga minerals na kinakailangan ng ating pong pangangatawan para maging functional yung atin pong mga organs. Eh nandiyan na nakapaloob sa atin pong Ultimate Trio. At syempre samahan mo pa yan, mga kaibigan, ng mga malakas, ano, na mga content niyan na meron pong antiviral and antibacterial effect. Lalo sa panahon natin ngayon, eh napakarami na po na mga bacteria, ano, yung mga variants ng mga virus, eh ang dami-dami na po, mga kaibigan. Kaya nga minsan eh hindi na sapat yung mga suplemento na iniinom natin. Kaya kinakailangan ko i-combine nyo, mga kaibigan, yung mga supplements na tinitake po ninyo, no? Kasi nga yung mga pathogens na yun, mga virus, bacteria, eh nag-evolve. Eh lalo na yung atin pong mga suplemento na iniinom, eh dapat makatapat po yun, mga kaibigan, no? O maka-cope up, ayan, doon sa mga viruses and bacterias na panibago ding nadidiskubre, mga kasama, ha? Subukan nyo po ang ating Ultimate Trio at may bilhin na yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Siyempre sa ating pong programa, mga kasama rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
3: Magandang araw, partner, at magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, ha, sa ating programa, The Secret of Health Nationwide. Kumusta na po kayo? Hopefully, ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Siyempre, pag-uusapan na naman natin ngayon ang mahalagang paksa na makapagpapaganda ng ating kalusugan, magpapahaba ng ating buhay na masaya at walang karamdaman.
2: Mm-hmm. Samahan po ang mga lingkod sa ating mga programs sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyo pong mga mensahe. Mga text messages po ninyo, mga kaibigan, ipadala nyo po yan sa ating pong text line. Ang ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At ilike nyo po, ha, at i-follow ang ating pong Facebook page, mga kaibigan. Search nyo lang po, Yes to Health Inc. At ang isa po ating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated lagi kayo, mga kaibigan, sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, mga kaibigan, at ganoon rin sa atin pong mga bagong produkto. At ganoon rin, ipuntahan po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpa-check up ng libre, makapagpa-consulta po ng libre, mga kababayan, ano? At syempre, meron din tayong mga papromo dyan, ha, sa atin pong mga Yes to Health Clinic, mga kababayan. Kaya puntahan ang mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo pong mga lugar.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cellpole Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpa-check-up, makita kung ano yung mga kondisyon ng inyong pong pangangatawan at yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa katawan po ninyo, mga kaibigan, ha? Libre naman ang pagpapa-check-up. Kaya i-grab niyo po yung opportunity na makabisita, makapunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
1: Secret of Health, Health Info.
2: Health Info po muna tayo, dagdag ka laman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan sa mga lugar na kung saan nananalasa pa rin ng pag-ulan, Doc. No? At nandyan ang pagtaas ng tubig o itong pagbaha, mga kaibigan, meron po mga karamdaman na nasumasabay sa ganito pong panahon, mga kaibigan. Itong isang klase po ng sakit, tinatawag po na leptospirosis.
3: Mm-hmm.
2: At alam naman natin, or alam ng iba, kung ano itong leptospirosis. Ang problema, Doc, marami pa rin ang tinatamaan ng ganitong uri po ng sakit. So, ano po ba talaga, Doc, ang itong leptospirosis at paano ba nakukuha ito ng ating pong mga kasamahan?
3: Oh, tama ka dyan. Kasi minsan nakikita natin sa mga Facebook posts na naliligo pa talaga sila sa bahan.
2: Oo nga.
3: Okay, ang leptospirosis po isang uri ng bacterial infection na pwedeng mild, pwedeng malubha na ito'y nakaka-apekto sa mga hayop. Yan. At ganun din sa tao, ang sakit na po na ito ay dulot ng isang bacteria na Leptospira interrogans. So ito po ay kumakalat sa pamamagitan po usually ng ihi at dumi ng mga dagang meron o carrier ng mikrobyo po na ito. Kaya tinatawag din itong rat fever. Subalit may ibang uri ng mga hayop na maaari ding maging carrier ng sakit na leptospirosis. Ano? Ang sakit na ito po ay hindi nakakahawa. Katulad ng ibang klase ng infection na once na ikaw, tao, ay mayroong infection, pwede maipasa ito sa iba. Pero may ilang condition din na pwede rin ito maipasa, pero hindi ganun katindi na gaya ng ibang kaso ng infection. Ito po ay nakukuha kapag yung ihi ng udumi ng mga apektadong hayop ay nakasama sa baha, lalo na doon sa mga lugar partner na sa mga lugar ng Kamaynilaan, mga syudad na alam naman natin ang daming mga daga at ano diyan, mga ipis-ipis, ano, na pwede itong mag-penetrate doon sa mga gasgas sa ating balat, sa mga sugat o open wound. Pwede ring doon sa mga mayroong nanunuyong balat o halimbawa meron kang ang tawag dito yung makapal, kalyo sa paa. Ayan, pwede doon, mag-penetrate yan. At maaari ditong maipasa o makuha sa pamamagitan po ng bibig kung nakalunok ka ng tubig or ilong or sa ari, lalo na yung mga lalaki o babae, ano, pwedeng mag-penetrate doon. Ang incubation period upon contact nito ay nasa 5 to 14 days na ang range ng infection ay from 2 to 30 days. Kaya sa kasalukuyan ay may dalawang uri po ng leptospirosis na naitala. Ano, una yung mild o banayad na mga 90% ng cases na tinatamaan ng leptospirosis ay mild lang naman. At ito ay maaaring mawala ng ilang araw na hindi ginagamot. So may mga ganun, hindi nila alam, nagka-leptospirosis na pala sila, pero hindi nila ginamot.
2: Mm-hmm.
3: So nakaka-recover naman, mga 90% ng cases ng mga infected. Pero yung 5 to 15%, yung severe leptospirosis, ay pwede magkaroon ka ng malubhang komplikasyon na kapag hindi naagapan, ito'y ikamamatay. Ayon po yan sa Center for Disease Control and Prevention sa Amerika. So ang mga sanhi na pwedeng yun nga, yung Leptospira interrogans galing sa mga infected na mga daga at iba pang hayop na pumapasok doon sa ating pong mga binanggit kanina na humagay yung mode of transmission nito or entry sa ating katawan. Very rare yung human-to-human transmission ng leptospirosis, pero naitala ng mga eksperto na naipapasa rin ito sa pamamagitan ng unang pagtatalik.
2: Mm-hmm.
3: Kaya direct contact ito. Hindi katulad ng ibang mga infection na pwedeng hangin, mahawa ka na. So, pakikipagtalik. O kaya naman, kung yung nanay ay mayroong infection ng leptospirosis, pwede itong i-transmit sa pamamagitan ng breastfeed nila o pagpapasuso. Kaya kinakailangan din talaga alam niyo kung yung tinatawag nating symptom, kasi baka nagbe-breastfeed kayo, pati yung bata, ma-transmit nyo doon yung leptospirosis.
2: Ayun na nga. So mga kabayan po natin, ano? Obserbahan nyo mga kaibigan at kumbaga kilatisin nyo, ano? Yung pakiramdam sa inyo pong pangatawan ay baka nakakaranas na po kayo, ha? Ng ganitong uri po ng karamdaman mga kaibigan, ha? Lalo na sa mga lugar po, ha, na medyo binabaha or nandun lagi yung pagtaas ng tubig mga kaibigan, mag-doble ingat, ano? Triple ingat sa paglalabas po natin, especially kung meron ka ng mga open wounds.
3: Hindi lang sa partner, hindi lang sa baha, yung mga naglululusong sa mga tubig
2: yan,
3: na medyo kontaminado, yun po ay isa ring panganib.
2: Yun. So mas maganda iwasan po mga kaibigan, lalo na kung yung lugar na yun is talamak doon, Dok, ano? Yung kaso ng leptospirosis, mas maganda po mga kaibigan, iwasan na muna, ano, yung paglusong sa mga ganyan pong tubig or yun nga, yung paglabas mga kaibigan, lalo na kung meron pa mga open wounds kayo, ano, or merong mga entries na maaaring pasukan ng bacteria po na ito, mas maganda manatili na lang sa loob ng bahay, Dok, ano?
3: Mm-hmm.
2: At minsan kahit na sa loob ng bahay nakakuha pa rin ito, kasi nga pwedeng dun sa mga iniinom nyo o mga kinakain maaaring napuntahan dun,
3: na-contaminate. O kaya yung baha pumasok sa bahay mo, kasi ayaw mong lumabas.
2: O isa din yun, ano? So mas maging maingat po mga kaibigan at para maiwasan itong ganitong uri po ng karamdaman mga kababayan, ha? Pero ano po ba, Dok, ang mga simptomas, ano, yung mga pagkakakinanlan sa ganitong uri ng sakit?
3: For example, alam mo, natatandaan mo na ikay lumusong o nababad sa isang body of water o baha, at ikaw ay mayroong naranasan na after a few days ng pananakit ng ulo, lagnat, na para kang nagchichil, ano, yung mga iba nagtatae at may halong parang nasusuka sila, yung iba nagkaroon ng ubo. Tapos yung mga balat at mata naninilaw, yung mga mata mo namumula din, hindi mo na malaman naninilaw ba o namumula, di ba? May pananakit ng kalamnan na parang tinatrangkaso at yung iba nakakaranas ng pamamantal. So bagaman yung mga mild, pwedeng gumaling po ito ng kusa, pero yung mga severe, yan, pag severe naman, pwedeng hinahapo ka, tapos yung inyong puso parang nakikipagkarera, mabilis, pananakit ng kalamnan na hindi mo matiis, na kinakailangan mo pa talaga mag-painkiller, ano? Yung iba nagkakaroon ng pagkahilo.
2: Mm-hmm.
3: Yung iba naman, nakakaranas sila ng nagno-nosebleed sila, pananakit ng dibdib, yung pagkawala ng gana sa pagkain, nagkakaroon iba ng pamamaga at paglaki ng kamay at paa. Yun naman, yung iba naman, biglang nag-lose weight, ano? Yun, kasama na yung paninilaw, yung dizziness, yung ibang malalang kaso, nagsisissure pa sila.
2: Mm-hmm.
3: Oo, at saka nagkakaranas sila ng high fever. Meron ding kaso na nagsasabi na nagkakaroon daw sila ng stiff neck or paninigas ng leeg. Yung kawalan ng control sa pagkilos. Yung bang bigla na lang gumagalaw yung mga extremities mo.
2: Mm-hmm.
3: Diba? Yung iba naman nagkakaroon ng aggressive behavior at pag-ubo, minsan may kasamang dugo. So yung mga yon, ay na-observe sa mga patient na may severe leptospirosis na kinakailangan talaga po hindi home medication. So you need to go to a hospital dahil ito po ay pwedeng humantong sa maagang kamatayan kung hindi po ito malulunasan agad ng appropriate na antibiotic treatment.
2: Ayun. Observahan nyo po ha, yung mga symptoms na yan mga kaibigan, kasi baka inyo pong nararanasan na yan, eh pinagpapawalang bahala nyo lang mga kaibigan. Akala nyo eh ano lang, lagnat-lagnat lang, ano? Nakala nyo, eh, normal lang na simptomas ng mga common ngayon ng mga sakit. Eh, leptospirosis na pala yung tumama sa inyo pong pangangatawan, ha? Na kinakailangan ng medical attention.
3: Oh, meron kami relative partner na inabot siya ng, ano, ng baha. Mm-hmm. Dahil nagtatrabaho siya. Tapos matagal siya bago nakapagmanlaw. After 1 week, naisugod sa ospital at namatay.
2: Nako.
3: Kasi tapos sinabi na ang findings daw ay leptospirosis. So wala silang idea na yun pala, akala nila simpleng lagnat lang.
2: So sa mga kababayan, ha, maging maingat, maging mapanuri po ano sa inyo pong kalusugan, especially sa pakiramdam po ninyo mga kaibigan. Pagka na-feel niyo na parang kakaiba na, eh pumunta na kaagad ano sa pinakamalapit na pagamutan sa lugar niyo, or kung meron po tayong mga Yes to Health Clinic diyan, ay mas maganda bisitahan po ang mga Yes to Health Clinic natin para po mabigyan kaagad ano ng kagamutan, karampatan kagamutan ang inyo pong mga karamdaman mga kababayan. May bagay tayong patuloy sa mga kababayan. Kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
1: Suwabe ang aroma. Cellphone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na. May gamot ka pa. Cellphone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas ito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas na tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santone Plus at Santone Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Samsung Plus Gold. Samsung Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold, gawa sa pinagharang mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Samsung Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Samsung Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Samsung Plus Gold.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. O sa mga kailangan.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago.
7: Ako nga pala si Mika. Sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila effective daw na pang-protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. Fairness. Effective siya.
5: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong itasit sa ng Yes Health Incorporated at ang ating pong produktong Santone Plus Gold. Sa mga kababayan po natin na nakakaranas po ng mga viral at bacterial infections. Ganda rin yung mga fungal infections sa inyong pong pangangatawan. Inaman nyo kagad yan ng Santone Plus Gold. At syempre sabayin nyo na rin ng ating pong vitamin C. Alkaline-based na vitamin C as a catalyst at nagbibigay yan siya ng synergistic effect ano? Sa mga suplemento at iba pa ng mga vitamina, mga minerales na inyo pong iniinom mga kaibigan. Napakahalaga nito pong mga suplemento na ito lalo na sa panahon po natin ngayon sa pag-iwas ng mga napapanahon ng mga karamdaman sa pamamagitan ng pagpapalakas, pagpapatibay ng inyo pong resistensya, lalo na yung mga first line of defense kung tawagin ano, ng atin pong pangangatawan, eh dapat po napapalakas po yan mga kaibigan. At syempre, parang sa normal na tao, kinakailangan pakainin para maging malakas. O para makagawa ng ayos, eh kinakailangan dapat palakasin. Bigyan mo ng sapat na sustansya para po maging functional siya mga kaibigan. Ganoon din sa atin pong immune system. Ano? So ito pong mga suplemento na ito mga kaibigan ay bukod sa nagpapalakas ng immune system natin, tumutulong din po yan siya mga kaibigan para labanan ano, yung mga pathogens, iba't ibang mga bacteria and viruses na pumapasok sa atin pong pangatawan. At isa na nga dyan, ano? Ito pong pinag-uusapan natin na leptospirosis, Doc, ano? Mm-hmm. Kung gusto nyo po na makaiwas, hindi kayo basta-basta tamaan na ganitong uri po ng mga karamdaman, eh mas maganda po mga kaibigan, uminom araw-araw ng atin pong ultimate trio. Ang atin pong Santong Plus Gold, Santone Vitamin C, at syempre ang atin pong Premium D3. Para po malabanan, mga kaibigan, ang iba't ibang uri ng mga karamdaman. Meron nagtanong dito, Doc. Doc, tanong ko lang po kung ano ang gamot ng sumasakit kasi palagi ang tuhod ko. Tapos, ang akin pong balikat. Salamat po, Doc.
3: So, kinakailangan i-check kung yung tuhod nyo po ba ay sapat pa yung mga cartilage, mm-hmm. ano? Yung lubrication ng joints natin. Kasi,
2: makapudpud na masyado. Oo,
3: may mga ganun kasi, pag nagpapacheck sila ng kanilang uric acid, normal naman, pero laging sumasakit ang tuhod. Mm-hmm. So, ang unang-unang cause is unang-una sa lahat, pa yung kung kayo ay masyado mabigat ng timbang. Ano? For example, ang normal weight lamang dapat is 55 kilograms. Pero ang timbang nyo nasa 65, mm-hmm. yung iba 70 ako. Kilograms pa. So imaginein mo na meron kang 25 kilos na pasan-pasan everyday na hindi talaga design yung tuhod mo na i-carry yung ganun ka-excess na weight. Kaya yung tuhod natin talagang hirap na hirap. So kung sa tingin nyo, yung ating texture ay medyo obese or mabigat ng timbang, magbawas-bawas po ng timbang para ma-lessen din yung pain. So ang pag-take ng mga supplement gaya ng vitamin C ay nakapag-trigger ng growth and development ng ating pong mga kasukasuan. Kasi alam mo, yung collagen na siyang nagpapatatag ng almost every part of the body including our joints, lahat ng joints sa katawan, eh ang kailangan niyan ay vitamin C, mm-hmm. as precursor of collagen development, na yun naman yung pinakang doon dumedepende yung integrity ng lahat ng structure ng ating katawan. So taking vitamin C every day is one of the best way para patagin yung mga tuhod nyo, at ito ay kumbaga it's a must for all kinds of problem regarding yung mga kasukasuan po natin. And of course, take din kayo ng anti-inflammatory property nang galing sa yung Premium D3 natin at nutritional support from ating Santone Plus Gold. So yan yung mga yan. Tapos, kain kayo ng mga beans kasi kung okay naman ang uric acid nyo, you can eat beans or sprouted seeds para makatulong sa pag-repair ng mga sirang party ho ng ating kasukasuan.
2: Ayan. Sa mga kabayan po atin, ha? Inaatake ng mga arthritis, kung tawagin. Ano? O, lagi na lang umaaray pagka nagkikilos. Ha? Maganda po mga kaibigan. Masuplementohan, mapatubo yung mga cartilages dyan sa inyo pong mga joints. Pwede kayong bumisita, ha? Sa atin pong mga Yastrol Clinic. Kompleto po tayo dyan sa mga supplementation para po sa pagpapanumbalik, ano, ng healthy na mga cartilage, mga kaibigan. At sabayan niyo yan, ha? Ng atin pong mga produkto. Especially yung atin pong Premium D3, nakakatulong yan para malubricate, mga kaibigan, yung atin pong mga joints. Kumbaga, malangisan. Minsan kasi, Doc, nanunuyo na, ano? Wala nang masyadong langis doon sa atin pong mga joints. Pag kumilos po tayo, para bang isang gear din, ano? Pagkakulang sa langis, talagang magbabakal-tubakal siya.
3: Oo, kaya naglalagapi ka, eh. Di ba? Pag gumalaw, kitang-kita mo naman o ramdam mo naman kung talagang may problema ka sa joints, sa lubrication. Kasi pag nagmumove ka, parang tumutunog-tunog. Mm. So, hindi normal yun sa mga joints natin. Lalo na kung medyo bata pa naman kayo. Siguro, mga edad ninyo 80. Yan. Mm-hmm. Masasabi natin na it's a wear and tear of aging. Kailangan nyo talaga yan na bigyan ng supplement. Pero kapag medyo bata pa kayo, may dahilan. May nagiging dahilan why nai-injure yung ating mga kasukasuan.
2: Mm-hmm. Ayan, ha? So, mas maganda mga kaibigan, ha? Puntahan po ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at napasaya sa pagpunta, pagbisita sa ating pong mga Yes to Health Clinic. At syempre sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
8: Santone Gold Live Testimony.
9: Hi ma'am, good morning po sa iyo. Nandito tayo sa Yes to Health Naturopathic Clinic, Quezon City. Ma'am, user po kayo ng Santone Plus Gold at Yes to Health products?
10: Yes po, ako.
9: Ma'am, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan before kayo nag-take ng Santone Plus Gold?
10: Bali, hindi kasi ako pumaling dun sa gamot, sa center, sa TD ko. So, nag-try ako dito. Tapos, meron din akong konti lang na gallstone. Konti lights ba yun?
9: Tapos sa abdomen.
10: Oo, tapos meron din akong hypothyroidism.
9: Yeah. But after, ma'am, nag-take kayo ng Santone Plus Gold, lahat ng Yes to Health products, Ano po ang naging epekto nito sa inyong katawan?
10: Malaki yung effect niya sa akin kasi yung nag-improve na yung ano ko, yung TV ko.
9: So, hindi na kayo lagi nauubo?
10: Oh, wala na.
9: Boss, kamusta po yung sakit ng likod niyo?
10: Hindi na sumasakit yung likod ko.
9: Yes.
10: Tsaka yung sa Vision X nung na-try ko yun, nakadalawang box lang ako nung, pero malaki na improve sa mata ko.
9: So, ibig sabihin ma'am, luminaw yung panahon?
10: Hindi na yung pagmalayo, doble-doble yung tingin ko sa tao. Tsaka kahit malayo, nakakabasa na ako.
9: Well, so, before pa naman, pag malayo ang tingin mo, nagdo-double vision. Tapos, malabo na yung panahon, hindi na nakakabasa. But after 2 box take ng Vision X, ang naging effect, luminaw po ang panahon. Nakakabasa na.
10: Nakakabasa na.
9: Wow, praise God. Ma'am, ano po ang masasabi nyo sa mga kababayan natin na may problema din po katulad sa inyo na gusto din pong gumaling?
10: Try talaga nila yung ano, Santon Plus Gold. Tsaka yung Premium D3. Tsaka Vision X.
9: Ibig sabihin ma'am, nag-take niyo kayo ng Premium D3?
10: Oo, nung unang lumabas na bago yan, kumuha talaga ako dalawang box.
9: Wow. Ma'am, ano nga ulit pangalan nyo ma'am?
10: Ramona Carion.
9: Taga saan po?
10: Taga Santa Cruz, Manila.
1: The Secret of Health.
2: Ayan po mga kaibigan, inyo pong napakinggan ang isa sa mga kababayan po natin ano, na natulungan sa pagpunta sa ating pong Yes 12 Clinic. Siyempre sa pag-take ng ating pong mga produkto ano, sa mga kababayan din dyan na nagkakaroon po ng gallstone. Yung iba dok, laging sumasakit yun dito sa bandang upper right quadrant of your abdomen. Oh. Yan po mga symptoms yan ng gallstone.
3: Oh, kasi nandun yung ating liver, katabi ng liver natin o lower part ng liver yung ating gallbladder. Ayan. So very important kasi yan kapag ikaw sapat yung cholesterol na pinapasok sa katawan, hindi siya magkakaproblema. Pero once na overloaded yung katawan mo ng cholesterol, hindi na nung po-process ng katawan, pwede mag-develop nga yung paninigas na mga yan, na yun po yung tinatawag na gallstone. So, medyo delikado kapag bumara kasi talaga magpapasurgery ka.
2: Mm-hmm.
3: O, kaya nga, prevention, napakalaking bagay pag gusto mo makaiwas sa fatty liver o sa gallstone, kayang-kaya yan ng lifestyle modification or pagbabago ng diet ninyo.
2: Mm-hmm. So, mga kababayan po natin, ha? Kung kayo po ay nakakaranas din ng parehas na problema kay katulad kay ma'am, mas maganda pumunta na kagad ano, sa pinakamalapit na mga Yes 12 Clinic po natin dyan sa lugar po niyo mga kaibigan, or pwede nyo subukan nyo na kagad ano, ang atin po mga produkto, especially yung atin po Santon Plus Gold at yung atin pong Premium D3 ano, at makikita nyo kayo mismo mga kaibigan makakaramdam ng effect nyan sa inyo pong pangangatawan. Pero nagpahabol dito dok ng katanungan. Good noon dok, ano po ang maganda sa matagal makabawas at laging kinakabahan? Ma'am Angel po ito ng Rojas, Palawan. Uy, maganda ang pakikinig ko ha.
3: Sa mga
2: taga Rojas, Palawan.
3: Oh, kadalasan kasi kapag ikaw ay merong constipation, at the same time tumataas yung acid.
2: Mm-hmm.
3: Pag tumaas yung acid mo, pwede kang makaramdam ng parang nag-heartburn ka. Heartburn can lead to a certain condition, yung palpitation. So, ang pinaka-basic kasi pag may constipation ka is una, kakain ka ng pagkain mataas yung kanyang fiber. Maraming mga fruits. Actually, sa prutas talagang malaking pakinabang natin dyan.
2: Mm-hmm.
3: Lagi kong sinasabi, for example, hindi kayo makadumi ng normal o once a day or every other day, wag muna kayong kumain ng maraming starchy foods.
2: Mm-hmm.
3: Katulad ng halimbawa yung kanin. Sobrang dami nyo kumain ng kanin. Bawasan nyo ng konti. Sa gabi, at least kumain kayo ng nilagang kamote, nilagang saging na sabang hinog. Damihan nyo yung mga gulay na dahon-dahon, mga talbos-talbos, at damihan nyo ang inyong tubig na iniinom. Dahil yung mga yan ay siyang magkokorek nung, kumbaga sa timpla eh, hindi masyadong matigas yung timpla ng dumi natin. At kinakailangan din ma-increase natin yung probiotics ng ating tiyan para makatulong sa mas regular at easy na pagdumi. Kasi alam nyo, constipation, ang daming naidudulot na, ano yan, na problema sa katawan natin. Kaya you need to take more fiber, more water, more fruits and vegetables. Yan po. At mag-take kayo ng Santon Plus Gold, kasi ang Santon Plus Gold ay may mga sangkap na mataas ang kanyang dietary fiber, yung tinatawag nating soluble fiber. At ganun din, nakatutulong ito sa energy ng mga muscles sa ating bituka. Kasi alam niyo, mga tao, minsan kahit nagpa-fiber na sila, hindi pa rin bumabalik ng kusa yung kanilang pagdumi kasi kadalasan humihina na yung muscle ng kanilang colon. Yung movement na peristalsis weak.
2: Oh.
3: So, all you need is to take minerals and vitamins, mga phytochemicals that can bring back that normal movement of your colon. So, yun po yung i-take ninyo everyday. And I'm sure, ma'am, makakabalik yung inyong normal na pagdumi para maging maganda yung pakiramdam ng tiyan at mabawasan po yung inyong mga nararamdaman, lalo na yung palpitation.
2: Ayun. Okay, maraming salamat po ha. Kasi mga kababayan po na ganyan ang situation, ganyan po ang kondisyon, tapos nyo kagad yan kasi maraming komplikasyon na maaaring maidulot po yan ha. Nakadok, wala po tayong oras. Napakabilis ang oras natin. Baka may mensahe ka pa, Dok, sa ating po mga avid listeners.
3: So, aming pinasasalamatan yung patuloy niyong pakikinig. Ano, at sana po yung ating napag-usapan maging guide sa inyo. Kasi napakaraming way to stay healthy. All we need to do is to listen and to learn and to follow it. Mm-hmm. Or i-apply natin sa buhay natin. And of course, kung kailangan natin ng tulong ng mga sustansya, asahan po ninyo mula sa mga produkto natin, yung ating mga products, mabibili na yan sa inyong mga local drugstores, na malaking tulong po ito, lalo na kung nais po ninyo ma-prevent ang inyong mga, kumbaga yung kalusugan ninyo, nakapansin nyo, medyo lumalala na or nagsisimula na magkasakit, agapan nyo na po kaagad yan. So, abangan kami muli sa ating programa everyday sa himpilan pong ito. Ako po ang inyong mantay kalusugan, si Doc Algie Bakla po.
2: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng ating pong mga avid listeners. Lagi nakantabay sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang likod, Sir Michelle Hines. Pansamantala po magpapaalam hanggang sa susunod na kabanata ng ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin po sa ating mga himpilan. Magandang araw, magandang pakikinig sa ating pong lahat. Ang Panginoon ang magpapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
11: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
12: Yes to Health X FM.
13: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthon Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
14: Xanthon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthon Plus Gold Coffee Mix.
14: Xanthon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Xanthon Plus Coffee Mix.
17: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Xanthon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Xanthon Plus Coffee Mix.
16: Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
18: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
19: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
18: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
20: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
21: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
20: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
22: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapatas ng libido. Kaya, subukan mo.
24: Xanthon Plus Herbal Soap.
25: Mama Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
24: Xanthon Plus Herbal Soap. Bili na! Xanthon Plus Herbal Soap.
26: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Xanthon and XFM, libu-libong pa-premium.
27: Ako si Elsa Suliano, Santa Bea, Iloilo City. Nagpasalamat sa XFM kay Doc Rimilito Oy sa aton na nadatuan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Xanthon kag XFM, libu-libong pa-premium. Salamat!
26: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: sa XFM.
1: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
0: Good, mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
2: Patropa mo!
3: Exciting!
0: Sister Pain.
4: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad long training, hindi ka malikawan ang pagsakin sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lalis sa Sister Pain para diro-diritso ang training.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka.
5: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Ang oras sa Pilipinas, mga katrupa, 41 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Maying aga, Pilipinas. Maying aga, Western Visayas. Yan ang exciting Pilipinas. Diri sa XFM, ang Radyo Patrol Iloilo 100.7 sa mga lilisuan sa inyong mga radyo on FM band. 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyong mga radyo, ha, sa mga transistor radio ninyo, sa mga monitor ninyo, sa mga salakyan. Nakita kag mabatian man ninyo kami sa duha namong mga Facebook pages nga amo ang XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo. September 10 kita, mga katrupa, karon nga adlaw. Sa mga kabanwahanan, sa mga kabaranggayan ng ilang patron, amo si Senyor Nicolas de Tolentino. Konsa Nicolas de Tolentino, naghihiwat sila sa ilang kapistahan subong sa mga banwa sang Kabatuan, Lambunao sa 3rd District, banwa sang Ahoy sa 5th District, at banwa sang Gimbal sa 1st District. Mga abyan, naghihiwat sa ilang kapistahan karon.

sa pagganggo naton sa medyo matiliti-bawas nga sitwasyon. Although nga maulanon, pero grasya gihapon ini para sa mga rice farmers naton nga magapatigayon sa ilang first cropping. Kaya balok mo sa mga mangunguma sa mga rice farmers, dopulo paldo gawa ang first cropping. Kaya iti may rain fed. Kung ang mga talamnan nga rain fed lang, makapatubas sila mga biyan more or less 100 sacks sa isa ka hektarya. Kapin pa kung mga hybrid gamit mo subong, sobra sa 100 sakos. Ang isa mo mabiyan ka hektarya. So bangod ang bear mga biyan sa harvest season, ang September, medyo manami niya nga mga indikasyon. Ina mga biyan as far as the rice farmers, rice producers are concerned, bastante abis sa tubig eh, no? Bangod mga biyan sang habagat nga nagdala mabiyan sang bastante nga tubig sa aton nga matalamnan. Pinaka-importante nga kinahanglan sa matalamnan amo ini mabiyan ang tubig, bastante nga tubig. So sa mga kabanuhanan nga medyo algo ang ila cropping subong, first cropping sa mga kabanuhanan nga nagiwas ang ilang kapistahan subong, makita taray sa Pasko nila. Basta ba ilitson gani katrupang genre, medyo paldo na. Sa pihak nga bahin mabiyan, market day subong sa Haro. Manami ang panahon subong, wala ulan. Sa mga restaurant owner, sa mga eatery owners, sa mga kitchenette, sa mga average lang mga kalanan, dira na sila nagpanindahan eh, para makaangkon blas ang discount o kung medyo bahado nga presyo sa mga kinanglano nila sa ila sini nga mga pagluto sa ila gina manage nga mga restaurants. Sa pihak nga bahin mga katrupa, pasiplata ni kita sa atong kasaysayan dahil dito sa XFM Radio Patrol Iloilo, tayo po ay naniniwala sa kasabihan na ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Makakuha kita mabiyan sa maayong pagtulunan sa aton nga pagpasiplat sa aton nga kasaysayan. Mga pagtulunan nga mahimo naton i-apply sa aton nga pagpangabuhi karon mga biyan nga mga tinion, mga inspiring stories, mga experience sa mga tao nga nangin madinalagon kagang ila history mabiyan nga mahimo naton i-apply, no? Mga pagtulunan nga manami ah, no? Kaya balok mo ang September 10 mabiyan sunod sa aton nga Philippine history, nagalakip ini mabiyan sang execution ang pagpatay sang ginakabig naton iconic nga revolutionary leader nga babae nga si Gabriela Silang. Kagamo man ini ang pagtakop mabiyan sang malulos sa Congress election. Kaya balok mo si Gabriela Silang sa tung 1763 September 10 mga katrupa, amo ini ang isa ka Filipina revolutionary female leader. Gabriela Silang ang ginpatay mabiyan sang mga Espanyol during the Spanish colonial government sa Bigani, Lucosur. Pagkatapos nga napatay ang isa nga bana nga si Diego Silang, si Isaman ka inaway bangod sang revolusyon sang Pilipinas batok sa mga Espanyol. Ang matutod nga pangalan, Maria Josefa Gabriela Carreño Silang, also known as Gabriela Silang, nagpakigbato, batok sa pwersa sang mga Espanyol mga katrupa dito sa Vigan, Ilocos Sur. Mayong leader ni. Wala man niya sa gender kung luyag ka mangin leader, no? Muna ginatawag natin mga ben nga woman's power. Equality of gender, ah. Wala man ginang dumilian ang mga babae nga magpakigbato, nga magpakigbato. Singgitan sa dalan kung ang kinamatarong kag ang independensya o kung independence ang ginapanawagan.

Arak kita sa mga nagapanguna nga mga balita lokal kag balita nasyonal, mga abyan diri sa ato nga pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Sige-sige gihapon, may experiencean gihapon naton mga katrupa ang ginatawag nga rotational brownout. Ang hindi mapaktan balakon sa din nga lugar maga brownout, kag sa hindi man mapaktan nga oras, pamangkot sa ibang tubtubsan o naton may experiencean.

apekto halos sa aton tanan-tanan. Pero mas apektado gid ining mga average families. Pareho sa aton mga katropa apektado gid kapay pa. Kapin pa kun may ara kabalaga may gamay nga negosyo. Paano nag-aapekto mga binsa aton ng mga brownouts diri sa siyudad sang Iloilo kag sa probinsya? Ha? Katulad lang abi sang mga e-bike drivers or e-trike drivers. Ang ila siniginasaligan mga biyan nga energy o kun power sa ila pagbiyahe adlaw-adlaw nga maka-incoman ko tani sang bisan sinintimos. Amo mga biyan ang electricity. Iban ga reklamo timingon gid nila nga naga nga naga-charge ni mga e-trike drivers natong kag mag-brown out kundi purnada ang biyahe nila, di ba? Sa mga karinderiya owners and operators, di may mga istaka kada nga mga frozen food o frozen goods mga abyan. Madulaan ka sa kuryente for 2 to 3 hours. Lubok. Ha, purnada ang mga frozen food mo. No? May epekto pa ini sa aton yung mga appliances nga masamay mabiyan nga nagaangkon kita sang brownout. So wala pa kita sang piho nga sabat nagikan sa aton nga gobyerno o kung government, national government o local government man sa sining padayo naton nga pag-experience sang daily rotating brownouts mga abyan nga maka-afekto o kung nga naka-afekto na sa aton ordinaryo nga mga households kaglakip din mga abyan ang mga negosyo. Hindi bala? Balaan mo ang pinaka number one nga gina-consider sing isa mga biyan ka-negosyante antes mag-invest sa isa ka lugar kapin pa mga foreign investors, mga pangayaw nga mga investors. Amo ang pagka-establish ang energy supply. May mga factors na dai. Peace and order situation sa isa ka lugar. Diri sa aton daw, okay man ang peace and order situation. That is why nagadagsama ng mga investors diri sa aton sa Iloilo. Sa Mega World, kag siban pa, nga bahin sang syudad, no? Because ang aton nga peace and order is maayo. Di ginakonsider pagid nga isa ka issue, kung isa ka factor, amo ang bastante or steady supply mga biyansang energy. Di diri mga biyan, along the way, medyo palpakit na diri. Ano pa gid mga issues nga gina-consider? Of course, ang bastante nga supply sang tubig. These are some of the factors o mga issues nga gina-consider sa isang negosyante bago ka mabiyan mag-put up sang imo nga negosyo. Diri sa Iloilo, sa probinsya kag syudad, wala sa makasabat kung saan o tubtubsan o kita maka-experience mga abyan sang rotational brownout. Iban okay lang na ang medyo makasarang, may mga genset sila. No? Ang iba nagapangurang na lang sang genset, bisan pa nga daw halos-halos na makabayad sang ilang mga kautangan sa Bumbay, ning may mga gagmay nga tiyanggi, ning mga nagabaligya sa higad karsada, mga ambulant vendors naton, no, nga iban sinimabian, nagatapban lang sa ilang puloyan. Pero kung wala mga biyansang suga, mapilitan gid sila magbakal sang ila sininga genset. Ang mga may solar power panel eh. Okay lang na yan, makapasustain ka sang imo power supply. Pero medyo mahal man katrupang dyan rin, average of 250,000 pesos. Kung gusto mo makaangkon ka sang solar power o kung solar energy sa walay mo, ordinaryong household ah. Pero hambal sa iban, bawi man ko no ah. Makabawi man kay may isa ko kilala, average of 5,000 ginabayad niya mga abyan sa iya sining electric bill. Kutob nga nagput up siya, nagpa-install sa isang solar power, mga 50% ah, to 80% mga abyan na nabuhin sa ginabayad niya sa elektrisidad. So good nga nagput up sa isang solar panel. Nati mabawi man along the way ang imo investment nga 250,000. Gani, magpatakod na kamo sang inyo alternative energy supply pinagi sa pagpa-install sang solar panel. Tagaanta kamo barato nga presyo. Dua hinti ba? Oo, mas mandubo pa ganita nga mo ni sa 250,000. I-message nyo ko bala sa akong nga messenger account black kay dira tagaanta kamo sang detalye. Dua hinti. Huwag mo yung kaso, ano, magpangahinti ka katulopang dyan rin, no? Importante nga in-demand subong.
Sano ka pa imo magpreparar man? Ang Pilipinas nga dani sa tropical country, duha lang ang aton nga panahon o weather condition dire. Wet and dry season lang. Bisan wet gani mga biyan, bisan nagagulugal om. Pwede gani kung maka-absorb sang init o kung makatipon sang energy imo solar panel. Sige, sige. Ano pa ginahulat taman? Dugay-dugay mga biyan, may solar power na kita sa mga puluyan. Kag amat-amat, ah, mangutang naman ta sang electric bike, ah, electric vehicle, ah, no? Kay sige-sige pa ang gira mga biyan sa Middle East. Sige-sige pa ang pagtinirahay sang Iran kag Amerika upod ang Israel. So wala pa piho mga biyan kung saan ugid maganubo ang presyo sang petroleum products. Nagligad nga Martes, an average of 4 pesos ang ginroll up sa presyo sang mga petroleum products. Yung kaysa hindi na natural matalapang dan, no? Bangod sa mga mainit giso sa karon. Mga biyan, ang aton nga ambahanon sa bugi preparar katrupang genre kay Baloka. Mga katrupa, ba init-init pa ninyo informasyon nga nabato naton. Si Senador Alan Peter Cayetano, mga katrupa, kag si Senadora

Umalis na mga katrupa ng walang paalam ang magulutod nga Alan Peter Cayetano kag si Pia Cayetano. Konpirmado mabing nga naghalina sa Pilipinas ang magulutod nga Sunday Senador Alan Peter Cayetano kag Senadora Pia Cayetano matapos nga nasiplatan inis sila sa Ninoy Aquino International Airport mga katrupa. Sa Terminal 3, kahapon sang hapon, Miyerkules, September 9, 2026, ang report nga nabato naton mabian nga nasiplatan sang madamo man nga mga pasahero kag mga netizen si Senator Alan Peter Cayetano samtang nagapasulod sa gate number 109 sa amo nga International Airport Terminal. Makita man sa flight information monitor nga posible magasakay ini sila nga duha sa flight number SQ921 sang Singapore Airlines mga abyan. So Singapore Airlines meaning dito sa Singapore padulong laban-laban sa Changi International Airport ni sila katulopang dyan. Rey, ngininog paan tatubla? No? Yun yun. Do, familiar sa aton. Nga, kamulang nakapa-Singapore ako. Kanto matamot mo ni katulopang dyan, Rey, pay. Di, ini mga abyan ng Singaporean Airlines flight number SQ921 sa Changi International Airport ni sa Singapore magpa. Antes pa magsulod sa gate mga abyan, nagpali-interview pa si Senator Alan Peter Cayetano dito. Nagpa-picture lang gali. Wala magpa-interview, nagpa-picture lang, no? Isa siya o kung duha sila kamaglutod ang nakasulod sa final call advisory sa screen. Medyo ulihin sila nagabot. No? Although wala sa picture si Senator Pequetano, pero makita gihapon mabyan sa pila ka mga empleyado sa International Airport nga nag-check-in sa counter number 3 sa Terminal 3 mabining mag-ululutod nga Alan Peter Cayetano kag si Senatora Pia Cayetano. Di mga abyan, hindi mo man ini sila mapunggan eh. Wala pa man sang hold departure order o HDO, no? Kaya klaro man sa mga airport authorities na wala sila sang rason agud punggan ang mag-ulutod nga ini nga makapadulong sa Singapore kung makasakay sa aeroplano padulong sa iban nga pungsod. Amat-amat na sila mabian nga nagalulupad. Kay balo ka mo, may ara kita common notion nga mga ordinaryo nga tao, bala? An average person mga bian, ang aton nga pag-intindi, ang impresyon naton o kung notion naton o kung observation naton, basta gani tao, either public official man o kung ordinaryo nga tao, basta ginaakusar kag magpalagyo, meaning may sala kagid. Ang paghalin mo sa Pilipinas, ang pagpalagyo mo abyan, sa aton nga pag-intindi ha, although hindi man gid inigid absolute, pero pag-intindi naton bilang ordinaryo ng mga tao nga ginagamit nato ng aton nga sentido common sense, basta malagyo kagani, it is an admission of guilt. Di ba? Kaya daw nadlo ka magpangatubang sa nga akusasyon batok sa imo. Kung wala ka sang sala, prove your innocence sa korte. Hindi nga magpalagyo ka, kag dito ka lang imo sa social media, nimo magnagay explain. Kamu abi banwa, sa sining magulutod nga ini, mabalik pa ni ayahan ng duwan eh. Te may ihatag kita, ihalad kita ang ambanon para sa ilang aduha ha. Amo ining timsong ta of the day para sa kay Senator Alan Peter Cayetano kag sa kay Senator Pia Cayetano. From John Denver, katropang John Ray, tira!

Ang amo nga ambahanon mga katrupa ginahalad naton sakay Senator Alan Peter Cayetano kag Senator Pia Cayetano. All their bags are packed and they are ready to go. They are leaving on a jet plane and don't know when are they back again. Wala sang makapakot mga abyan ko na nung rason sang pag-abroad sang duha ka mga senador nga magulotod kag kunsan o sila magabalik sa Pilipinas mga katrupa. Wala pa kita sang hibalo ko na nung ang ilang kausa sa paghalin biya sa Pilipinas. Kay balo ka mo si Alan Peter Cayetano nagapangatubang sang investigasyon kag posible maabyan legal action may kang tanan sa ginaligar ng mga anomalya sa tagig infrastructure projects lakip na ang mga flood control projects mga irregularidad maabyan nga ginaposi sa subong sang NBI kag ni Senator Panfilo Lacson ang pinakadako nga ginaaligar nga involvement sa irregularidad ni Senator Alan Peter Cayetano. Amo maabyan ang hundreds of millions of pesos nga gingastos ang Philippine government sang pag-host sang Pilipinas sang 2019 Southeast Asian Games. Nga hindi maklaro kung sa diin ang ginpanggasto kang kwarta, bastante nga kwarta, nga wala man maabyan sang mayong resulta. Pagkaon, accommodation sang mga atlis na gikan sa mga pungsod nga sakop sang Southeast Asia, nagareklamo. Di amo ini maabyan isa sa mga ginapangatubang kaglibogan sang ulo ni Alan Peter Cayetano. Di siyempre taga-tagig ni sila. Ang tagig ginabaha man, damo man ito na-discovery mga katrupa nga may mga anomalya sa mga infra projects, ka mga flood control projects. Ang pila ka mga projects mab, yung ganapakita, sunod sa kay Panfilo Lacson, senador, nga pulo pariho lang ang picture. So may mga questionable, no? So ini mab, yan pila na lang sibong ang bilin nga senador, apat ang wala na sa Senado. Kaya wala naman kamo priso si Senador Jinggoy Estrada. Priso si Senador Marculita. Puro plunder kaso. Graft and plunder kaso. Si Senator Bato de la Rosa is nowhere to be found. Kag may report subong mabyan nga natultulan na kuno sang DILG ang whereabouts ni Senator Bato de la Rosa pero hindi ini basta-basta mga katrupa nga madakop kay may report ang DILG nga protektado ini siya sang dalagko kag mga poderoso nga mga tawo people eh. Powerful people mabyan ang nagatago kag naghatag proteksyon sa kay Senator Bato de la Rosa although nga nakita kag natultulan na nila ang location sini pero hindi basta-basta ah, nga madakop nga kay suno sa DILG dapat mabyan wala sang kabuhi nga madula kag peaceful nga pagpadakop sa kay Senator Bato de la Rosa amo ina ang nagapangibabaw nga prinsipyo sang DILG suno sa kay Secretary John Vic Rimulya. Tatlo na to, no? Ay kaapat mga abyan si Senator Lorin Ligarda ang nagapabilin yara sa luwasang pungsod. Makalima ka beses na nga nag-extend sa ngayang medical leave. Nga suno sa kay sa mga kaopdanan niya, Senador, may malala kuno mga abyan nga balatian sa baga. Pero sang paggaling niya din sa Pilipinas, no, maayo pamanto pa rin kay singkay niya, pagkaway-kaway niya. Gulpi lang naglala ang balatian niya. Upo ng iyanak nga si Congressman, First District Congressman sang Batangas, Leandro Liviste, alias Boy Solar. Kung may mga solar power na tani di, kung wala nagang tinunto si Leandro Liviste, ni watani. Dapat may alternatibo na kita nga source of energy, no? Oh, apat na. Di subong si Senator Pia Cayetano, kag Alan Peter Cayetano, wala naman. Nagralayas naman, anom na. So 24 ka senador minus ano mga katrupa 18 na lang bilin. 18 na lang bilin. Amalayan sini kun on vacation. Only bang mga senador pero ila opisina kag staff di sige-sige swill dobla. Nga mga way naman sang function la. Amo ni mabyan sa Pilipinas eh. May involve ka sa kaso. Ang una mo gid nga himuon ang pag-abroad. Ang mo ina mabyan 18 na lang ang nabilin mabyan sa mga senador diri sa Pilipinas 24 minus 6 18 na lang. So
So amo na mabing gana question kung pilagid bala ang 2/3 sang aton nga senador para makakonvict kuno no, sa kay Vice President Sara Duterte nga ginapaydalom sa impeachment trial. Kaya kung pamatian mo ang iban nga mga eksperto sa legal issues, isa diri si Anay Senador kag Senate President nga Ilonggo nga si Senator Franklin Drilon. Nagapati siya mga abing nga hindi 16 ang threshold o kung hindi 16 ang barometro. Hindi 16 ka mga senador ang dapat nga magpabor nga makonvict si Vice President Sara Duterte para ma-impeach mga abyan o kung makonvict siya impeachment trial. Wala nagapati si Anay Senate President Franklin Drilon nga kinanlanggit 16 ka buto para makonvict ang Vice Presidente sa impeachment trial. Kaya pagpati sang senador nga Ilonggo, dapat ang aktual nga senador nga nakatambong kag makahimo sa ilang perindugan amo nang ginaisip kay sa konstitusyon ko no. Wala manda na butang 16, ginbutang lang dira nga 2/3. Kaya muna nga pero panilagan ta lang ini ang mga nag-amat-amat na klaro bla. Nga mga pagpaathag sang isyo that involves mga abyan sang aton nga mga public officials. So kay man daw amat-amat na bala mga abyan daw panahon ni isang palupangisda sa madalagko nga pangisda eh, no? Ang mga big fish na mga abyan isa-isa mga abyan nga gina pasabat sang mga involvement nila sa issues sa mga kinawatay nga isyo bala no. Daw panahon na ini ang September mga abyan sang pagpangisda sang mga dalagko nga mga isda sa politika. Hindi lamang magagmay nga mga politiko kundi nagasakop na ini sa mga dalagko nga mga politiko nga may involvement sa mga kinawatay, graft and corruption diri sa Pilipinas. Agudto nga man ko naton ang hustisya sa aton nga mga katrupa, mga pumuluyo nga nagabayad sang buwis. Agud iswildo sa ila. Hindi nga para lang kawaton nila. Kung nadumdumin nyo sang sanulang warrant to arrest man ang ginisyo sa kay Vice President Sara Duterte, may kang tanan sa 3 counts ang grave threats mga abyan. Magluwas nga nagapangatubang pa inis ang impeachment trial. May kaso kriminal pa siyang ginapangatubang. Suno sa iban nga mga abogado kagkakampi ng Vice President nga may immunity from suit kuno ang Vice Presidente. Actually, sa matutuod, suno pagit sa iban nga mga legal minds, ang presidente lang, the sitting president lang, ang nagapungko lang ang presidente, ang may immunity from suit mga abyan. Mabudlay ng iban nga abogado kay ang tiko blagi na patadlong nila. Di untimely ini kay balo ka mo nagakuha sang bar examination sa mga graduate sa law. May ara sa CPO. Ang katapusan ng adlaw sa September 13, dumigong adlaw. Mabudlay sini, nagkasala bla, na-confuse ang mga abogado o kung mga bar takers. Bangod ba si patihan nila bla? Ang iban nga mga abogado na nagapangapin kay Vice President Sara Duterte nga nagasiling may immunity from suit ang Vice President. Mga abyan, only the sitting president ang may immunity. Di mabudlay sini, kay basi mapatalang nila bla. Ang mga bar takers bala subong. Bangod mga abyan sang social media man, no? Suno sa korte mga abyan, may bastanteng balasihan para nga mag-issue sang warrant o arrest. Pero bailable man, no? 120 kada count sang grave threat. So 360 ang ginapiansa sang Vice Presidente Chicken. Pero antes siya na mabianti, pilaman ka mga drama scene ang naato na obserbahan, pinagi sa social media, kagdaw teleserye, nga antes nakapiansa si Vice President Sara Duterte, may mga senaryo pa dito nga nagasiling nga wala sila salig sa kapulisan, wala salig sa aton nga korte, may kahangawa siya siningalawas, o kung kaugalingon, nga kung ano, base matabo sa iya, samta magapadulong siya sa korte dito sa Quezon City Regional Trial Court. Pero ginhatag man ang tanan-tanan nga protocols, tanan-tanan nga mga safety measures sang DILG para hindi maka hindi mabutang sa katalagman ang kabuhi sang Vice Presidente ano. Sadtong Lunes pagid nga adlaw bilang recap mabyan ti isa pagid ka heavyweight nga politiko ang gindagdagan mabyan sang warrant of arrest kag naarestar pero sa ospital ang galing.
si Anay Speaker Martin Romaldez nga ginarestar maabyan may kang tanan sa kaso nga plunder. Ini medyo dako-dako gawani eh, nga ginabulabanta maabyan nga 7.44 billion pesos. Madumduman ninyo nga ginisyuman sang Sandigan Bayan ang Warren Tobares matapos nga makakita sang probable cause sa kaso nga ginpasaka batok sa kay Romaldez sa ombudsman. Di ini mabiyan duha ha. Duha ka medyo matagas nga opisyal ni sang gobyerno. The second highest elected official sang Pilipinas, ang Vice President Sara Duterte, kag ang anay House Speaker. So hindi pa ni dalagko sa akong dalagko na ni, no? Sa akong sini nga pagtan-aw mabiyan madako ini nga mensahe nga ang gobyerno naton subong amat-amat lang daw wala sang may ginapasinusinua. Ang tanan nga may mga salabton sa gobyerno, may salabton sa tao, kaalyado ka man o hindi, dapat manabat kagid. Depende mga biyan sa ebidensya nga ginapresentar. Pero daw hindi pa di matapos siguro ano, ang paglaga sa mga dalagko nga mga isda. Kay kaupod sa mga posibleng pag-aisyuhan sa Warren Tobares Mabian, amo si Senator Alan Peter Cayetano. Pero galing paano tayo maisyuhan? Paano isyo ang Warren Tobares kaya nalagyo na to? Sakay na tanda kay aeroplano, Singapore Airlines. Di si Alan Peter Cayetano, amo na ginahumaom nga isyuhan sa Warren Tobares. Involved man ni Mabian sa mga questionable kag mga kontrobersiya sa mga ghost projects kag mga anomalya nga projects sa Taguig. Amo na Mabian nga makita mo masaming nga nagapangamuyo si Alan Peter Cayetano, nagapatigayon pa gani sa mga pre-overlicing. Oo, pala pangamuyo ni si Senator Alan Peter Cayetano mo kag nagapapre-over ni Permi.

0: man sa iyabla makahatag siya sang masinaw nga paminsaron para nga mapangapinan niya ang iya kaugalingon sa mga akusasyon kontra sa iya. Okay, sino pagedo? Si Senator Lorin Legarda, kag ang iya sining anak ko. Sina si Congressman Leandro Libiste, extended ang ilang foreign vacation. Si Leandro Libiste, wala siya magpahayag sang rason kun nga ang magpa-extend siya sang bakasyon niya. Basta travel-travel lang siya. Pero ang Iloy, na-stipulate rin nga because of medical condition. Maangkon, anay ako sang extended pa nga medical leave. Dekable na naman kamo, Iban, may mga impresyon man sa kay Senator Lorin Legarda eh. Professional political butterfly. Involve ang mag-Iloy Mabian sa mga aligasyon nga may kang tanan sa plunder nga kaso, may kang tanan sa kontrobersiya nga bilyon-bilyon nga peso nga solar projects nga wala man magtupa. Kag may iban pagig nga kaso, human trafficking nga ginaangot sa kay Boy Solar, sa kay Leandro Libiste. Itong gintrap nila to, blahan na nila to nga itrap si Senato, si Executive Assistant Ralph Recto. Nagpang-hire to sila kuno abi sa mga sex workers nga babae. Ginaplano nila nga i-set up si Executive Assistant Ralph Recto. Di nagpiyag itong mga babae to, pailan sa kaso, trafficking, human trafficking. Hindi lang human. So amuna ini mga biyang ginahulat-hulat naton nga mga big fish, no? Ang mga dlagkuan nga mga personalidad nga mga elected officials. May kang tanan sa mga maanomalia nila nga mga involvement nga mga transaksyon. Pasabton ang konsino man nga may salabton sa gobyerno. Kaalyado man o hindi kaalyado sang administrasyon. Disyotso minutos na nakaligad sa tak ng alasin ko saga sa palatuntunan exciting Pilipinas. Ang ining abahin mga abyan ang inadulong sa inyo sang Premium D3. Ang Premium D3 mga abyan amo ini may kapasidad sa pagpatay sa mga viruses kag mga bakterya sa atong alawas nga nihatag man ini sang proteksyon batok sa mga nagauso nga balatian subong katulad sang ubo, sipon, trangkaso. Bangon sang pagbag-o-bag-o sang panahon mga abyan. Gani magtumar gid adlaw-adlaw sang ginpaepektibo nga Premium D3 nga may vitamin D3, may virgin coconut oil kag may moringa oil extract. Ang monolaw rin nga ara mga abyan sa Premium D3 kag ang monocaprilin nga ara sa Premium D3, may monocaprin pagid, may kapasidad ini sa pagguba kag pagpatay sa mga bakterya nga nagadapo sa aton lawas, mga viruses kag may ara ini nga antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa Premium D3 mga abyan may bitamina ini, may minerals, may protina pa kag may 110 kasahi sang antioxidant nga nagapa-delay sang pagkuris-kuris, yukot-yukot sang aton nga panit, pungganta ang madasig nga pagkururinot sang aton nga agtang kag sang aton mga abyan nga guya pinaagi sa pagtumar sang Premium D3. Pagtapos ninyo inom sang Premium D3 mga katrupa, siyempre, mga piyanay kita sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix naman, among pinaka-the best alternative coffee sa mga diabetison. Yan itong nag-untat na sa pag-inom sang kape, kung nagaganaga na sa pag-inom sang kape, ining mga regular nga kape nga may kalamay, kag may caffeine. Ang mga diabetison, pwede na makapadayon sa pag-inom sang kape. Santon Plus Coffee Mix, wala inisang kalamay. Ang nagapatam is natural sweetener nga stevia. Kag wala man ini sang caffeine nga nagapahilab sa ato nga sulok-sulok. Wala kalamay, wala caffeine. Kag amoy ini mabyan ang kalamay kag caffeine delikado man eh sa mga coffee drinker kun sa mga regular coffee drinker. Kay tuman ka damong ang kalamay sa mga regular nga kape kag may caffeine nga nagapahilab sang sulok-sulok ta. So ang Santon Plus Coffee Mix wala sang caffeine, wala sang kalamay, ang mga diabetison pwede na makapadayon sa pag-inom sang Santol Plus Coffee Mix. Sa mga kababayenhan nga nagaminupos nga may attitude nga hindi maintindihan nga nagasufrir sa insomnia, dapat paimno ninyo sila sang Santol Plus Coffee Mix. Kaya mga kababayenhan nga may o kung naara na sa bi-bi sang menopausal stage, may mga hormonal imbalances ni sila. Isa sini ka manifestation amo ang pagsufrir sang insomnia. So ang Santol Plus Coffee Mix may mga properties nga nagapabulo balanse sang hormonal imbalances sa isa ka babae nga nagamenopause. Agudto magaganhagan ang negative effects sang menopausal, paimna ninyo sila sang Santol Plus Coffee Mix. Agudto nga makaangkon sila sang malaba nga sleeping hours, kag indi sila mangin irritable kag arrogante pagkaaga. Santol Plus Coffee Mix mga abyan, may suya powder drink mix, may moringa oil extract, may mangustin, ha? Kag iban pa nga mga properties mga abyan nga makabulig sa ato ni kayong lawas sa pag-maintain sang ato ni kayong lawas. Inang nakakapi ka na, may bulong ka pa. Bayintiuno minutos na nakiligid sa tak ng alas 5 sa aga, managtagta na yung kwarta. May kabilugan kita nga inugpanagtag na kwarta, 8,000 pesos kada simana. Basta tingbon lang ninyo ang pagpasakop sa aton sininga mga promo. Isa diri ang Santo na Next FM libu-libong papremyo. Magbaka lamang sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga amo ang mga masunod. One blister sang Santon Gold Capsule. Isa ina ka-entry. Isa ka-blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. Isa man ina ka-entry. Isa ka-blister mga katrupa sang Turbo Food Supplement for Men. Isa man ina ka-entry. Kaglima ka-sachet sang Santon Gold Coffee. Isa man ina ka-entry. Ang kada entry isulod ninyo sa puti nga sobre. Butangan sa inyo pangalan, ha? Sulatan ninyo sa inyo nga pangalan, ang kumpleto nga pangalan, ha? Address, ang inyo contact number, pirmahan kag ihulog sa mga drop boxes nga nahamtang sa mga nagkalain-lain nga station sang XFM Philippines sa Negros Island, bayara kita dira kag dili sa Panay Island, ari sa Iloilo, sa Rojas, sa Antique kag sa Aklan. Dili sa Iloilo nga drop box nahamtang kami diri sa Barangay Cubay Tabuk, Barangay Tabuk Suba Haro, sa Villa Consolacion, no, lot 13 kag lot number 20, Villa Consolacion, Barangay Tabuk Suba, distrito sang Haro, siyudad sang Iloilo. Sa tubang kami ang hatag tanga landmark sa inyo amo ang Iloilo Supermart Haro o kun Tabuk Suba Haro branch. Pag tabok nyo talatang laan nyo lang da, may ara da ngalan nga Solomon Integrated School, no? Sulod lang kamo dira kay sa una nga bangga pawala kag magtulotang la pagid kamo makita nyo ang amon antena. May gate kami nga gray, kaway-kaway lang kamo da kun ara na kamo sa tubang sang gate kay magabukas automatic ang amon nga gate. Dagun-dagun lang kamo di sa loda. Ihulog ninyo ang inyong mga entries diri. Kaya kada semana may tag 3,000 pesos kita ang ipanagtag sa mga mapalarong at tagdaog. Pero hindi ni Good pagkalimtan, ha? Ang aton nga grand draw dat lagko pagid nga ma-premyo kas prizes na nagahulat sa inyo. Bilang first prize mga abyan, may 50,000 pesos nga nagahulat. Sa second prize, 30,000 pesos. Kag sa third prize, may 20,000 pesos. May napulo pagid kita. Kaya mga consolation prizes mga abyan, nga tag 3,000 pesos. Napulo, ha? So magpalapit na diri mga abyan sa estasyon, dala ang inyo sining mga entry. Agud to nga makangkon kamo sang chance nga 3,000 pesos kada semana. Wala limit, bisan kapila kamo magdaog. Bisan pila ka entry si padala ninyo, because the more entries you send, the more chances of winning. Pero kung gusto nyo pagid medyo dako-dako nga premyo, ari pamati kamo. Kay ang Gold Eagle Beer may premyo sa Tansan promo. Ha? Himuon lang ninyo kung luyag ninyo mag-relax-relax, mag-medyo mamamamam, magbaka lang kamo sang Gold Eagle Beer 320 ml, o kung Gold Eagle Beer King. Medyo bahado gawa ang presyo sang Gold Eagle Beer, no? Mag-relax-relax bala kamo kunapon, ha? Magmamam kamo. Be practical. Gold Eagle Beer, ayos na. Isulod ang tansan sa puti nga sobre. Sulatan nyo man sang inyo pangalan, edad, address, pati ang inyo contact number. Kag ang pangalan sang tsindahan nga inyo ginbaklan. Ihulog ang sobre sa mga drop boxes malapit sa inyo nga lugar. As of now, duha ka mga drop boxes ang atong nga ginpahamtang. Diri sa Tabuk Suba Haro, sa Vilma Store, Barangay Tabuk Suba Haro, kag sa BC Store, Barangay San Isidro Haro. Pero luyag man ninyo nga magpadulong diri sa estasyon, may nahamtang man kita diri nga isa ka drop box. Dapat Miyerkules ang hapon mahulog na ninyo ang inyong mga entries, kay kada Huwebes ginatipon ina ang tanan-tanan nga entries, kay kada Biyernes naghihiwat kita sang weekly raffle draw. Pamatiin ninyo sa XFM 100.7 Iloilo o kung i-follow man ang XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7 sa mga Facebook pages naton para sa anunsyo sang mga tagdaog. Mga katrupa, mga abyan, 5,000 pesos kada semana ha. Kag sige-sigihan nyo lang tub-tub nga makaabot sa grand draw. Kay madalag ko pagid nga mga cash prizes. May mga cellphones pa, kag may mga grocery packages pa para sa grand draw. Magatakop ang ining promo sa Pebrero 20, 2027. Sige-sige lang nga mamam. Siyempre drink moderate. So drink moderately para matipon nyo ang tansan sing inyo nga mga Gold Eagle beer. Budlay kung mag-balang-balang ka na blan, hindi ka nakatipon sa mga tansan sang mga butilya sang inyo ginmamam nga Gold Eagle beer. Ha? Gold Eagle beer 320 ml, kag ang Gold Eagle King. Ano pang ginahulat nyo? Mamam na. Mga abyan, diri sa probinsya sang Iloilo, may problema kita diri. Amuning problema nga hindi dapat pagpabayaan sang aton nga DepEd, Department of Education lang. Para nga hindi maglala mga abyan ang pagka-violente sang mga kabataan kag hindi na masulit pa ang mga shooting incidents sa sulod sang campus. Ilabi na sa mga high school sa bilog ng Pilipinas. Kay balo ka mo, isa sa mga problema sang DepEd, kulang kita sa mga counselors, mga guidance counselor bla, nga kung may mga mental condition o kung may mga problema sa emosyon o kung sa paminsaron ng mga kabataan naton, may palapitan bala ng mga guidance counselor. Actually, hindi man adlaw-adlaw nagahimo sa counseling ang mga guidance counselor sa eskwelahan. Di sa 128 ka mga public schools, mga abyan sa probinsya sang Iloilo, unsi lang ang may ara guidance counselors. Mayo siguro, manawagan kita sa mga Manug College students naton nga magkuha ka mo sang kurso nga counseling. May Bachelor of Science in Counseling. Pag-lig ko check bigat ro pang dyan, eh. O kung any 4-year course guro, no? Related sa psychology. Pwede guro. BS Psychology, pwede ina, no? Parang nga maging guidance counselor ka mo, ano? Bachelor of Science in Psychology ko, no? Nami ni nga kurso para nga maging guidance counselor ka mo. Siyempre, a guidance counselor must be a good speaker. Ha? Manami man magpatag bala kahit ang gina-counseling niya sinada ay hindi maayo ang mindset eh. So kabalo magtimpla-timpla bala, no? Ang report mga abyan upod sa kay katulpang Feby Borz Morales. Borz, report please come in.
1: Mga public high school sa probinsya sa Iloilo may unsilang ka-guidance counselors. Natukiban sa ginapatawag na committee hearing sang Committee on Public Order and Security ni Board Member John Mundiar na unsilang ang guidance counselors sa 128 ka mga public high school sa probinsya sa Iloilo. Si Mundiar ang patawag sang committee hearing September 8, agwa di baloon, ang ginahimo nga tikang sang mga eskwelahan kung paan malikawan ang shooting incident sa sulod sang mga eskwelahan. Sulod sa ginsabat sang representante sa Department of Education Division of Iloilo nga wala sang may nag-apply sang magbuka sila sang hiring nga. Nagbuka sila sang hiring sang 148 ka guidance counselors associate. May 120 ang nag-apply kag mahimo sa katapusan sang tuig. Ma-hire na ang mga ini kag i-assign sa mga high school. Nagtambong sa committee hearing kanday Vice Governor Natalie Ann Duboque, Board Member Mark Palabrica, Jason Gonzalez, Rolito Cahilig, Rolando Distora, kag Nito Topasa. Ginbita naman ang mga resource person, ang representante sa Division of Iloilo, Department of Interior and Local Government, Iloilo Police Provincial Office, kag mga barangay official, kag Iloilo Provincial Government in charge sa education.
2: Kanda pang kaina nga sa kadamon sa secondary schools natin sa probinsya sa Iloilo, pilalang to kaina daw, pito lang kabilog ang guidance counselor. Pero tinaga agang napanangitaan man nila sa paagi na tungod problema agad ang guidance counselor ang aplikante. So daw ang solusyon nila daw guidance associates na lang. Guidance associates na lang. Kag posible ba si before the end of the year may mga guidance associates man ang ibang mga secondary schools na wala sa guidance counselor. Amo na ang ginhambal sa representative sa DepEd kina. Then ang ipamangkot na naton kay ginimbitar man naton mga punong barangay sa pila ka barangay store sa probinsya sa Iloilo nga may ara sa secondary school sa ilang barangay. Mangkot na naton mga punong barangay sa may collaboration class sa eskwelahan. Agod nga ma-prevent ang shooting incident sa high school na ara sila sa barangay. So no, sila may ara man. Sila collaboration sa eskwelahan no? Ginaistoryahan man nila.
1: Ang ining balita kaya dulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Bisonex Plus, Premium D3, Kagturbo, Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7, Radio Patrol, Iloilo, ako sa tropang Phoebe Boys, Timur Morales, XFM News.
0: So paano tuod, no, makaangkon sang manami nga counseling ang mga kabataan kung ginabully, no? May mga problema sa pamilya, may mga problema sa pag-eskwela, wala sila sang madangpan dayon kung wala sang guidance counselor sa eskwelahan. Kaya balo ka mo, ang aton nga eskwelahan, ginakabig na aton nga second home eh, no? Kaga mga ginikanan, daw kampante, kung ilan na ibaloan nga aton kabataan ara sa eskwelahan. Ugaling mga katrupa, sa mga ulihi sining nga mga dinagon, may mga kabataan nga hindi na makadalab lah. Sa ilang nga mga personal nga mga problema, iba naga-suicide, iba naga-violente, iba naga-panglutang, tapos patyo naman iya kagulingon. So, dapat sini, masabat dahil nini kay nagadamo ang student population nato ni. Kag madamo bala ang mga bad influence, no? Madamo sa mga factors nga mahimo, nga maka-apekto sang maayong pagbinatasan sa mga kabataan. Ginasalakay sang social media, nagalalain ng batasan, iban wala na sang good manners, sang right conduct, GMRC, di kulang pa sa counseling. So ano na lang, no? Wala sa may nag-tap na dahil bala. Kaya man kung may counselor kita, maabyan, may palapitan ang kabataan. Kaya bal ko mga kabataan, huya man ni magsugid. Singila sini nga mga personal problems eh. Sa mga classmates nila, sa mga abya nila sa eskwelahan, sa ginikana nila, nun, iban sini na huya. So may ara ya nga mga persona nga luyag nila iban nga tao kung hindi pariente o kung hindi imata, kag hindi abyan na masugiran nila sing ilang nga mga problema, no? So there must be an immediate address mga abyan. Immediate action to address sang shortage sang aton nga mga counselors sa mga eskwelahan, sa pampublikong eskwelahan ha. Kaya mga private schools niya ti may ara na sila, makasarang na sila ila iya mag-hire mga abyan sang mga counselors. Ti mabudlay sini mga abyan kay ti ang influensya bla sa aton nga palibot, sa sosyedad naton o kun sa pamilya naton, sa lugar nga ginastara naton nga ang vulnerable sini mga abyan among kabataan. Pero sining ulihi lang, kay balo ka mo, may mga development report kita na gikan mabiyan sa Kamara de Representantes nga sa diin, ang pagdumili sa pag-access sa social media, online gaming, sa mga kabataan, lusot na sa kamara, no? Kabay pangi, hindi lang online gaming man. nga pagdumili sang gobyerno sa mga kabataan nga makabig naton nga mga minor de edad. Ang mga online gaming nga ini, siyempre, ginapamatukan naton ni kiti bata pabla malulong na sa sugal nga bisyo. Ibang sinimabil mga hampang-hampang man, online games mga abyan nga may mga malaing efekto sa kabataan. So nakapasar na mga abyan sa panel sa kamera ang ang isa ka hagna nga Children Social Media and Online Gaming Safety Act nga ang tinutuyo sini mga katropa mga abyan nga maprotehiran ng aton nga mga kabataan batok sa mga malaway nga mga content sa social media kag agpagkalulong sa mga online gambling kag online gaming nga mga platforms. Ang ini mabiyan nga hagna ang bunga ini sang ginatingob nga 41 ka mga house bills kalakip diri ang house bill number 6080 nga ginapasar sang tingog party list nga congressman nga si Ieda Marie Romualdez, Andrew Julian Romualdez kag Jude Asidre. Suno sa House Speaker nga si Faustino Bugidi III maabyan ginaprioridad sang Kongreso ang paghatag sang proteksyon sa mga kabataan, ilabi na ang paghatag sang restriction sang total access sa social media, ilabi na yatong mga platforms nga makaapekto, makahatag sa bad influence sa mga kabataan, ilabi na ang online gaming kag gamble. Di kabay pa nga magadiretso ini sa Senado kay iban nga mga pungsod mabyan wala na sang access ang mga minor di edad nga mga kabataan eh sa ila sining social media, no? Sa China gani wala Facebook mo, wala man TikTok. Pero ang China pa nag-ubras ang TikTok. Wala TikTok to kag Facebook sa China. Ano pa tuloy-tuloy lang ila ubra to, tuloy-tuloy ang ligaya, ang ila ekonomiya ni mapunggan kay wala sila ginausik sa oras sa Facebook kag sa TikTok. Ala ubra lang ubra ang China. Subong ina sa kuan ubra ang kun paano pa bakuron pagit ang mga batery sang mga electric vehicle. Oo. Wala sila Facebook, wala sila TikTok. Ubra lang ubra. Aton diri sa Pilipinas, mas laban pa ang aton nga atubang sa Facebook kag mag-TikTok. Oh, bisan mga gura mga akna, mga balo, mga byuda, mga binayaan, mga anal ng kasal, so sara makita mo kay Kian sa TikTok. Basta naga-TikTok gani. Kambal sa amigo ko. Basta tiniura siya, alaw ni income. Alaw ni ubra. Kaya kung may ubra katuod, no? Kung gasako ka bla sa matagad lang ang tanan para masapar mong tanan mo galastuanan, wala ka gidguro, timpo magtili TikTok-TikTok ka. Pero ang mga consistent TikToker, da, laban-laban ka trupag dyan, Ray, alaw ni, hindi man tanan na, laban-laban na. Pagpatiam lang na sa kilala ko. Kasi no, sino na, ati, sino naman kita mo na sa TikTok kasi ano naman na, ati, wala naman ubra. Tayo 8 minutos na mga abyan na nakiligan sa takna nga last 5 sa aga sa atong pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas na pamangkot ng iban. Tuod gidman na si Kaitano gidman to kag si Pia sa airport to aw. Tituod ang balsa man itisin so kag mga airport authorities so. Kay hibalo ka mo nauna pa ni Mauana sang mag-utod nga Kaitano mga abyan. Iliban na si Alan Peter Kaitano nga pag-aimbestigaran sa sing NBI mo. Kay ang NBI, National Bureau of Investigation, sa pagdumala ni Director Melvin Matibag, mga abyan, amun niyo, sining pinakaulihi lang ha. Sang September 7, sang karong nga tuig, si NBI Director Melvin Matibag, mga abyan, nagsiling, ha, nagsiling sa isa ka-forum dito sa siyudad sang Quezon, ng NBI mag-file sang kaso bato kay Senator Alan Peter Cayetano bangot sang overpricing mabyan sang 2019 Southeast Asian Games nga Coldron. Tanaw daw lang Coldron daw bilog ini nga daw gold plated ini katropang genre patimaan nga ang isa ka lugar bla isa ka sport sa arena. Kay sunod sa kay NBI Director Melvin Matibag mga katropa nag overprice si Senador Alan Peter Cayetano siya to ang chairman sang National Committee kung sang Southeast Asian Games Committee. Ang NBI mga katrupa nakatipo na sang mga dokumento may kang tanan sa ginaaligar nga overpricing sang Coldron. 55 million ang bili kuno sang Coldron nga to, pero suno sa NBI 5 million lang ang actual price. May 50 milyones pesos nga jack-up si Senator Alan Peter Quetano suno sa NBI mga abyan. Dako-dako gawan eh. So ini mga binisa sa mga ginatanaw sang NBI nga pag-iimbestigaran sa karon kag mag-file sila sang kaso. Ang ining Coldron kuno ini isa pa lamang ini mabyan ka kaso kad na discovery na lang nga gin overpriced. Ginalan taw man sing NBI kun paano ginhimo ang public bidding. Kay wala kuno nagpatigayon sang public bidding. Ang National Organizing Committee nga si Chairman si Alan Peter Quetano. Kagapila pa ka mga massive unliquidated funds. Lakip na ang 10 billion pesos nga ginaligar nga ginbayad pinaagi mabiyan sa congressional insertions. Amo ini mabiyan nga hindi ini makatulog si Senator Alan Peter Quetano subong. No, kita mo daw kahagad sa iya, suno sa iban nga mga netizens, kag daw hindi na gani makapamarbas eh. So sa sininga kang tanan mga katrupa, nga nagbayad ang gobyerno sang 55 million pesos sa Coldron nga ini, nga mahimo lang gali ini nga baklon sa balor nga 5 million pesos. Eh, depende ni mga abyan kung paano ni ma-liquidate ni P. Alan Peter Quetano ni. Ang 55 million pesos ngayon eh, no? Nga ang actual price lang is 5 million pesos. Eh man, suno mga abyan sa kay Peter Quetano, nagbayad ko ang gobyerno sang design sang Coldron 4.5 million pesos. Ang foundation site, ang construction site mga abyan 13.44 million pesos kag ang physical nga construction lakip na ang installation 32 million pesos kuno 80 total costing of 55 million. Di may pila na ka mga sports association nga mga leaders nga na-involve sa sining Southeast Asian hosting sang Pilipinas sa 2019 ang ginpasabina.

0: tawag na siyang Boy Balbas. At saka tinatawag din siya na Boy Layas. Umalis na walang paalam eh. 44 minutos na nakaligat sa takna ng 5 sa aga sa palatuntunan exciting Pilipinas. Maabian antes kita magatag sang panumdom. Ang ining abahin ang inadulong sa inyo sang Turbo Retail Supplement for Men. Ang Turbo Retail Supplement for Men, mga katrupa, may makakaklabuas ka nga amo ini nagapabaskog sang panindugan ni Junjun. Nagapabaskog sang panindugan ni Junjun kag nagapadugay pa sang standing ovation ni Junjun. Kung ang problema ninyo si Junjun nga wala na nagatambong sa flag raising ceremony kag masami na lang nga nagaduko kag mahuloy-on, magbakal na sang Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutos sim noon ito maron utok-on ang Turbo Dietary Supplement for Men. Antes ang engkwentro kay dira nyo gid makita kag mabadyagan ang pagbalik sa nagakayabang nga performance sa kama nga daw iya sang hormentado nga kabayo nga daw iya sang desperado o rabbit nga desperado. Kita nyo ang rabbit nga desperado magbalbal mag love making. Daw kilat mo. Kita nyo ang sadista nga pato magtira. Gapang barina. Testingin ninyo ang Turbo Dietary Supplement for Men. Agod di balik ang nagkakayabang performance sa kama. May chance pa nga mag-champion si Junjun. Pukawa nyo si Junjun. Kag-i-remind kay Junjun nga ubrahon niya ang iya isa ka-obligasyon. May mandato pa si Junjun magluwas sa pangihi. Ipahanumdom kay Junjun nga may pangisyon pa sang isa. Magtumar sang Turbo Dietary Supplement for Men. Kaysa Turbo Dietary Supplement for Men, may halayan ka na, may salabitan ka pa. Bisan basa nga to alya ang halay, kayang kaya. Orientaysinko minutos na nakaligad sa takna nga alas 5 sa aga sa pagpangalagad sa palatuntunan exciting Pilipinas. Dugang pang mga balita, mga bien exciting istorya, exciting nga mga balita kag informasyon sa ato nga pagpangalagad. Pagkaligad lamang sa mga importante nga mga pahanumdom.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kapilang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
3: Santone Coffee Mix.
5: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
6: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein,

0: paningi Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule, nasa diyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: 7 Plus Herbal Soap.
4: Mama Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.

0: sa XFM.
1: Sang-una, wala kumayo may nabalaan.
0: Kun, mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
3: Katropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa Pilipinas, 53 minutos na ang nakaligad mabiyan sa palatuntunan ni sa ating Pilipinas.
1: Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Kabayan sa pagpangalagad natin, hatag kita sa pila ka mga dalako ng mga balita nasyonal mabiyan sa Senado. Approved na sa second reading mabiyan. Isa na lang ni ka-reading kag maprumana. Gahabil-habil pa ni pro laban-laban siguro ah. Kay ang barangay election block kag sangguni ang kabataan election, barangay ang sangguni ang kabataan elections, i-postpone ni mabiyan. Sa ikaduhang Lunes sang bulan sa Nobyembre sa tuig 2028 pa. Ha? Kaya dapat madesisyonan gini ni subong nga semana eh. Kaya tilapit naman lang filing sang candidacy sa mga kandidato sa barangay kagsanggod ang kabataan, no? So, ang Senado sa second reading nila, isa na lang ka-reading ni kag maaprubahan na ang pagtalana, pagpostpone kagintala na sa ikaduha nga Lunes sang bulan sa Nobyembre sa 2028 ang eleksyon. Pero lima katuig na ang term nila sa mga barangay officials, ha? Barangay kapitan, barangay kagawad, kag mahimo nga makapareelect duha ka terms bali ang ginapahanugot sang sininghag na. Pero sa sanggo niyang kabataan iya, ti isa lang ka-term. Kaya kung panugutan mo pa sila sa duha ka-term, iban overage na eh, no? Sa as a membro sang sanggo niyang kabataan. So ini mabiyan isa kakahoy na lang, isang kaipo na lang, kag dagdag na. In other words mabiyan, isa kaguhit na lang, kag madayo na ang postponement. Sang barangay ang sanggunin ang kabataan elections. Kaya kung tani, subong ini nga tuig 2026, November 2. O galing may mga factors, may mga ginakonsiderar nga ito nga mga lawmakers nga i-postpone ini. Tigaylo, kung madayon ini mabin kag magsigi-sigi sa third and final reading nga maprubahan na, ti laban-laban. Sa 2028 pa, ang barangay ang sanggunin ang kabataan elections mga abyan. Eh, medyo kampante subong ang mga incumbent, ha? Ng mga barangay officials naton. Pero hindi nagkakulugan nga maging kampante na langgid ka mo sa inyo nga mga katungdanan. Kaya wala man kita kasiguro kung dayo ng eleksyon sa inyo base ang iban kagkalabanan sa inyo makakasman. May mga bintaha kag disbintaha diri. Ang mga nag-ubra sang ila trabaho nga may sinseridad kag may integridad, ti bintaha sa ilang mga constituents. Pero yadtong mga nagapadako lang sang tanila kag nagatinama, disbintaha sa ilang mga constituents, no? Ining mga gapabaya alam la pero sige-sige ang sweldo. Ti ang bintaha sini para sa gobyerno naman ti medyo iwas gastos. Maka kini-kini ang gobyerno sini. Pero ti lang taon ta sa kurbada, no? Kung madayon gidman ini mga byanti, dali naman lang ni, di nagurma si manahan niya. Pero laban-laban, gamon na gidni kay ang Kongreso, ya, aprobado na to. So, pangabay talang sa mga kapitan, sa mga barangay officials nato, nalin sa kapitan, pagkanto sa mga konsihal, ang mga barangay SK chairman, kag mga SK members, kabay pang hindi ka mo mangin kampante. Wala nagakulugan nga kung na-extend ang inyo termino. Wala nagakulugan kag wala nagabase ina sa inyo nga performance. Nagbase lang yung gobyerno kung paano makakinot sang galastuhanan kada eleksyon. So hindi ninyo ina pagimuon nga tapalan o kung rason nga ti extend ya amon nga termino, meaning mayat amon nga performance. Bukan ang tuyo sang gobyerno siniya mga katrupagod nga makakinot kita sang galastuhanan. 57 minutes after 5 o'clock ang aton nga oras sa palatuntunan Exciting Pilipinas, mga abyan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Magabalik kita sa Express Balita sa aga. Upod ko si Katrupang Eres Pinoza Dugay-Dugay. Salamat sa kay Katrupang Feby Birds Morales nga nagkontribuyo sa iyang report. Upod ko diri sa aton nga technical side si Katrupang John Ray Bertis. Para sa XFM, mga Radyo Patrol Iloilo, ini si Katrupang Alvin Dennis Aramang, XFM News.
1: Exciting Pilipinas!
2: Mga katropa, Exciting!

0: FM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel, Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
8: Mag-Santone Plus Herbal Oil, garantisado
7: maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
7: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
8: mag-Santone Plus Herbal Oil,
7: ang pamahid na all-in-one
8: sa presyong magaan.
7: Santone Plus Herbal Oil,
9: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Sister Pain.
12: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad na utrini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay ko akong lalas sa Sister Pain para diro-diretso ang training.
9: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabili sa mga butika.
13: Wins

0: Oras XFM Philippines, XFM 100.7. Ang Ketropo mo station, Las 6, Jess.
1: At lawad-law may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakas ng panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumoong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa atin.

0: ng aga Pilipinas, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Ining Express balita sa aga Webes, Setyembre 10, 2020 sa East. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapangunang nga balita o nakita sa balita lokal, pag-terminate sa presentation sa Article 1 sa Articles of Impeachment expected na para kay Congressman Jinjin Tupas proceedings sa nagligad nga trial days, naghinay kag naglibot-libot na lang.
1: Paghingyo sa prosecution sa pagpatawag kay Vice President Sara Duterte agud nga mag-witness sa impeachment trial ang i-deny para kay anay Congressman Jinjin Tupas.
0: Pagpatawag kay Colonel La Chica Cagnolasco sa impeachment trial batok kay Vice President Duterte ang dangerous kag risky sunod kay ni Congressman Jinjin Tupas.
1: Article 2 sang Articles of Impeachment tukon ang ginalagar nga unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte delikado para sa defense sunod sa kayane Congressman Jinjin Tupas.
0: Pagpatawag sang witness sa mga Senator Judge sa impeachment trial batok kay Vice President Duterte nagapakita nga wala pa sa may napresentar nga clear and convincing evidence batok sa respondent.
1: Isa patay, isa pilason sa shooting incident sa Lambunaw, Iloilo.
0: Magulang, nalabuan sang manghod sa Pasay City, manghod na pilasan man sang nabunan sang buka nga butilya.
1: Kamatayon ni alias Nico ang 15 anyos nga sulterito nga nasapuan sa igad sang dalan sa Barangay Balod, Liloan, Zaraga, may foul play.
0: DILG Secretary Jun Vic Rimulya nagbisita sa opisina ni Governor Arthur Defensor Jr.
1: Lone District Congresswoman Julian Jamjam Barunda nakabaton sang mensahe angot sa ginaligar mando ni Mayor Trenas nga pag-iris sang duag sang mga payong nga ginhatag sa mga sidewalk vendors sa Iloilo Central Market.
0: Mayor Raisa Trenas wala sang direktiba angot sa pagpagamit sang duag pula o kunblu nga payong sa mga sidewalk vendors sa Iloilo Central Public Market sunod kay Office of the City Mayor spokesperson Ms. Joy Fantilaga Gorzal.
1: Director sang City DILG ginsaway sang regional office nga hindi mag-comment sa issue sa poder sang Vice Mayor.
0: Mga public high school sa probinsya sang Iloilo may onset ka mga guidance counselors.
1: Resolution of commendation sang sanggunian panlalawigan ginbaton sang nursing students sang Iloilo Doctors College.
0: Hot pursuit operation sang kapulisan sa nakapalagyo nga preso sa San Rafael kagat-i nakapalagyo.
1: Senate President Twin Gatchalian gin-question ang proposal nga 5-year term sang barangay kag SK officials.
0: Headlines sa Balita National. Senate President Win Gatchalian gin-question ang proposal nga 5-year term sa barangay kag SK officials.
1: Sa iban pa nga mga pangulong dinalan, magalabot sa 25 ka mga witnesses ginaplano nga ipresentar sang prosecution sa Article 2 sang Articles of Impeachment o kon unexplained wealth batok kay Vice President Sara Duterte.
0: Office of the Ombudsman nagpabutiag nga hugot sila nga nagapamalabag sa motion para sa hospital detention ni Anay House Speaker Martin Romualdez.
1: Magutod nga John Vic kag Crispin Rimulya pareho nga magapadulong sa France sa pagpangayo sang bulig agud nga madakpan si Anay Congressman Saldico.
0: Former First Lady Liza Araneta Marcos kinabsuelto sang Korte Suprema sa kaso nga graft.
1: Pagdesignar kay Escudero bilang presiding officer ginpamatukan ni Senator Romadante Marcoleta.
0: Reklamo ni Attorney Manises Carpio batok sa opisyal sang AMLC o kan AMLAC kay mga abogado ginbasura.
1: 14 ka mga Pinoy nga tripulante nakabalik na sa Pilipinas matapos ginatake ang barko nga ginasakyan sa Strait of Hormuz.
0: International News, Iran, ginpawg ang US sang economic warfare.
1: Main airport sa Indonesia, ginbuksa na makaligad ang pag-alboroto sang Mount Anak, Krakatau.
0: Entertainment News, Sara Hieronimo, nagabusong gidbanbala.
1: But lang. Sa sports, 7 ka mga Pinoy boxers magapasakop sa Asian Games sa Nagoya, Japan.
0: Extra wow balita naman, babae sa China nagkaagom sa seryoso nga diferensya sa paglakad tungod sa ginhimo nga water only diet.

0: these is Shete Oras Sex FM. Ang oras, ginadulong sa inyo ang Sunthone Vitamin C Alkaline Base. Ng Vitamin C. Ang Sunthone Vitamin C, mga katropa produkto sa Yes Wealth Incorporated. Mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mabakal sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes Wealth Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Wang Sang Midtown Hotel. Express, sa isdis, isyete sa karon sa detalye sa mga nagpanguna ng balita lokal. Local News. Ginaprobahan. Ukon expected na ang pag-terminate sa prosecution sa Article 1 sa Articles of Impeachment. Bato kay Vice President Sara Duterte, suno kaya ng Congressman Junjun Tupas nga naka-agilid prosecutor sa Corona Impeachment. Pagigbay ni Tupas nga base sa iyo obserbasyon sa impeachment trials ang damlaglang, naghinay kag naglibot-libot na lang ang ginaistoryahan sa rin na batian ang mga testimonya sa mga witnesses sa Good Government and Public Accountability Committee hearing sa Kamara. Para kay Tupas nga insakto ang move sa prosecution, bangod hindi Manila pag-ipresentar ang mga key witnesses nga luyag sa mga Senator Judges. Samtang ang pagpatawag sa mga Senator Judges ang dugang witnesses sa Article 1 ko nang ginaligar, misuse ang confidential funds ang nagkakahulugan nga may missing links pa ukon kulang. Ginpahag ni Tupas nga para sa mga senador, wala pa sang klaro kag-convincing ebidensya rason nga may mga reservations.
1: Expect ko na nga i-terminate nila ang presentation sang Article 1, because if you can observe, in the last few trial days, medyo doon nag-drag na siya, doon naghinay-hinay na, and doon nag-going into circles na lang, sila nag-libot-libot na lang. Wala na sang na-present ng witnesses, aside from the witnesses, nga nabatian ta na during the public accountability, Good Government and Public Accountability Committee hearing sa House of Representatives. So, in an impeachment trial, kinahanglan na ang interest ng tao ma-hold mo eh. And true enough, kahapon, gin-terminate nila, of course, with the reservation na Senator Judges.
0: Nabatian ang kabahin sa pagpahayag na naik 5th District Congressman Junjun Tupas ka naka-agilid prosecutor sa Corona Impeachment. Express, balita sa aga.
2: Express, balita sa aga. Mahimo nga mag-motion ang prosecution team magod nga isapina si Vice President Sara Duterte sa pagtistigo sa impeachment trial batok sa iya sunod sa kayaan ni Congressman Junjun Tupas nga nakaagiman lead prosecutor o kun lead prosecutor sa Corona impeachment. Apang para sa kay Tupas nga i-deny ini sa impeachment court na baluan nga gin-forgo man sang prosecution ng 15 ka manabilin pa nga mga witnesses sa Article 1 sang Articles of Impeachment o kun naginaligar nga misuse ang confidential funds kag sa baylo luyag nila ipatawag ang Vice Presidente sa pagtistigo. Rason diri, una, amo ang constitutional provision nga hindi mahimo ang tao nga makumpel sa pagtistigo batok sa iya kaugalingon. Sa eksperyensya ni Tupas sa impeachment trial, nag-appear sa to si Anay Chief Justice Renato Corona voluntarily kag hindi sila ang nagpatawag. Ang ila lamang napatawag ang asawa kag kabataan ni Corona apang gindinay sang impeachment court. Samtang hindi mano kung samtang ini ang hindi makapugong sa defense sa pagpatawag sa Vice Presidente sa pagtistigo apang pakigbay ni Tupas nga kun siya ang defense, hindi niya pag-ipatawag ang Vice Presidente.
1: Pwede ka motion ang prosecution para isubpina si Vice President Sara Duterte para mag-witness sila hostile. Pero I think ang akong pagtulok na i-deny ina. I-deny sa impeachment court.
3: Mm-hmm. For what reason most likely sa pagtanaw ni mo Congressman Junjun?
1: Well, number one is because of the constitutional provision that a person cannot be compelled to be a witness against himself. Although ining mga Article 3 ini sa Constitution naton, pwede ta ma-argue that it applies to a criminal prosecution, pero I think because of the tradition sa Corona, wala eh. Wala na mo ipatawag to because amo ng sentiment sa mga senators. I think they will uphold that based on Constitution and also based on tradition.
3: But Corona appeared during his impeachment trial. So what's the difference with the Vice President, Congressman Junjun?
1: Okay, si Corona nag-appear, pero wala, hindi kami yan nagpatawag.
2: Ang kabahin sa pagpaayag na ni Congressman Junjun Tupas na nakagiman lead prosecutor sa Corona impeachment.
0: Sa kaangot nga balita lokal, dangerous ka risky para kay ni Congressman Junjun Tupas nga nakaagilid prosecutor sa Corona impeachment. Ang pagpatawag sa prosecution kani Colonel Raymond Dante Lachica kag Colonel Dennis Nolasco, sin Lachica kag Nolasco ang mga anay, security officers ni Vice President Sara Duterte nga ginakabig nga key players sa paggastos ng confidential funds sa Vice Presidente kag sa Department of Education o kan kag sa sekretarya pa si Duterte sa Department of Education. Ginpahagin Tupas nga ang mga ginpatawag nga witness sa trial ang naibaluan na sa prosecution ang ihambal bangod nakaagi na ang mga initestigo sa iban nga hearing. Apang ang mga testimonya ni Colonel Lachica kag Nolasco ang wala pa nabatian sa diin importante kag substantial kontani. Rason nga kun hindi ang prosecution magrisgo mas maayo nga ila i-drop ang Article 1 sa Articles of Impeachment kag ini ang ila ginhimo. Isa sa mga posibilidad nga magkapaguba kag magkapahina sa theory sa prosecution in kaso nga magtistigo ang duha kag mapresentar sa kag magpresentar sang individual nga makapamatuod nga ila nabato ng kwarta gikan sa confidential funds. Mahimo man sang duha nga ihambal nga gamay lang ang ila ma-divulge kag may mga sensitive information nga AFP patterned nga hindi luyag mabuyagyag. Samtang defense ang may option sa pagpresentar sa duha apang posibleng ipatawag man sila o kung ipatawag man ini sang impeachment court.
1: Very dangerous in it for the defense.
3: Mm-hmm.
1: So I think they have to prepare. Kaya kung ako magtulo, assuming na ma-present maayo ini, may posibilidad, amunin may posibilidad na mag-rise into an impeachable offense. Kung kumpleto ang documents, kung maayong presentation.
0: Nabatian sa ni Congressman Junjun Tupas.
2: Very dangerous ang pagkabig na ni 5th District Congressman Junjun Tupas Article 2 sang Articles of Impeachment o kung ang ginaligar nga unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte in kaso nga ini ang may mga dokumento kag maplastar sang maayo. Pagklaro pa ni Tupas nga wala niya ginhambal nga makusog ini apang hindi ini katulad sang confidential funds nga mabudlay pamatud-an. Angot naman sa bribery para sa kay Tupas nga i-drop ini sang prosecution bangod nga may mga magagawa nga mga video sa diin sang una may ginaminsyonar ang Vice Presidente sa media, angot sa kay First Lady Liza Araneta Marcos. Para sa kitupas ng tsansa sang prosecution sa karon, amo ang salen o kung unexplained wealth bangod mayara sang AMLAC records, bank accounts kag tax records. Dugang panitupas nga isa nga sa ika-23 nga adlaw sang trial, naghingyo naman ang defense ang 15 kadlaw nga sa pagprepara sa request of admission of documents bangod posible na baluan sang depensa nga kinahanglan nila nga magpreparar para sa among article. Ginpayag pa dugang ni Tupas nga kinahanglan klaro, convincing, willful, deliberate kag ginhungod ang makita nga wala na declare sa salen. Sa apat ka mga articles of impeachment, ang Article 2 kung ginaligar nga undeclared wealth sang Vice Presidente ang battleground sang prosecution kag defense.
1: Very dangerous in it for the defense.
3: Mm-hmm.
1: So ay kung ako magtulo, assuming na ma-present maayo ini, may posibilidad, amunin may posibilidad na mag-rise into an impeachable offense kung kumpleto ang documents, kung maayong presentation. So, wala akong ginahambal na makusugid ini, pero hindi ni palos ng confidential funds na mabudlay prove. With respect naman sa bribery, I think siguro ba si drop na nila ultimately because siling mo gani, may nagagawa ng videos kag at the very first instance ang una may ginmention sina si Vice President sa media na daw ginmention niya ang First Lady. And I don't think it is prudent for the prosecution na buksan ina. So ang ila chance ng prosecution now is really the salen or unexplained wealth. Kaya may ara sila nga AMLAC records, nakuha na nila. May ara sila nga bank accounts. May ara sila nga tax records. And in fact, hindi lang kahapon ang defense, they're asking the court some 2 weeks then to prepare lang dito sa request for admission of documents. So, balal siguro sa defense na they have to prepare with this article.
2: Kabahin sa pagpayag na ni 5th District Congressman Junjun Tupas.
0: La 6.7 oras sex film sa dugang balita lokal at tumalagsahon o kun rare nga nagakatabo nga ang senator o kun ang judge mismo ang nagapangita sa witness para sa trial sa nakani 5th District Congressman Junjun Tupas. Kipay ni Tupas nga gamay lang ang instances nga nagakatabo ini kag kaangay lamang sa criminal cases nga ginpatawag o kun nga wala ginpatawag sa parehong partido ang eyewitness. Ini ang may kangtanan sa pagpakigbahin ni presiding judge Cheese Escudero sa impeachment trial but kay Vice President Sara Duterte sa ila plano sa pagpatawag sa dugang witnesses sa Article 1 sa Articles of Impeachment o kung sa ginaligar misuse sa confidential funds. Buod silingon, sunok kay Tupas nga wala pa sa clear kag convincing ebidensya nga nagapresenta nga napresentar ang prosecution as of day 23 sa trial samtang sa botohay sa conviction o kung acquittal sa BC Presidente ang all ang nagkahulugan nga tanan nga miyembro sa Senado o kung kinahanglan sa majority of 2/3 sa tanan nga miyembro sa Senado. Inimapato din Tupas kung ano ang matabo in kaso nga ang mga senator judges ang padesisyonon ang utiri. Kinahanglan nga dalon ini sa Korte Suprema para kay Tupas.

0: 28 minutos na ang nakaligad sa Taknala sa Isaga. Kag sa ato nga police report, ginadulong sinyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Patay ang 49 anyos nga mangunguma nga si Junito Lucino, samtang pilaso naman si alias Junjun Lun sa residente sang barangay Kabatangan, matapos nga nituruhan ini ni alias Rodel sang barangay Timunan, Haniway, Iloilo. Igo sa dughan, kaguya ang naagom ni Lucino, kag pila sa tiyan ang naagom ni alias Junjun nga padayon karon nga ginabulong sa ospital. Sunod sa Lambuna Municipal Police Station, nagapahuway-huway si Junito matapos nga nag-harvest ng palay sang natiruhan sang sospitsado gamit ang 12-gauge shotgun nga homemade. Samtang nagapalagyo ang sospitsado na sugata niya si Junjun kag iya man natiruhan ini. Daan nga hilugutanon ang ginalantaw nga motibo sa mga krimen. Wala na hibaluan ang direksyon nga ginpadulungan sang suspek sang amo nga krimen.
1: Samtang nakaagom sang pila sa ulo ang kagliog ang 33 anyos nga magulang sang nalabuan sang manghod, samtang napilasan man ang manghod sang nabunan sang bukang ang botelya sang iya magulang sa barangay Magdungaw, Pasig City. Sa investigasyon sang kapulisan, antes natabo ang insidente nagainom ang magutod upod ang ila abyan apang may nagluntad nga ini pagintindihan ay kagpagbaisay nga nagresulta sang kinagamo. Wala na sang planong magfile sang kaso ang duha kag nagsumiter na sang affidavit of non-interest. Pero sa manghod nga magpauli na lang sa antike, agad nga makalikaw sa gamo.
0: Dugang pa ang mga police report, may foul play sa kamatayon ni alias Nico, ang 15 anyos nga sulterito nga nasapuan sa igad sang dalan sa barangay Balod, Libuan, Kunliluan, Zaraga, Iloilo, Agosto 31 sang aga. Nagagawa sa autopsy examination nga napatay si alias Nico bangod sa naagom nga traumatic head injury nga tugas sang sumbag. Sunod sa alias Lito, amay ni alias Nico, posible nga nasumbagan ng isining anak kag nagresulta ini sang hematoma o kung blood clot malapit sa mata kag tangkugo. Nahibaluan nga sang Agosto 29, naglisensya pa si alias Nico nga magbaile upod ang isining mga classmates. Agosto 30 sang hapon, sang liwat siya nga naglisensya nga magkadto sa ginobrahan nga poultry farm. Antes nagpauli, nag-inom-inom pa, suno kay alias Lito, sanday alias Nico, upod sang iya sining mga classmates. Nagapati ang amay nga posible sa bailihan na sumbagan si alias Nico, apang wala lang ini nagpanugid. Sa karon, blanco pa ang pamilya kung sino ang posible nga nakontra o kung ang nagsumbagan bagay Nico. Padayon man ang ginahimo ng investigasyon sang mga otoridad sa among krimen.
2: No, nasumbagan man solo.
3: Tan sa diin nga parte sang lawas niya?
2: Sa agtang, po sa tangkugo.
3: Oh. So kung namo may hanog sa saagtang?
2: Oh.
3: May hanog man sa tangkugo. Hindi nga binakol abisang hard object kundi sinumbag?
2: Kaya muna sa doktor mga doktor in ampak.
3: May ideya ka na kung sino naghimo sini? May nag-ako na abi nga mga personalidad kung sino naghimo sa bata mo sini?
2: Why pa sir? Kaya tiin pugyan ko naman lang sa mga pulis.
3: Pero yun yung mga classmates siya, permi mandaga kanto sa balay mo?
2: Oh sir, permi.
3: Oh mga grupo yung gini.
2: Oh.
3: Why sila ni Kagi Away?
2: Sa ako ng buluan daw, wala ko kamalo na sila. Para ko, okay, ang bata, away, magkapanugit mo.
3: Oh. So, sang Sabado sang gabi na maili pa sila.
2: Hmm.
3: Pero, ang hanog yato sa tangkag sa tangkugo, sang Sabado ato natabo o kon sang Domingo?
2: Sa... Walang hindi ko sir kamalo, okay. Hmm. Okay, pangkabalitagin na naman.
3: Okay.
2: Kasi na di ko nasaguro sa mag-answer sa... pilihan.
0: Ang kabahin sang pagpayag ni alias Lito, amay ni alias Nico.
1: Lasa 6:33 sa dugang nga balita, lokal nagbisita sa Iloilo Provincial Capital si Department of Interior and Local Government Secretary Jean Vicring Mulia. Inupta na ng Capiz, Governor Fredenil Castro, Aklan Governor Joanne Miraflores, kagantiki Governor Paulo Javier, si Governor Arthur De Fizer Jr. sa pag-abi-abi kay Rimulya. Kaupad ni Rimulya nga nagbisita sa Capitolio sa ni Undersecretary Jed Patrick Mabilog, Philippine National Police Chief, Police General Jose Melencio Artates Jr., kay Bureau of Fire Protection Chief Fire Chief Superintendent Wilfredo Niel Quanchu, yaraman ang presensya ng DILG Regional Director Juan Jovian Enjeniero, kag Police Regional Office 6 Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanio. Express,
0: Dugang pa ang mga balita lokal na kabaton si Lone District Congressman Julian Jamjambarunda sang minsahe ang singin iligar mando ni Mayor Risa Trinias nga islan ang mga pulang payong nga ginhatag sang Imluilier sa mga sidewalk vendors kagimuon ini nga Duag Blue. Magluwas ini nagpadalaman sa iya suno kay Barunda sang minsahe ang ginaligar miyembro sang Vendors Association sa Iloilo Central Market. Ginpabutyag sang sender nga nagmeeting pa sa 5th floor sang Central Market ang ginapatihan empleyado sang City Hall kag mga vendors. Ginaligar nga ginbakal sang Duag Blue o kung ginapabakal sang Duag Blue nga payong ang vendor sa balor nga 530 pesos sa presidente sang asosasyon. Samtang ginpangiwala naman sang Vendors Association nga may miyembro sila nga nagabaligya sang Duag Blue nga payong kag kun may ginhatag nga pula nga payong sa mga sidewalk vendors na ibaloan nga nakalabot na sa igtolapangod ni Mayor Risa Trinias ang among nga isyu.
1: Sa 6:35 mga kitropa sa Kangot Kabalita Lokal, laging klaro ni Ms. Joy Fantilaga Gorzal, ang spokesperson ni Iloilo City Mayor Risa Trinias, nga wala sa direktiba ang alkalde sa ginaligar pagpailis sa mga duwag pulang payong sa mga sidewalk vendors sa Iloilo Central Public Market kagimuon nga duwag blue. Sunod kay Fantilaga Gorzal nga ukon ang tuyo nga ipatuman sa city government ang pag-regulate sa pagbaligya sa mga sidewalk kag hindi ang duwag sa mga payong. Naibaluan niya gina-regulate sa mga sidewalk vendors ang ilang mga shade, tent, tarpaulin, canopy o umbrella nga nag-extend sa sidewalk at nag-obstruct sa lagyan sang pedestrian. Kabayan sunok kay Fantilaga Gorzal sa ginapatuman ng clearing operations sa anti-squatting and illegal structures task force ang pagsigurado nga may maagyan ang mga pedestrian, lakip na ang mga POJs kag mga motorista. Insabat man ni Fantilaga Gorzal nga wala sang fifth floor ang Central Market kung sa diin ginaligar nagpulong ang mga miyembro sang Vendors Association.
0: Dugang pa ang mga balita lokal ginsaway sang regional office sang Department of Interior and Local Government si Iloilo City DILG Director Oscar Lim nga hindi mag-comment sa poder sang Vice Mayor kun pamangkuton sang media. Nagpadulong ang XFM News team sa opisina ni Lim apang ginatudlo ang regional office agun nga maghatag sang kaatagan sa mga isyu. Ginpanindugan man sang direktor ang statement nga naga-limit lang ang poder sang BC alkalde sa pag-preside, pag-break sang tie, hindi man pwede nga maka-sponsor sang ordinary sa kagsubuman resolusyon kag hindi man mahimo nga maging chairperson sang committee sang sandig sa DILG opinion number 95 series of 2025. Gingamit ni City Councilor Romel Doron ang statement ni Lim agud kabigon nga patay ang mga proposed ordinances ni Vice Mayor Julian Lablab Barunda. Nabaloan nga una na nga ginraise ang vice alcalde ang hindi pag-akto sang mga proposed ordinance.
1: Lasay 37 oras sa XFM mga katropang oras kinadulong sa inyo sang Something Plus Gold. Sa piyak na bahin, natukiban sa ginpatawag na hearing sang Committee on Public Order and Public Order and Security ni Board Member June Mondihar nga 11 lang ang guidance counselors sa 128 ka mga public high schools sa probinsya sang Iloilo. Sunod kay Representative Representative sa Department of Education Division of Iloilo, wala sang may nag-apply sang gin-open ang hiring. Samtang 120 ka mga guidance counselors associate ang nag-apply sa diin, sila mahimo nga matunon sa katapusan sang Agosto 2026. Kag i-assign sa mga high schools. Nagpatawag si Mondihar sa committee hearing agud hibaloon ang ginahimo nga tikang sa mga eskwelahan kung paano malikawan ang shooting incident sa sulod sa mga eskwelahan.
0: Personal nga ginbato nanday Junard Vince Araneta, Daniel Don Amita, nursing students ang Iloilo Doctors College of Nursing, kag Christopher John Montano, RN-EMT medical instructor ang resolution of commendation nga ginsponsor ni Vice Governor Natalie Andiboke. Gincommend ni Diboke ang heroic act sang nasambit nga mga estudyante matapos nga ginbuligan paagi sa pag-apply sang first aid ang biktima sang vehicular accident sa Ungka Pabia nga ila nalabayan sa tung Agosto 17. Unanimous nga ginaprobahan sang sangguinan panlalawigan ang resolusyon na ibaloan nga maestra ang biktima sa aksidente kag plano kung tani nga magkuha sang promotion sang amo nga mga tinion.
1: 6:39 mga katropa oras sa XFM sa kadapusan ng balita lokal. Nakapalagi ang preso sa San Rafael kahapon o kung las dos kahapon sang hapon. Nag-augment ang Regional Mobile Force Battalion kagang Library Police sa San Rafael Municipal Police Station sa pagpangita sa preso. Kanya naglumpat sa patrol car kag nagligid sa banglid gamay kamaisan. Gindakop ang suspect kung kunay baluan nga gindakop ang suspect kag pasakaan kun tan isang kasong rape sang natabo ang insidente. Lasa 6:39 mga kitropa na batian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal sa ilo kita sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita national. Inaprobahan sa second reading sang ako ng Senate Bill number 2387 o kanang hagna nga nagatuyo nga himuon nga 5 years ang termino sa mga SK kag barangay sa mga sanggunayang kabataan kag barangay officials. Kung diri pa iway man ang natalanan nga barangay kag sanggunayang kabataan elections kun BSKE sa Nobyembre 2026. Nagpamatok sa pag-approve sang bill sa Senator Vicente Soto III, Joel Villanueva, Kiko Pangilinan, Bam Aquino kag Riza Hontiveros.
4: I move to close the period of amendments.
5: Is there any objection? Hearing none, period of individual amendments hereby closed.
4: Mr. President, I move to approve on second reading Senate Bill number 2387 under Committee Report number 77.
5: Is there any objection? Hearing none. Yeah. Yes, before we move on the motion, we recognize our distinguished former Senate President, Senator Tito Soto.
6: He was asking for my objection. Mr. President, I beg the indulgence and the patience of the distinguished sponsor, but it grieves my heart. I will not object, but I am voting against the approval on second reading.
5: We will register the negative vote of Senator Tito Soto as well as Senator Kiko Pangilinan, Senator Joel Villanueva, and Senator Bam Aquino, as well as Senator Riza Hontiveros. With that,
1: nabatian sa Senate President Sherwin Gatchalian.
0: Sa iba't pa ang mga balita nasyonal, ginakwestiyon ni Senate President Win Gatchalian ang ginaduso nga hagna ni Senator Chis Escudero nga hatagan sang 5-year term ang mga barangay kag isko official bisan nga wala pa napatuman ang 4-year term nga una na nga ginaprobahan. Pag-explikar ni Escudero nga lakip sa mga rason sa pagduso sang hagna amo ang mga masunod. Una, ang pag-inganyo halin sa liga ng mga barangay nga nagasiling nga ginapangayuan sila sang DILG sang 5-year development plan apang 3 lang katuig ang ilang termino. Ikaduha, mas dako ang matipid sang gobyerno bagong sa baylo nga 3 ka eleksyon ang ginahimo o kung ang paghahimuon sa sulod sang 10 katuig manginduha na lang ini ka beses nga pagapatigayunon sa diin makalabot naman ang gasto sang gobyerno sa kinabulbanta 2 ka bilyon ka pesos para sa barangay kag SK elections. Ikatatlo, madamo ang mga ginaagyan nga training sa mga barangay kag SK officials lakip na diri ang mga treasurers kag mga secretaries gani kun baguhon ang mga barangay officials. Kinahanglan man nga magpaidalom liwat sa training sa level sang BHW kag mga kapitan. Ginkonfirmar ni Escudero ang termino sa mga opisyales sa Pilipinas sa iban pa nga pungsod sa diin sa Indonesia nagalabot sa 8 years ang ilang termino. Dugang pa sa senador nga kada matapos ang eleksyon mas naganubo ang output sang barangay partikular na sa mga development programs kag National Disaster Risk Reduction. Suno kay Escudero nga ang pagpasar sang 5-year term ang maghatag sang ligwa sa mga kandidato nga makamove on sa mga inagyan sa politika.
5: Extend ulit to 5 years. Ano po yung mga rational kung bakit ho natin hahabaan pa to 5 years? Kasi hindi pa nga ho natin nasusubukan yung 4 years. In fact, yung 4 years ay kaka-approbahan pa lang natin, pero hindi pa ho natin nakikita yung full implementation. And yet now we're extending it to 5 years. So ano po yung naging dahilan?
7: Maraming naging kadahilanan po, Ginoong Pangulo. Ang pangunahin na dito ay ang paghihikayat mismo galing sa Liga ng mga Barangay na nagsabing hinihingan sila ng DILG ng 5 taon na plano, 5-year development plan, pero ang term naman daw po nila ay 3 taon lamang. eh paano naman sila magsusumite at magpapatupad ng plano para sa 5 taon kung mas maikli doon ang kanilang termino. Pangalawa po, Ginoong Pangulo, ayaw din mas sa kanila, mas malaki matitipid ng pamahalaan sa 2 hanay o rason. Una, makakatipid ang gobyerno dahil imbis na 3 eleksyon sa loob ng 10 taon, magkakaroon lamang po tayo ng 2 eleksyon sa loob ng

0: sa level ng kapitan. Nasayang ang ginugugol na pera ng pamahalaan kaugnay sa mga training ito para tiyakin natatakbo ng maayos ang isang barangay. At ayon sa ilang mga pag-aaral bilang panghuling sagot, Mr. President, Ginoong Pangulo, ayon sa mga pag-aaral sa Southeast Asian region, karamihan ng mga village terms, village leaders, ang term ay 5 taon sa karamihan ng mga bansa. In fact, may bansa pang 8.
1: Ang kabahin sa pagsabat ni Senator Chis Escudero sa pagkwestiyon ni Senator Gatchalian.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
3: 6:45, samtang giningadlan sa Office of the Vice President si Attorney Paulo Panelo bilang spokesperson ni Vice President Sara Duterte. Sunod sa Office of the Vice President, kasi Panelo ang mag-apresentar sa pananawan kag posisyon sa Vice Presidente kag pagatubang sa media kag publiko. Kung matandaan nga ulihin nga spokesperson sa OVP ang si Attorney Ruth Castelo. Si Panelo ang anilid ako ng legal counsel ni Duterte angot sa multiple perjury complaints naging pasaka batok sa Vice Presidente.
1: Ginapananaw nga magalabot sa 25 ka mga witnesses ang igapresentar sang prosecution sa pagtalakay sang Article 2 kon unexplained wealth sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Apang inipa ang pagdependehan o kon ang magadepende kon ang defense sa man ang pasugot sa pag-stipulate sang authenticity o kon authenticity sang linimo ka mga financial records. Sunod sa kay Manila 3rd District Congressman Joel Chua, mahimo pa ini nga mabuhinan o kon manginapulo na gid lamang kon magpasugot ang depensa sa pag-stipulate sang bank kag iban pa nga mga financial records. Nagapreparar sa karon ang prosecution sang linibo ka mga dokumento para sa ilang presentasyon sang Article 2. Ang among article ang ginakabig sang prosecution bilang pinakaimportante nga parte sang kaso.
3: Nagpabutiag ang Office of the Ombudsman nga sila ang hugot nga nagapamatok sa motion ni House Speaker Martin Romualdez para sa hospital detention sunod kay Assistant Ombudsman Mico Clavano. Sunod kay Clavano, nga bilog nga teams ng government doctors ang mag-assess kay Romualdez kung bala may balatian o kung ang mga balatian sining agin deklarar ang nagakinahanglan sang confinement o kung mahimo nga i-manage sagwa sa hospital. Kung ma-manage sagwa sa hospital, gilayon nga i-transfer si Rimulya sa regular detention facility. Si Romualdez nagapabilin subong sa Cardinal Santos Medical Center kung sariin siya ang ginservihan sang warrant of arrest mga sa kaso nga plunder nga ginpasaka sang Office of the Ombudsman.
1: Las 6:47 ng aton oras. Sa iban pa ang mga balita sa palibot ang pungsot, ngayon nadulong sa inyo ang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap nagapaputis ang panit kag nagapahamis ang kutis. Pareho nga magapadulong sa France ang magutod ni Sanday Department of Interior and Local Government Secretary John Vicrimulya kag Ombudsman Jesus Crispin Rimulya sa pagpangayo sang bulig sa International Criminal Police Organization angot sa request ng Pilipinas para sa red notice batok kay Anay Congressman Zaldi Co. Ginapahayag nga si Co ang yara sa France sa paghingyo sang asylum kag magafile sa liwat sang request ang gobyerno para sa red notice. Nabaloan nga ang Interpol red notice ang request para sa law enforcement agencies worldwide sa paglocate kag provisionally arrest sang duha ka mga tao may pending kaso sa extradition, surrender o kung kaangay man ng mga legal action.
3: Samtang ginabswelto sa Supreme Court sa kaso ng graft si former First Lady Imelda Marcos. Sa ginpagwa ng ruling, ginbaliskad sa korte ang unang desisyon sa Sanigan Bayan 5th Division nga hatulang guilty si Marcos sa 7 counts sa paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act kag sentensyahan sa pagkapreso kag perpetual disqualification sa public office. Nagugat ang kaso sa First Lady sa ginaligar pag-angkon sa financial interest sa private foundations sa Zwitser Land matapos ka nagserbe nga gobernador sa Metro Manila higiban pa nga posisyon sa tion sa administrasyon sang bana nga si former President Ferdinand Marcos Sr.
1: Ginapamatukan ni Senador Rodante Marcolita ang pagdisignar kay Chis Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte pinaagi sa manifestation. Nagapabor naman ang senador sa 16-vote threshold agad nga makonvict ang impeachable official. Pero preso si gihapon karon si Marcolita bangon sa kaso nga plunder may kang tanan sa pagbaton sang undeclared campaign donation sa eleksyon.

0: 6:50 mga katropa oras sa XFM sa dugang balita national ginbasura sa Quezon City Prosecutor's Office ang reklamo ginfile ni Attorney Manasseh Scarpio bana ni Vice President Sara Duterte batok sa mga opisyal sa Anti-Money Laundering Council kag mga abogado sunod sa Department of Justice. Pahayag ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez nga nahulog sa idalom sa jurisdiction sa Office of the Ombudsman ang kaso. Nagugat ang dismissal sa kasugtanan sa Ombudsman kag DOJ angos sa kung sino ang mag-handle sa kaso nga nasunod sa jurisdiction sa Quezon City Prosecutor's Office. Naibaluan nga may kangtanan ang reklamo ni Carpio sa pag-disclose sa AMLAC bank records nila nga mag-asawa sa kamara para sa impeachment proceedings.
1: Nakabalik na sa Pilipinas ang 14 ka Pinoy nga tripulante matapos nga ginataki ang ginasakyan nga Saudi flag nga barko nga MV SDR sa Strait of Hormuz. Duha ka mga kaopdanan sa mga Pilipino ang napatay sa nasambit nga insidente. Ginatagan sa Department of Migrant Workers sa mga biktima sa medical kag psychological interventions bilang kabahin sa uplift initiative sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ginaproseso man sa Department of Migrant Workers ang mga benepisyo para sa mga tripulante.
2: Express balita sa aga. International News.
0: 6:51 sa detalye sa atong mga nagapanguna nga balita international. Ginapahog sa Iran ang Estados Unidos ang economic warfare kag nagpalupok sa advanced missiles sa US warship sa ingin pabutyag ang risko o kung sa ingin pabutyag ang risko sa padayon nga inaway. Sabado sa ingin palukwan sa US ang 3 ka mga Iranian oil tankers. Nagbalo sa Iran pinaagi sa pagpalupok sa Qasem Basir missile sa pila ka mga barko sa Estados Unidos. Ginatake man sa Iran backed Houthi militia ang mga syudad sa Saudi Arabia sa rin nagkalasamaran ang 73 ka mga individual. Ginasiraduhan sa Giyapon sa Iran ang Strait of Hormuz bisan pa nga nagatingwa ang US nga buksan ini. Nagpasalig ang Islamic Republic sa pag-announce sa bagong restricted zone sa Gulf sa mga masunod ngayon adlaw.
1: Ginbuksan sa Indonesia ang main airport sa Jakarta kagapat pa kiban pa nga nagsirado bangod sa volcanic ash halin sa Mount Anak Krakatau. Sunod sa Transport Minister, nagbalik na ang operasyon sa airport matapos nga ginpalit sang hangin ng abo apang i-check pa sa otoridad ang mga airworthiness sang 178 ka eroplano nga nagpundo kadungan sang among closure. Apektado ang finances na dula ang revenue halin sa mga kansilado nga mga flights kag nagapangatubang sang mataas naman ng operating expenses ang airlines bangon sa pagka-delay. Pahayag sang Secretary General of the Indonesia National Air Carriers Association. Nabaloan nga mahimo maperde sang 19 billion rupya ang airlines sa sulod sang isa ka adlaw bangod sa disruption.
0: Let's say 53, sa Italia sa ngatong balita entertainment. Sara Hieronimo, nagapusong gidman bala. Sa dugang ng Italia, si katropang Bea Joy Subaldo.
3: Viral sa social media ang recent pictures ang mag-asawang Sara Hieronimo kag Matteo Gudicelli sa diin makita nga naka-loose nga bayo ang popstar royalty. Madamo ang nagasiling nga nagabusong si Sara sa subang nila nga anak ni Matteo. Hulyo sang umpisa nga nagduda ang netizens kung nagabusong ini matapos nga nakita ang baby bomb kadungan sang iya birthday dinner sa pamilya. Halin sa tutub-tub subong wala gihapon sang confirmation halin sa mag-asawa sa nasambit nga espekulasyon kag labi sa tanan wala man sang denial gikan sa ila rason nga mas nangin hot topic ini sa social media. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
2: Sports News.
1: Pagkaroon sa ato naman, agapangunang balita sa sports, pito ka mga Pinoy boxers magpasakop sa Asian Games sa Nagoya, Japan. May detalye sa katulupang John St. Chrysostomo.
4: Handa na ang pito ka mga Pinoy boxers nga magpasakop sa 2026 Asian Games. Pangunahan ni 2020 Summer Olympics silver medalist Nesty Petesio ang Philippine boxing team. Upod kanday 2020 Olympic flyweight division silver medalist Carlo Paalam, 2020 Olympic middleweight division bronze medalist Yumer Marshall, 2024 Olympic light flyweight bronze medalist Ira Villegas, 2025 Southeast Asian Games 60 kilogram bronze medalist Riza Pasuit, 2023 Southeast Asian Games welterweight silver medalist Norlan Petesio kag si Jun Milando Ogaye. Sunoka Association of Boxing Alliances of the Philippines President Marcus Manalo targets sa mga boksidor nga makuha sang madamo nga mga gold medals. Basta report, this is sa isna katuig nga wala sang may nakuha ang gold medal ang Philippine boxing team sa Asian Games. Nahibaluan nga sang 2010 sang uli nga nakuha sang Pinoy boxer nga si Ray Saludar ang gold medal sa Asian Games 52 kilogram division sa Guangzhou, China. Padigayon na ng Asian Games sa Setyembre 19 tubtub Oktubre 4 sa Nagoya, Japan. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
0: Balita sa hinampang ay inyo nabatian mga ketropa, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maka kag klafawaska, baskog kako nakaturbo ka, 100% natural, safe and effective. Mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, available sa Shopee kag sa TikTok Shop. Mabakal sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yellow Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at tubong sang Midtown Hotel.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
5: Extra, wow,
6: wow,
5: balita.

0: 6:57 sa Ilocita sa Italia isang aton extra wow balita. Posible nga tubtob sa ulihi mabudlayan sa paglakat ang 31 anyos nga babae sa Henan, China matapos nga nagpaidalom sa intense diet. Sa sunod sang 15 kaadlaw, wala sa maginkaon nga bisan ano nga solid food ang babae kag tubig lang ang ginainom. Base sa report, halin sa 70 kilos, nagnubo sa 50 kilos ang body weight sang babae sa sulod lang sang duha ka semana. Apang, wala nakaluwas ang babae sa epekto sang iya diet sa iya ikaayong lawas. Una nga nabatigan sang babae nga nabudlayan na siya maglakat kag halos nabudlayan na magpanumdom. Sunod sa neurologist, the first affiliated hospital sang Zhengzhou University na diagnose ang babae nga may Wernicke's encephalopathy condition sa utok na masaming nagatugas ang kakulang sa mga vitamins kag nutrients sa lawas. Nalakip sa mga sintomas ang confusion, nabulayan magbalance, abnormal nga paghulag sa mga mata kag pagkamalipaton. Naibaluan nga bigo ang tawag sa ginhimo sang babayi. Ang biko ang sinaunang sa isang toast sang fasting kung saan wala nagakaon ang nagapractice ni sa pagpating nga magkapabuhi lang sa tao ang energy sang lawas kag sa palibot. Sa subong ginagamit ini sang iban ilabi na sa mga luyag magpaidalom sa detox. Araw-araw pa ta.
1: Pila ka adlaw to yung inom tubig?
0: 15
1: days. 15 days. Wala ano siya, nagniwang?
0: Oo, wala siya, ano, wala siya nagkaon. Nagniwang man siya kuno, katrapang Alvin, pero hindi na siya kalakad. Kaya wala siya ng nutrients, nga nagsunod si Ilawas for 15 days, nga purely tubig lang ang iya nga ginatake. So wala siya ang pagkaon.
1: Mayara gani nga sobra pa daa sa ginaubra sa iban nga pag-fasting ba? Tubig lang tubig. Depende man sa resistance sa ng tao.
0: Sa imong alawas.
1: Pero kaya pinaka-the best nga pag-reduce o kung pag-buhin sa imo bugat, amugin man ang fasting.
0: Yeah.
1: Mm. Iban gani gina-practice ang OMAD, 1 meal a day.
0: Or 16 hours fasting.
1: Intermittent fasting.
0: Oo, amo 16 hours.
1: Ba, pagkatapos mo kaon subong, paligaro mo pa ang 16 hours antes ka magkaon. O may ara gani, iban, sobra pa sa 1 meal a day, pwede pa sa sobra pa sa intermittent fasting.
0: Ano?
1: Ang nagkaon na sila, kung gutumon. Timi ara iban nga tao gutumon pa sa nood adlaw the next 2 days pa.
0: Wow.
1: Pari mabla sa pansit mo ni kapising.
0: Ay okay.
1: Oh, kaunon mo subong buwas ka pagutumon.
0: Kay buwas ka lang kaon wa.
1: Buwas ara naman.
0: Oo. So amo na mga katropa no, hindi kita magsulod sa mga amo na siyang mga ways if balaan naton nga daw alang-alang ang aton nga lawas. O dapat we should consider sang aton man nga sang capacity man sa aton nga lawas kag sang aton nga resistensya kun kaya naton katropang Alvin
1: kag dun mag way ano ni mag buhin ano na magbuhin sang inyong bugat no. Hindi pagulpihon gali.
0: Oo,
1: gradual
0: dapat,
1: lang, amat-amat lang. Weight loss.
0: Dapat, amat-amat and with consistency.
1: Kaya mabudlay nga gulpihon mo eh. Basi magid mamaguhan ng body system.
0: Yes. Oo, right. Kag imbes ka maniwang ka basi kung disgrasya pa ang malabutan. Kaya sa mga katropa nato na i-ano niyo.
1: Sa mga katropa nato na gana-gana na pagkaon sa mga Pasko karon ng adlaw, apat ka mga banwa sa probinsya.
0: Subong adlaw.
1: Yes.
0: Oy.
1: San Nicolas de Tolentino ilang mga patron. Kabatuan, Lambunaw, sa 3rd district.
0: Ati tingala kung ado gadali si katropang John Rigg.
1: Yes.
0: Mamanya buhay magalas dos.
1: Sa 5th district ya, ahoy sa 1st district ya, ti Gimbal.
0: Oh, wow.
1: Lapit man lang pinakamalapit guro ang kabatuan.
0: Happy na. Happy fiesta ha. Maulanon nga fiesta sa inyo taran and keep safe gid mga katropa.
1: May nga agada sa kay katropang Anthony and Helen La Cuesta sa Barangay Bauan Pavia Iloilo. Sa kay Madam Maria Crispo, salamat sa pagpamati. Sa kay RN Frozen Food nga manamit na barato pa ng mga frozen food. Kag sumabot sa kay punong barangay Noel Groy sang barangay Palagon, Pavia Iloilo.
2: Express balita sa aga. Express balita sa aga.
1: Palagon gali. Balis. Barangay Palagon, Pavia Iloilo.
0: Man, oh. Okay, tropay na batian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa Aga, Webes, Setiembre Gestoic 2026. Good morning sa ating mga katropa listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club din naman ng parte sa kalibutan. Mayong aga sa inyo tiran, mga katropa. Good morning, guys, sa mga katropa naton nga nagapamati sa atin sa 100.7 ng frequency sa ilang mga FM bands. Good morning sa mga katropa naton nga nakatune in sa 100.7, mga katropa. Salamat, salamat, kid, sa inyong pag-upod. Good morning sa mga katropa naton nga bago lang bugtaw, mga nagapulupangapi sa mga aga. Good morning kag mga nagapahadto na sa ilang mga transaksyon, ilang mga trabaho. Good morning and keep safe, mga katropa, sa mga nagaluto na da, sa mga fiesta, o sa mga fiesta da. Good morning sa inyo tanan. O sa mga ano, mga excited na da nga magpamiesta, good morning man sa inyo tanan. Keep safe, mga katropa, ha, kag i-enjoy lang nato ng mga fiestas and likawan, mga katropa, ang pagtugas ang ginamo kun ano man nga mga conflicts. Good morning sa mga Facebook Live viewers at Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo, kay XFM Iloilo 100.7, kay Mama Aloha Bueco, kay Sir Treason White Gulay, kay Mama Raya Crispo. Good morning kag kay Mama Anhilo de Monteverde, niya happy fiesta gimbal. Oh, good morning man kay Ma'am Jenny Halyorina, kay Linda Tavia Palma, kag kay Sir Totong Boyet Brillantes. Enjoy, mga katropa, ha, sa pag-celebrate sa inyong mga annual fiestas and keep safe, mga katropa. Inigid magpatama, no? Dapat ano man i-consider man naton ang aton nga mga ano, mga alta presyon. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye. Para sa XFM 100.7, Radyo Patrol Iloilo, kami ang inyong mga tagbalita. Katropang Era Espinosa,
1: Katropang Alvin Dennis Rabang,
0: XFM News.
2: XFM. Mga katropa,

0: ramdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
2: The Secret of Health.
1: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Sample Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
2: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng binipisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatabis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hindi hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zentron Plus Gold araw-araw.
2: Zentron Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zentron Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Zentron Gold Coffee Mix.
4: Ako si Meribel Isa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Zentron Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
3: Zentron Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Zentron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Zentron Plus Coffee Mix.
5: Ako si Jenny. Gustong-gusto ko talaga ang Zentron Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Zentron Plus Coffee Mix.
3: Zentron Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
7: Pag naasiman ka, akin ka.
6: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo na mata ko. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
11: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
13: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong nag Premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
12: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
14: Zentron Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Zentron Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Zentron Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Zentron and XFM libu-libong papremyo.
16: Ako si Evita Gallardo sang Barangay Buhang Haro, Iloilo City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa ako na nadagaan niya 3,000 pesos cash. Yani ka mo mag-intra man sa Zentron kag XFM libu-libong papremyo. Thank you.
15: O ikaw man katropa, may chance sa kapang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Zentron and XFM FM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Zentron Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Zentron Gold Coffee Mix. Zentron and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
17: Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026.
18: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
19: Win

0: 1-800-998-6868.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Nang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka, oh no! Patalikod!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
5: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang ina, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Panamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
9: Ha?
8: Oh? Ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo man ko sina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Iintagli mabayad sa tuition mo?
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ay,

0: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
1: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payat at dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit uminom ako ng Cellphone Vitamin C. Tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Cellphone Vitamin C.
0: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas. Sister Pay.

0: diet ako buwasa.
1: XFM. Patroba mo!
2: Exciting!
3: Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ampalaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
4: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
7: Santon Coffee Mix.
8: Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang VisionX Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. VisionX Plus Soft Gel. VisionX Plus Soft Gel.
9: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigaslin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
1: XFM. Patroba mo! Exciting!
14: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang vitamin D3 o cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurine, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan.
7: Premium D3 Soft Gel.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
0: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid ng all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
16: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Sister Pain.
18: Ako ba Liz. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya na.
17: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Pabili sa mga butika.
20: Makalage na ko.
21: XFM.
22: Patropa mo.
23: Exciting.
24: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Oras sa XFM 100.7 Iloilo alas 7:32. Maulanon si ring Webes ang aga sa inyo tanan mga suki ginaton nga mga tagpalamati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Welcome na sa palatuntunan Bullseye. Thursday sa ato sa ring pagpanagad daw ginabuog kita diri ka asoka fiesta sa apat ka banwa ba. Fiesta subong sa Lambunaw. Sa Kabatuan, duhagid ang may fiesta sa 3rd District ba? Fiesta man subong sa Ahoy, kag sa Gimbal. Amuning mga nagapungko sa probinsya sa Iloilo nga mga nagasaulog sang fiesta nila today. September 10, 2026, kagkada si Chiembre Ches ang ilasin nga fiesta. So kung diri ka sa may Central Iloilo magkadto, duhagid pamistahan mo, Kabatuan and Lambunaw. Ang Lambunaw kag Kabatuan haniway la nagapatunga sila sina mo. Kung diri ka naman sa Northern Iloilo magkadto, fiesta sa Ahoy. Kung diri ka sa Southern Iloilo magkadto, fiesta sa Gimbal. The farthest among the four municipalities celebrating fiesta today, amoning Ahoy, kiti mga labot siguro 80 kilometers na from Iloilo City. While ang Kabatuan is just around 20 kilometers. Ang Lambunaw is around 45 kilometers. Ang Gimbal is around 30 kilometers away from Iloilo City. O galing daw hindi ka ka-enjoy sang fiesta magamoni kay naga ulan na nga to sa ni palibot. Nagaguom kag nagatupa ang pagpulo panaliti kag kun kaysa nagabaskog ang pag-ulan. Pwede no sa mga kabanwahan na nga nagasaulag sang fiesta kay kun kaysa nagaulan dari sa aton sa siyudad, tama ya kasing kalanginit o sa uma. Sama nagasaulog sang fiesta, happy, happy fiesta. Kabay pang malipayon, pagkatapos busog lang ang tanan, way lang gamo ah. Namataan na to na bining mga celebration kag okasyon nga gin-introduce aton sa mga Espanyol. Kung kaysa daw gasto malanggin makuha ta sinimo, gadyang-gadyang bala. Kaya nga, ano gina makuha na to? Mahambal nga ti, this is in honor of our patron saint. Ang ginapangayo iya sang santos, hindi iya ang pagkaon. Ang ginaayo iya ka santos, baguhon ta nga ton nga pagkatawo, baguhon ta ton paminatasan, kag hindi kita magpasaway. Diba? Magpangamuyo kita. Di mga muyo kay mo sinanga. Ang atubang mo na karon na whiskey kag beer pagkatapos si Garilio. Akon kay isa. Ang mga may bisyo ya, isa ka terabyte eh. Te, ladies and gentlemen, amo ina ang pag-honor mo sa patron saint, sa santos, nga inyo ginatuhan ka ginapagyan para pamatian kita makako ka concern ta kag ang aton sininga ginaayo sa iya nga bugayan kita. Tuod man ko nagpakatao guro makako sina mahambal nga karon tinindakan ta. Ay, di ba? Mahatag ka kadayawan pagkatapos ka pangamuyo ka nga tani baguhon mo nga akon na pangabuhi at tagan mo ako sang damo nga mo ni para nga mag tulatawhay man pangabuhi ko pagkatapos iinom mo man lang ya kagipa ni Guerrillo ay Diyos kagibakal 1 terabyte. Pero sa tanan niya nag-enjoy sang kafiestahan, happy, happy fiesta, kabay pa nga, mangin na masinadyahon ng kag, lipay-lipay lang, ah. Well, sa ato sa ring pagparagad, good morning, Gid, sa tanan naton sa ring mga tagpalamati, mga suki, tagadariya sa siyudad, siyentot-senta, kabarangay dari siyudad, amo man sa Bilogang Probinsya sa Iloilo, dera sa Guimara, sa Capiz, Aklan, Antique, and the entire Negros Island region. Ay paki-like kag share lang sa ato sa ring Facebook post, ha? Ato sa ring live stream, that's from our Facebook page, XFM Radio Patrol Iloilo. Pwede ka mo kapadala mensahe, basahon ta na dugay-dugay ang inyo sa mga comments, greetings, reactions, and opinions sa mga ginatalakay natin sa ring mga issues dari sa XFM 100.7 Iloilo. Magumgum mo na nga ito sa ring Webes, kag sa ito sa ring pagparagad, medyo marimuot man nga to sa ring sitwasyon ng mga balita bala nga nagkahinabo dari sa aton sa Pilipinas do hindi mo na maintindihan to da. Isa dari ka concern ladies and gentlemen nga nagaglinuwa concerned ini sa Department of Education kulang ato sa mga guidance counselors tikadamo sa eskwelahan public schools probinsya
Pagkatapos on silang guidance counselors. Pero kung damon ta guidance counselors, malikawan tayhan ang mga cases, mga self-inflicted, kaga mga conflicts among students, daw hindi guro, no? Ha? Ara, gina sa insakto nga pagiyaman sa mga kabataan, ang mga guidance counselors mostly, nag-intervene sila kung may problema na. Pero dapat mangin proactive kita eh. Dapat ma-inculcate bala sa pinsar sa tao, sa kabataan especialmente, ang inatawag sininga good manners and right conduct. Ano naman lang ang pagsulundan niya na bilin subong ha daw? Ha? Daw hindi na gani kita kinchende. Dapat may isagi kita ka rule o kon mga rules ga dapat sininga stricto patuman si eskwelahan. For example, ang sistema subong hindi nakahulat ang iba na bimaghambal nga who's right, who's wrong, dapat right there and then. Diba? Ang aton niya katropang John Ray, sa kay katropang Ira, kay katropang Alvin, kay katropang Jansen, kay katropang Romel, and the rest, anandan ta is that, regardless, ano man na siya, through respect sa mga elders. Ha? Palahubog man na siya, ha? Kung kaysa kakasapuan mo na lang katulugan sa higad sandalan, sobrang kakulugbon ni nakapauli sa balay, but because ang iya sininga edad, respetuhon ta siya. Tamo tawag ta manong, ano ikaw? Ha, tay? Ay sus niya way kakapuli, dali di sila nga gubayon takapuli ta. Na, dulong mo pas balay. Ladies and gentlemen, that's one way the way we look at it. As a generic, nga sahi mga abiyansang pagpakita sa mga kabataan to throw respect sa mga elders, sa mga nakagulang sa ila. Daan mo naman na generic subong nga pwede na to sila matudlo sa kabataan kay pareho sini. Kadto ka sa simbahan. Ang ato niya ginalauman sa iban sini nga masekta sa simbahan tudloan kita amo ning insakto nga sistema sa pagpangabuhi likawan ta ini dapat manginamo kita sini dapat nga kita manginhimplo para sa tanan anong gakatabo sa simbahan walihan timo kon kay saldak manog wali nga selling niya ang korapsyon nga niya ginhimo ni kwan ano kamo korte ti instead nga masimba ka pa. Kaya ti may mga kaugalingon, kitang biases ya in terms sa mga politiko, political leaders, hindi ka nalang magsimba, ti din kita makadto. Amo nang hambal ka iban, bisan sa puno, lang taken kasaging sa mga muyo. At least sila niya hindi papaglubngan ka nagawali siya sa simbahan namon ang akon pinsar siya sa politika nga iyaman na napagpati sa nagawali. Diba? Ladies and gentlemen. That's why, sa katulad sini, importante, gid niya ibalik taguro sa unang disiplina. Number 2, ang inatawag sininga teachings on good manners and right conduct. Sa grade 1, sa una, everything, inasunod yun na siya. Pagsulod sa sang teacher, tanan matindog na, good morning, ma'am. Good morning, teacher. Diba? Kung maunang teacher, karon sang greet nga nagsulod. Good morning, class. Matindog ang tanan. Good morning, teacher. Subong. Ha? Bungguan kisudyanting maestra, hindi gani ka. Ah, bugno kag tuloko nilang babo dalom na ano niya siya bungguan niya ko. There is respect there, ladies and gentlemen. Respetuhon ta dapat. Ama nakagulang sa aton. That's one way. From a smaller group, from the family, sa aton komunidad, kagpasang karon ta. Ah, sa pangkabugusan. Problema, subong kiti. Daw, hindi na naton mentindihan to, pag sinalayo ta. Why? Because nagkulang kita tanan. Alas 7:41 sa ato siring pagparagad. Well, dire kita una ha sa balita nga may 20 anyos nga ginpasakaan kaso rape taga San Rafael. Karon pag-abot dira sa may ano gida lapit sa boundary San Rafael kag Barutak Viao, kita nyo na da ang bukid nga may pangalan Welcome to San Rafael. Dira sa bukid. Pag panaog mo sina, tawag nila may liktinonda, lapos ikaw sa Aripdip. Aripdip, pag sunod mo sina, kundi ko magsala, may crossing sa wala pa ilong bukid, and then sa tuo sina, dira, Iloco. Pagkanto ikaw sa housing, San Rafael. Karon, ginakarga siya sa ano, patrol car. Halin iya sa Barutak Viejo RTC, kiti dira sa Barutak Viejo, ang regional trial court mo, may salada. May isa da ka chamber. Pag pauli nila, nagareklamo siya daw mawiwi, nagid ko. Tembak police niya ulat lang dito la Cruz Police Station. Hindi ko na punggan niya daw mapiswit, nagid.
Ti siyempre, humanitarian consideration, yan papanaog man, ah, ano sa iya, pag allow sa iya mangihi, ah, so lagyo ta na, hibaloon ta na karon, ano dalay ang pusas? Pusas! Kay taga Arifdip magalini, ha? Buta malon sunado yung lugar, ang polis na galaga sa iya, taga Arifdip man, pusas! Si police officer Bang Hero, taga Arifdip man na, kalabanan sa polis sa San Rafael, taga San Rafael man na, si police officer Gumban, oh, taga Sitio Iloco man na. Naka-standby karon si Katropa Romel. Kay halin pa kahapon nga lagsanay ila. Hasta kagabi, nag-stake out ang mga polis. Ginpalibutan ang lugar para ma-insure nga hindi siya dali-dali maka-escapo. Ha? So, dito sa Dumalagan, somewhere sa may sitio nagsulang, sityo nagsulang sa may San Rafael, Arifdip na da. Before Sang Banwa, right after ginsang welcome to San Rafael, des Babaw Bukid, Arifdip. And then, lapit na lang sa Banwa man ah. Madalagan, guro, mga 4 to 5 kilometers pa Banwa ng San Rafael. Nag-standby, sinimatinan si Katropa Romel Paklibar dito karon sa area. Ibaloon tabi ang latest sining update. Kaya doon napuhag bilog nga polisya ni sa probinsya o what had happened ba o nunoy. Aton na lang panawagan sa tanan yung mga pumuluyo nga basi may magtakas na sa inyo bla, 20 anyos ni. Lihog lang gid pakigangot by diri sa XFM. Pwede nyo kami ma-PM sa Facebook page, XFM Radio Patrol Iloilo. Or hindi gani, i-text ato sa ring text hotline 0950-975-6970. Madyakpatan ka gani karon ka pamilya sa nagreklamo. Bao Diyos ko, noy, noy. Ha, munang hambal nila nga. Dila mo lang gidway labod.

0: during area diri nagpakadto sang paglukso sang 20 anyos nga si Gerald naglukso pa dulong diri sa diring area katropang Jusel. As of now nag-pull out diri ang police kay do nagpakita sila sang another area nga posible lutsan ni Gerald sa pagpalagyo katropang Jusel. So mga alas 3 kahapon sanghalin sila sa Iloilo Provincial Prosecutor's Office dira sa Iloilo Hall of Justice nga nag-file sang kaso nga rape batok sa kay Gerald. Sa nagpapuli na sila, paglabot nila diri sa may boundary sang Barutak Viejo kag San Rafael, dumduman mo ang ginhulugan sa kay Miss Valdez.
1: Oo.
0: Itong ginhulugan niya bala.
1: Oo.
0: Na diri siya nagpapara sa driver ng patrol para mangihi katropang Jusel. So ang patrol kay papuli na sila ara sa right side kun halin ikaw sa Barutak Viejo to San Rafael, so right side ang patrol sa car ng pulis. So diri siya nangihi sa wala.
1: Kung nagtabok.
0: Oo, nagtabok siya.
1: Okay.
0: So ginpangabay niya sa pulis nga do masumpit na gidabi ni si Titi. Human consideration sa makatapos ang pulis nga nagupod. Ginatagan siya pabor para nga magpangihi. Tungod nga ang pulis nga nakasakay, hindi iliwan katropang Jusel, taga diriman sa Rip-Rip, kagkilala git siya. So wala mag-expectar si Sir Banghiro na malumpat siya sa banglid, nga maning kataas ang banglid katropang Jusel. So naglokso siya, so nagpanaog si Sir Banghiro, tapos di ginlagas, karikiti, mahod nga taas ang banglid nga ginlumpatan niya, wala malabot sang pulis katropang Jusel. Asa sang ulihing ati ginlagas nila asa nga nadulman huay ginila malabot katropang Jusel. Mga alas shitik.
1: Proceed katropa Romel.
0: Mga alas shitik kagabi katropang Jusel, nasiplatan siya nga nagapagwa sa karsada sang mga nagabantay. So sang ulihi, hindi pa siya bangot nga dulom ang lugar, wala siya mamulungan gilayon. So namutikan niya sang ulihi nga may pulis nga nagbantay, nagdalagan siya liwat pakadto sa ubos patalon. Sa ginafocus ang aton sininga kamera katropang Jusel, diri nga part siya nagpasulod dalagan.
1: Pag appear ya na, butan balon sini pag pagkunsad ya. Kunsada.
0: Posible magwaan na siya tani.
1: Oo.
0: After nga nagpamilidpid siya sa mga kabugiran dere, sa mga kamaisan, so posible nga kagabi magwa siya kun tani sa kartada.
1: Okay. Katropa Romel.
0: Yes.
1: Before that, we would like to picture out ang iya sini asang lugar, ang iyang ginluksuhan ara da sa Takladon approaching sa boundary sa San Rafael kag Barutak Viejo.
0: Yes.
1: Okay, sako pa na sang Barutak Viejo nga side?
0: Oh, land area Barutak Viejo pero te ang mga registered voters sa RFD pa na di.
1: Takladon gid na da gahilira da mga kapihan, kalan-an.
0: Dira gid katropang Jusel.
1: Sa may corner gid da?
0: Oh, sa may corner kundi ang do medyo kayo na da. Dumduman mo ang Jimilina sa mga dako nga ginulugan sa kay Valdez.
1: Oo.
0: Dira gid sa kilid.
1: So, dira man siya nagdalusos sa ginhulugan dampi sa kay Grace Valdez before?
0: Dira siya. Dira siya nagpadalusos.
1: Masiot ina nga talon ka tropa Romel, tapos dito sa idalom, nagpisong-pisong. Daw may talamnanan ina dito sa dalom eh.
0: Aha, wala na subong? Kamaisa na di subong?
1: Alon say na mais. Why nang ano ah, mga Jimmy Lina to ah?
0: May ara pa man nga bilin yung mga kakahuyan, pero sa ubos niya, is kamaisa na ganito ka tropa Jusel. Both sides na sang sapa-sapa di. Kamaisa na da. So dira siya nagpamilipid. Asa nakalabot siya sa ulihi, sa paglagas na siya, may mga balay na di sa babaw sang bukid na diri, may mga balay na di ang do mga uto datong nga ati bala.
1: So kung namang pagpalagyo ya katropa Romel, diri sa naglukso kon halin ni Cos Barutak Viejo sa left side sa Pilas.
0: Yes.
1: Nagtabok sa dito sa bukid sa pihak to ginatamnan man kakamais.
0: Oo. Nagtabok na siya.
1: Okay.
0: So dito siya nangayo tubi based information kay ang ate nga nag-inform diri sa karsada.

0: Layo pang dalaga no, nabi kita pang Yusel eh. So nag-inform diri ang utod natin nga ate nga adto to siya. Nakita siya nga may pusas pa. Ang pihak niya, ang pusas niya ni Katropang Yusel is pihak lang. Bali na kuha sa pihak. So nangayo to siya kuno bulig. So gin-inform sang ate diri sa gwa na dito siya pakadto. So ginpakadtoan sang tropa pero ti sa kalayo sa Katropang Yusel sang lugar na latakson pa sang atong sa makatapos ang pulis. Posible way na naabutan.
1: Mga pila ka metros ina or kilometer Katropa Romel? Ang iya sininga ginpangayuan sang tubig from your area. Hakay dira sa nagwa nag-attempt kun tani magwa mo.
0: Mga isa kilometro guro sobra Katropang Yusel.
1: Amo ning pili-piliwan sang bukid ne sa pihak
0: yes,
1: ne.
0: Yes. Oo.
1: Ati Barutak Viejo na di sa pihak.
0: 2 kilometers, mga 2 kilometers sa Bernicer.
1: Mga Barutak Viejo na sa pihak, di ba? Yes.
0: Ang bukid na, ang pihak ng bukid na, ang likod niya na nagpana, nakatapang Yusel eh.
1: Oo.
0: May part na sa nagpana, nga bukid.
1: Mm.
0: So ang area niya nga ginguaan niya di sa sitio nagsulang, diri na niya sa gapaubos ka, kundi may ngalan nga welcome to San Rafael.
1: Uh-huh.
0: Tapos mapaubos ka kung going to San Rafael ka.
1: Mm.
0: Diri na niya sa ubos. Ang ning sitio nagsulang, diri siya tani magwa.
1: Akon amo nag-forward sa pagkadto heading towards town proper sang San Rafael.
0: Sa
1: Arepdep dira sa may ano gid daw nag duyan-duyan.
0: Oo na, dumigali ko on gid bla. Na diri siya nagwa.
1: Tiskulahan na da sonhan ka Tropa Romel.
0: Oo. Pihak ni kundi napindugan ko di.
1: Oo.
0: Sa pihak niya ni ang karsada kung lakturon mo. Eskwilahan na.
1: Mm-hmm.
0: Sang Arepdep Elementary School. Kag ang
1: tidaw dira man balay ni Kapitan?
0: Oo, ari di diri balay ni Kapitan.
1: Oh.
0: Ari gani si Kapitan di Subong, nagabulig yapon sa iban nga tropa diri, kag mga barangay officials, wala pa ni tulog sa pagbulig pangita. Ang nami lang dito ni kagabi, kiti duhalos kalabanan ng mga pumuluyo o tropang Yusel, nagbulig pangita, pero ti galing kiti makilas gid ko no ang tawag ni ang ni si Gerald sa pagpalagyo.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kagab itani kon mga nakagwa siya sa kartada laban na ba na intercept siya sang pulis kaya pagkakita niya nga may bantay diri sa crossing nagbalik siya dalagan dito sa sulod Katropang Yusel.
1: Ati why naman gawas ang pamalay dito Katropa Romel? Kung magpa San Rafael ka, dari na siya sa left side. After yes. Na sang welcome San Rafael, madulog ikaw, dulugo na da. Dara sa may tapan-tapan, may gamay nga talaklaron, right side, may eskwilahan na. Sa pihak sina, mo nang sityo nagsulang.
0: Nagsulang, yes.
1: Oo.
0: Oo, magpaubos ka, gidibla. Antes ka magpaliko, gidibla sa may eskwilahan, mo na din sityo nagsulang.
1: Mm.
0: Kung magpakadto ka sa San Rafael from Barutak Viejo, sa wala siya.
1: Mm.
0: Kung may mga pamalay na to dito, Katropang Yusel, kaya ang dalan nga ni, lapos ni siya sa Ilong Bukid. Pwede ka kalapos dito.
1: Ati sa Ilong Bukid, kung dito sa magkadto, tapos gito siya, kaya dira ang damo pamilya si police officer Bang Hero?
0: Oo. Kaga, may bantay man dito, kaya main highway dito sa Babaw, kaga damo nito, napanlagan kagabi nga daan sa mga pumuluyo.
1: Mm-hmm.
0: Kung diin ang gahod ni taghol sa ido mo.
1: Ati kon magtaklad man sa bukid da Katropa Romel sa tabok gid sang welcome to San Rafael kun dira sa magtaklad kitaon sa dispihak.
0: Oh, kitaon siya sa pihak.
1: Oh.
0: Pero ti dire siya sa ubos-ubos Katropang Yusel nga ang pihak sang bukid na do Ilong Bukid na.
1: Mm.
0: So sa aga nga ni may information do may kinanaan sang Citrus kag Bayabat dito sa may ambot malabot sang kamera. Ang nagaputi na balangadugin pang tamnan ka maes.
1: Ti layo na ni Katropa Romel kiti may lakturon kapada nga talamnanan. And then wala ko sigurado kung suba ini Katropa Romel?
0: Sapa.
1: Lapos ka dito sa taytay na matabo ka na lapit sa poblasyon?
0: Amot lang ko naman yung lapos niya. Hindi ko sigurado ko naman yung lapos niya. Sang sapa nga ni. Pero tidiri na di may sapa na di. So kagabi nakita pa di nga may agi nga bago. Kag subong aga may information nga nakalabot diri nga may bago dito kinanaan nga Citrus kag tawag ni kag Bayabas.
1: Ati sakit yan niya sina Citrus dito. Lang kag Bayabas sa Mantineria kag Tropa Romel. Ini ni sa kakadto sa pinakamalapit nga balay kay basi bakulon sa mga tao da.
0: Ati ang dira nga part tabi sa dito sa ginkanaan niya ang ubos sina da. May lula na siya, nakaagi siya tiner.
1: Ako na mo, taga, si, taga Ripdip gin na siya, ha?
0: Pero, nakaagi siya tiner din sa Ripdip.
1: Okay. Before that, Katropa Romel, dire kita na sa background sa kaso. Anong background sa kaso na ni? Saan nakuha mo nga information, Katropa Romel?
0: Na-file na ang kaso nga rape ng WCPD San Rafael, batok sa 20 anyos. Kay Dugindakop ni siya sang Lunes o kung Domingo, bangod nga na allegedly namitiran niya ang 13 anyos katropang Josel.
1: Dira man sa Arifdip?
0: Ito sa Iloco.
1: Iloco?
0: Oo.
1: At ito sa
0: Iloco ang... Ito sa Iloco. Ito ako sa pabahay.
1: Ati sa pabahay, sitio, ano na da, Iloco na dang agyan mo eh. Pabahay yes. Dito sa Pihak eh.
0: Oo, basta doon mo ng information nga nakuha natin. Pero basta, ang information nga kung nga ginfilan siya sa kaso, doon namitiran niya ang 13 years old nga babae katropang Diyosel.
1: Pero right now din siya nag-istaraw sa housing?
0: Sa housing.
1: Ining suspect?
0: Yes.
1: Ati sulod-lon to katropa Romel, siguro ti... He's trying to penetrate nga makagwa sa eskarsada. Kay lapit naman lang dang Iloco at Tropa Romel mo.
0: Oo, kagda mo siya pamilya diri ka Tropang Josel eh. Ano po dyan nga pa barangay ang may doon San Dionisio? May ano siya, may pamilya?
1: San Dionisio kag... ati, layo naman San Dionisio ka Tropa Romel eh. Importante, why sa makakross sa karsada, pagkanto diri sa...
0: Sityo Aligamot ang iya pamilya. Dari man sa Gapon maagi sa Ripdip, Katropang Josel. Dari sa Gapon magwa.
1: At ikaw na Aligamot sa Piyakla na sa Iloco? Amo na, Katropa Romel? Yes. Suludlo ng, ano eh, suludlo ng housing siguro. Mga 500 meters away from the main highway?
0: Si kung dari siya na nago, kag-ari pa di siya subong, kung gusto niya gitman magtabok dito sa Aligamot, dari sa Gapon matabok sa karsada sa main highway sa Ripdip.
1: Ati damo ido da kay damo na pamalay da sa kilid sa karsada katro pa Romel.
0: Ang bantay kagabi wala wala gani 20 segundos nagalabay naman nga motor balik-balik balik-balik naman liwat. So mo tong gina
1: so dito sa kagabi. Sa Pilipiliwan sa bukid niya na focus mo subong buong katro pa Romel.
0: Doga sa, ano na doga
1: doga brown
0: doga brown na
1: nang daw palak
0: sana oo.
1: At layo na da mga pila ka kilometro na may isa kilometro.
0: Mga pila kilometro, sir? Mga 1.5.
1: 1.5? Ay, wow, kadayo na katropa
0: pero
1: Romel.
0: Pero may karsada ni, pakatuto.
1: Ha?
0: Lapos sa ilong bukid. Karsada ni, karsada na tindugan ko ni.
1: Oo.
0: Dito na to lapos, maagi na to.
1: Ang lugar nga ining nakitaan nga may kinanaan, ining malayo ni nga lugar nga daw may pala katropa Romel. Arifdip pa ini?
0: Yes, Arifdip na sir, no? Ang ditong ngambal nga magin kanaan siya nga si Tros, arit di pa.
1: Kung manaog ka dari, mag-forward ka pagkatos banwa, amo na da ang, ano, Ilong Bukid na.
0: Ang pihak sang bukid na, sir, Ilong Bukid na. Ilong Bukid na, katropang Josel.
1: Okay, ti ang crossing Ilong Bukid, ya, dari ya sa tabok sang Iloco mo, left side.
0: Yes. Ti, kung di makita mo na ang do bukid nga lapad nga ga-brown, Ilong Bukid na.
1: Part,
0: ang ding gamay nga ga-brown sa wala, kung natubang ka sa wala, amo na sakop sa Arifdip. So, dira siya kagabi. So, ang ubos niya sina, sa do ga-brown na, dira ang do naigo niya pa sa lula, nga kaagi siya istar dira sa una.
1: Galing kiti, kung dira sa kumadto, katropa Romel, alaus na. Buta malun siya nga, bistado siya eh.
0: Bistado
1: siya. Kaya ti may mga naka-stake out nga mga ano man eh. Force multipliers, Katropa Romel?
0: Oo. Isa lang diri ang daw gina problema abi kay nanikap. Kay do may mga pagsalang isag sa mga information nga nagagwa diri sa gwa kaya nagagwa dito sa sulod. So ang ginawarihan diri ni Kap kung kasi bala may may nagkapatalang bala sa istorya Katropa ng Josel.
1: Oo.
0: Para sa pagtago o kung pag likom sang whereabout sang 20 anyos katropa ni Josel.
1: Kaya most likely may kaso ka na kung taguhon mo eh. That's already arboring of a fugitive.
0: Yes.
1: Kaya ti arestado siya eh. Ang status siya arrested, may kaso sa why pa piansa subong. We don't know kung mapiansahan ini. Kaya ti 13 years old, the statutory rape. Tapos nag